0: galit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kon VCO, yayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection, dulot sa bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
1: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod ni magabalaka inang selenamento mo na iyo.
0: Good morning, boss, Tito Eric.
1: Galain ko ng matsag ni Tito. Parehos ta? Parehos kita, subong? Ang imo gani subong Radyo Man Max ga ano ka na o?
0: May signs na.
1: May ga surup propisngo ka na. Sa mga tab para mati naton magnan sa element oil, ibutan mo na sa palad mo, ibanyos mo sa parakit sa imulawas, okay ka na. Nami ini kay may balanyos ka na, may kolon ka pa, nan sa element oil ara na sa aton nga mga butika.
0: Liwat nga mag-a-updanay para sa isa ka-concert ang mga contestants sa Pinoy Dream Academy Season 1. Sunod sa second runner-up kag subong pilot nga si Ronnie Liang, mag-a-reunite sila sa stage sa pinakaunang ation sa sulod sa 20 katuig. Hiwaton ini sa September 19 sa Music Museum. Lakip sa blantayan sa concert ang Ilonga finalist nga si Eman Abatayo. Daw ko yung palanta ko sa imo daan ng lawas mo. Pariyo ka mo ni Eman. Ah, doon di man maglayo.
1: Ang kay Eman gani do laban pa na gani tulan.
0: Natawa ba lang ang lawas ni Eman hindi maglayo.
1: Kon pwede lang ko di ka ubang nga nagaprogram. Makita yo eh, kuno kanami. Radyo Man Jason no kanami nagidi uba mo.
0: Ang tingog bala mo nga wala ko gin mention nga pareho ka mo tingog ni Eman or ano. Tikay may kanya-kanyang timbre ka mo nami is magkanta nami ka man pero ang lawas gid notice kuno pareho ka mo duwa.
1: Hindi.
0: Hindi.
1: Ang ako niya nga lawas, Radyo Man Mag, may kusog-kusog. Ang lawas siya ni Iman, laban niya tulan. Kaya magpati na nga maskulo, ginatanan. Tulan na niya nga dako.
0: Tulan na niya kaya.
1: Dako lang siya tulan sa sakon. Ang ako niya, maskulo, ginatoblo.
0: Flex be flex, non. Kita niyo sa FB Live, non. Tagwa lang tayo mga pandisal mo, ha?
1: Sus, ano nga pandisal? Pandilitsin, eh. Ang akon nga diri sa may ano ko sa may ano tawag sini gani English diri yo.
0: Ano?
1: Andre ano kita sa English? Bicep, bicep na. Ini balang tawo niyo. Okay. Ansa diri ko sa maskulo ko kwani nang pandilitsi. Ang satyan ko abi mo ano?
0: Ano?
1: Tirin-tirin. Kita mo nang tirin-tirin nga
0: naga. Gabo na
1: oh. Oh, kita mo na?
0: Grabe no.
1: Sus. Dayon ang likod ko diyo. Ang sa likod ko kung mag-flex ko
0: pala. Mag-flex ka, mag-flex.
1: Gabulukol bukol.
0: Grabe nga pakpak.
1: No? Daw pandisyosa. Ano sila ko nung makonsert sa ano?
0: Concert sila sa September 19.
1: Ha?
0: Sinong kilala mo na sa PD? Si Yeng ni. Dunga nila Yeng ni.
1: Si Yeng?
0: Oo. Ronnie Liang.
1: Ah, sa mga Ronnie Liang. Ano na yung mga Liang-Liang na yan. Ay, kuna iya kayo yung mga Rooney. Si, ang nakilala ko yung Rooney, si Rooney Ricketts.
0: Kag si Ronnie?
1: Kag si Rooney Dilicana. Bugado na sa Tony Dilicana. O, anong ginagawa nila ng mga concert, Max?
0: September 19? Ang buta ng mga kataho nila.
1: Ano nga klase sa concert? Gusto nyo mabatian ang concert nga tuod? Ikaw, gusto mo mabatian kung paano mag-concerto? Pabati ko sa inyo kung paano mangin isa ka performer sa concert. Base ang concert nyo na matulugan ang tao na.
0: Patilawon mo sila.
1: Patilawon ta sila, Mags. Part in eh, hindi na ni mangi kabahin sa akon nga, ano, nga album. Ang aton album nga ginatiguluhan nga
0: Papang.
1: Hindi na mangi kabahin, Radyo Man Mags. Pero pwede ko siya nga, kundi may 30 plus 5 ko. May note lang ko sa dalom nga
0: Bonus
1: soundtrack. Amo nang termino. Kundi 30 plus 5 equals pila gani? 35.
0: Oh,
1: may kuan ko may note nang ko sa dalom nga mubutan ko sang bonus pagid. Ang title si ni Radyo Man Mags, pang concert gini. Ang title makibut ka.
0: Ano?
1: Nardo.
0: Nardo?
1: Nardo. Ang title sang aton ang bahon subong aga, Nardo.
0: Nardo, may Narda man eh. May Narda, iya na sang ano na, kamikaze, ano na.
1: Ti!
0: Nardo ni
1: Imiya. Nardo na yung akon.
0: Okay.
1: Pag gusto lang kuya, ako, mayag ubra. Mangkot mo ko karon sa katapusan sa nga after ko magkanta. Nga, ang Nardo.
0: Oo, sige.
1: ta ikon mo ko i ano mo ko i

0: introduce mo.
1: Ladies and gentlemen, Boss Idol, sa iyang bahanon, Nardo.
2: Awit na nananawagan, baka sakaling napakikinggan, pag-ibig na pala isipan sa kanta.

0: Ninardo?
1: O tu se Ninarda? O tu se Ninarda?
0: Abiko trans. Utod siya ni Narda.
1: Utod siya ni Narda. Sinong utod ni Narda? Ay, ni Nardo, kundi si Narda. Ano ka mo inyo yan? Sinong utod ni Ramon, kundi si Ramona? Ma, pag inaanon. Amo ng concert, Mags. May kuan ka bala? May, ang imo kada, bigkas sa mga...
0: Power.
1: May power, may punch, may... Inang, naga palang, doon naga palang nuk, palanutsok gidba na sa imo nga mga gapanalupsop gibla sa imo kugatan ari ang last na balaw sa likod ng mga tala kahit sulyap lang Nardo.
0: grabe ang punch eh.
1: Ang umpisa sina gusto mo ma one word lang sa babaw dayon isong punkong punta
0: ang talapusan dayon
1: eh, ako ya amo na mga versatile yang mga singer ari. Tila ibon kong lumipad. Tama?
0: Pahumok ka sa
1: iyo. Medyo pahumok lang. Tila ibon kong lumipad. Sumabay sa hangin. Ako'y napatingin sa dalagang nababalot ng hiwaga.
0: Sa dalom ka na dayon.
1: Kita mo? Sa dalom na yun? Sa likod ng mga tala, kahit sulyap lang Nardo.
0: Yan. Batian yung variations. Yawang ka muda.
1: Bilang-bilang yan. Subong magpanyapon gagabi, nanyapon kami. Tupon ko mga bata. Siling sang akon nga ikadwabla, si Princess.
0: Princess.
1: Siling yan, ano ka? Yan, ano ka pa?
0: Alan ang naano, sa imo na nag-asun. Hindi na yan naano ka, Alan. Naano ka pa?
1: Sino yan, naano ka pa? Ang imo to, yan naano ka, Alan.
0: Naano ka, Alan? Naano kaya pa?
1: Naano kaya pa? Guro mo lang na yung mags, no? Ginashare ko lang. Amuning tsakto yung si Eman. Eman, kung ka pa mati ka mas...
0: Patudlo siya sa imo, pwede pa.
1: Amuning tsakto yung nga pang... Pang ano gidya, pang concert yung nga dating.
0: Oo.
1: Ang mga iba na mga concert, guro na ano kung yung mga dumatulugan kayo. Ay, naiyak. Dapat na mga concerto, yun ang alive.
0: Awake.
1: Enthusiastic.
0: Enthusiastic,
1: dapat na muna iya. Kita mo? Halin sa medyo hinay, dayon medyo tunog. Anong mambal mo sa amuna nga style na Juman Mags?
0: Patudlo si Eman sa imo. May oras, may adlaw pa siya. September pa man na.
1: September pa man na? Eh, kuwan ka muna kay pang kuwanunta ka mo? Pang...
0: Agi siya na sa Migo, ya sa Pia Cristal, pwede. Pati gayon para sa patudlo
1: siya. Hambal, hindi maghuya-huya.
0: Coaching.
1: Hindi maghuya-huya. Anong huya-huya? Baka mo i-approach nyo lang ko bala, message nyo lang. Juman Mags, sa mga tapo lang mati naton, sinong aton nga mga talamyawon subong aga?
0: Good morning mga suki, kay Sir Stephen Panega, ginatamyaw naton, maayo lang ang pagpamati and happy birthday. Si Yautod, happy 59th birthday kay Stuart John Binky Panega, happy birthday and happy listening Sir Stephen. Mayong aga man sa kay Ma'am Elenita La Pastora, sa kay Ma'am Nurses Fortuno, dara sa may San Miguel. Kag sa aton mga kauturan because graduation season subong, kag ano man ang okasyon ninyo sa Bugos ka pamilya, kadto na kamo sa Bituon Haro o kon sa Pasig City Branch sang Paluto Seafood Grill and Restaurant kay may Anli Paluto and Sugba promo. Adlaw-adlaw na nga may Anli Paluto and Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. Magasugod din sa Sabado, June 6, 2026 sa Bituon Haro kay sa June 12, 2026 sa Pasig City. Para nga maka-avail kamo sa 10% discount, ihamba lang sa RMN Iloilo na Batian o kon ay Baluan nga may promo para sa 10% nga diskwento. Anli Paluto and Sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bituon Haro and Pasig City. Sa gusto nga magpa-reserve, i-text ninyo ang numero kung pwede man magtawag sa Bituon Branch sa 0927-847-7110 o kung sa Pasig City Branch 0968-1464-675 o kung mag-message lang sa ilang Facebook pages. Anli Paluto and Sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Bituon Haro and Pasig City.
1: Magaradyo man sa mga tabalamati naton ang Kapita Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may Ricimas Rum Extract, Mangosin Fruit Extract, ang kape nga may Vitamin D3, gani man namit
2: saburoso. Gani sa mga suki na tumabi nagisanong nga kape nga may vitamin D3, Vita D Plus Coffee Mix, bakla nyo na. Mga parikoy, ara na sa aton nga mga butika ka grocery stores. Ginatamyo naton si Dr. Neneth Pador, Doc Maayong Aga, kay Ma'am Noemi Viejon, good morning, kay Ma'am Karen Elizabeth Diriquito, kay Toto Hector Espinosa. Subuman, ginatamyo naton ang mga staff sa Tatoy Manukan, ang Bebot and Mila sa Talabahan, good morning. Ginatamyo naton si pare si pare Nick Piñasales. Sang Nick's Food House Bound, soon to open ang ila sining restaurant mabiyan sa Banwasang Pututan, Iloilo. Arad na namit namit. Parikoy, sponsor ka naman sa amon nga coverage buwasa. Pasi malipat ka balagi na remind ko ikaw. Sa mga tapalamati naton mga karadjuman, ginatamyaw naton subong aga. By the way, si Pari Alan Noblesa Guinness mayong aga, ginapabalo lang naton nga sa June 6, 1 PM ang lubong na sang ang lubong sang mama ni Sunny Villanueva. Sang mama ko nga Sunny Villanueva Guinness sa Concepcion Roman Catholic Church. Sino ang ilubong parikoy? Ang mama ni Sunny Villanueva Guinness o si Sunny? Ang lubong na sang mama ko. Okay. So sa mga nakabati, liog lang paalinton sa mga natungdan. Sa way kumatamyaw, ginatamyaw ko sa mayong aga. Lastly, Rajuman Max, insay mo sa aton mga kasimano.
0: Para sa aton mga kauturan, ang Soft Touch Wonder Oil, arat na sa inyong mga butika, ang Soft Touch Wonder Oil, may balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangot yung Soft Touch Wonder Oil, may limang ka natural ingredients, nga among aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin, coconut oil. Soft Touch Wonder Oil, ang aplos na mula sa puso. Mabakal na sa mga butika, sa Mary Mart Mall, sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ng Ila Activity Center, i-check man ang FB page na Soft Touch Wonder Oil for online orders.
2: Sa mga tapalamati natin mga karadyuman, subong aga, ginapabalo natin sa inyo kung gamit panguma ang kantuna sa Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated. May isa nga sila sa Lawaan Village sa Balantang Saharo malapit sa may service terminal. Kung makabakal ka mudira worth 3,000 pesos minimum, may coupon ka. Inang coupon ngayon na bunutun ta sa December 5 para sa raffle. Ang grand prize natin, isa ka tumataging ting nga kubuta traktor para sa inyo. And damu-damu pagid sa mga premium dira. Pero ginapabalo ko sa inyo, traktura ya ang premium. Isa ka milyon ang bilisin na. Imagine, din ka mo kabati sa muna nga barafon. Drila mabiyan sa Iloilo New Agri. So kadto na, bakal ka mo sa gamit panguma, bakal ka mo dito sa inyo sininga mga seeds, kag sininyo sininga mga fertilizers sa Iloilo New Agri. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Arroyo o kung si Mr. John Erland Bodadel.
3: Tatak RMN.
2: Stand by sa Straight to the Point. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
0: Rajuman Magi Malariado.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
6: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
7: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 254286 series of 2026.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Agay, nabughat ko. May upod pa kang sakit lawas, sakit ulo, kagilana.
3: Ang diskarte sa Ilonggo dira. Exino
4: Forte! Mas dasig banat sa abat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
8: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
8: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: ACS. Makikiraan.
16: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
15: Salamat, iho.
17: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
18: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
19: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ECS!
1: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor. Calcium.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
3: Last 820 ang tagna sa aga.
2: Gikan sa Sumasaludo.
4: May I have your attention, please?
2: Buong buo.
4: May I have your attention, please?
2: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
4: May I have your attention, please?
2: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tata, RMN.
3: Mayong aga, good morning mga karadzuman. Welcome ini ang Straight to the Point. Ari kita sa adlaw ng Miyerkules, June 3, 2026.
2: Tatak RMN.
3: Lima na lang kadlaw, klase na. Bino, dosan san ulang, subong balik eskwela naman. Are naman ang galastusan. Tikon wala ka na estudyante. Good luck sa inyo eh. Nami matsag nyo, kayang iban sa aton, wala na estudyante. Kung wala ka na estudyante, huwag ka na paminsaran. Wala ka na paminsaron sa ilang balon, wala ka na paminsaron sa ilang mga tuition, sa ilang mga kung ano pa nga mga alamutan. Kay ti, kung estudyante, subong niya may alamutan gina. Duro alamutan gina. Pero kung may estudyante ka, ti subong mabakal naman kita sa aton nga mga school supplies. Bakal kita sa aton nga mga uniforms, sapatos, bags, no? Ti mapatahi ka naman sang pantalon, sang blouse, sang palda. Mabakal kita sa mga notebooks, mga ballpens, kay iban pagid nga mga galastuson. Imo nga 1,000, may 1,000 ka be, baklon mo gid tanan ang kinahanglan sang isa nimo ka estudyante, kulang na, no? Kulang na kulang. Sabi, kumplituhon mo gina notebooks. Sa'yo nang nag-make ng mga notebooks. May mga band papers ka da, kung ano pa mga kinanglan. Kulang una. Muna nga gina-advise natin subong sa mga ginikanan. Ang mga pwede nila magamit sa nagligad, pwede ta na guro ma-recycle. Parang hindi kita matama. Kay subong nga daan, kung sagi kikita bakal, then why man gadaku ang aton suning income, amu-amu ka man ang yapon, mabudlayan kita. Gani advice natin ini sa mga ginikanan, sa mga estudyante, ang pwede ma-recycle, recycle lang anay. Ang uniforme, nga daw nagalagom na, hulumi anay sa, ano nang ginagamit nila nga ginapaputi man, usalik. Dayon inang doon nag-blue balang tubig, na, hulumi na. Bakli anay sang kung ano da nga gapute, puro aguanta lang anay. Ang pantalon mo nga daw, medyo puro pugis na. Bakli lang sang blue nga lugom, luguma lang anay. Pero sa June 12, sa mga tagpalamati natin, may ara kita sang Freedom Run. Okay? So ang Freedom Run natin, hiwaton ini sa may Festive Walk Mall. Diretso kita sa may bahin sang Sunset Boulevard. Kag dito kita magapatigayon sang aton sini mga karadzuman nga Fun Run. Freedom Run ini. Okay? So may ara sang 20 kilometer, may 10 kilometer, may 5 kilometer, and may 3 kilometer. Ang 3 kilometer, subong puno na. Pero sa 5, 10, kag K, 20K, pwede pa kamuka pa-register. Okay? Nami ini saya kay ang ining Fun Run nga ini, ining Freedom Run nga ini, may kausa ini para sa mga pumuloy naton. Gintuon ginaton ini sa June 12 para man sa amon sininga ika-20 na katuig anibersaryo. Sang RMN Iloilo, sang gin-launch ini mga karadyo man, sang 2016. 2006. So 20 years na. Amo nang ang hitsura ko, medyo gulang-gulang naging. Sa edad ko subong at 39, 20 anyos na kita sa radyo. Nag-umpisa gali kita, 19 eh. pwede ka mo makaparegister, mga karadyo man, online. Pwede man ka mo kakadto diri sa amon sa RMN Iloilo. Sa 20K, may premyo kita dira, no? 7,000, 5,000, and 3,000 para sa aton nga mga tagdaog sa babae kaysa sa lalaki. Sa 10K, may ara kita sa 523 or 532. 5,000, 3,000, and 2,000 sa aton sininga mga winners. And sa 3K kag 5K, why nakita na yung premyo? Pero, ang nami naman sini, kay may ara ka sa nami nga t-shirt. Ang t-shirt namo niya, hindi nila saraan, ha? Nami niya, bayo kaya, pwede mo kaya masuksok, adlaw-adlaw. May ara kita sa nami man nga medal, and may pamahaw, no? May pamahaw kami, mga garugagmay lang, mga kamuti, mga saging, siguro ti may ara na dasang may kape, no? May ice cream, may pansit molo. Kag kun ano pa da nga iinyo sini nga matiripunan. Isang gamay-gamay lang ko nagakalipay kita. May ara kami sang paraful, may mga merchandise kami nga ihatag mabiyan, may loot bags para sa 20K nga runners naton para sa mag-join sa ato sini mabiyan nga, nga Freedom Run. Yani gina-invite namon kamo nga sa June 12, mga karadyuman, kilitanay kita, may ara kita sa Freedom Run, and may ara kita sa Medical Mission sa mga upod naton nga mga lolo kag lola dira sa May Robinson Siloilo, upod man ang aton sininga NCSC office sa kay Director Rara Ganson.
2: Tatak RMN.
3: Yari na mga mainit naton nga mga balita diri sa aton nga pagpangalag. Karon diri sa aton sininga palatuntunan. Istoryahan ta mga karadyuman ang ining natabo sa Senado nga ikaduha ng adlaw nga wala matigayon ang sesyon bangod nga wala nagsulod ang majority sa pagpanguna ni Senate President Alan Peter Cayetano. May ara sila sa mga ginahambal nga mga rasones, kung pamatian mo si Alan Cayetano, may puro punto man siya. Kung pamatian mo naman ang minority black, may punto man sila. Ugaling, may history na abi kay Alan mo. Sang gusto ini sa islan sa Congress sang 20, sang time ni Presidente Duterte, nga siyang House Speaker, amo man naging ubra niya. May mga estilo ni Alan Cayetano nga patyan ka sang suga, patyan ka sang kuryente, patyan ka sang wifi. Amo nang style ni Alan Cayetano. Sa mga listeners naton, I know, damo sa inyo sa nagbuto. And until now, nagapati kamo nga sumulunod kamo ni Alan Peter Cayetano. Pero pwede i-detach naton anay ang aton mga political leaning sa tagsa-tagsa. Pwede ang ining isyu nga ini istoryahan ta para nga magmagsangkad pang aton pananawan nga why kita nagpabor sa tao bangod nga may ara kita sang ginapaboran sa politika bangod nga si Alan Duterte bangod ang minority black ara kay BBM. Pwede i-detach naton anay ang aton kaugalingon. Nabatian nyo ng tanan, no? Kita nyo na sa television, kita nyo sa inyong mga cellphone, sa YouTube, sa social media. Amo na subong ang ginaistoryan. Pero mangkutunta mo, anong nabinipisuhan nyo sa inaway sa Senado? Nagdugang ang grocery nyo sa balay nyo? Nagamay ang balayran nyo sa kuryente? Why na kamo balayran sa tubig? May nagbakal sang inyo inugtigang? May nabinipiso kamo sa away nila? Para sa akon, more ang disadvantage sa advantage nga nagkatabo subok. Si Alan Cayetano, hindi siya bilang presiding officer, Senate President, hindi siya iya magsesyon. Kaya ang hambal niya, base kunukon agawon sa minority, kag hindi madayon ang ilahiwaton nga Blue Ribbon Committee hearing buwas nga daw.
2: Tatak, RMN.
3: Amo na yung rason ni Alan Peter Cayetano. Kay siling niya, base kung kuhaon kuno sa minority, hindi madayon. Kita mo lang. Tanigin istorya mong minority, kaysa interview sa ila, why man sila gambal gani? Kay siling niya, wala man kami numero. Di ba? Wala numero subong ang minority. Liway man kami numero para kuhaon namon sa ila na. Kagwaay man kami gambal na ginapunggan namon ang hearing sa Blue Ribbon. Ang kay Alan Peter Cayetano lang, nga base kuno, kung agawon sa minority, kag hindi madayon ang committee hearing. Buwas nga lang. Dapat yung istorya mo yung minority. Kung leader ka sa Senado, why kaya gabutang sa imo nga mga ginahambal sa social media? Dapat sinaya, kung may ara ka mo sa problema, ginisturyahan nyo. Now, karon kay wala, mabiyan madayon. Kung hindi nila puyot na. Damo na sa mga ikog ang mga istorya, damo na sa gambal, ginaparisign na siya sa minority. Kaya kung leader ka, kag hindi mo malang madisiplina ang imo pa panimalay. Diba kung tatay ka, then hindi ka makahatag sang law and order sa panimalay mo, anong matabo sa imo? Ay, hindi ka pagtahaon sa kabataan mo. Sikwayon ka sa pamilya mo. Di parehas ni subong sa Senado. Gagina mo, ang ginahalinan, isa man ang katawo. Si Alan Peter Cayetano. Nga ako, medyo ang akong komentaryo against Alan Peter Cayetano. Para maintindihan ninyo. Duterte man kamo o kon BBM o kon pinklawan man kamo o kon independent ang mind din niyo. Ang ginaistoryahan nato ng ilang trabaho sa Senado. Pila ang gina-income ninyo adlaw-adlaw. Was-was na sa mga driver naton sa jeep. Pila na income niyo adlaw-adlaw, kakuha kamo 1,000 daily. Why pasuha Monday to Sunday? Or Monday to Friday, Monday to Saturday, Sunday abi. Why kamo gobra? Daily abi kakuha kamo 1,000 kay ang driver tindipindi sa pasahero namo. Sa aton nga mga ultimo nga mga laborers, 550 di ba minimum salary wage naton diri sa aton? 550, butang ta pa 600. 8 hours na nga obra. Kung driver ka pulaw bugtaw na. Kung mangingisda ka dito, gakalagisi itong imo sininga palad ka butong sang nylon para nga makakuha ka sang hulik nimo. Sa aton ordinaryo nga mga nagaobra sa pribado nga sektor. No, mga panday ta, hindi na sila pagtagaan sang sweldo kun wala nila ginobrahan. Sa Senado subong Maria Caguse. Ang sweldo sang senador is 300,000 pesos monthly. Ang trabaho lang nila, tatlo lang kaadlaw sa sulod sa isa kasimana. Abi, 300,000, almost 10,000 every day. Intindihan niyo ko? 10,000 ang sweldo sang senador kada adlaw. Ang mga kapitan sa barko na galabot na tagkinyin tusmil, pero layo na sila sa ilang pamilya. Mapuli na sila, every 3 to 4 months, puli na sila. Mapuli nila, why naman na sweldo? Pero ginakuha na nila, ginatingwaan na ito nila yung maubrahan na, mga simanta, kag-iban pa natin sa nga mga nagatrabaho. Ang senador, 300,000 pesos monthly. My God. Tawa nyo ba lang? Sa sulod sang isa ka bulan kada adlaw 10,000. Ti ginasweldohan ta sila sang 10,000 pesos. Why sila sa maobra subong kay gainaway sila? Ni, kung hindi ka mo abi, maugot sila. Ako yata maran, ako yung magpadalom sang away nila kay Kumo Amuning Rolls, kay Kuno Amuni. Common sense na lang. Why magkalahuya ay ni mga senador nga ini? Nga hindi ka mo ya magsesyon. Sesyon naman lang gani ang inyo ginakantuan. Hindi ka mo ya mag-attend. Kay Kumo nga may mga agenda ka mo ya personal. May mga agenda ka mo ya sa politika. For 2 days. Kada senador nagabaton sa 10,000 pesos, so 20,000 na. Pinakabilog ang senador ta subong. Di ba 24? Di si Batoy ni man kung magkuha sa sweldo niya, 22 na lang senador ta subong. Si Jinggoy Estrada ni man kung magkuha sa sweldo niya. Di 20 mil na? Kung hindi pag isubong magsesyon mga karadyuman, 30,000 na? Abi? Huwag nagani kami kapamangkot sa inyo, ginaano niyong Sabado kagang Domingo niyo.
2: Tatak RMN.
3: Daw kasuluya, gitbala, siguro maintindihan kita sa mga pumuloy natin. Diri na lang kita iya sa sweldo ta. Gaurugod-ugod kita kakuha sa 5 kagatos. Sila, yung mga special employee, huwag nagani ning time in, time out nila. Pagusto sila kalagaw nila, kung may ara sa mga kalantuan, pagusto sila, may mga allowances sa opisina nila. Kita ito niya wala, oh. Ako, kung hindi ko magprograma sa RMN, ay, hindi ko niya pagsilduhan sa RMN. Ang mga maestra nato ng tawa. Gapangayo, sila sandugang nga salary. Nga masi maubra mala ng ilana, madaku-dakuan man ang mga salary nila. Hindi gani magaan. Man ini mga special nga mga employee natin sa Senado. Di ang problema, kay si Alan Cayetano, hindi iya mag-preside sang sesyon. Ang ambal niya sininga, pag may 13 kayo na numero, manaog ako sa pwesto. Huwag gani ginisturyahan, Rajuman, Mark kung sino ang may 3 sidriya. Huwag man gambal ang minority, nga kuhao namon si imo. Ang pag-speakership, ang ila gani, ikaw yung speaker da, or Senate President, sesyon lang kita, damo kita sang aprubahan kay subong may ara gali isang dapat subong aprubahan nga isama kabyan kalayi nga amo ina ang magabulig sa aton nga mga pumuluyo nga hindi ma-hostage sa hospital ang mga pasyente nga hindi makabayad sa tion nga ginapunggan sang hospital kay gina-hostage sang hospital. Nga hindi makabayad, hindi ka mukagwa, hindi makakwa, or hindi nyo makwa ang inyong sining mga death certificate or mga gamit, or mismong pasyente. Muna subong eh. Kita nyo, may balayaran ka mo sa ospital, hindi ka mo pagtagaan sang, hindi ka mo papagoon sa ospital. Sumailay eh. Kay Senador Rita Ontiveros, ini, aprubahan na dapat nila, hindi maaprubahan. Kay wala sang kurom. Te, nami na sa inyo? Abri, ang gapabor kay Peter Cayetano, namiyan ka mo? Huwag kita yalabot sa mga kausa nila. Away lang ka mo daya, sesyon lang ta. Aprobahan ta para sa pumuluyo. Kiti kinasulduhan man ka mo, well paid eh. Ang aton sini nga mga senador. Pamatian ta bala Rajuman Mark, may ginsend ko da sa imo, ang mga minority black na hunta. Statement nila ini, kay ang hambal nila subong, ginaparisign na nila si Peter Cayetano. Ang hambal ni Senador Rafi Tulfo, siling niya, ginainganyo niya ang majority. Niya kadto ka mo ni Samon sa ilog mo din. Puro siling niya, si Alan Peter Cayetano, siya steady ka lang na. Siling niya, lahat inimbintahan namin, pero si Alan Peter Cayetano, steady ka lang dyan. Grabe nga natabo subong sa sinabi. Nabatian ini ka nabatian, nakita, nabasahan sang iban sini nga mga taga-iban nga nasun. Kahuluya sa nagakatabo sa aton sa sinabi. Kahuluya sa nagakatabo sa aton sa Kongreso. Kaladlawan kita. Na yun ang tawa nyo ang thread sa mga messages. nagabinabahinbahin kita, nagainaway kita. Nga kung sa bagay, why dapat kita sangawayan? Dapat maluoy kita sa aton kaugalingon. Kay kita iya ang pirde sa ila inaway. Diba? Kita iya subong ang pirde. Kita iya ang gapamigado. Kita ang naglukdo sa mahal ng mga balakon. Mahal ang gatong tanan. Ay sila yaw, ay sayat labot. Puno iyang pitaka nila. Damo iya unod ang bulugasan nila, ang talagbasa nila. Pero kita-kita ko ang aton ng mga pumuluyo diraw. Ang iban, hindi ka kairo gani sa ilang mga spelling. Ala, ito na paalam-alam, paalam-alam. Gwapo eh, no? Ari ba na ako? Pakita natin sa aton sa Ninga Live ang statement maabiyan sang membro sang minority block. No? SB11. Yan pa nga minority block na yun, hindi man yung magpalupig sa ila. O, Radyo Man Mark?
5: What can we do?
6: Sir, are you also appealing to the majority na lumipat sa inyo?
5: Yes. Why not? Why not? That's it.
6: Meron na po ba sa kanila?
7: We're appealing to them.
5: Pwera lang siya, no? Si Alan Peter. Lahat, nipita namin. Sumalit kayo sa amin. Pero si Alan Peter, steady ka lang dyan.
6: Meron na po ba sa majority na nagsabi na hindi rin nila gusto itong ginagawa na pagbo-boycott sa
7: meron, marami.
5: Alam ko, marami.
7: Marami.
5: Sa kanila.
7: Marami nagtatext sa akin na gusto talaga nila magtrabaho, hindi nila maintindihan bakit nagkakanito. For the first time in my 14 years in this institution, nangyari ito, na hindi po tinawag ang session dahil ayaw ng presiding officer. Never has it happened in my time here in the Senate, and I'm sure the longest serving is Senator Kiko, Senator Tito Sen. Hindi po nangyayari pa yan, nangyari dito sa atin.
3: Magkaradyo man ang motong minority block. First time sa history sang Senado nga wala iya sang session. Then si Alan Peter Cayetano, waya gin istorya yung upod yung mga senador at ito sa iya nag-haka-haka ito sa iya yung Facebook. Dito sa iya mambal, ara sa opisina niya, hindi sa magambal, waya sa nag-attend, sila niya wala anay session. Anong labot na mo niya kung maprisong upod niyo nga si Jinggoy? Diba? Kita iya ano-ano iyang atun? Problema niyo na iya kay may kaso si Bato de la Rosa. Butang tapaabi, ginalagas nila si Bato. Pero problema na natun, hindi na natun problema niya. Inyo na iya problema. Abi? Problema niyo na iya kay napriso si Jinggoy. Tingay, hindi nyo pa ubraho niya ang inyong trabaho? Though, malaway, hindi ba? Anong kakatabo subong sa aton sa Kongreso man, or sa Senado? Nga, hindi nyo maubra ang inyong trabaho, kay bangod nga may ara ka mo iya sa mga political agenda ninyo. Eh, hindi na ito ninaya po, hindi kita nga mga Ilonggo, abi pag-uluwa ka mo. Sa sweldo alone, tagaan ka sang gismil, kada adlaw, dito ka lang yung ma-FB live. Timentani ko nag-FB live ka, may gina-aprubahan ka mo dira ng mga hagna, mga layi. Pero wala eh. Ang inyo personal ninyo inayang agenda para sa inyong political agenda. Why dagoon ang aton mga ordinaryo nga mga pumuluyo? Kuha nyo ko. Ako natakan ako gani, bisan sa radyo ko, takan gani ko magsinagi kanilang tao. Kaya huwag managi po ng balong sa minority, pariyo man ang balong sa majority. Mansig, pasahay man na sila na sa ilang mga tagsa-tagsa sila ka mga issues. Damo na sa mga personal anay. Pero ang ako niya, day of the day, kita niya nga mga pumuluyo, ano kita niya? Kita nga mga tao, nga mga ordinaryo, nga mga taxpayers, ano kita niya? May ara kita na? May stay kita na para sa sining mga bagay? May ganaroon kita? May naman tani kung wala naman mga senador? Tipila sila? 24 ha? Mahina ko balaan sa math mo. Sa 24 nga ina, times 10,000 240,000 ang kada adlaw nga ginagasto na anton sa ilang sweldo. Wala abot na sa mga staff nila, ha? Senador Alon. Wala abot na sa mga staff nila na sa kuryente nila, sa telepono nila, sa mga panggastos nila, wala tanan na istorya. 240,000 para sa salary sang aton sa 24 ka mga senador ang aton nga ginaula lang. Benta ni mga yung dipatula nila, hindi magbaton sa sweldo nila. Nabaton man nila. Ang trabaho nila gani, hindi na 7 days eh. Kung kasano man lang may sesyon, kung kasano man lang may committee hearing, ang mawala na ang tubra nila. Di pa ninyo kami matagaan sa gustong oras.
2: Tatak RMN.
3: Last 8:45, antak na sa atin. Sa iluhantang Congress, grabe. Si idol ni Mark na si Kiko Barsaga, si Meow Meow Meow Meow, gin-expelled sa mga garadyo man sa House of Representatives. Ang rason kung nga ang ginsipa ina siya sa Kongreso, may tatlo ka mga rasones. Una, nag-file sang reklamo sa Ethics Committee si Congresswoman Janet Garin kay ginhambal ni Kiko Barsaga nga daw may kahilabtanan pa sila ni Congressman Nonoy Defensor sa kamatayon ni Vice Mayor Lamasan. Wala sa payan nga atong ginhambal sa pamilya kay sa pulis nga accidental firing gid lamang. Gintudlo sila iya. Bangod kuno sa sining mga rasunis nga ini sa flood control while nga si Garin kag si Defensor hindi man niya taga 4th District. Tireklamo si Congresswoman Garin. Ginfile niya to, ginfile niya sang kaso sa Ethics Committee sang House of Representatives. Ikadua, si Congressman Alvarez, no? Nga amigo kuno ni tatay niya, pero gintawag niya man nagintawag niya nga mga congressman, ang mga congressman, nga mga pusang ina. Pusang ina. Kag mga kurap, ang mga congressman, mga buaya. Mangkuton niyo ko kung may kurap nga congressman, masabat ko may ara. Pero tiwaay man kita sang itudlo kung ano sila kakurap kay way man aton makita. Pero kung ang balonta may kurap nga congressman, may buaya nga congressman, may ara. Why lang ko galing kabalo kung sino na? Why taman makita mo? Why taman makita nga ginabitbit niyang kwarta papuli sa balay nila? Pero kung maghamba lang ka mo nga may kurap nga congressman, may ara sang kurap. Pero mamangkot ka mo kung sino nga congressman ang kurap, hindi man ko kambal sa inyo. Kay personally, why ko na yung makita nga kurap ng congressman? Ang anak ni Congressman Akop, naghambal man, nga sila niya si tatay, napatay niya. Napatay na si Congressman Akop Tubla. Napatay si tatay niya. Pero ginhambalan niya while nga patay na ining si Congressman Akop, hindi na kadepensa sa iya sining kagaling. Tinawag pa sang luko-luko niya nga greedy kag kurap.
2: Tatak RMN.
3: Bago ko ipabati kay pakita sa inyo, mga garadyo man, ang pila ka mga congressmen kagapon nga nagpahayag sang ila buto kag sinipa nila si Kiko Barsaga. Paimnon ta anay kamo sang Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sang aton immune system batok sa COVID-19 virus.
9: And Dr. Suzette.
10: Ito po si Dr. Bernie Ong.
11: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
13: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
14: Life Extension Vitamin D3.
8: Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Magkaradyuman sa mga tabalamati naton, baklan nyo sa mga butika, inom na sa Life Extension Vitamin D3.
2: Tatak, RMN.
3: Aring isa sa mga pahayag kagapo ni Congressman Alvarez, sila ni Congressman Alvarez, sila niya. Niya, amigo ko na si tata niya. Si Congressman Barsag, ati, nangin kilala man ato, amigo man ato sa tanan. Niya, amigo ko na si tata niya, pero tawag niya sa amon nga mga congressman, mga pusang ina, mga kurap sa flood control, kaging tawag kami nga mga buhay. Tiabi niyo ko na nung sabat ni Congressman Alvarez? Aring sabat niyo, lantawan niyo, pamatiin niyo, para ini sa kay Kiko Miao Miao Barsaga. Radyoman Mark?
9: Ito si Kiko Barsaga. Nag-post sa isang post niya noong May 15. Inumura lahat ang congressmen, mga putang inang mga congressmen. Pero hindi putang ina, Madam Congressman, Madam Speaker. Pusang ina. Hindi pa nakuntinto sa flood control, ninanakaw pa yung ating kuryente, kaya mahal ang kuryente. Itong administrasyong ito, ang ulo ng pananakaw ng kuryente. Nandito po yan sa cellphone ko, hindi ko lang may flash dyan. So, yung ganyang klaseng, gusto ba ninyo na manatili yung animal na yan dito? Animal in the sense na pusa daw siya. Hindi yung animal na animal siya. Hindi. Hindi ba pusa ka? O, ayun. Pati, kung maaari. Maraming nagdidepensa sa kanya. Hindi ko rin kayo mapigilan. Ngunit, majority po sa amin, Madam Speaker, distinguished colleague sa NPC, ay sang-ayon po na patasikin na yan at masakit ko mang sabihin, ibigan kong tatay, matalik na kaibigan kong tatay. Kasama ko sa Natres habang wala siya. Ako nag-preside sa Natres. Nung linapitan ako niyan, minsan, binigyan ko ng kunting payo. Ngunit, mahirap talaga payuan ang animal.
3: Lantara, Juman Mark, grabing tawag niya sa kay Kiko Barsaga animal. Ti sila nga, hindi animal siya, kundi animal sa kay ti pusa siya kuno. Meow, meow. Kita mo lang. Statement sa mga congressman kagapon, bangod man nga, sa mangin akto bala ni Kiko Barsaga sa sulod sang Congress. Nga daw ay naging man niya gahirinuno. Pabati naton ang pahayag sang bata ni former and napatay nga congressman nga si Romeo Aco. Nga sila isang bata niya, sila si tatay, waya ka dipinsa. Patay na si tatay ko, nabala niya pa si tatay ko nga kura. Ginabala niya pa si tatay ko nga buhaya. Aring anak mga kabyanan nga si Congressman Aco pa Radyoman Mark.
10: I stand before this August body today, flooded by memory. It would be difficult for me not to become emotional about the matter, but I was taught to rise beyond emotions and remain as objective as I can be. Let me state that I looked up to Cong P.D. Barsaga. My late father, Congressman Romeo Aco, also looked up to him. I would watch them both during committee hearings and ask my father about him. He only had kind words for Cong P.D. This institution lost a pillar when Cong P.D. left us. I stand now less for personal reasons, but more as a representative of the district who elected me into office, the very same people who have elected my parents to the same before me. I stand at this precise moment not just as a member of my family, but also as a member of the House of Representatives. I stand now echoing one of the most stated lines of my father, that with authority comes accountability. When my father died in December, our family faced both sympathy and criticism, some coming from a member of this very institution who falsely claimed that my father has left a legacy of greed and corruption, that he was hated by the very people he swore to serve, and that his death was rejoiced, and that his demise would serve as a lesson to all other congressmen. I remain silent amidst these scathing statements, praying that it would simply die down not because it was true, but because I knew the truth. In laying our father to rest, I opted to thank those who criticized and even celebrated in his passing, stating that such would fuel our family to live and lead according to how our parents raised us. Today, with great conviction, I state to Kong Kiko Barzaga that your legacy of ineptitude, irresponsibility, and disrespect would indeed serve as a lesson to the entire Filipino people and to your colleagues in the House of Representatives that we deserve competent leaders. The House of Representatives is not a playground where whims prompt the work that we are tasked to do. The mandate of a people must never be taken for granted, much more taken less that it be sacrificed for a few seconds in the spotlight. This institution must never tolerate ineptitude, irresponsibility, and disrespect. In the end, we must hold ourselves to the highest of standards if we are to become true representatives of the people, a legacy we must all aspire to leave behind. Thank you.
3: Ang bata ni former Congressman Romeo Acop, mga karadyuman, namin ito yung statement niya, pahinay lang to, pero kung nakainsin dito si Kiko Barzaga, gadulo to hasta to sa kalagya. Pero sang natabo na si Kiko, wala lang niya, sila niya, why man kuya ginulsun? Niya, ako ya, okay man lang kuya gyapon. Pero para sa mga pumuluya natin, nga isa ka ka-congressman, ginrespeto ka sang tao, ginbuto ka sang tao, pitik sintas pahalinon ka sang imo mga upod sa kongreso, history ina. Odo nga sa akon nga paglantaw gani, radyuman mag, medyo sulusubra ang ginimo sa kongreso. Man, ginbuto man siya sa mga pumuluyo niya mo sa iya distrito. O galing may rules eh. Kung sobra ka na, why ka nagasunod sa rules, so may mga penalty ina. Amo na nga ginambalanta gin ang Senado. Nambalanta si Alan Peter Cayetano and ang majority black. Sundon tang rules. Sa Kongreso may rules. Sa panimalay natin may rules. Paghambal ni nanay kag ni tatay mo, dapat alasay sa ari ka na di madungan kita kaon. Gabot kay mula sotso. Sa unang adlaw, mahambala si nanay mo, buwasahan, daman mo lang. Ikaduang adlaw na, basi ubusan niya nakasampag kaon. Ikatatlong adlaw, araw ga hulat sa imo sa atang-atangan sa balay, binakuko na, basi bakulo niya naka. Di may rules kita eh. Di kung may rules, gani kita, sundon tang rules. Di sa Senado kung may rules nga dapat every day may session or may scheduled kita nga session, masession kita kay ginasuldohan kita sang tao. Sa Congress kung may rules kita nga hindi kita mag-ubra sang kalainan sa upod nato, sundon man nato nina. Imagine niyo ang kalibutan nga wala sang rules. Chaos. Why sang rules? Sa basketball gani, may rules. Abi? Pagtupa, abi sang pagtira mo, why kaya ga paumpo ka dinalagan ka lang, kundi ang imo sina nga tawag sa imo, kundi traveling. Oh. Kung na dugaan mong upod mo kay siniko mo, ano tawag sina? Hindi na pwede, rules foul ikaw. Magpaupa subong sang damang, may rules. Nga pagkalawa sang isa, perdi na. Oh. Sa taxi subong may rules. Nga hindi pwedeng kahit. Isa sa Senado nga may rules ako. Sa Congress nga, hindi ta natong pagsunod ng rules ako. Kasi sa bagay gani, mga bugado ni sila. Mataas ang ineskulahan nila. May mga master sila, may mga doctorate. Mga kung ano pa mga iniskulahan nila, tiihambal ta pa na sa ila. Amo na nga subong sa mga pumuluyo natin kung gasunod ka mo sa aton sining isyo, kita ya dapat manumboy. Tumbuyon ta. Ini mga opisyali sa gobyerno kay kita ya gapaswildo sa ila. May karapatan gid kita ya magtumboy sa ila. Ti sa Senado, subong ginatumboy natin ang Senado. Sa pagpanguna ni Alan Peter Cayetano. Sa Kongreso, ginatumboy namon kamo kay sobra ng inyo na nga inaway. di na kamo kobra sa mga trabaho ninyo. Hala, politika, politika, politika. Why untat nga politika? Te balikan ta naman gyapon. Hindi ta na kinanglan nga mangin alamon, hindi ta kinanglan nga mangin mataas ang iniskulahan ta para maintindihan ta. Para ka-relate ang tanan sa aton mga huy-puloy nga mga tagpalamati sa mga Juan kag mga Eva nga nag-monitor subong sa aton. Makutuntang lawas ta. Nagdamo ang tinigang ta kay ginaway si Alan kag ang minority. Abi? Nagdamo ang aton kwarta kay ginaway sila sa impeachment kay gusto nila ipa-impeach ang Vice President. Nagdamo kwarta niyo. Kaya ko subong lang nagligad lang adlaw, nagsweldo kami, way nagani bilin. Oh. Ang ginakulbaan ko, mabayad naman ko kuryente, mabayad ko tubig. Di, libre tubig ta kay gaaway sila, ho? Di, kung pasugiron ka mo, tanan nga mga ara na subong, basahan nyo kay nagapabor ka mo. Hala, ari ding isa sa pihak, good luck Alan, good luck minority. Hindi mo na eh. Tani ang aton message sa ila, tani ubra ka mo! Ang aton niya gina-uplift pa naton ang ila mind. Ginatagaan ta sila sang mga words niya kumabasa nila, do husto sila. But at the end of the day, sala sila. Kita ang tama. Nga, kita ikapaswildo sila. So liwaton ko lang. Para nga mabalaan sa pumuluyo naton. Dumapatay gig kamu kadipinsa kay Duterte. Dumapatay kamu kadipinsa kay Marcos. Dumapatay kamu kadipinsa kay

0: ka mga salimpapaw sa ato ni. Gaan ang kita iya sang gamay nga ayuda, hala ato na kita, nagbiba-biba na kita, nag-aliluya na kita. Why kita nag-learn eh? Sabi, kung kaisa pulo paminsan manabi, ang utok ta, arama na sa ulo, why manang butang sa riputan? Kaysa doon ka ba, nabasol-basol taman ang lawas. Ginapatuon man kita, ginapaalam man kita, pero nga ang mga desisyon natin, like sa politika, nga daw hindi kita ikasunod. Every election, kadamo sang kandidato nga mapili, kita hala, sige-sige natong balik-balik. Sa Senado nga pariho man lang ara ng utod, ibupatang paginang utod, ibutang ang nanay, ibutang ang bata. Litsugas. 100 million ang tao sa Pilipinas. Dahil nagminantiner kita iya sa isa ka pamilya sa Senado. Ay matagambal, isa kasarang na. Nataon nyo bala, ara na si Pia Cayetano, ibutang nyo naman si Alan. Ara na si Mark Villar, ibutang nyo si Mark Villar. O si Camille Villar. Ara si Jinggoy, ibutang nyo pagid si JBR Sito. Ara si Rafi, ibutang nyo pagid si Erwin Tulfo. Abi. Sus. Wala kayong kadaladala. Last 9-4, anta na sa aga.
1: Tatak, RMN.
0: Pagbalik natin mga ka-Radyoman, maingkupod man natin si Radyoman Flo Navarrete, may gintiro nga ido sa may banwasang uton. Ti mambal ka mo, busa idol, ido-ido malang na. Para sa amon, hindi. May layi kita gani, may rules gani kita, hindi pwede tiruhon ng ido. Why gig ka mo iya nagamando? Why ka mo nagamantun? Why ka mo nagalearn? Di mapriso ka na. May ara man sang nadakpan sa 2 million naman nga drugs. Kag sa may sudad sang Pasi, ginikanan, ginpang matay sang ila sininga or sa iya sining kabataan. O pinanglabo sang kabataan niya. O pinamatay sang kabataan niya. O sa bata niya. Grabe nga mga balita subong ang ato sa mga biyang gabantayan dari sa aton sa liga papangalan.
1: Tatak, RMN.
0: Pabalik natin, mga karadyuman, maingkupod ba natin si Attorney Emmanuel or Cesar Emmanuel Boyko, ang hepe sang Penrod. Diba nag-issue sang memorandum or sang executive order ang gobernador nga may ara kita sang 4-day work week sa Iloilo Provincial Capital. Mga sobra man guro, isa kabulan ay. No? I think sobra. Bali, apat na lang kadlaw para nga makatipid kita. Now, mamangkot kita. Nakatipid gid man ang gobyerno sa aton sininga power. Electricity lang tanay. No? Of course, ang Iloilo Provincial Government may ara mga karadyuman sang solar power nga mga gamit nila. Powered na kita sang solar energy nga ginagamit natin sa kuryente sa Provincial Capitol. Pero gusto natin mabalaan, pila ang natipid sang Iloilo Provincial Government, no? Nga amo pa na ang masave natin. Pila ina kagatos kalibo sa sulod sang isa, dua kabulan. Kay gusto ta mapabalo nga subong mga karadyuman if nagbunga ginman ang pagtipid natin. Dari sa RMNT, why nagani kami nag 24 hours eh. Siguro nag-save man kami sa kuryente. Di sa akong gani personal, why na ko gagamit sa salakyan ko, gamotor na lang ko. Kung pwede ko gani, guro na malakat na ang halindi pakadto sa, din gani ako na balaya, sa Puerto Real, himuon ko na. Galing hindi pwede, layo. Sa mga suki natin, mga karadyo, may kupod natin sa Tony Boyko, ipapatpat natin ini, ipensinin natin kung pila ang ato sa limabian nga na-save, kag dapat amuning ato sa librahon, nga bisan 40 work week lang kita, pero at least bisan paano, nagatrabaho sa gihapon ang probinsya sang Iloilo sa Iloilo Provincial Government. Balikan tani diri sa ato sa ringa pagpanganagad mga karadyo man, ang inigabahin ang inadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa mga suki natin subong aga, istoryahan tamabian ang isa naman ka importante nga topiko sa Dr. Pinoy. Ang aton subong nga topiko amo ang antibodies. Ano ba lang antibodies? Ang antibodies ang ginaobra sa immune system para magtapna sa mga virus nga bakterya nga halit sa lawas. Sa simpleng istorya, ang antibodies ang arming nga frontliner sa immune system para proteksyonan.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig ang plema. Afford pa.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
9: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
9: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Tatak RMN.
12: Mga karadyo man, last 9:16 ang tag na saga. Balik kita din sa atong pagpangalagad. Ini ang straight to the point, mga karadyo man.
11: Tatak RMN.
12: Ariana, yung atong health news standby kay maingkupod naton si attorney Cesar Emmanuel Boyko Sampenro. Ariana nga ito, suling health news upon nato si Radyoman Joel Franco.
13: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalaw na ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara ini sang soya nga mas kilala, nga maayong nga source sang insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
14: Ininormal ang pamatsyagan nga busog galang perme. Bisan ka kung kaisa tuga ini, isang sobrang kabusog, o kung pagkaon sa mga pagkaon nga may mataas ang fiber, ang masami nga magbatyag sa kabusog nagapakita sa madamo nga kabangdanan. Posible problema ini sa panunaw, kag metabolic o kon physical issues nga nagakinanglan sa medical ga atensyon. Apang kung ginaobda ini sa madasing nga pagniwang, kinanglan mo na nga magpakonsulta sa imo doktor. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
11: Tatak RMN.
12: Salamat kay Radyo Man Joel sa mga tabalamati naton, mga karadyo man. Ikaw mo magkalipat. Ha, inom kita sa vitamin C, Mighty C, alkaline, likalidad, and effective nga vitamin C. Amo ini ang vitamin C nga para sa imo, para sa aton, kag para sa kabilugan. Gani sa mga suki naton, inom kita sa Mighty C. Ang Mighty C, mga karadyuman, amo ini ang vitamin C. Nga kung imnon mo, hindi magsulab ang imo sini nga sulok-sulok, man alkaline siya. No? Manami isa sa imo sini nga sipon, ubo, hilana, trangkaso, pneumonia, kag iban pa nga mga balati. Sa tag mga tagpalamati naton, mga karadyuman, mag Mighty C ang aton suni nga alkaline nga vitamin C.
11: Tatak RMN.
12: By the way, buwas mga karadyuman, ano oras ganing basketball mags buwas? 8:30. Last 8:30, Spurs no? Spurs. My coverage buwas ang RMN Iloilo, last 8:30 sang aga. Para sa NBA Finals sa tunga sang New York Knicks kag sang Antonio Spurs, so bantayan nyo kayang aton sini nga mga maga-cover buas, daw galan tao ka lang sa TV. Ang ma-cover buas, hindi ko anay pag-i-reveal kung sino. Pero ini sila mga batikan ini nga mga sports analyst kag sang damlag lang nagpaidalom gid sa training dito sa Metro Manila sa idalom sang PBA para nga maintindihan gid sang kag ma-explain sa tawo ang hampang basketball. Buwas mabala nyo. Garing lang sa pang, garing lang sa. Di lang. Tawagan ko saan? I-message ko saan ay? Okay. So tomorrow, bantayan niyo kay ang akor nga panagupnop. Daw madaogin ang San Antonio Spurs. Spurs ka man, puro gali Spurs din taga-Remy, no? Kung sino man ang New York Knicks ni Samon, hindi ka mo magsulod buwas sa estasyon. Spurs kami di. No? Bahala ka muna, basta Spurs kami yan. Hindi kami magsugot. Dapat madaog ang Spurs. Tibuas, ang ato niya mag-cover, mga kuha ni sila, mga bag-o gini ang mga, ang ilan ni nga gintunan to sa Manila sa nagligad tong pagpadala sa ila. Magamit kini nila buwas. Tilang taon ta kung may unod man ang ila nga mga analysis eh. Hindi ko pag i-reveal sa inyo kung sino buwas ang amon nga mangin mag-cover line. Kaga maimbitaron man kita guro nga mga coaches or coach, no? Pero I think daw wala na, no need na. Hindi na mag-imbitar, guro coach na. Kayang-kaya na ni guro sang aton nga mga manog kuan buas, manog cover buas. Kay sobra pa ni sila sa coach. Bantayan nyo na 8:30 sa mga nagabantay maabian sa basketball. Ang iban gabantay basketball kay mapustaan ay. O, oh, ari sa dyanay naman ni mo. May mga mapustaan ay naman ni. Ako yaway, kuya, ginahabal ka mapustaan ay ka mo, ha? Kay bawal na mga pustaan ay, pero tiko mapustaan ay ka mo, ano man yung amon man. Why man kami, hindi man amon ka mo mapunggan kung mapustaan ay ka mo. Pero titani, hindi ka mo mapustaan ay. Wala pa si Attorney Boyko, no? Sa mga tampalamati na ito, mga karadyuman, check na ito si Radyuman Flo Navarrete.
11: Tatak, RMN.
12: I-check naton ang ining impormasyon sa mga tampalamatita. May ara subong nagkadto si Radyuman Flo sa may Banwasang Uton, Iloilo. Kay may ara dito sang tawo nga ginareklamo nga naniro na naman sang ido. Tiway ka mo iya ma... Way ka mo sinima dudong ginawa nyo nga nagligad lang. May ginfailan man sang kaso kay may naniro man sang ido sa Liganes. Ang ido to nga gin ihaw to sa Alimudyan. Ara pa nagyapon sumong sa korte. O, oh, nagpiansa gitong suspect. Tilang tawa nyo bala kung mapatay nyo ang sapat sang isig kapariho ninyo? Kasuhan ka mo. Timambal ka mo, ido-ido lang na. Ti ano yasagad nyo yung kapaniro sang ido? Kaya ang ido, yaway na yung keskwila. Normal na yan sa ido nga maglabay na da. Normal na sa ido magtaghol. Kaya kung kamu guro ido, nagtaghol man guro kamu. Kaya anong sagad nyo kaaway sa ido? Nagligad nga daw, nagjaging-jaging kuto sa amon sa may sulod sang, kuan bala? Sang Puerto Real. Didtugid ko nagjaging-jaging. Arang magsulod kagid sa Puerto Real, Radyuman Mark, pagsulod mo gida ang dako na balay nga may kudal bala. Kaya mga balay na may kudal na ako na. Arang balay ko sa Puerto Real, pagsulod mo gid sa gate, ang balay na bala nga dako-dako sa tuo, ako na. Basta may makita ka nga balay nga dako sa Puerto Real, way man asang balay nga gamay mo. So saan ba sa mga tampalamati na ito? Di, dutayan lang ko kadun sa tatlo ka ido. Gaururo sila. Pero wala lang ko. Siling ko ang ido yan. Normal na kahit nag-agi ka sa teritoryo nila. Base kung may ano da. May abi nila. Kontra kanila. Ara, unahanay si Attorney Boyko pang. Standby kay nag-text sa. Huwing nagawang ko si Attorney Boyko. Radio One Flow, balikan talang ka. Kay bagulang nagbalo si Attorney Boyko. Abi ko kadton gi ko nila ga ara na so guro mga ko na lang oh mga half meter na lang guro ara na sila sa akon nga tiil ti ang tiil ko ni gadaan nga why gini gadaan pilas why gid kaagi katol ni ning kiti base kun ang kabon blasang ayam pero wala lang tindog lang ko gin tutoy-tutoy ko sila why man ko nila gin ano ah base nagtago lang sila kay base ang itsura ko blado ako ayam bla yang itiniro niya. Sa istoryahan tani karo mga karadyuman diri sa aton siringa pagpangalagad sa aton siringa panatuntunan.
11: Tatak RMN.
12: Kung kape ang ginabakita ninyo, ari na ang aton siringa Santon Gold Coffee Mix. Amo ining kape nga may glutathione. Amo ini ang kape mga karadyuman nga may ara sang glutathione and at the same time may ara man siya sang ano pa ganing iya sining para sa tulan tabla. Nalipat ko sa isa sa ingrediente. Lipat ko. Basta para sa tulaan na magbakod ang atong tulaan. Inom ikaw sa Santon Gold Coffee Mix, gabakod mabi ng atong siringa tulaan, and may ara sang glutathione nagaputi pang atong siringa panit. Okay? Collagen. Yan, collagen. Sa mga tagpalamati naton, inom ikaw sa Santon Gold Coffee Mix para nga gwapo ka na, why ga pala nang kitang imo siringa tulaan kung ikaw ang mag-edad. Yan. So ang imo imnon, Santon Gold Coffee Mix, may glutathione plus my collagen.
11: Tatak RMN.
12: Si Attorney Cesar Emmanuel Boyko ang hepe sa Penro sa ato siringa linya, mga karadyuman, kay may ara sang executive order si Governor Toto Defensor nga ginpirmahan sa nagligat siringa Marso o I think March 23, 2026 nga mapatigayon kita sang 40 work week in order nga makatipid ang provincial government number one sa power sa aton electricity. Why pa na di alabot ang ila di nga mga gatong, etc. Subong yung electricity lang kita. Kay ginapananaw naton nga millions of pesos ang ginagastos sa province of Iloilo kada bulan sa aton sining nga kuryente, pinakabilog opisina, na namudamo aircon. Tikay nag 4-day work week kita, gusto ta mabalaan pila ang natipid sang Iloilo provincial government mga karadyuman, i-compare naton sa wala kita nag 4-day work week sa nagliga. Si Attorney Boyko sa aton nga linya. Attorney, si Reagan sa RMN Iloilo. Good morning.
15: Good morning, Boss Reagan. Good morning sa aton tanan nga ang pamati sa aton nga station. Good morning, everyone.
12: Salamat gid Attorney, no. Na tublagon ko ikaw ana ay ang imo sa gamay nga oras, sir. Gusto naton babalaan para sa mga pumuloy naton sa probinsya sang Iloilo. May natipid gid man bala ang provincial government sang nag-isong aton gobernador sang executive order nga may ara lang kita sang apat ka adlaw nga trabaho sa Iloilo Provincial Capital umpisa ini sang May or March 23 hasta subong or nagligad nga adlaw. Attorney Boyko, mga more or less pila ang na-save or pila ang nabuhin sa aton sininga balayran sa kuryente, Attorney?
15: Okay, sa kung ang aton nga total no nga reduction, sir, is mga nabuhin na ng aton na consumption by around 14,000 kilowatt hour halin sa pag-umpisa sa aton nga 4-day work week from okay. March to April. Wala pa namon mag-gather ang data for April to May, kaya lang natapos ang May, no?
12: Yeah.
15: Pero for March to April, 14,000 kilowatt hour ang nabuhin sa consumption naton, which is around 8.23% reduction sa total energy use naton. Amo ning epekto sang aton yung 4-day work week.
12: Tikon ano naton ni convert nato na attorney ining 40,000 nga kilowatt hour nga reduction o na decrease, no? Nagnubo mga pila ina kun sa kwarta abi attorney.
15: Okay, kung sa reduction cost reduction lang March 2026 to April 2026 ang iyang reduction ini sa magiging it will translate to an amount of 70,000 pesos, no? 69,305.68 pesos nga difference from March to April, no? Comparison lang sa consumption sa March kag April. Pero kung natawon mo sir ang overall view, no, kin compare naton ini siya sa 2025 from January to April nga costing, ma-translate ni siya to an overall reduction of 1,068,016.21 pesos for a total of 12.6. So dako gid ang ginbuhin sa amuning nga period during from January to April and March to April nato nga mga data.
12: Okay. So meaning attorney nagbunga gid man kay ti ang aton gani nga gin notod siya. Balikan ta si attorney. Gusto na naton maintindihan para nga mabalaan ta kay ti ang 4-day work week nagbunga gid man bala ang aton sining nga pag trabaho nga apat lang kaadlaw And at the same time, way man gid ya mahamper ang trabaho sa Iloilo Provincial Government. Amo nang gusto naton nga mabalaan siguro sa Iloilo City Hall. Amo man na, no? Kay although it is na 4-day work week, pero ang ila sining nga Friday daw nag-work from home sila. So meaning wala na gid man sa may nagatrabaho sa Iloilo City Hall. Gusto naton ya mabalaan. Attorney, balikan ko lang. Meaning sina attorney nga nagbunga gid man nga may ara kita iya sang pagnubo sang aton sining consumption sang kuryente ipaanggid naton sa 2025 subong nga 2026 attorney.
15: Yes sir, ako ipaanggid naton ang 2025. Dako gid ang ginbuhin niya. Do around 12.6% decrease gid ang iya ginmubo, no.
12: Pero sa 2025 attorney and subong nga 2026 sang 2025 ara na ang aton sining nga mga solar panel dira or sa sining nga 2026 ina attorney ginbutang ini mga solar panel naton.
15: Sa 2025 wala pa siya subong ni siya nga tuigid ang full nga pag-operate sang aton nga solar panel mo. So sige pa aton nga gina-comparative data ta siya. So dako gid ang effect sang solar panel plus ang aton nga cost reduction manabi.
12: Okay. Isuliton ko lang, sir. So for one month, from March to April, ang one month ninyo nga computation, so nagbuhin kita 69,305 sa aton nga bill sa kuryente. Attorney, doon mo na yung akong pag-insindi.
15: Yes, sir. Amo okay. Na sa aton nga reduction.
12: So wala pa na labot ang hali naman sa April to May?
15: Wala pa. Wala pa labot. Kaya sige pa kulit sa data kay Dowet bago lang ganyan nagabot siguro ang bill sa aton nga kuryente for May.
12: Sang April to or March to April naton more or less attorney kada bulan mga pila ang kuan lang range lang abi sang aton balayran sang kuryente sa Iloilo Provincial Capital alone.
15: Sa Provincial Capital alone is ara sa 1.7 million siya, sir. Wow. 1.7 million na aton nga ginabayran.
12: So dira na ga range na dira na duway na nagin managapanaog do dira na attorney. 1.7 million.
15: Oo, dira na siya. Ayun. No, pero sa una, mataas-taas pagid na siya. Pero later, ti amun na siyang ginalantaw kay nag-saka panaog man siya. So amun na siyang range ang aton ginabayran.
12: In a way, ti anaistoryahan ta naman lang ini. Ang aton nga mga solar dira sa Kapitolyo, kay nag-operate na ina sila, dulugangan pa ina or subong pwede na gini na makadugang kag nagamit na gid naton sa sining grabe nga init nagligad nagamit na nato ni attorney nga nagbulig ina sang aton sining nga mapahaganhagan ang supply sang kuryente nga hindi na kita matamaan gid sang bayran ay sa kuryente attorney.
15: Yes sir, kung ano mo dako gid jang binuhin niya dako gid jang buhin subong. Kay kung ilang taon na mo ng data sir sang 2025 ang April nga costing no sang power consumption naton last year is 2,291,000.
12: Okay.
15: Pero subong nga tuig ya sa April bangod sang aton man nga solar kay sa aton na cost cutting measures 1.6 million na lang ang bayaran at ang aton nga gasto sa kuryente.
12: So may decrease dako, may mga pila ang nagdubo attorney mga 300 or 400,000.
15: Oo, ito mga 500 mga 400,000 gid ang buhi niya compared last year.
12: Okay. So dako gid galing bulig sang solar ngayon na. So kung i-compute naman ato ni na kada tuig, so kadako gali millions ang aton nga maging savings kung nag-operate ang aton nga mga solar panels din attorney.
15: Yes sir, that's why ang balik ko sa imo nga pamangkot sir Boss Regan. Ang may dugang pa kita nga 100 kilowatt pagid diyan nga solar panel. Ibutang naton sa parking building kay para makabulig supply sa aton nga Kapitolyo. So may dugang pa kita.
12: Ti inang 100 kilowatt nga na kun mag-operate pagid ina siguro manubo pagid ang aton sining nga balayran every month sang aton kuryente.
15: Yes sir. We expect nga dako gining bulig niya siguro maka reduce ma at to the most siguro ma 20 to 40% reduction gid kita sini magamo na kadako na.
12: Kanami sang mga updates nga ini ang aton nami gusto nga mabalaan sir nga naganubo ang aton sini nga balayran sa kuryente na ang iban subong grabe pag mahal subong pag damo sang baklanay sang mga solar labi na gid ini mga panel nila kay ang mga panimalay subong kay nabatian nila nga nagatipid ganing gobyerno ayhan pa kita nga mga pumuluyo para sa personal naton nga mga panimalay. So sa mga pumuluyo naton sa probinsya, attorney, kadamo naging subong sa nagatalakod naman sa ilang mga solar panels ngayon na, kay man, kung nakatipid ang provincial government, siguro katipid man ang aton nga mga pribado nga mga pumuluyo, attorney?
15: Yes, sir. Nakukirang bulig sa aton nga renewable energy and dako man ang ibulig na sa aton nga environment, sa aton nga greenhouse gases kasi sa climate change. No, so muna ginarekomendar gitamon kay we have seen it nga magi nga tama gid ka effective sa aton nga gobyerno provincial, and we are also cascading this sa aton nga mga municipalities, no, by way of assistance man sa mga banwa nga makabutang man sila sa ilang mga solar power. So very effective gid siya, Boss Regan.
12: Attorney, salamat sa sering oras. Mayong aga, sir.
15: Mayong aga, sir.
12: Si Attorney Boyko, mga Rajuman. Rajuman Mark, makatulot simpo ka gani. Kag makakuha ka sa bonus mo, bakal nakasular. Ako ginakuan ko ni, ginaturutunan ko man nga magsular. Gusto ko tani, masular man kami sa balay. Galing kay wife ako kwarta. Mahalabing solar, Rajuman Mark. Dapat guro mga may 200 ka, 300. May solar ka nga nami na gibala. Ti wala kita sina. Gusto na aton nga magsolar, pero wala kita sina. Amo nang problema na.
11: Tatak R-M-N.
12: So nakatipid ang provincial government, aring computation. For 1 month alone, nakatipid kita sang 69,305. Sa 4-day work week, only sa power sa kuryente. Why na lalabot ang gas kag nakatipid man ang aton mga empleyado? Mabal ka tigamay malang ang 69,000? Hindi! Ang 69,000 nga ina sa power lang. Pero ang adlaw-adlaw nga plete, kag ang adlaw-adlaw nga gatong sa mga empleyado, amo na na-save ta. Ti 2 months gid gali. May or March to April and April to May. Ang May subong wala pa. Pero ang punto nato na muna ti dako ang matipid sang gobyerno kun maghinay-hinay man kita kaon sang aton sininga power labi na gid sa kuryente. And for the whole month, ini-compare naton mga karadyuman sang 2025, ang bill naton sa probinsya sang kapit sa Iloilo Provincial Government ara sang nag-arrange mga 2 million, no? Subong nga 2026, may ara kita sang solar na nga ginbutang. Sa muna nga bulan, then nag 4-day work week pagigita. Almost 4 to 500,000 pesos ang ginubo naton sa kuryente. Ano but silingon sina? Kung may balay ka subong nga nagabil ikaw 10,000, butang ka solar mo. Base sa dasun nga bulan, ang balayran mo na lang, base 3,000. May balayran ka man gyapon, pero 3,000. Nakatipid ka. And kung computon mo, and after 2 to 3 years, bawi na ang gingasto mo sa solar, ROI mo, mientras tanto, why ka nabayad sa imo siling nga kurin?
11: Tatak RMN.
12: Last 9:38. Si Rajuman Flo, balikan natin mga ka-Rajuman, dari sa atong siling nga pagpangalagad, ang inigabahin. Ang Ari Anay, ang ato sini nga Loves Ko si Mother Earth, upo nato si Rajuman, Jaylin Paraona.
16: Ang Loves Ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng Isla Sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Bilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mga kasama aton amligan kag protehiran ng aton dunang manggad pinaagi sa pagregalo sang tanom sa tion sang okasyon. Ini hindi lang makahulugan kundi eco-friendly man nga desisyon. Ang mga tanom matahom na kag nagabulig pa sa pagtinlo sang hangin nga aton ginahaklo. Sano sa NASA Clean Air Study, pila ka mga indoor plants ang makabulig sa pagbuhin sang toxins kag makaimprobar sa kalidad sang hangin. Samtang sano naman sa mga pagtuon sang University of Exeter sa England, makapahaganhagan ang mga tanom sa stress nga aton na batyagan kag makapamaayo pa sang aton nga mood. Gani, imbes nga magwakal sa mga regalo nga kinahanglan man nga ihaboy gilayon kag malimtan, maghatag na lang sang tanom isa ini kabuhi nga pagpanumdom sang pagulikid, pagtubo kag koneksyon nga makapamaayo sa aton kag sa aton palibot. Hibaloon ang mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs Co si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the Earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Rajuman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
12: Salamat Rajuman Jaylin sa mga tabalamati nato mabiyan mag Super Fiber. Ito nato din 30 minutes bago kita magpaniapon. Pagkaaga, solve na ang aton problema. Pag igah mo, okay na. Yan yung mga karadyuman, limpyong tinai, limpyong atos ringa kolon, wala kita problema sa constipation, idom kita sa Super Fiber, available sa mga butika. Kunara ka ba na sa balay ninyo, bisang sadlaw mo na imno na, hindi ka na maglakat kay basi kung maalangan ka ba. Sa mga tapalamatin aton, mag Super Fiber.
11: Tatak, RMN.
12: Sa aton nga linya, naka-standby na si Radyuman Flo Navarrete.
11: DYRI, Radyuman, report.
17: Radyuman Reagan, dagok sa RMN Iloilo ang concerned citizen no dira sa may Emerald Subdivision sakop sang barangay Kagbang uton ni Iloilo ini angot sa sining pagtiro sang isa ka lalaki nga subong hindi pa ma-identify gamit ang airsoft no ginatiro niya ining mga ido mga layaw nga ido sa sulod sang subdivision no ngati kunang ang komplainan pa, huwag mangganilig sinabad ng mga ido, nakatulog man ng gani, dinan sa may sulod sa division, iya'y naginatiro, no? Kaga nakaagom sa mga pilas, ang ining mga ido, nakalabot na ini lima kabilog ang ido ng gintang tiro, Radyo Man Reagan, no? Sa ang sining lalaki. Pero sa subong, patigayon sang session ang barangay no si Kapitan Rami Villanueva sa barangay Kagbang Uton agod nga ti istoryahan kag ipatawag ang ining lalaki no nga nagapangtiro sang ido dira sa may nasambit sining barangay suno pagani sa kay alias Jen sa nga kon sining ma-interview na kung sigihon niya ni ang pagpangtiro sa mga ido, ma-kwangin sila, ma-file din sila sa kaso. Pero ang ginimo nila, mapaparapit sila sa barangay, ma-kwangin sila, ma-formal complaint, no? Agon nga ma-inisyalan sa barangay ang ining natabo o investigasyon.
12: May na igo nga ido, why?
17: Mayara.
12: Mayara na igo nga ido, pinakabilog ido na igo.
17: Mga lima na guro.
12: May napatay. May napatay.
17: Why pa?
12: Anong ginagamit niya, Tiro?
17: Airsoft.
12: Okay. Ang mga owners nagreklamo na?
17: Nagreklamo na ang mga owners.
12: Tinga sagit sa kapaniro, ha?
17: Amo nang...
12: Why man nagasulod sa balay niya, bala?
17: Why? Arala na sagwa, no? Ang ining mga ido. So, tika naluoy man eh. Kaya tiaraba na sa sagwa ang mga ido. Gagatulog. Katulog man lang sila kay tigap ni abi kaga kumisa araman na daw ay man naga sinapat nga ido iya ini ginatiro bata ni siya tatay ni siya sang homeowner dira sa may Emerald Subdivision no sa Uton
12: ang Emerald Subdivision ay nang diri sa may lapit sa Kwan sa may ano ganin eh sa may Sunset Boulevard amo na da
17: amo na di ang division nila.
12: No? Ah, okay.
17: Mm-hmm. Yari pala siya, no? Si alias Jen, bin-aliasan pala niya kay parang hindi mo sa ma-identify kay tida nakuwaalis ang video mo, Radyo Man Reagan, ang pagpaniro sa mga ido. Yari si Jen, sa nga ako sininga ma-interview.
18: soft na pusil. Mm-hmm. So it's more of abuse nga natabo. So hindi siya exactly killing, kay wala pa man kami news about nga nagreklamo ng homeowners nga may napatay bala nga ido sa ila. Mm-hmm. Pero ang natabo yesterday was not only the first time, it was the like more than 5 times na guro nga natabo, but we don't have the solid evidence nga ma-prove bala namon nga ginaobraya na kay eyewitness lang mo, not only one person, not only two, but whole household ginamon ang nakakita nga kapilayan na naging obra.
19: Mm-hmm. So, identify na ni sir kung sino ning lalaki?
18: Actually, ang hindi namon balaan ang name niya, sir, pero balaan namon father na siya sa neighbor namon. Bali hindi na da siya exactly homeowner, ang iya bata mismo ang homeowner, hindi siya.
19: Mm-hmm.
18: Bali daw, ano lang siya, bali daw visitor lang siya sa muna nga area.
19: Ha, visitor lang daw siya?
18: Oo, sir.
19: Bata na siya sang homeowner?
18: Ano sir, tatay sang homeowner mismo.
19: Tatay sang homeowner. O, ano ni yes. Sir, ano ni ginatiro niyang mga gamit ang airsoft? Ano ni ginatiro niya ang mga layaw?
18: Ano sir, oo, ang airsoft. Na, bala sir, ang kay nag-ask man kami sir kung ano bala sir ang ning ginagamit niya kay kapilan niya kay one time nakita ko man na siya nga around 10 p.m. nalipat na ko sang month ka date basta mga the last month lang or last month nga gagwa siya sa balay nila sa gate gid mismo nila tapos ang mga nearby streets da bala na samon sir nga may mga ido nga gatulog sa mga dala sa alagyan ginapang tiro niya nga wala man siya ginaano sang ido ido hindi na ba siya
17: pag porsyon sa pagtayag ni alias Jen, no? Radyo man na Regan. Di, subong, after guro mga taposisyon, subong adlaw sang barangay Kagbang Uton, mga opisyalis, no? Magakandak sang...
12: Ginpasumo na siya, wala pa? Ginpasumo na?
17: Why ta?
12: Tingnan, why pa nila ginpasumo na? Kaya may reklamo na? Ano ang bali, Kapitan?
17: Katuan nila subong tapos nila sesyon. No, kay actually uway sa kabalo nga may nakablatter na dira nila nga barangay. Ang ining nga lalaki nga ni no. Yari pala si Kapitan Rami Villanueva sa nga barangay Kagbang Uton sa konting nga pag-interview.
20: Good morning sa tanan no. So kagabi nakitaan ko na ni sa balita sa amin naman sa inyo man nga network. So wala pa ko nakapalabot, wala pa napalabot sa barangay. Ay subong aga may sesyon kami, pag after sa sesyon, pakantuan ko ito sa kagawad para mag-conduct sa investigasyon parte sa natabo.
21: So, kap na-identify na ng lalaki, ni kung sino ni kapaniro, kaga may ginabit-biti sa nga aramas?
20: Sa subong wala pa, pero after sa sesyon, makakilala ang tagid na siya.
21: Na-identify ang ano, ang armas na gamit niya. O kung ergani, ano, tuwag din nga po sila, ano?
20: Bali, nakita ko ito kagabi, bisan ano kung nasong daw, hindi siya bala nun.
21: Arm. So, anong mahimo na ito sa bungkat?
20: So, kung may complainant, kinalangin namon sa barangay, kinalangin namon magsabat kag ipakantuan gito ang sa Emerald para mabalaan kung ano giga ang kabatoran.
21: So ang si complainant oy pati sang blatter sa barangay mo.
20: Sa subong bago pa lang ako kaabot lang taw pa sa blatter lagbo karon bibigay kung ara na may nakablatter may nakasulat ng complaint.
21: So ti mga
17: si Kapitan Rami Villanueva no Radyo Marigan Kapitan sa Kagbang Uton.
12: Munohon mo ni sa karon Radyoman Flo ah kay kung gipatawag na nila anong matabo sina dire kag pinaniro na siya. Hindi man na sa gali homeowner? Di ba? Bata man lang sa Santa Guia sa balay?
17: Oo, hindi na siya, ano? Hindi na siya homeowner.
12: Sa agad ka pulo paniro. Na may lisensya ng airsoft yan, ha?
17: About kung may lisensya niya.
12: Dakpan ko na, ipila ko ng ulo airsoft yung ano mo. Lagi ka pulo paniro. Nagyan mo rin balay nila?
17: Oo, ara nakuhaan na sa video, no? Okay. Pwede man
12: majority. Kuhan mo na, hindi naman nasa ka-denyda kay kitaon na siya. Kaya may mga reklamo na tuhoy sa iya. Follow up mo ni, balikan mo ni, itimbrihan mo kami tomorrow kung anong update si Nara Juan Flo, ha?
17: Yes, Samtang, sa piyak na bahin, hindi na magpasaka ang isang kaso ang pamilya sa mag-asawa nga gintatay sa nila sini nga bata, Radyo Maraygan, ini santo sa confirmation nga ginatag sa to ni Police Lieutenant Herman Magbanwa III ang hairpiece ng Pasig City PNP, no? Ang mga biktima abi nakagom sa mga patal nga pila sa lawas matapos ni sila nga ginlabo kagin buno, no? Na Sanday Dolores, 84 anyos, kag Oscar, 82 anyos, Lunsay ni Espina, ang apelyido ni Lardio Maraygan, no? Walang sospek, amo ni si Emilier Espina, nga rakaroon sa Western Visayas Medical Center, nga ipaidalom sa site, no? Para natin, mataga na pensyon, no? Ang pagbulong ng iyasining atensyon, si ang iya sininga pa balatian nga ginadalas ni Radyo Maraygan ako nining masakit gabi kay ti naga problema ni sa iya sininga paminsaron no kay ti ang natabo dire lugay na siya giliway makainom sa bulong kakuntain noon siya hindi siya maginom
2: no.
17: Di ang ginihimo iya da makaon lang siya kung sa kulang pang kaon kulang pang tulog no kaya mo tuguro kang bigat nga plaw amo nga nag-trigger sa iya nati kamat yun niya at yung ginikanan, yung edad sa ginikanan, 84.
2: Eh, why na na? Why na na nung laban sinabi?
17: Oo. Oh. Eh, malam na. No? Why na ni Persa? Parang nati, pat yun sa isa ka bata, ang yasin ni nga Iloy, no? Yung bata sini, namaharon pa, no? Kita tagal sa picture, mapag-gross pa, ang yasin ni nga lawas, Radyo Maraygan, no? Ang confirmation ni
2: karon na lang suro sa udto Radyo Man Flow alang-alang nagid ko sa oras. Salamat gid.
17: Update ni karon sa targetan na sa udto ang interview naton kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa. Mami subong kay General Torre.
2: Ara na siya?
17: Ma-parking lang ko. Kay masaka ko to sa babaw kay.
2: Hambalan lang siya naton naton regards lang ko no hambal ko.
17: Oh, balong ko sa.
2: Naghambal man ni si Radyo Man Mark kaya sa linya, regards na na. Munoon mo gid.
17: Okay.
2: Nato na lang kay Boss Idol ka kay Radyo Man Mark, regards lang.
17: Oh. Si Radyo Man Boss Idol si Radyo Man Mark.
2: Hambal mo ah. Hambal mo na.
17: Oh. Balong ko. Sige. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Florentino Consumo Navarrete, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
2: Hindi ka na si Flo Subong? Mas namian ko Florentino, Flo, mas gusto kong Florentine. Eh, ang dating mo daw, Juan ka daw, may pagka-Espanyol nga may pagka-Italiano. Ay, Radyo Man, salamat kayo sa pag-upod ninyo. Dari sa aton nga pagpangalaga, ng iba naton sa mga balita nga way naton matalakay karon sa udto. Pero ti, sa mga kauturan naton nga kunway ka man niya, kantuan gid, upod ka mo ni Mrs. Imni Migaman, 1 hour sang labing-labing, inom kami gaman. Tanawunta kung ka pa maripi si Mrs. mo. Sa so, atang palamati naton mga ka-Radyo Man, mag-Megaman.
3: Tatak RMN.
2: Salamat sa pag-upod ninyo. Kita na, kita buwas. Siling ko ha, buwas mga ka-Radyo Man, may kupod naton ng mga big time naton ng mga sports commentators and analysts. Nagtuon gid ini nagseminar ni sila daw mga 3 weeks nga seminar ni nila para buhas sa coverage sang New York Knicks kag San Antonio Spurs nga nabalaan ta naman nga madaog na ka mag-champion ang San Antonio. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
3: Tatak RMN.
22: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Ann Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
23: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
24: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok ang tigang aplema, afford pa.
23: This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra. Giga.

0: akin. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Kausa. Ari na ang RMN Freedom Run.
1: RMN Freedom Run.
0: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwedeng mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa indi ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, second floor, Mary Mart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
1: RMN Freedom Run.
0: Tatak, RMN.
2: Ang galing! Pang matagalan!
3: Parang tayo lang, han.
4: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
2: Aww.
4: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton

0: ininom naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumaka Bloom sa Charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
5: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
5: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Tok, tok, tok! Lechong manok! Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sinuman nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Oras, tatak, impunto alas 10.
4: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun! Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
5: Community Health Alarm. Kaupudi Papaji.
6: Noance, Herbal Capsule. Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man lang na partner, kag wala ka man may nabatsyagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man ng harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag-burning sensation, kag-mahina magwa ng ihi. Kag-natural partner, practice kagid niya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag-dapat adlaw-adlaw na katumarka sang Nance Herbal Capsule.
7: Nance Herbal Capsule!
6: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, ginaregulate ang imo blood sugar, kag-blood pressure, bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka-vitamins, kag-11 ka-minerals sa isa lang kakapsula. Kag-ini amo ang
7: Nance Herbal Capsule!
6: Yara lang sa mga butika.
7: Herbal Capsule.
6: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, di ba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
7: Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
6: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman may ara maka. Hornigotwi, dongkatali, kag ginseng. Nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nag-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sambay lo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
7: Megaman, Herbal Capsule.
6: 30 minutos ang partner, yara na ang panarig.
7: Megaman, Herbal Capsule.
6: Mabakal sa mga butika.

0: tol. Pati nang balang tol sang kagat sang labok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghapkas ka na sang Nuns Liniment Oil, hindi lagi ka makagat sang lamok. Kay ini, mosquito repellent. Nuns Liniment Oil. Instant relief sa tanan nga palang nakit sa lawas. Sila na trangkaso. Dinadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula. Nuns Liniment Oil. Mabakal sa mga butika. Nuns Corn Coffee. Partner, nga amo kasi na magbasa sa imong cellphone out. Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basit taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektadong imong mga mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kagkabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nuns Corn Coffee partner. Nuns Corn Coffee. Oo partner, kay ang Nuns Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang Nuns Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula isa ni ang pagka-nervyoso mo. Nuns Corn Coffee. Ang nami pagid sang Nuns Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo. Nuns Corn Coffee. Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika. Mega Man Cold Coffee Mix. Partner pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina. Mega Man Cold Coffee Mix. Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding. Mega Man Cold Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
1: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
4: 470.
3: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times at least.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500.
5: Aton talakayan subong is all about allergy. Mm-hmm. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Mm-hmm. Normally, hindi man harmful sa lawas. Ah. Mm-hmm. Sulod bidang yabok, mga balahibo,
6: asiminto.
5: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sang imong ano, abnormal immune system response. Mm-hmm. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Mm-hmm. Pero kung healthy man lang imo immune system, kag alam, mm-hmm, hindi ka na mag-allergy ah.
6: Oh. Correct, Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. Mm. May mga tao nga hindi allergy sa seafood. Mm. Pero later on, nakadevelop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before. Mm. No?
5: Ang iba niya, mga kaon niya, pasayan, kasag, shellfish. Dag, ako anday, ipanghabal ang panit. Hindi baka ginawa, ginhapo na yun. Damo lang ginabatsyag. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Mm. Kaya ang worst nga forms na ng allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay, siyempre, kapantal-pantal, tapos paruton mo lang eh. Mm-hmm. Kung kabalo ka, kalot eh, mampawa naman. Pero ako nandika ka ginawa ito, delikado na yan.
6: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, hilabi na kung iguon ang imusin nga lungs.
5: Mm-hmm. Isang
6: hard jack pa na.
5: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Mm-hmm. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
6: Buhay ka oxygen.
5: Mm-hmm. Hypercapnia. Mm. Sobra ka damo carbon dioxide.
6: Husto.
5: Mm. Sa imo dugo bangod sang hypoventilation. Mm. Or hindi kaginhawa sang husto eh. Mm. So ang sunod sinati secondary respiratory failure eh, patay.
7: DTX 500. Ito si Tomasol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka,
7: DTX 500.
6: Ilan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
6: Sa isang adlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day.
6: Kamusta ang alay sang kamot?
7: Wala na.
2: DTX 500.
5: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, permi na mo na ginabalik-balik para sa imong nga healthy nga immune system, DTX 500, or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang bulig sa imo. Take note, imo lawas wala ka produce ang kuan vitamin C.
6: Gusto.
5: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyaban, no? Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adadlaw mainom gigaya DTX 500.
6: Correct.
5: Isa sa pamatuod sa GP ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala gi kuya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buok, no? Mga pagkaon, mga bulong na kuloyan sa ginuway man. Kaya ang sikreto dais pala kaong kagulay.
6: Oh,
5: pala inom ka DTX 500, pala inom ka Mighty C, may allergy ka pa ba? Sige.

0: iha lang, no? Kung halimbawa may history ka, Lordy, it takes, hindi na madalas one month ka inom, so it takes 500 yung vitamin C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante. Nagkabalo ka, mag-into. Pero may natura ginatidlo mo, intoon mo imo immune system. Paano mo intoon imo immune system? Hindi. Gutom ang immune system pagaga. Ilong bay ka maitisi kag detox para amo na pagkaon din sa imong immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaon nun sa imong immune system ang detox. Nga pero may kabalon sa imong tatay na kaon prutas, kaon gulay.
1: Tuod, no?
0: Because of antioxidants.
2: Correct. Of course.
0: Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanom batok sa adlaw. So, ang sikreto kaon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanom ma-transfer sa
1: ato. Transfer sa imo.
0: Husto. So, gasto pa ka? Kapoy kaon ya. Di ka kapoy magsigaw na ng mga bark. That's why the TX 500 lang ang maitisya. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsula yung ina.
1: Correct.
3: TX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Silang imo blood sugar sa una?
4: Sobra 300.
1: So pagbakal mo siyang DTX 500, paano mo iniginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sag sa gabi 2.
1: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
1: Ano nakadugay ka na ginom?
4: Mga sobra na isa kabulan.
1: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
1: Anong resulta? Tila na?
4: Sobra na lang 100.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
5: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
7: ECS.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Paulit-ulit na lang ang ulam.
13: Mom, she!
12: Angeline?
13: Try Star Nutri-Meats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa may isarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Anong ginapangamba niyo kay Marlon, Mang?
3: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
2: Mang, ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
4: Ga-intra kami, ha? Man, butigo ng bana mo! Siling negosyante siya!
3: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang nga galibot siya, gugong?
2: Kung hindi ka muluyag na maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang ka mo mag-ikay palihog kay Marlon! Wala na ka mo sa mahimo, bana ko na siya!
4: Natuntuhan ka! Naintuan ka! Nakaintyendi ka? Ha?
2: Mang!
5: Ay, di mo ginayari ng gugmayaling. Makin ang lahat, masunod ka lamang. Ano ka na? Diba? Oo, sometimes.
6: Love conquers all.
5: Oo. Amo, pero galing kati, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya, mama na. Mga ahaw-ahaw lang.
6: Gani man.
5: Pinugun.
6: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, maging good ba lang future?
2: Kun ako, pahambalon! Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, pahambalon! RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, pahambalon!
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
7: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
8: Ay nako, iho, grabe ginang labo. May katarata kuno ako, feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
9: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Life Extension Vitamin D3.
10: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Vita D Plus Coffee Mix.
12: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
13: Si Dr. Marpa, kag sa tanan, may radyo.
11: Vita D Plus Coffee Mix.
14: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
15: And Dr.
16: Ito po si Dr. Bernion.
17: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
18: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
19: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
2: Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
16: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinay's Quarantine Capsule kay ginayon niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinay's Quarantine Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
15: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
20: Alas Jess, this is Ais.
21: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
22: Tok, tok, tok, lechon manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sang 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak! RMN!

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Itong market ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. TTX 500.
4: Q7 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sa
4: high blood gid ko.
5: Ano sa una ang imo?
6: Blood pressure.
4: 180 over 100.
5: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
4: 3 times a day ginako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
2: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaw. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. TTX 500.
9: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi eh.
5: Parang pila na may mong sugar?
9: 136 na lang. Na-minidyo kayo kung tulog sa TTX 500.
2: TTX 500. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: hala, ano pa mahaw nyo? Dugi na gutom. Kung bala, amunin ba ng mga oras, no? Kanami, gini pa mahaw ya, inday-inday. Tapos, bahi-bahi. Kung may inday-inday, may tuto-tuto man, no? Tapos, may tuto, inday-tuto. May nini-nini, mga amunin. Ala, kadugi na gutom. Kung adilayla, sa kupa, makuda. Bi, okay, ah. May lang ang pagpamahaw sa tanan-tanan. Dira nga nagapamati sa ato nga programa. Kad, yari naman, no, lingawo naman kamusang sulat. Nagipasakop sa ato ni Migi Biradahi.
1: Ako si Migi, ah. Ote, ano ko naka-star ka sa dako-dako nga balay, butasang tanan, nga mga malahalon, nga mga kagamitan, salakyan nga latest edition. Kung hindi man ang imo, ha? Diba? Dason hala mo kapakita sa ako ng tanan, nga abi mo naman, nol, ako? Ay abaw, amo gid niho, may kilala gid ako nga sa indi hungod, nagkita ay kami. Amo niho, agamo ini ang natabo ho. Mm. Ay bo, salamat gid noon pawa ng tiil ko sang masahi mo. Mm. Apibe, dili gid ha kay matindog ani ako. Mm. Ay. Te. Do ka hula sa sakon magtindog. Ayuhu! Di ba nabitsay, no? Mm, kanami, gijas ang tiil.
2: Ay, diri ho. Diri, ana, ipark ang sarakyan. Kaya ba, oh, no, kanami, bungguan ang babae nga na, oh. Kung diri ko lang, ana, ipark ang sarakyan ko, ah. Eh, base, maigo to sa mga material sa balay.
1: O, yan na, Betsay, sino ina?
2: Bayaw ko, ah.
1: Hoy! Elia, ikaw ina! Ay, abaw ah! Pusda, kinangalan ko ba?
2: Ay! Maaari ka! Ay, goggers! Wala, agay ko pala mag-una-una ka makakita ay tadisobong!
1: Ako man pala!
2: Ay, kilalahay ka mo?
1: Ay, nga, aari ka di! Nagpamasahe ako kay Betsay sa akong tiil nga nagasakit ah! Doon ka kanina ka-star! Di nang inyo!
3: Ah, napamasahe ka? Libre ay!
1: Ha?
3: Oo! Ay, ay, ako!
1: Para na yun man! Hinagkita ako nga balay nga baboy dalo!
3: Ay, oo!
1: Ay, abaw!
3: Dali ko pala, day!
1: Di ka, day! Oh, walagi ko pa balong nga nag-star ka gano'y sa alamansyon nga balay, ha?
3: Ay, oo! Akad toto! Kaya may ipabugal ko sa imo!
1: David Sai, day, salamat gid, ha? Maupod ko din, sa akong amiga, sa ilaho, ah! Ay, oh, aribayad ko sa imo, ha? Sige, ha? Magwa kami, anay!
2: Ay, sige! Salamat!

0: Dali, di ah. Dali, di. Ay, abaw ah. Ito na, huya man kita sa baday mo ba? Sus, ka mga mahal sa mga gamit mo, diri. Diri pa lang sa guwa ho. Mabanaanggi nga mahal na. Ay, ano na dahi ho?
1: Ay, dali lang kayo pakita ko sa'yo mo. Buksan kong pertahan, ha?
0: Ay, wow! Bisan sa slides, manami ka magpili. Ka-unique ba? Din mo yung naging bakal?
1: Ay, ma'am. Sa malahalon ng mga balaklan, ah, makabalo ka naman niya sa akin. Mangarano, kuya bay. Sugiran talaga kung diin ko nagbakal, kung nabakal ka man.
0: Ay, ay, ay, hindi na ako pagsugiria, ah. Kaya hindi ko na yan maka-afford.
1: Ay, mayo kay balo ka. Ay, araw, tanawa ko na nung ara sa gin, buksan ko balao.
0: Ay, wow! Jacuzzi? Sosyal?
1: Ay, yes, dai! Sosyal na kung nga daan subong. Gusto mo magsaka sa ibabaw? Ipakita ko pagit sa imo nga akong ginpatakon nga slide sa room nga ginagamit ko bakasyonan sa nga akong bata nga ang bana manager sa isa nakapakasikat na mountain resort. Dito sa Sipalay, sikat-sikat na tila mountain resort. Inang sa entrance pala bala 3,200 ang bayran mo. Nakakanto ka na to?
0: Ay, hindi ko na yung maka-afford.
1: Ay, mayo kay ginako mo. Ala, kuya! Kami galing sa mga bata ko nag-overnight dito sa 3 days, ah. Walo kami kabilog. Imagina ba lang gasto?
0: Ay, wow! Rich ka na, Gijaday! Hindi tara kayo malambot.
1: Ay, correct, Gijaday! Oo, good! At tadali ka, sakata sa ibabaw.
0: Ah, ate, okay, ah. Ay, wow! Ano ini ho?
1: Ay, hindi, pagkikapa ha. Bawal na, bawal.
0: Ha?
1: Mm-mm.
0: Ay, pila na diri ka kwartong balay mo?
1: Ay, tatlo diri sa tubang nga balay, pulos dalagko na. Labi namang master's bedroom namon, kag sa idalom, duha na. So, limatan na ng ari sa tubang nga balay. Ang diri naman sa likod, isa di sa ibabaw. Duha sa idalom.
0: Ay, abaw, grabe ba? Walo ka rooms ang balay mo?
1: Oo! Ay, ari na to sa nasiling ko nga slide, so ah. Oh, see? Di ba super nice?
0: Wow! Ano? Kagag-match man sa tiles niya ka mga tahom.
1: Oo! Ay, tadali na na! Ugta kay, nakita mo naman.
0: Ha? Ah, ate, okay ah. Salamat sa pagpakita sa guwapa-guwapa mga balay sa akon, day. Uy, kung makabalik ko diliwat sa ilan ni Betsay, mamashare lang ko diliwat sa imo, ha?
1: Aha, sa ilan to sa tubang? May pakita pagid ko sa imo.

0: News D3Bio.
1: Ako si Rich Charge, isa ka triple drive. Dahil nang galing inulo ko, naibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Kaya nung panini system D3Bio, tatlo kami sa isa kadla. One month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Kung mainom ka ordinary nga plain D3 kumpara sa D3Bio, ang D3Bio, gapadamo sang?
3: Probiotics.
2: No? Probiotics. Mm. Ang D3 nga ordinary lang nga plain.
3: Ay, wala.
2: Wala
3: na siya. X siya. Check si D3Bio X ang ordinary nga vitamin.
2: So, di napadamo niya ang imo nga probiotics. Di kabalo naman ta, kapila na ito i-discuss kung ano ang mga bintaha.
3: Benefits sa probiotics. Ano probiotics. Pagkit kung D3Bio kadamo ka medium chain triglycerides?
2: Amo gina ang pinaka-superstar.
3: Anong superstar?
2: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka-superstar is the monolaurin.
3: Monolaurin.
2: Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin, amo tumagwardya sa imo nga selula against bacteria and virus.
0: D3Bio.
3: Di ka mo kita gwardya nga gabantay sa imo selula. Gatag pa kuryente sa imo, no?
2: Grabe,
3: meaning
2: no?
3: To say, no?
2: Gwardya na siya, siniko pa siya.
3: Siniko pa siya.
2: Kung so, sa panay pa, gwardya na siya, more power pa siya.
3: More power pa siya. Amo na ang D3.
2: Sana all. Ang imo nga print D3 may amo na. Wala sir boy. Imagine na, halin sa mahimo, makapahingihimo siya probiotics. Gadamo ang probiotics, tapusan may MCT siya. Like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. The reason why para mag-strong ang iyakuan,
3: immune system.
2: Kablo ka anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa D3Bio. The question is, may lauric acid ba ang imong plain D3?
3: Ah, wala.
2: Wala. May monolaurin ba imong plain D3? Wala. D3Bio lang na. So meaning pa, kung gainom ka D3Bio sir boy, napareho man ka nga gadidi sa imong nanay.
3: Correct.
2: Wala untat nga didi sa imong nanay tungod kay naka D3Bio ka.
0: D3Bio.
4: Kagina-enhance ng aton nga alpha lipoic acid.
3: Ay, napagid.
4: O, may kuwan sa may capric acid sa no? Kaya sa discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na eh.
3: Ang inasuriyantan lang pero may lauric acid. May caprylic acid. May caproic. May caprylic.
0: D3Bio with Vizio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, ang iniyang ako nangin sikreto sa law school.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3Bio.
2: Kag na, may ara siya nami nga antioxidant nga makita mo sa BCO sir boy nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka bang antioxidant ang imo nga plain D3 kumparar mo sa D3Bio?
3: Wala.
2: Kaya ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So if I were you, kung gusto ka makatipid nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3Bio ka na lang.
3: Ano bakit? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals niya. Ang D3Bio tungod ni sa iya glutathione magpapadamo sa glutathione ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usa sang imo fats to energy kayang-kaya na iakwaon ni D3Bio ang iya data kayang-kaya ni D3Bio pagid ano pagid si D3Bio nga paalam sang aton utak tungod sa ketones kun na may ketones ang imo lawas ang imo brain nami ang energy sa imo brain 2 to 3 times better compared to glucose.
2: Ang keton sir boy the best ginangapagkaon sa imo nga brain. Especially wala na glucose.
3: May na glucose.
2: Hindi pagot mi ang imo nga brain. Labi na kung lawig na sir boy. Travel ka. Sobra na 8 hours wala kakaon. Kinanglan may ara gi ka D3Bio.
3: Okay.
2: Kaya ang purpose ato, ang ketones nga ara sa D3Bio, amo na itong ma-feed, kaunon sa imo nga utok.
4: Food for the brain, no?
3: Food for the brain.
2: Food for the brain. Amo na ganay, pero minamo ginasuggest sa amo nga programa, if you do the fasting, tapos nalanganin ka, kinang may balon ka, mga nuts, pero subungay may D3Bio na, may D3Bio ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka-the best nga fuel. Kung fuel lang paghambalan sa salakyan, fuel na sa, no, sa aeroplano, sir.
3: Correct.
2: High octane.
3: High octane, no?
2: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones? Wala. D3Bio lang ang may ketones, D3Bio lang ang makas. Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imulawas kaysa ordinary lang ang plain D3. Time to upgrade.
3: In life, amo man gina.
0: D3Bio!
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Uma, naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka!
7: D3Bio! Health News! Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street. Malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
9: Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Kausa. Ari na ang RMN Freedom Run.
10: RMN Freedom Run.
9: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka selebrasyon sa kahilubayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique Second Floor Marymart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
10: RMN Freedom Run.
9: Tatak, RMN.
11: Ilong Ranger?
12: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
11: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
12: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
11: Sipon agad?
12: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzep C+ 14 ha. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzep C+ 40 with zinc agad.
13: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Supple Plus Gold.
15: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
14: Supple Plus Gold. Anakal sa mga butika.
16: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by DSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Santong Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon o ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin o kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon o ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
18: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
14: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Amelia. Ipaydipaydig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
20: Ako si Jovin. Subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Ipay ko kay sa sigi-sigi kung mapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
14: Santon Plus Gold. Sa mga butika.
21: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Ferrex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Ferrex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Ferrex B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
22: Oras, tatak, alas 10:35.
8: This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
23: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
24: ACS. Agay na bughat ko, may upod pa kang sakit lawas, sakit ulo kag hilanat.
25: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
26: Rexino Forte.
27: Mas dasig banat sa abat.
24: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
24: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Upo!

0: Wow! Kalapad ka ayaw nga napalibutan sa mataas ka, pader. Ibo pag di nang lukar nga iniday.
1: Ay, oo. Ay, dali di ah. Ay, nagabot na galing akong ginorder ng mga siminta.
2: Ah! Oo, ano na? Siminta na nakabagday!
1: Mayo! Nagapatindog kami di balabalay, day!
0: Dako-dako na kayo ang balay nyo nga ginapatindog, day! Nagapatindog pagid ka mo?
1: Oo, eh!
0: Wow! May ara pa ka mga wala pa mahuman niya treehouse, ho! Wow, patood kung mahuman na super tahong gina mo!
1: Ay, kung makristal na ang mga bintana, day, eh!
0: Ay, day, pwede ka pa picture?
1: Ay, pwede ah! Picturanta ka!
0: Ay, sige, be! Aari kami na ka, day,
1: oh! Oh, saka to!
0: Thank you! Yes!

0: Ay, wow! Wow, ka mga namin sang kuha ko sa pictures. Nami, pag ina di day, butangan swimming pool, diri nga bahin ho.
1: Ay, day. Duwa mo man na ganin nagasulod sa ulo ko, day.
0: Day, kung may swimming pool ka na diri, papaliguan mo ako diri, ha?
1: Ay, oo, ah. Mapatindog ko di balay ho, kag diri ko masaylo.
0: Ay, kada home na da ka ayo, kagada ko sa master's bedroom mo. Masaylo ka pag idi.
1: Ay, hindi ah. Amo gina yung mangin balay, kuya day, ah.
0: Ano? Kaginang ginsudlan tiya ka ina, kasi noon da igali balay, day. Hindi na dai mo?
1: Ay, yan na sa magulang ko, ang star lang ko da.
0: Ha? Ay, galit ka?
1: Oo, day, ah.
0: Ang diriya, imo na gin?
1: Ay, laman ang gapon, ah.
0: Ha? Ay, tika, kwan, mapauli na ako, day, adira ka na. Ay, ano to siya, ya? Okay lang to siya. Hindi gali iya balay. Kagang tanan niya mga malahalon niya mga butang. Hindi gali iya. Nga nga halay ako tiyo kapakita sa akon. Kaya hindi man to gali iya. Ay sasa, maayo lang kayo wala ko to nanandog. Kagaga sa akon. Nga nga nagsagad man ko tiyo kaupod-upod sa manol nga atuman.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Kasi Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santo Plus Gold. Santo Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Nico Dalpin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santo Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Santo Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako si Doc Erwin Lapos.
4: Ako naman si Doc Nelson Cadena.
3: Doc Nelson, istoryahan ta ang mga kautura naton nga may mga problema sa ilang atay. Ano mm-hmm. ang manami himuon, no? Kaga simpre, ano nga mga alternatibo nga mga aton gamiton agod nga maging effective nga pang bulong sa aton nga atay, kag simpre ma-prevent man nga hindi maglala ang problema sa atay.
4: Yes, Doc Erwin, sa aton mga kautura, no, labi na gid sa may mga problema sa ila atay. Nagasugod in ang problema sa pagtubo sang tambok sa aton nga atay, o ginatawag naton nga fatty liver, Doc Erwin. Mm-hmm. Once gani ang tao pala inom sang mga makahulubog nga ilimnon, o mga alcoholic drinks, I mean, nagamat-amat ina ang alcohol guba sang aton nga mga atay. Ang selula sang atay naton ginaguba ina. Once maguba ato, gakaislan, gakascar ato, maislan ato siya sang ano, sang tambok or taba. Oh, kag ina siya ang taba dira naga nga ginailis, nagapaano na ga problema ina sa aton nga atay, kay nga ang selula didto nga naguba, wala na nabalikan. Oh, nagajutay na ang selula nga ga-function, nagadamo ang tambok sa aton nga atay. So, importante gid nga aton halungan, aton atipigan ang aton nga atay. Suno sa mga pagtuon, Doc Erwin, ang aton lawas dapat naton tinluan. Oh, i-cleansing naton, tinluan naton aton nga lawas, kaya nga ang aton nga atay, suno sa mga pagtuon, kaangay inis ang isa kasalaan. Mm-hmm. Oh, isa kasalaan. Ang tanan nga aton ginkaon, tanan naton nga gininom, pagsulod sa aton nga tiyan, makadto na sa aton atay, kaya nga, i-neutralize ang aton nga atay, ang tanan nga mga higko or mga toxin nga ginsulod naton sa aton lawas. Isa siya kasalaan sa aton lawas para hindi makaupod sa aton nga dugo, atong mga higko, atong mga makaguba sa selula sang aton nga lawas. Iyan ang asalaon, iyan ang punggan nga hindi makaupod. Ang problema lang kay bombarded sang toxin ang aton nga atay, kay nga pasulod nga sulod lang ta sang basura, wala iya sang gapang tinlo.
0: Supple Plus Gold.
5: Ako si GB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon, lugangan pa sang bisyo, nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold, gintistingan ko man inom adlaw-adlaw nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
4: Doc Erwin?
3: Yes, dapat kabalo man ta maninlo. Amo na ang aton atay, dapat kabalo ta mag-neutralize. Paano bala, Doc Nelson, i-neutralize ang mga alcoholic nga ato na inom? Mga taba, mga tambok sa ginakaon na ton, mm-hmm. pati na mga preservatives, mga chemicals nga yara sa pagkaon nga ato na intake. Paano na ton tinluan si atay?
4: Yes, sunod sa pagtuon, Doc Erwin, ang chlorophyll nga yara sa spirulina mm-hmm. is the best cleanser sa aton nga liver. Amo ni siya ang magbulig sa aton nga atay nga tinluan ang tanan nga mga higko ang impasulod naton sa aton nga lawas pinaagi sang pag-inom sang spirulina. Kaya nga ang spirulina may ara sang chlorophyll. Kag inang spirulina, Doc Erwin, yara ina sa Santon Plus Gold. Inuman ninyo Santon Plus Gold, hindi pagpabayi ang isa kaadlaw, hindi pagpatapusa ang isa kaadlaw without taking sang Santon Plus Gold. Kaya nga, amo ini siya ang proteksyon sa aton nga lawas.
3: Kag, hindi lang ang aton atay matinlo, Doc Nelson. Kung tinlo ang aton atay, dako man tindinsiya nga ang aton nga kidney matinlo man. Mm-hmm. Kay nag-connect lang sila nga duha, no? Isa sila ka, daw tuwi na sila nga duha. So kung tihigo imo atay, higo man imo kidney. Kung mabugatan imo atay, mabugatan man imo kidney. Muna sa aton mga kauturan, inom gid kamo sang Santon na Plus Gold gamay spirulina. Ina, ang spirulina, sana siling na naton makabuligid papatinlo sa aton nga atay. Para sa manami nga kombinasyon, mag-inom Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
7: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
11: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
10: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, quick.
11: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol and ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taso kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may
3: D3.
1: D3 Bio,
3: mabakal sa mga butik.
1: D3 Bio. GTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Yung mga blood sugar test, ilan itong score ganito?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang yung mga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
1: GTX 500 D3 Bio.
6: O si Karen, handa mo isang akon hair fall. Nag-indi man namin akon puti. Nag-dry ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal nga

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako galis si Ban, pirmi lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
4: Uy, concerned lang ko. Kundi pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
6: Santon Plus.
5: Herbal Capsule.
6: May mangustine at malunggay.
5: Dobling sang caps ay isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
6: Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
6: Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
6: Santon Plus
5: Herbal Capsule.
6: May mangustine at malunggay.
5: Dobling sangkap sa isang kapsula.
6: Inumin araw-araw
5: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
6: Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
6: Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind, kagmay collagen, kaglutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
8: Ako galing si Sherry.
9: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
8: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sulod siyang duha kasimana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Santon Plus Gold.
6: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
6: pinahusay.
2: Santon Plus Gold.
6: Pinili sa mga butika.
10: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Number 1.
12: Basta bala subong, do hindi ko matapos drawing sa mind ko, ang gusto pagwaon sang kilala ko. Nga nga ginpasulod ako sa balay nga ginestara niya, nga hindi man gali iya, kundi iya sang uto dya. Nga ato gali iya sa Amerika, nga caretaker, malang to siya gaya siguro. Para ano man? Para ipakilala lang sa akon, nga may mga amuto sila nga mga butang. Do nonsense, no? Makarelate ka mo? Nakaagi man ka mo sila nga experience? Te, kung kamuabing pahambalon, migi.
13: Migue.
14: Migue. Migue.
13: Kanabi, pasang name niya, Migue.
14: Oh, Migue.
13: Uh-uh.
14: Migilita.
13: Migilita.
14: Ay, tuod man nga, pariente, yaman to uto, yaman to galing tag-iya, sambalay, ah.
13: Mm-hmm.
14: Kung sa mga ano pa, daw...
13: Gisakop yun ang sambalay.
14: Daw pwede niya man mahambal nga, daw part man ko da. Oh,
13: ay, partly.
14: Uto. Partly. Oh, oh. Daw uto,
13: but yaman. But not totally.
14: Oh, oh. Correct.
13: Wala ilang gulugin, klaro.
14: Ano ka manimo yan, nagsagad ka pa na upo-upo dyan kag.
13: Mm.
14: Eh, hindi ka balo ka, naging atikalo, nagalingin mo nga miga, gali. Oo,
15: gusto yan, mga padayaw to yung
14: gali. Padayaw mo na to yan.
13: May kilala ka na.
14: Damo.
13: Nga.
14: Isa na ko daling.
13: At least aware kaya?
14: Kabalog eh, kuya, nga ako na.
13: Hindi ka namian, kaya mga pamuyo, ano.
14: Oo.
13: Pero,
14: kanami, balasan ako nga gimbakal ng sapatos. Oo. Oh. Kanami, balasan ako.
13: Amo nang ginadayaw, tagid ka sa imubag.
14: Ah, ako bala yung abag na nami.
13: Kay basi, bala makaambit ko isa ka bag mo bala ha. Nami, ang katobalang green mo.
14: Di ba, mo na?
13: Hindi pang lain na yung story, wala. Hindi kasi mga tagya. Dayaw mo sa pero hindi look.
14: Park na park.
13: Nami, ito ko yung mahal to na adayaw, gimbakal to ka bag to. Pero, mag-amusin na, yung...
14: Ikaw ka na kabalo, ang naging amun na galimiga mo. Ala ka tayo sapak-sapak da.
13: Ako may migam, ako na nga amun na.
14: Umuyara ka man.
13: Oo. Sa una, hindi mo na sa amuna.
14: Timigahay man ta, dapat ako ginagurong ginatumod.
13: Wala na, what say mo? Kaya ikaw, ya, okay ka pa yan. Nakakadlaw pa ko.
14: Okay.
13: Oo, pero sa iya yan, may init ulo mo yan. Doon, tanahin mo nga makita. Ang ina-post niya doon, may init ulo mo yan. Di ba may mga iba nga post niya, kamiga mo yan. Laka namin, bala.
14: Pero kung makita, love mo pa.
13: Oo. Pero kung makita, mangingiya post siya, dugay ni tulo. Kaya kabalo ka nga, padayaw lang gid niya.
14: Correct.
13: Tapos ang laiba bala, wala may mega pamangkot. Wala may mega pamangkot.
14: Siya ang gapanugin.
13: Oo, panugin. Uy, may mag-ukong. Uy, buh, talaga na. Ti okay ah. Ikaw nang rich, kami nang poor.
14: Huwag ka lainong. Galing, kaya daw ma-feel mo lang ba lang nga, ay ala, poor, gid ko gali.
13: Oo, duging tampa, kasang kipagkapiga doon, no?
14: Share rich, gid sa'yo gali. Kaya ka mong ginapang post yung mga malahalo.
13: Tapos kami diba? Mga, ano, mag-summer, ano sila, outing yun.
14: Outing sila yun, kung diin sila yung kanto.
13: Out of town sila, out of the country. So, kuya, hasta
14: ka lang. Hasta ka lang.
13: Punta pay tayo lang.
14: Ikaw, ya, hasta ka lang din. Ay, oo, sa mga,
13: pero actually, bisan,
14: mga kilala ko yung mga upunta din yan. Damo, ito na yung iba niya sa Vietnam. Yan, ikaw yung mo, yari ka lang din.
13: Oo, arilo ko sa Vietnam. Ako arilo ko sa Vietnamese restaurant. Restaurant. Singapore restaurant. Oh, Singaporean. Pero, ang Manila, bisan diin ka pa nga pero, place, ang gimo special, ang ina nga place, basta special people ang upod mo. May segue. Alibay pa kay.
14: Pero di, ako ya, personally ya, nalipay ko na yan sa mga kilala ko nga nagagwa ng makabakal sa mga namin.
13: Oo, ako ma.
14: Namian ko na. Kagdas na makahambal mo ko, ay, kanami, sila, ako ayan, sa pilakadlaw, saan ko na ikabakal.
13: Oh, doon, hindi iabala kay Hisa, ganyan, ayong buto. Wala ko, ang iyan ko, taging, ano yan, yung managing loan yung malang. Ay, abot. Ikaw naman. Imo na lang tanan.
14: Correct. Oh.
13: Kaso umigi, ha?
14: Oo.
13: Muna, nang dapat i-background check mo, git. Kilala ko mo, git. Kaya ba, ang lain lang na magsulo sila sa balay nga hindi pa tugon. Hindi sila tayo. Kaya pa sana sila kawatan mo lang.
14: Gani. Tingala yung dakopsa.
13: Oh.
14: Yung kaya nga nagsulod ka din mo. Ay, hindi.
13: Ala,
14: ala. Yung samiga ko.
13: Nan?
14: Hindi ah. Pataka ka lang yun mo.
13: Sino na sa'yo? Sino ka na yan? Ala, yun ko pa sulod. Dahil pong kulang sa sala ha. Malakadali lang yung magwa. Kuhani ka dali. Butang po sa'yo.
14: Tapos na lang sa'yo. Tapos ka din.
13: Na, careful gin. Na, kaya pwede ka gin
14: mo. Kinasa pa picture-picture ka patudaan.
13: Oo. Na. Eh? Dahil kapit na ihatag ko ni Simo dahil. Wala ikaw na ihatag pag ito na. Hindi yan gali.
14: Hindi tani dahil para daw sosyal.
13: Hindi pahaba. Kaya ka gali eh. Ang bon si Imo. Migi. Oo. Tarungang Imo nga self. Dahil hindi magpatipati sa mga muna nga
14: tao. Palayo.
13: Kaya basi mapahama ka. Okay? Sige, padayo na pagpadalas ng sulat. Dili sa itong pala tuntunon.
14: Kung ako, pahambalon.
11: Kung ako, pahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop dili sa aton pala tuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
16: Oras tatak impunto alas 11.
17: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok, ang tigang aplema, afford pa.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS. Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya nga laksan sang una, extra galing na ang bago nga laksan extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sang inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-alaksan extra.
20: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
21: Protection?
22: Yaku!
21: With 8 billion live LCS?
22: Yaku!
21: That may reach the intestines alive!
22: Yaku!
21: Helps improve digestion and boost immunity!
22: Yaku!
21: With proper diet and exercise?
22: Yaku!
21: Kaya panalo ka dyan!
23: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit!
24: Charm! Fab! Con! Pamung pumakablum! Tanggal amoy kulub! Sa bangon ng charm!
25: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
23: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
24: Pangdog kumakablog sa Charm.
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
26: ACS.
27: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Goodbye.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Good day mga kabiyanan, ang health and wellness program nga ini ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So I choose suboptimal. Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Ang bronchitis, amo ang pagpalamanog sa bronchial tubes o kunang parte sa respiratory system nga nagadala kag nagapagwas ang hangin sa baga. Ang sakit nga ini pwede mabatsyagan sa madali o kung madugay nga tinion. Kung kaisa, nagapabalik-balik man nining nga kondisyon. Madamos ang lain-lain nga rason kung nga ang isa ka tao nagkakabronchitis. Ang isa sa mga pinaka common nga bronchitis causes amo ang bacterial infections nga nagadulot sang sipon, ubo o kontrangkaso. Isa man kadako nga rason amo ang pagpanigarilyo kag bisan ang paghaklo lamang sang second hand smoke. Malain man sa aton respiratory system ang mga nahaklo naton nga mga aso halin sa mga pabrika nga nagagamit sang maisog nga kemikal kag may indi manami nga baho. Bisan gani ang simple nga aso nga halin sa salakyan to kita mag-commute, posible man nga maging rason sang bronchitis. Posible man nga magka-bronchitis tungod sa gastroesophageal reflux disease o GERD nga nagadulot sang heartburn. Ang vitamin D nagapanubo sang respiratory infections. Base sa pagtuon sang University of Colorado Anschutz Medical Campus nga gin-publish online sang November 16, 2016, napamatud-an sa mga scientists nga ang vitamin D nagapanubo panubos ang respiratory infections. Matapos ang pagtuon sa mga pasyente sa sulod sa isa ka tuig, nakita nila ang 40% reduction sa acute respiratory illness sa mga pasyente nga nag-take sang higher doses of vitamin D. Napamatud-an yang vitamin D makapa-improve sang immune system's ability to fight infections. Kinahanglan naton sang enough nga vitamin D sa aton dugo. Magpili na sang vitamin D3 nga pinakamaayo. Mag-Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand-alone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pakanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original maghalong sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Si Kabiton, Sitio Bachelor, Manila, Pasig City. Ang edad ko is 68. May kidney stone, may high blood sugar, prostate ko, subong, why na. Nakabulig ka muna. Life Extension D3, ara, gihapon. Ang hambal ko sila, lantaon nyo kung magbakal ka mo, kaya kung wala siyang tatakail eh, hindi na original.
1: Life Extension Vitamin D3.
0: Kaya para naman sa aton mga kabiyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Protection.
1: Yeah, cool.
2: With 8 billion live LCS.
1: Yeah, cool.
2: That may reach the intestines alive.
1: Yeah, cool.
2: Helps improve digestion and boost immunity.
1: Yeah, cool.
2: With proper diet and exercise.
1: Yeah, cool.
2: Kaya panalo ka chan.
3: Life extension, vitamin D3.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape.
5: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
0: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
0: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kun manubo ang vitamin D level sa dugo, dako nga posibilidad nga madamos ang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
8: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Panggong kumakablog sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: Oras tatak, alas 11:15.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
13: This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
14: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, senokot para nami ang bugtaw. Calcium Senoside Sinocot before bedtime gives natural gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All may natural na solusyon. Calcium Senoside is the generic name of Sinocot.
15: Shout out sa mga call center agents dira ka pareha sa akon. I'm Star. Ang stress na mo sa shift, grabe. Kabit pa kong graveyard, permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung the thing mo nag-suggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabulikan si niya mabalik ang mga dulang ang nutrients sa akon bang mood sa stress. Ganit sa bong, fresh and focused with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
16: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tubs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
10: Charm Babcon, pamung kumakablum, tanggal amoy kulob, sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangdong kumakablum sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
17: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakas mga butika!
19: Para sa matino nga dugo,
20: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tay,
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay.
20: DTX 500
19: masaligan, epektibo.
20: DTX 500
18: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
18: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
22: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
18: D3 Bio, ang D3, my Vizio, Vizio, my D3.
23: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3, tunay, natural, at original.
26: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number 1!

kamusta ka mo mga pinalangga na mga tag palamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno nato ng kasugpon sa kasaysay ni Jojo sa Bacolod City nga aton gintigluhan. Answering the call. Diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu!

0: At Diyos na, among ginagaling lain again, pero pananglitabi makabunggo kasang babae nga magluwas ko pagwapa na but-but, dason nami maghangup sa imo kaga may magatipan, dason naluyag sa imo kaga ikaw, naluyag ka man sa iya eh. Matintar kami.
1: Ha? May amo pa na nga babae, migaw?
0: Oo eh.
1: Kabay lang tani, Mig, nga hindi ako makasumalang sa amo sinaklase babae, Mig.
0: Mig?
1: Good nga, hindi man magubang pangabuhi ko eh. Ikaibalo ako, Mig. Nga, ang mga kabataan ko unang gid maapektuhan kung pananglit matabuin na. Mm-hmm. Inagani ang rason, Mig, nga nagalayas-layas na lang ko sa balay eh. Sa tagsa nga may friksyon sa tunga namon nga mag-asawa. Pilit ko na lang inagwanta ang batasan sa kasawa ko, Mig.
0: Wow, kabay pa nga matinugan mo ng prinsipyo mo, Mig. Kagkabay pa nga oras, makasalapo ka tuod sa babae nga manamian mo, Gid. Hindi ka matintar ka, iti. Kabalo, Gid ko. Uaw ka daan sa pag-insindi sa isang kasawa, eh.
1: Mig,

0: And now, ladies and gentlemen, put your hands together and witness the grace and rhythm of a timeless classic boogie-woogie dancer. To give us a solo boogie dance tonight, let us all welcome Lady Ariana. A big round of applause!
1: Sino lumipas sa otsang bogey sa stage? Wow! Nag-aingkat siya sa iya kaputi. Kagagini sa iya bukutis. Kasagad siya pa sa otol. Dawala tol, anong hawak ko? Ang kami ka may hawak pa. Kapal naman siya sinamag sa otsang bunga chimpo?
2: Purti pa sa otol sa Ariana, amigo.
1: Ah, Ariana, galing nga lang niya, Meg. Kilalahay ka mo siya, Meg?
2: Ay, hindi siya do, bro. Baka kailan ako makawitness sa panahot niya sa mga social gatherings. Namig na siya magsahot siya. Kita ba naman ang hawak siya, o? Ni Gama yun? Nananan. Do, ay nagurukaon niyo.
1: Pero katanos ang legs niya, Mig, no? Kakalingaw, di ko yung magtulog siya, Mig.
2: Uy, ha? Do, matapit na siya this time ang dancer, ha?
1: Panglalaon, do, Krona.
3: Tarso ko eh. Mainom na lang taga niya. Karoon, diin pa na makalambot ang istorya ta.
2: Uy, Yudi! Ha?
3: Ito!

0: ari ka na, Jo?
1: Yes, ma.
0: Anay ka. Dari ka matulog?
1: Yes, ma. Buwas aga, antes ako mag-duty sa ospital. Agyan ko na yung mga bata, good nga makita ko sila.
0: Maayo man. Tagoy, kabay pa nga wala na sang away nga matabo oras nga mag-atubangay naman ka mo ni Sally, ha?
1: Bala na siya. Sigiho niya ko away, hindi naging kudugay mapauli sa iya.
0: Jo!

0: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS! Mmm, smells good.
7: Tikman natin.
8: Sarap! Yummy!
9: Everest Refrigerators.
6: Love?
8: Ano Everbest food mo in the world?
7: Of course! Yung ginawa natin together.
9: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect.
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
11: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
10: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
12: Sample Plus Gold.
13: Ko si Vivo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Sample Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
12: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
12: Santhol Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
12: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
17: Mami!
16: Angeline!
17: Walang masama sa okay lang. Pero, sa start,

0: diet and exercise, panalo pa nalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santon Plus Gold kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Galabog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na hindi na paganto sa. Kay ari na ang iBerry.
5: Ako si Ana, wala taga Mandawi. Halinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasang akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
4: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
6: Magpasakop sa dalagan nga may kausa.
2: Kausa.
6: Ari na ang RMN Freedom Run.
2: RMN Freedom Run.
6: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunch anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwedeng mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers, kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagkahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka celebration sa kahilubayan, kaligon, kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko ang mga cash prizes sa nagkahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals, kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, Second Floor, Marymart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 99 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
2: RMN Freedom Run.
6: Tatak RMN.
7: Oras tatak alas 11:30.
8: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ang Iloilo ara subo sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, way ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
6: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Uy, concerned lang ko, kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025, Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
9: Number one!

0: sa di na mga tao diri sa balay. Sa kusina, may inom ako sa tubig ha. Kagatuan ko sila kwarto mga bata. Ari ang baso. Sundan ko sa tubig diri sa dispenser. Ari ang dispenser. Pwede bala sili? Kaaga pa kaayo agud maguba sang dalayo ng adlaw ko. Maobra ako dugidugay. Naghapit lang ako dire agud nga makita ko mga bata.
1: Maayo man. Kay nakadumdum ka pa nga may mga bata ka nga nagkinahanglan sa imo presensya. Maayo kay ang mga bata na lang ang malahalon sa imo. Ako wala na. Day ka nagtulog?
0: Sa balay ko nagtulog ah. Kay katalaka si imo atubangon kung dire ko sa balay.
1: Ni wala ka gani nagapanawag oras ang gabi agud nga may say good night sa ila. O magpangamusta na lang sa ila? Te, namay kay buhay soltero ka sa inyo?
0: Katuan ko mga bata, kay kung ikaw bilang katubang ko, nagkakaguba ang mudo kag adlaw ko.
1: Kagsisino ang nagatulad sa pangita mo, agad na magguba ang adlaw mo, Jojo, ha? Kaya nga ako niya, guba na sa sulod na subang sa pila na kaadlaw. Tanamin sa imo, ano ka, soltero? Wala ka din na nagpaulit sa balay, kundi dito ka sa ginikanan mo!
0: Dito lang ako makapuhay kag makangkon sa kalinong! Kay kung dili ko sa balay, gina-impir na mong pampaysaron ko! Hindi ka kinsindi sa kakapoy ko!
1: Satan na nila ka, Tiana! Kapoy ka, Jojo! Wala na ako sa mabatian sa imo! Magluwas na kapoy ka! Kapoy ka sa panimalay nga ini! Kapoy ka sa akon! Mas ginapasalabi mo pa nga magkapat sa mga kamos ang tao nga hindi mo kilala! Sang sa mag-usay ka sa bisang 10 minutos na lang! Agad mapamangkot mo ako! Kung kamusta man ako! Kung ano nagkatapusan mo sa mga anak mo!
0: Ginabuhat ko mali na! Ugaling! May lain din niya nga nagdalagan sa utok mo!
2: Daddy, mali! Nag-aaway ka mo!
0: Jolimar, aara ka dira? Nag-aamata ka na?
1: Na, ala! Sabtaw mga anak mo!
0: Mga anak, palapit ka mo sa akon. Dali, dali. Nahidlaw ako sa inyo. Dali ka mo kay Papa.
2: Daddy!
0: Paksa ninyo ako kaduha.
1: Ibe! Wala sa mapalagot sa iyo!
0: Sili? Wala na nakatabo sa imo! Mga anak ko sila! Kagamay nila ako!
1: Amoy ka matuod nila, Jojo! Pero nagpaka-amoy ka gitbala sa matuod sa ina! May mga oras na gusto ka nila nga ara ka! Pero nagkakagabihan na lang nga hindi ka nila makita! Kaya ginauna mo pang ibansang sa ina! Kagagasubong ako na lang ang tanan niyo obligasyon para sa ina! Ako na ang ila naging iloy kagamay! Ara ka mong matuod, pero wala ka!
0: Sili, hindi lang isa katuwid! Kundi madugay lang ang tinuwid na amusin ang dalagan sa kabuhita! Ngayon hindi kagyapon magkakagob sa trabaho ko, haw!
1: Trabaho ka na lang ang trabaho! Sanihin naman kami dapit sa mga bata mo sa imo, ha?
0: Nan! Amo na malahin sa inyo eh! Kaya hindi ka magkakagob sa sitwasyon ko! Ang imo lang yung ginapanumdo mo! Nagkakagugana ako si Musili! Ha? Halo ang undod sa gugan ko! Bangod wala ka sang ginahatag sa akong nga energy nga maayo kag inspirasyon! Ay, naibaluan mo lang! Amo pagsukmat sa akong sang tanalya diyon nga ako lang pirming may sala! Pinalo ko, aw! Nagatrabaho ba na gupara sa atong tanan?
3: Hindi pa kita mamagutan sa mga away!
0: Jiggy!
2: Mami, Daddy!
0: Jiggy!
2: Jiggy! Natumbakan na lipo!
0: Jiggy! Jiggy! Anak! Anak ko! Jiggy! Jiggy! Huwag lang ka! Talon ko ikaw nga ko sa ospital, ha! Jiggy! Jiggy! Sorry ka na lang! Sorry ka!

0: This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
1: Pirmi makabatsyag sa ngalay biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
2: Maayo ang lawas ang bata mo.
3: Sus, masakiton man ino.
2: Ay! Ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
6: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
10: TTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500. In 2 times ko. So buong napagpakwa ko. Nag-136 na lang ang sugar ko.
9: TTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3.
13: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
14: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
13: Wow! Mas pinagaling pa?
14: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
14: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nadulang akong nga ulcer.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
4: Ilong Ranger?
5: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
4: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
5: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
4: Sipon agad?
5: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzep C Plus 40 with zinc agad.
6: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung doble, okay! Maldi linata sa Supplement 2 in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubanan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maldi linata sa Supplement 2 in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubanan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
2: Santo Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santo Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santo Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
10: Ako si Roy, kaangko na ko sang fatty liver. Dugang pas ang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Santon Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Santon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.

nalipong si Gigi. Mapilitan na bala si Jojo nga magpauli sa ila bangod sa natabo sa bata. Mga pinalangga namon nga mga tag palamati, sunda pagi din yung kasugpon sa kasaysay ni Jojo sa Bacolod City nga aton gintiguluhan. Answering the call. Diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Talk, talk, talk! Lechong manok! Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tata! RMN!
4: I have lagnat! And I have sipon, bag 2! Pwedeng flu!
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nuns Liniment Oil.
8: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
7: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
8: Nuns Liniment Oil.
7: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
8: Nuns Liniment Oil.
7: Feel better, live better.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
12: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Supple Plus Gold.
15: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gin tumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
14: Supple Plus Gold.
16: Makak sa mga butika.
17: Na-meet sining salmig litro. Share-share ta sining litro ha. Carl, palihog gani sang chicken inasal.
18: Carl, palihog man bisang pork barbecue.
19: Palihog Carl sang kinilaw nga isda please.
17: Ti, naaway di galapot sa akon ng salmig litro. Uy, share nyo man ay.
20: Kun barkaday, parehas tanan. Share-share sa salmig litro kan anay kag sinadya. Salmig litro, share sa kanamit.
17: Palihog hata gani kay Carl ang bill.
19: Carl, di ina si Carl.
20: Drink responsibly. San Miglitro, kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
21: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo, aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
10: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
22: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upon natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
23: Pirmi nagakalabo ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatan-aw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
22: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
23: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iya mga ingredients, ginsulayan ko. Kag indi ka magpasakay. Amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
24: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinaka
0: pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
5: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag-Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
6: Rest Time to the rescue.
7: Unilab quality yan.
5: Simethicone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Maayo ang lawas ng bata mo.
9: Sus, masakitan man ino.
8: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede kihapon magka-immunity gap.
10: Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw.
11: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
7: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
14: Agay, nabughat ko. May upod pa kang sakit lawas, sakit ulo, kagilana.
15: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
16: Masdasig banat sa abat.
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Supple Plus Gold.
19: Ako si Jovin. Sobrang kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko. Ah.
18: Supple Plus Gold. Kala sa mga butika.
20: Ang init ng nagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya nga Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sang inyo lawas, naibuloan nyo ng imonyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
13: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Power Singing Diva sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
4: Mami, itigil ang drama.
5: Angeline,
4: may na-discover na akong timplado na at may sustain.

0: comment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Donito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa lahi, pighati sa mga mapang-api. Parekoy, Ronel Sorbito at Master Don Donito.
5: Welcome sa isa namang edisyon gabagbakalagad sa palatuntunan targitan ay sa Udto karong adlaw kita nga Miyerkules. Yari kita mga kabiyanan sa pitsa 3 sa bulan sang Hunyo 2026. Kamusta na nga itong mga suki sa kanginan? Tabok sang kadagatan, kaumahan, kagabukiran. Welcome Iloilo, welcome Western Visayas, welcome Philippines. Bilog ka kalibutan basta may mga internet. Nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
6: Of course, kita nagabi-abi man. Sa tanan, sininaton ng mga suki malin sa aton, sinihing mga mapisan ng mumuhuma sa aton kabukiran, pakadto sa mga pinalangga naton ng may ngisda sa aton kadagatan. Halin sa mga karinderiya, pakadto sa tang-satang sa ka mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers, nga tikaro nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
5: Inyo kami babatian sa City Siri 4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
6: Inyo man makita na mo mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
5: Sa kinandano po ng inyo mga biyan mga amigo sa kangina na Master Kilabot, the great of the whole universe, basta laon, balok, ang binayaan ng pagamalan, Master Radyo Man Don, Mr. Green Boy, Dolido.
6: And ang kilabot sa mga kulyala at iba pa basta may palda tapos kagid-iha, Mr. Hot and Spicy, Radyo Man Ronel Sorbito.
5: Kaginiang targetanay sa Udto. Subong adlaw mga kabiyanan, standby, kay check na to ng report diri sa aton ng mga Radyo Man reporters, Active Mobility Conference 2026, gipadigayon sa Iloilo City, MMDA General Manager Torre, nangin dinapit nga bisita ba? Si former chief of PNP chief ha Torre ari diri sa Iloilo mga kabiyanan, i-check ta ni karon eti mayoning expertise niya sa MMDA kung ano ang mga best practices dito base madala taman diri sa Iloilo mga kabiyanan.
6: So dugangan nato din diri sa aton sini nga pagpangalagad ba kabiyanan kag subong man no i-dugang nato ni informasyon about gin ano gin-expel gin si Miao Miao sang House of Representatives.
5: Oh, yeah.
6: Kaya grabe gin man pare ko yung kasagsaganto sang problema sa Senado sang May 13 ato nang linok panay. Kapag wa siya sa social media ya nga ti damo na kuno ang napilasan kag napatay. No? Kag subong man atong sa kaso ni Vice Mayor
5: Lamasan,
6: Lamasan
5: o isa pag ito.
6: Ang ginambala ko doon nga may labot si Congresswoman Janet Garin.
5: Ano pag ito yun? Ano ni si Mayor?
6: Pare ko,
5: layo na ginya.
6: Hindi na insakto ang paminsaron. This insinuation pare ko is not, hindi niya maayo sa isa ka-legislator doon gagagawa karon. There is something wrong with you na. Kagambalon mo mga kopdanan mo da, mga buhaya, mga makawat. No? So that's something else. Ngati sila mismo may rules sila dira sa House of Representatives. Kung paano man nila madisiplina hindi, ang ilang nga mga upod.
5: Hindi ni sa nagligad nga gindagdagan man sa warrant to arrest ni sa kaso. Gin-file sa
6: Enrique.
5: Kaso ni Enrique Razona.
6: Oo.
5: Ato balang pag-angot niya sa anay kaliado niya sa National Union Party. Kag sa tayko nga si Enrique Razon sa korupsyon nga wala sang nagakaigo ng ebidensya, Mabla Master Don.
6: Oo.
5: Tapos gin-insulto niya pagid ang kaangay niya ng mga House members.
6: Oo.
5: Pagi sa paghalimbawa niya sa mga ini sa buaya sa mga litrato to bilang agin pang post sa social media.
6: Yes, yes.
5: Lunduman mo tuntugit tapos are pinasibangdan niya pagit si House sa plenary sa House plenary session pagi sa pag live stream agod niya mapagwa sang asala nga pahayag kag pagtuga sang pomosyon sa iban pagin nga may membro sa House of Representatives. Plus pagin ni kailamasan nga ginintrahan niya.
6: So bakit, kadamo na parikoy panggarit-garit ito kay Sandro Marcos.
5: Oh.
6: Na no, ano ya, ginabidyo-bidyo ya. Those are things nga daw hindi na mayo sa isa ka fellow colleague mo sa House of Representatives ang ginobra niya. Do ginapakalain niya mga kaupdanan niya. End result, ginapakalain niya ang institusyon no, sa House of Representatives. Di nag-decide sa history parikoy, tatlo pa lang mo. Ka mga congressman no ang na-expel no amo ini si Dominador Gomez no ang reason sini among political rivalry kuno nila ni this was on the 1908 ini ang dason sini si Teves dumduma mo kay ti
5: siyempre na involved sa dako nga krimen ginimo siya nga siyang ginatudlo mastermind sa pagkakay kay Digamo.
6: Kag malawig ang absent niya, kay nanago siya mo.
5: Nago siya?
6: Oo.
5: Nangita sa asylum to sa dito sa may
6: Timor-Leste. Timor-Leste. Mm. Kag subong man, si Francisco Kiko Barsaga, no? Discourteous kanda, kaangay nga mga mamamalida, paggamit sa social media, para pakalaino ng kamera. Na, kapatan ni si Bato de la Rosa, ni nagbigal pa ni Parikoy, karawin sa absent niya, isa tani ni sa mga gin-expel mo, no? Sa Senado pero ti ulatok malo hindi man mangiya sini mga kopdanan magubras ini no against iya
5: kita mo si Senate President Alan Peter Cayetano sa subong niya why gid kahapon nga adlaw why naman sinipot ang sesyon sa Senado tigi na panawagan na siya master don kay siging sweldo isang tawo baka uluya nimo
6: this is the first time parikoy nga ang Senado naguntat sa pag-ubra because hindi mag-preside ang presiding officer ang Senate President. Hindi mo kita sina, no? Pwede ina nga kulang sila sa quorum, pwede ina nga nag-walk out ang iban, pero this is the first time, duwa na kaadlaw, nga wala iya nag-sesyon gid because nagapamatok, nagaboykot ko no, ang Senate President.
5: Nagbago na gani ang plenaryo sa Senado, ara na sa social media.
6: Oo.
5: Nag-live selling naman saya kahapon ng adlaw. Ti, ang iba na takaan na niya, Master Don.
6: Amon.
5: Kay gahambal, gagahambal. Ihambal bala na sa plenaryo sa Senado?
6: Oo.
5: Hindi ka manago kay muda sa social media mo kay ginakulbaan.
6: Oo.
5: Nga base kon islan siya.
6: Yes.
5: Iba gani. Titanan mo kung rason to, ala, i-plastar to bala sa Parikoy, plenaryo.
6: Wala ako kakita na sulapo sang isa ka tao nga grabe ang kling sa power no bisan makauluya na ang ginaubra niya para lang gid mapanatili sa pwesto galib siling man siya dumdumanyo sang nangin speaker of the house ni siya kag hindi pagtumanon parikoy ang term sharing nila ni Congressman Lord Velasco no nag live siling man siya kung may boto kayo ti pali ano nyo ko ginpapadlak niya ang House of Representatives. That is why dito nag-meeting ang mga congressman sa isang ka-hotel, Parikoy. No, kag nagbinotuhay, overwhelmingly, dagdaog to si Lord Velasco sa butuhay to. Hindi pagpasudog, ginpadlak yung House of Representatives. Amuning style.
5: Style yet. Hindi nalayagid sa Senado, Master.
6: May nagluod-luod man to siya kaginano sa mga evangelisto, Parikoy, ng panglupangadi man to siya. The same tactic ang ginubray ni Subong masinalipat lang mga pamuluyo tabla.
5: Pi ako kwaniya. Makon mong obra mo bayaan mo bangod lang yang updan nyo to yang dinakop sang gobyerno. Oh. Kay may kaso to siya. Ti alang-alang basulon ta na kay hindi ta man mabasol ang gobyerno magfile kaso kontra sa iya kay ti may mga complaint mga kabiyanan parte sa plunder.
6: Oo. Oh.
5: Kay Jinggoy. Ti karon kundakpon na sa kay bangod may kaso sa actually hindi man lang yung first time nga dinakop sa ikatatlo na ni.
6: Yes.
5: No? Nagbachelor sa una, nagmasteral siya, subong doctorate na.
6: Doctorate na.
5: Oo. Oh.
6: Kumbaga sa dinagyang ni Hall of Famer na ni.
5: Ti, pinano pa na iyang amunan.
6: Grand
5: ti,
6: ano?
5: Butang taap, kaapin mo siya. Grand slam, grand slam. Ti, kaapin mo siya, okay na. Parang simpatiya mo, pero ang trabaho niya sa pumuluyo sa Pilipinas, ubrahon yun, hindi yan sila nga kay Kumo nga na may kaproblema ka mo to kung sinimana kag binula na mo, manayang way ka mo.
6: So ano ka mo, pamatsyagan ko parikoy nga do, hindi sila kapangsyon kay Kumo, gindakob si Jinggoy Estrada? Atake ko no sa institusyon? No! Imo niya pagpanumdom kay Tano. No, ini parikoy dapat gipanawagan naton i-hashtag resign kay Tano na kita. No, hindi ni pwede nga magpadayon ni karon ang katuntuhan nga ginobraya da sa Senado, no? Ang kamango niya, ang katunto niya, ang kadalok niya sa poder. Amo na karon ang nakita dira kay ambalya. Alam ko na yung plano ninyo.
5: Higikwan na ya. Aga overthink kay Moya. Ti tanani nga gipanghambal ya Master Don, produkto ini sang overthinking.
6: Yes.
5: Kay bangod nga nagapanumdum siya nga amuning plano nila, amuning plano nila. Sobra ka pa imo kay Amy Marcos sa nagligad nga nag-overthink panto siya. Ato ya gani ya ginako igid sa ulihin nga daw nag-pick news sa sinati at least bas madayon na ang eleksyon.
6: So nalipay nako. Sino naghambal ma Amy nga hindi madayon na eleksyon? Sobra ka naman imo sa eminasyon mo. Ginambalan mong imo nga utod sini nga bangag pero sanan nga sintomas wala si imo.
5: Ay, doon ka.
6: Bishet, o. Ito galupaw pa rin ko, eh. Di ki mo kita sina, do fake news yung ibutang mo to ya sa Senado, sa plenary. So, are we promoting sang opinion o kung fake news sa dira mismo sa hallowed ground sang Senado? Do, hindi ako yung magpabor sina. So, ang nagtulod na na niya ginuban ni kay Tanon, eh. No? Bangod sa kadalok yung sa poder, plain and simple. No? Pag kadalok yung sa poder, kag ang possible pa rin ko, eh. No? Nga impeachment trial dira. Nga kung na sila dira ang mayoriya, makontrol nila ang mga motion dira. Mambala karon nag-object ang prosecution, ay object, nga pasodlon ang ina karon nga testimony niya, ang ina ang ebidensya. No? Ma-rule ina ang mga senator. No? Tikong damo sila, mambala sila, tsakto na. Hindi magpasodla na.
5: Master Don, halin lang sa pagpungko niya bilang Senate President. Kagamo. Nagamo na. Kag nag-nosedive ang... kwani ang
6: imahin
5: sang Senado, no? Kay hindi dapat nga magsigi ini. Ako sa iya, kung may delikadesa, sa resign na gina siya. Iatag sa iban nga kapablida. Kay,
6: ikaw, siyang rason eh.
5: Siya, Master Don, siya do kaparas. Ba, kabasa. Ba, ka mahilig mag-accuse sa iya kapwa senador.
6: Nga wala
5: no?
6: Man ebidensya.
5: Wala man ebidensya. Daw iabla ka, hindi man takambal nga iya ka kwan kay tiba si makiganta di karon. Pero kabasa sa baba daw hindi bila linalaki nga. Hindi bila isa lang bla ka istorya, isa kambala mo na oh.
6: Oh, kung
5: matutong usapan bla.
6: Kung matutuod siya parikoy nga leader, gin-unite yan eh, no? Sesyon siya, direkta istoryahan, meeting kita, no? Pero di, lang taon karon kung sa ikatatlo nga adlaw kay amon ita ning last day parikoy. Sang ila sini nga sesyon before sila mag-pause for ma-post sila, dumubulo bakasyon sila, no? Amoy na ang sabahin sang Senado. But we will know, karon alas 3 ang takna sa apon, kung magabalik na ang sesyon dira.
5: Kung ako ba, hindi naman sa mag-attenda. Matyag ko, hindi na kayong ilan. Gusto niya kuno da yun noon, ang Blue Ribbon Committee session, or meeting.
6: Hearing.
5: Kay gusto niya magwa ang kamaturan dito. But ano ginang kamaturan, being magwa dito?
6: Gina-delay nila ni Pareko, it's because nga ginakulbaan siya nga may ara na sang mayoriya ang minority. So kung magsesyon siya, kibuton siya, kaya mo niguro nabalaan niya, base may idea na siya kung sino nang sailo sa majority, nga ginaipos-ipos lang subong sa minority, kag amuna, kag siyempre, mabalasa naman sa committee chairmanship.
5: Kaya amuna, ginakabalakaan niya, siling niya, dapat madayon gini ang hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya siling niya, kung may islan, base islan niya si Rolante Marcolita. No?
6: Hindi kimo kita.
5: Siling niya, gusto na muna na magwa ang kamaturan. Ang buta nung gining kamaturan. Kay si Romualdez, Master, gin-imbitar nila sa sining hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. No? So, i-check na ito. Iniko na nung ginbing ihambal ito. Ano ginang alas nga ginahambal nila, Master Don?
6: Oo. No? Yung malita, boys malang yapon, itong itin marins to. Nga ginbalik naman. Ginrevoke nila, nagligad nga law ni Pia Caetano, pero binalik basi sa insistence ni Marcolita man. Tinawabla, Blue Ribbon Committee pa rin ko, ya, ga-investigar kada sang korupsyon, sa bahin sang mga anomalya sa bahin sang gobyerno, no? Pa, mga state policies ta. Tapos, ang imo nga vice chairman sa Blue Ribbon Committee, si Marcolita nga may kaso nga plunder, kasi Jinggoy Estrada nga may kaso nga graft kang plunder man. Amo nang vice chairman ni Pia Caetano, wala pa yung minority dire. But anyway, lang taon naton ini, no? Bantayan naton ini in the next coming of days ba mga kabiyanan.
5: Oy, World Bicycle Day gili subong, no? Amin ni nga ulo exercise kag kwani, apulo pa balas, no? Kag ang city naton ti Bicycle Day mabla subong. World Bicycle Day ti ang city naton na very friendly gin when it comes sa mga bisikleta at iban pa, no?
6: Ako niya parikoy, kadamo na sa mga utod naton nga health conscious, no? Bisan gabi kita ko may nag-jogging dito sa Liberation Road, Sunset Boulevard, kadamo pa, no? Kanami isang lang taon, So kung ikaw nagabisita diri sa Iloilo City, makita mo ina, no? Mm. Kumana, oh, karami sila. Ma-feel safe ang mga tao. Kaya bisang gabi, nag-jogging pa rin.
5: Kag Master Don, ang city of Iloilo, ang Iloilo City Hall, magabalik naman sa 5-day work week sa yes. next week.
6: Magamatamat
5: na. Nag-aapas na sila kay una na diring nagmando ang provincial capital.
6: Yes.
5: Anyway, balikan natin ini sa itong pagpangalaga. I-check na mga dagkong balita nasunod kag international lupo ng RMN Network News. Magabalik ang Targetanay sa Udo.
3: RMN Network News. Person Galotero Fuentes, Tatak, RMN. RMN Network News.
7: Mga balitang dapat pang abangan, Vice President Sara Duterte nagpaabot ng suporta kay Congressman Kiko Barzaga kasunod ng pagpapatalsik dito sa Kamara.
8: At may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, sinampahan ng kasong kriminal ng kaanak ng isa sa mga biktima. Bilang ng mga nasawi sa trahedya, umakyat na sa 23.
9: Buntag na Pilipinas sa Idupos.
10: Ilumong foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
9: Comrade Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
11: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
12: Noong July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabi Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague sa Netherlands. At ayon pa rito, walang visa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang, sa likas na yaman, gaya ng langis at natural gas, sa loob ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa 9 na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan.
3: RMN Network News.
7: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, kailangan tutukan ng taong bayan ang mga nangyayari sa Senado para sa grupong Bantay Senado. Tila mga batang nag-aaway ang mga veteranong mambabatas. Sa ngayon, naniniwala si Professor Clive Arguelles, spokesperson at convener ng Bantay Senado, maituturing na krisis ang ganap sa mataas na kapulungan. Dagdag pa rito na tila hindi na nahihiya sa taong bayan at mga taong naghalal o naglukluk sa kanila sa puwesto.
13: Meron po talagang crisis of public trust sa ating Senado sa ngayon at nakakadismaya na wala po silang kahihiyan na lang doon sa ating mga kababayan dahil para lamang po manatili, alimbawa, ang control sa Senado ng Senate President natin at ng Senate Majority, okay lang po sa kanilang talikuran, yung kanilang pong tungkulin bilang mga mambabatas. May mga nakabinbin po dyang mga batas na wala pong pag-usa dahil dalawang araw na pong walang sesyon. So marami pong naaabala at napeperwisyo po yung kawalan ng sesyon. Sila naman po ay inihalal para po maglingkod sa taong bayan. Pero ngayon po, hindi po sila nagpapapasok.
7: Nababahala rin ang grupo sa kahihinatnan ng impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte kung hindi pumapasok ang Senate President at hindi dumadalo sa sesyon ang majority block.
13: Ito po ay planado talaga na lumabas po si Senator Bato de la Rosa, no? Inismuggle po yan ni Senate President papasok ng Senado para makaboto nga at mapalitan po yung liderato ng Senate, no? At ang inaantay lang naman po natin ngayon, papaano po itong Senate Majority, yung bago pong Senate leadership, makakaapekto doon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At ngayon nga, ang pangamba natin, maaaring magamit itong deadlock sa Senate ngayon, itong stalemate sa Senate ngayon, baka magamit na rason para ipagpaliban ba o magkaroon na naman ng pagkaantala doon sa impeachment trial.
7: Kaugnay nito, tutulang grupo na isinusulong ngayon na payagan ng teleconference sa sesyon.
8: Nakakabahala na ang nangyayari sa mataas na kapulungan. Yan po ang pananaw ng political analyst na si Professor Clarita Carlos, bagamat magandang panoorin ang kadramahan o yung Senate flick sa mga senador, ay hindi ito nakakaganda sa imahe ng institusyon at maging sa bansa. Sinisisi naman ni Professor Carlos ang sistema ng politika sa bansa at ang personal na interes ng mga nakaupo sa puwesto.
14: Kapagkat nang ganito nangyayari sa mga institusyon natin, hindi maganda sa ating republika, sa demokrasya natin. So, nangangamba ako at siyempre naiayamot na rin. No? Siguro kung uugatin natin lahat kung bakit nangyayari ito. Kasi sirang-sira ang political party system natin. Nakita mo ang kanilang mga desisyon ay desisyon bilang individual. Kung meron tayong political party ang mananaigan. Ang nangyayari ngayon ay kanya-kanya sila. Nakita mo naman ang composition niya, nilang magkakapatid ang nandyan. So, ang dami ng talaga mga na-compromise, including the Senate particularly.
8: Nagtataka rin si Carlos kung bakit sa Senado inaasa ang mga investigasyon gaya ng flood control scandal gayong meron namang justice system sa bansa. Dahil dito nabubuo rin sa kaisipan ng publiko na ang Senado lamang ang may kapangyarihan na habulin ang mga nasasangkot sa anomalya.
14: Ang pinagtataka ko lang, God, ay bakit tayo palaging umaasa sa kanila na imbestigahan yung flood control, etc. Saan dyan naman ang justice system natin? Andan yung investigating body natin. Sila nag-iimbestiga sila sa Blue Ribbon para sa in aid of legislation para makagawa sila ng batas. Bakit ang tono ng mga tao ngayon eh, parang ang Senate lang ang makakaimbestiga ng flood control. Diba?
8: Sa mga nangyayari sa mataas na kapulungan, naniniwala si Carlos na pagod na ang taong bayan at naghihintay na lamang ng susunod na eleksyon. Pero pinapayuhan ito ang mga butante na maging matalino naman sa pagpili ng mga iluluklok sa pwesto.
7: Naghain ngayong umaga ng reklamo sa Office of the Ombudsman ang Koalisyong Tindig Pilipinas laban kina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Kasong obstruction of justice ang isinampan ng grupo laban kina Cayetano, Padilla at Aplasca dahil sa pagtulong umano para hindi maaresto at makatakas si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa panayam ng DZXLR in Manila, binigyang diin ni Tindig Pilipinas co-convener Francis Kiko Aquino D. dapat managot ang mga humadlang sa pagpapatupad ng legal na proseso at nagpahina sa katarungan sa bansa.
15: Talagang mali po yung on sa point po ni Sergeant at Arms. Inamin naman po niya na siya yung unang nagpaputok noong May 13 at talagang lapag po ito sa lahat ng mga security protocols ng Sergeant at Arms. No? Sa side naman po ni Senator Robin, yung alam naman po ng lahat na may warrant laban kay Senator Bato, pero tinulungan pa rin siya na umalis ng Senate premises ng Patago. No? And then sa case ni Senator Alan, yung pag-place kay Senator Bato sa protective custody, tsaka yung supervision niya kay Sergeant at Arms Aplasca, we think na liable din po siya for obstruction of justice dahil sa mga instructions na binigay niya po nung tatlong araw na yon. I think kailangan may consequences po yung mga ginawa nila para magkaroon tayo ng rule of law, para magkaroon ng konting stability naman po tayo.
7: Nagpahayag din ang pagkadismaya ang grupo sa nangyayari ngayon sa Senado kasabay ng pakikiisa sa panawagan na magbitiw na si Cayetano sa Senate presidency. Git ni Aquino D, nakababahala na dahil puro politika na ang nangyayari at nakakalimutan na ng mga senador ang kanilang trabaho.
15: Nakakabahala yung nangyayari. And I think I would encourage people na sumama din po sa mga ganitong statement, pero two, I think pili ko magkakaroon talaga kasi very just from yung putukan ng May 13 hanggang sa talagang pag-abandon na sa tungkulin nilang mag-legislate ngayon, I think talagang nakakasuhan na yung nangyayari sa ating Senado. So I think lalabas din po yung mga ganitong boses.
7: Yan po ang tinig ni Tindig Pilipinas co-convener Francis Kiko Aquino D sa panayam ng DZXL RMN Manila.
3: RMN Network News.
8: Sa iba pang balita, Vice President Sara Duterte nagpaabot ng suporta kay ex-Congressman Kiko Barzaga kasunod ng pagpapatalsik dito sa Kamara. Ang kasama natin sa balita niyan, si Rajuman Joyce Adra.
3: RMN Live Reports.
16: Naglabas ng open letter si Vice President Sara Duterte para kay Cavite Congressman Kiko Barzaga matapos itong patalsikin sa Kamara. Sa kanyang liham, sinabi ni VP Sara na kakaiba si Barzaga lalo na't hindi ito naging convicted sa kasong child abuse, hindi nag-uwi ng mali-malit ang pera ng bayan at hindi nagdadala ng cocaine at alak sa opisina at lalong hindi pumapanig sa korupsyon at pang-api. Binigyan din pa ng pangalawang pangulo na siya man ay itinuturing na kakaiba at ilang beses siyang tinawag na baliw, bobo at kung ano pa dahil lamang sa pagtanggi niyang sumunod sa nakasanayan. Inihayag din ni VP Sara na ang lakas na pinakita ni Barzaga ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming Pilipino. Ipinaabot din ng pangalawang pangulo kay Barzaga na siya ay mahal ng Diyos, ng mga Caviteño, ng mga Dabawenyo, ng mga Agila at ng mga Pusa. Kasama mo sa DZXL Manila, Rajuman Joyce Colliantas Adra, Tatak RMA.
7: Sa kaugnay pa rin balita, ilang mga kongresista pumalag sa pagpapatalsik kay Barzaga bilang miyembro ng Kamara. Kasama mo sa balita si Rajuman Grace Mariano.
3: RMN Live Reports.
16: Mariin nga nga pinalaga ng ilang mga kongresista ang pagpapatalsik kay dating Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga bilang miyembro ng Kamara dahil sa kinakaharap niyang ethics complaint. Ayon kay Davao Representative Isidro Ungab, hindi dapat higitan ng parusa kay Barzaga ang mandato na ibinigay sa kanya ng mamamayan ng kanyang distrito sa Cavite. Tiniyak naman ni Sagi Party List Representative Paulo Henry Marcoleta na ang pagsipa sa Kamara ay hindi magpapatahimik kay Barzaga sa pagpuna sa mga katiwalian sa gobyerno. Nangangamba naman ang sinabotas Representative Toby Chianco na ang masyadong mabigat na parusa kay Barzaga ay maghatid ng takot sa mga kongresista para magsalita. Si Caloocan Representative Edgar Erice naman napakanta pa nang sabihin niyang anuman ang mga social media post ni Barzaga ay hindi sapat na rason para pagkaitan ng kinatawan sa Kamara ang mamamayan ng Dasmariñas, Cavite.
17: It overreaches the speech it would punish. It overrides the voters who chose him. It overshoots every principle of proportion our Constitution was raised to protect. So let us discipline if discipline is due. But let us not expel.
18: Akala nyo ba ay mapapatahimik nyo si Kong Barzaga sa pagpuna sa katiwala ng gobyerno kung siya ay tatanggalin ninyo bilang kinatawan ng Dasmariñas City? Alam nyo naman na hindi. Wala na bang malayang pagpapahayag ng damdamin ngayon?
19: Pwede na tayong takutin dito na huwag na lang tayong magsalita dahil pwede tayong parusahan.
20: Sino ba ang tunay na baliw? Yung bang isinilang sa pag-iisip ay kapos? Usto ang isip, ngunit sakim naman na lubos. Ang mga social media posts and speeches ni Kong Kiko Barzaga na bumabatiko sa pamahalaan sa Administrasyong Marcos at iba pang opisyal ng pamahalaan kabilang na ang Kamara at Senado. Gaano man ka-provocative o ka-harsh, ito ay hindi sapat na dahilan upang pagkaitan natin ng kinatawan ang daan-daang libong mamamayan ng Dasmariñas, Cavite.
16: Kaugnay nito ay pinalitan na ngayon ni Barzaga ang profile name niya sa kanyang Facebook page at ginawang ex-Congressman Kiko Barzaga. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
8: Magkasama sinampahan na ng kasong kriminal ang may-ari at ang kontraktor ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Kinilala ang complainant si Maricel Sapungay, ang kaanak ng isa sa mga nasawi sa trahedya. Kabilang sa mga kinasuhan ng reckless imprudence resulting in homicide, ang may-ari ng gusali na si Ernest Jackson Lim, kontraktor na si Johnson Ku, site engineer na si Engineer Arlo Ligzanan at iba pang sangkot sa insidente. Samantala, humiling naman ng CIDG Angeles City Field Unit ng Hold Departure Order at Immigration Lookout Bulletin laban sa mga inirereklamo. Sa pinakahuling tala, umaabot na sa 23 ang kumpirmadong nasawi matapos ma-recover ngayong umaga ang isa pang bangkay mula sa gumuhong gusali.
3: RMN Network News.
7: Samantala, ang Pilipinas magpepresenta ng venue ng pagtatayuan ng regional stockpiling para mapanatili ang matatag na supply ng petrolyo sa ASEAN region ayon sa DOE. Kasama mo sa balita si Rajaman Gerald Ulep.

0: Network News. Network News.
1: Pabalikan na lamang natin si Radyo Man Gerald Ulep. Samantala, ilang top provincial most wanted persons nasa kote sa Bataan. Kasama mo mula sa RMN Bataan si Radyo Man Mike Sigaral.
0: RMN Live Reports.
2: Sunod-sunod na naaresto ng Bataan Police Provincial Office ang top 4, top 5 at top 8 provincial most wanted persons sa serya ng manhunt operation ay sinagawa sa iba't ibang lugar sa Central Luzon. Ayon kay Bataan Provincial Director Police Colonel Marites Salvadora, bahagi ito ng pinaikting na kampanya ng kapulisan laban sa mga nagtatagong mga pugante. Naaresto sa Barangay Tala, Orani, Bataan ang top 5 provincial most wanted person na naharap sa kasong paglabag sa RA 6425 Dangerous Drugs Act of 1972. Isinagawa ko pila ng pinagsanib na puwersa ng Orani Municipal Police Station, Provincial Intel Unit, Provincial Investigation Detection Management Unit, RIU-3, Bataan PIT at Bataan Provincial Highway Patrol Team. Samantala, nadakip sa Barangay Poblacion, Santa Maria, Bulacan ang top 4 provincial most wanted person na may kasong acts of lasciviousness kaugnay ng Section 5 ng RA 7610, habang na-arresto naman sa Barangay General Lim Orion, Bataan ang top 8 provincial most wanted person na harap sa kasong frustrated murder. Kasama sa Bataan, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN.
0: RMN Network News.
3: Ang Pilipinas magpepresenta ng venue na pagtatayuan ng regional stockpiling para mapanatili ang matatag na supply ng petrolyo sa ASEAN region ayon sa DOE. Kasama natin sa balitang yan si Radyo Man Gerald Ulep.
0: RMN Live Reports.
4: Ang Pilipinas sa mga lugar sa bansa na pwedeng pagtayuan ng regional stockpiling facilities para mapanatiling matatag ang supply ng petrolyo sa ASEAN region. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garina, mahalaga ang pagtatayo ng stockpiling facilities sa bansa para maging handa rin ang Pilipinas na tumulong sa iba pang bansa kapag tinapos ang supply ng langisa. Anya, may mga lugar na silang nakikita sa bansa na pwedeng pagtayuan ng pasilidad sa ilalim ng Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia o Power Asia. Susuportahan ng bansang Japan ang Pilipinas sa Strategic Petroleum Reserve Program. Kadilang dito ang pag-develop sa bagong stockpiling facilities na dadaan sa feasibility studies, capacity building at technical cooperation. Sa Pilipinas, sinabi ni Garina na mahalagang magkaroon ng stockpiling system para hindi magkaroon ng kakulungan ng langis, lalo na kapag mayroong oil crisis sa buong mundo.
5: On the Philippine side, number one, national stockpiling system. Ibig sabihin nito, we will have reserves in the country, additional reserves. Not only on the private or the additional stockpiling that is being done by the PNLC. This will be a more systematic and a more organized system. We will have our own reserves in the Philippines, sufficient enough to weather any effects or disruptions in the countries where we get our oil.
4: Kasama mo sa D-Vexel, RMN Manila, Radyo Man Gerald, B. Ulet, Tatak, RMN.
1: Sa atin naman balitang sports, malakas na naging simula ni Alex Ayala sa kanyang grass court campaign matapos durugin si Priscilla Hon ng Australia sa score na 6-0, 6-1 sa opening round ng Lexus Birmingham Open sa England. Agad na ipinakita ng Filipina tennis sensation ang kanyang tika sa court sa pamamagitan ng matitinding ground strokes at matatag na service upang dominahin ang buong laban. Dahil sa panalo, umabante si Ayala sa susunod round at nakakuha ng mahalagang momentum sa pagsisimula ng grass season. Samantala, patuloy na inaabangan ng mga taga-suporta ang kampanya ni Ayala habang hinahabol nito ang mas mataas na ranggo sa international tennis circuit.
0: Network News.
1: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyo Man Drew San Fernando.
3: At ako po si Radyo Man Angel Garcia.
1: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
0: RMN Network News.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok ang Tigang Aplema, Afford Pa.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Namit, sining salmig litro. Share-share, ta sining litro ha. Carl, palihog, gani isang chicken inasal.
9: Carl, palihog, man bisang pork barbecue.
10: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
8: Ti, naaway di galapot sa akon ng salmig litro. Uy, share nyo man ay.
11: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa salmig litro, kananay, kagsinadya. Salmig litro, share sa kanamit.
8: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
9: Carl, di ina si Carl.
11: Drink response. San Miguel Litro, kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
12: Life Extension, Vitamin D3.
13: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States, the Life Extension Foundation, na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
12: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may Vitamin D3, Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Mga kabiyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Ang manubong vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosaloog poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
2: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm!
7: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangkong kumaka bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Paino ang paninisis ng D3Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng galing sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
9: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makatapos mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Ariel, nagtantosilitis ang nagligad, sikisaki, kaya katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day, tatlo kadla. Ula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C! Mabaka sa mga butika. TTX 500!
11: Gina Cano, ang ginabatya ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
12: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
13: Sa TTX 500.
11: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
13: Subong kamusta?
11: Okay na, halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-o ginabatya.
9: TTX 500! D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
15: Top, top, top, lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!

0: sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Shout out sa mga call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress namon sa shift, grabe. Kapit pa kang graveyard, permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kunting mo nag-suggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabulikan sini nga mabalik ang mga dulang nutrients sa akon bang mood sa stress. Ganit sa bong, fresh and focused with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try nyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
5: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang BBTO, mag-Farex B araw-araw.
7: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Cellphone Plus Gold.
10: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod sa duwa ka bulan noong pawan
9: ko. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
11: Pinagaling.
9: Pinahusan.
11: Cellphone Plus Gold.
12: Bilid sa mga butika.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS. Cellphone Plus Gold.
19: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
18: Cellphone Plus Gold.
20: Makal sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kaglong. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
21: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
20: Nagkape ka na.
21: Lalakas.
20: At gaganda ka pa.
23: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
24: Santon Plus
23: Herbal Capsule.
24: May mangosteen at malunggay.
23: Dobling sangkap sa isang kapsula.
24: Inumin araw-araw.
23: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
24: Santon Plus Herbal Capsule.
23: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
24: Suggested retail price, 13 pesos lang.
23: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
24: Santon Plus
23: Herbal Capsule.
24: May mangosteen at malunggay.
23: Dobling sangkap sa isang kapsula.
24: Inumin araw-araw.
23: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
24: Santon Plus Herbal Capsule.
23: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
24: Suggested retail price, 13 pesos lang.
23: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
25: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
26: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
26: Ipin ay Max Alaga. Max Protect.
25: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
26: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
25: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
18: Santon Plus Gold.
27: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
18: Santon Plus Gold.
21: Mas pinalakas.
18: Pinagaling.
21: Pinahusay.
18: Santon Plus Gold.
20: Sa mga butika.
0: Mga issue nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa Unto.
2: Mga Karajuman, balik sa ito nga pagpangalaga diri sa reminder kita na sa Udong oras na ito, Philippine Standard Time. Tataklas 12:56. Sobong adlaw, World Bicycle Day, Master Don, kag timingid. Ariman di si General Torre ang bisita sa Iloilo, mga kabiyanan, kay bangod gyud padigan ning Active Mobility Conference 2026 diri sa syudad, no? Si MMDA General Manager former PNP Chief Torre ang bisita, mga kabiyanan. Mm. So ibalo naton ini kay subong adlaw World Bicycle Day man. Mm. So timing gid ining pag-abot niya diri sa Iloilo.
3: Yes, kanami gid si ni Parikoy, no, kay let us be health conscious, no, kag may iban pa siguro ginambal si former PNP chief kag karon na MMDA chairman na Nicolas Torre regarding sa mga nagaklaytabo nationally sa Tondre. Bantayan karon ng report upod kay Rajuman Lenet Nitang Yulatris.
2: Grabe, no. So standby, mga kabiyanan, hindi nga bahin sa atong pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kalumansang Evergreen Herbal Capsule, basta produkto ni Dokiko, sigurado nga
4: epektibo.
2: Evergreen Herbal Capsule, ang tanang sobra buhinan, ang tanang kulang dugangan niya, nagalimpyo, nagababakod, ganagabalansi sa sistema sa atong lawas, gintingob ng presa sa pito, parang ikayong lawas, sigurado ang epekto. Mga kabiyanan, turmeric, may saluyot, may malunggay, may ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag may vitamin C. Ining pito ka mga ingrediente, nagabuhin ini mga kabiyanan sa sobra tanga cholesterol, sugar, sobra nga uric acid, sobra nga asin, fats, kag creatinine, kag iban pa. Kung kulang ka naman sa vitamins and minerals like minerals nga magnesium, calcium, zinc, kag lakip ng iron, potassium, kag kung kulang kapag sa mga vitamins like vitamin A, B vitamins, vitamin C, dugangan ina. Evergreen Herbal Capsule, maginom na 2 or 3 ka kapsula kada adlaw.
3: Yes, Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Kaysa Evergreen Herbal Capsule, gina-equalize siya ang kakulang naton. Kung example, kulang kita sa vitamina ka mineral, sure ball ina nga mamasakit kagid, no? Kaya ang deficiency sa vitamina ka mineral will result to diseases. So para malikawan nato din na, mag-inom adlaw-adlaw, 2 to 3 capsule a day lang, ha? Sang Evergreen Herbal Capsule, sarang na mabakal sa mga butika.
2: Yari mabiyan ng isa sa mga users, nagpamatuon.
5: Sir, ano yung pangalan natin, sir, at anong lugar kayo dyan sa Palawan?
11: Tawagin mo na ko Lindo, Barangay Ismeña, Culion, Palawan.
5: Ano yung napakiramdam mo noong hindi pa kayo nakainom ng Evergreen Herbal Capsule?
11: Yes, grabe, Dok. Para mawalan ako ng pag-asa na mabuhay pa. Hindi ako makalakad. Ang nilalakad ko noong kuwit ko. Makato, hindi ako makagalaw-galaw na nisak to. Balik-balik na ako, Dok. 4 na bisis sa hospital. Parang dinaganan ako ng mundo.
5: Kamusta yung pakiramdam mo nung uminom ka na ng Evergreen Herbal Capsule?
11: Ang ganda ba, Dok? Ang ganda. Ganda ng pakiramdam ko. Ang sakit. Pananakit ng mga paa ko. Nabawasan. Katulog na ako ng maimbing. Dati hindi ako makatulog. Tapos sige ako ihi. Ngayon, minsan na lang ako nakahinang gusto. San masasabi ko kung sino yung nakinig dito sa radio? Subukan nyo. Ang gaganda ba na hindi ako nagsinungaling. Ang ganda na ng Evergreen. Yes, Herbal Capsule.
2: Yes, mga kabiyanan. Evergreen Herbal Capsule. Bakal na sa mga butika malapit sa inyo mga lugar.
3: Check na ito, Sir Matinon, standby, Rajuman Lenet Yulatri.
0: DYRI, Rajuman, report!
12: Forma na din patigayon sa Iloilo City ang Active Mobility Conference 2026. Subong na Merkules, Rajuman Don, Rajuman Ronel. Inibilang tanda sa opisyal nga pagsugod sang ikadose nga tuig sang Iloilo Bike Festival, ang inisyatibo ni siya sang Iloilo City Government na magalawig tubtob sa Hunyo 30. Kadungan man ini sang selebrasyon sang World Bicycle Day subong man nga adlaw. So sa among aktibidad, nangin dinapit nga bisita sa si former Philippine National Police PNP Chief kag subong Metropolitan Manila Development Authority UCON MMDA General Manager Nicolas Torre III. So si Nicolas Torre III, kilala man nato na siya sa iya personal advocacy sa pag-promote sang cycling bilang practical, sustainable, kag health-friendly nga paagi sang transportasyon. Makita na nato gani sa iyang social media account nga gina-practice na gid ang bike to work. Kadi nag-bike pa kadto sa ubra sa ginaganyat niya man ang iyang mga kaukot sa MMDA nga ubrahon manina. So sa na-interview siya naton, ginsiling niya nga ginadayaw gid niya ang Activity Mobility Initiative sang Iloilo City Government kun sa diin ginhambal niya nga maswerte ang Iloilo kag ang mga Ilonggo bangod aware ang city government kung paano mangin sustainable ang mga development sa syudad kag yara ini sa husto nga direksyon. Nagapati man si General Torres nga ang Active Mobility ang isa ka programa nga mahimo mapuslan sa mga masunod pang henerasyon sa mga Ilonggo. Yari ang kabahin sa pagpahayag ni MMBA General Manager Nicolas Torre III.
6: Well, ang Iloilo noon, very very lucky ang Iloilo nga this early very open and very aware ang local government sa pagsigurado nga ang development will be sustainable at sustainable and really within the correct direction. Kay ang problema natin sini kung ang aton nga disenyo himuon sang nga wala sang walang kwan ba wala sa konsiderasyon sa future, it will not be sustainable. So maayo ni nga gina-promote ini sang Iloilo Active Mobility. Kaya mo gini ang way forward. We have to make sure that our designs will withstand the test of time. Hindi lang dapat subong adlaw valid ang data, kundi 20 years from now, the data will still stand. The design is still relevant and the infrastructure nga ginhimo based sa design na ay kwan lang gyapon, usable and practical.
12: Bilang isang Ilonggo, sir, base po sa inyong mismo experience, every time pupunta kayo dito sa Iloilo, ano po yung mga best practices ng city or province na marerecommend nyo na pwede rin gawin sa Metro Manila o sa iba pang lugar sa Pilipinas?
6: Well, for one, hindi na masyadong car-centric the city, ang sentro sa siyudad, may ara na sang damo ng mga places nga practical dyan maglakat eh. Kapag tapos may ara sa mga townships na din nga ginahimo, nga ara na within walking distance, ang tanan ng mga facilities nga kinanglan sa mga residente. So, may aras ang place of work, may aras ang hospital, may aras ang eskwelahan, may aras ang place ng shopping, leisure. So, basically, to live and play and really stay, ara na sa isa ka community nga compact na siya. Hindi na siya kinanglan nga mag-travel ka pa sa malayo para makuha, maabutan ang iba ng mga facilities nga kinanglan mo.
12: Ang kabahin sa pahayag ni General Manager sa MMBA, Nicolas Torre III, Rajoman Ronel sa aton nga ma-interview. So sa ginsiling niya na, malipayon siya nga hindi na car-centric ang Iloilo City. Kaghalos na nang mga kinahanglan sa publiko, mga eskwelahan, mga ospital, mga grocery stores, malapit na sa sentro mismo sa syudad, gani practical gid na maglakat na lang instead na magdamit sang salakyan o kung iban pang mga motorized vehicles. Kaya ang amugin na siya ang main nga katuyuan sang active mobility o kung ang paggamit sang kaugalingon na puwersa sang tao agud makakadto sa isa ka lugar.
3: And hopefully sina Rajoman Linet, no, I think the main point diri naton, this is not just an alternative transportation, no, ginapangabay naton and hopefully it will be a way of life.
12: Mm-hmm.
3: Oh, hindi siling ba lang para lang ini for health reason, amo nagabike ako, hindi lang ini para sa mobility ko from going to work or kadto sa eskwelahan, but it will become a life.

0: gumandon amo ginaang ginakalipay gid ni Torre nga ginlaunchar ni sa Iloilo City Government ang Iloilo Bike Festival kag ang mobility ni nga conference kabahin lang ini pagsugod lang ini kay kadamo pa sa mga nakalinya nga mga aktibidad magalawin pa ni Sharal Jumandon at Jumanunel tuptop sa Hunyo 30 pero sa Biyernes sa June 5 amo ang opisyal nga pagsugod sa Bike to Work Day. So, i-practice ang ato nga mga Ilonggos, kita nga mga Ilonggos ang pag-bike to work. Ikaina sa conference, madamo ito nga mga bike groups, nga mga siklista, mga bikers na ito, nga nag-upod man dito. Kagara man ito ang mga katapos ng ato nga mga...
1: So, by ano, sa pag-launch sila sa June 5, ara man si Sir Torre?
0: Yes, maugang-upod kid siya.
1: Okay, ga-bike ni siya eh. Ga-bisikleta ni siya eh.
0: Oh. Maupod gid siya actually siya gid gani siguro magapamuno sa activity nga na
1: ang bati ko gani kay ang bati ko gani kay News Direct no you will also participate mabike ka man na para magupod sa ila Radyo Manlinet so that's good no
0: dai dela guro ko
1: ay magulo gid ang balas ako ni News Direct nga ikaw hindi sila nga simple makaber ka lang galing. But you have to experience sa pagbike
0: stationary bike
2: hindi ka ba magbalanse ha. Why ka pa katuan?
0: Why
2: pa?
0: Tunan ko lang nanay.
2: Pero by the way, dosa ako ang libot-libot ni former PNP Chief Torres sa Bilog ng Philippines. Anong plano?
0: So far, sa subong niya, mo lang yung iyang focus, resume na Ronel,
1: By the way, Net, nag-comment siya about sa gakatabo subong sa Senado dra kay at least do napamangkot siya kuno sa mga katapos sa media especially si imo.
0: Yes, actually natigayon naton siya nga mapamangkot ra man doon kag luckily kita lang gito ang media nga nakakadto dito sa conference kag na mayo man kay very approachable man siya mo ginaguro mga Ilonggo ah. Isa lang yung humble nagpasugot man siya dahil nga mag pa-interview sa aton although limited lang gid ang iyang nangin sabat. Pero ari maiyari kita interview sa iya kung ano ba ang nagakatabo, anong iyang reaction sa mga nagakatabo sa Pilipinas, especially sa Senado, nga balan man natin buhan na kaadlaw, nga wala sang sesyon, bangod wala nagatambong ang Senate Majority Block. So, ari ang komento diri ni MMDA General Manager Nicolas Torres III.
3: Ah, sa Senado naman is it's a highly political event and I do hope that they resolve it with the interest of the Philippines in mind, with the interest of the country and the Filipino people in mind.
4: Last question, sir. Kung ikaw pa rin po yung chief ng PNP ngayon, sa palagay niyo po ba maa-arrest na sa Senator Bato de la Rosa? At paano niyo po siya arrest?
3: Napaka hypothetical na question. So I'm really very thankful that I don't have to answer that. Pero alam mo, subong... kay ako parte man gyapon ako sa gobyerno ang gobyerno makaasa nga may suporta ang MMDA regarding sa bagay nga ina pagpangita sa atong na subject ay kung ang subject nato na aral lang sa landfill sa dalum sang taytay sa dalum sang imbornal adi maasahan yung MMDA nga pagkitao namon sa dira pero kung wala sa dira may mga iba nga mga units ang gobyerno instrumentality sa gobyerno nga nagapangita man sa iya and I'm very confident na kaya nila pagkitao na
4: so willing po kayo sir makapagtulungan.
3: Actually, we are helping the government now and making sure na dito sa amon nga area of responsibility, wala ang subject na to.
0: Nabatian ang
2: Takto man ako sa Imbornal kag sa mga landfill lang ang kot-koton sa ni Torre. Diba?
0: Yes,
2: ay, parts ng trabaho yan sa MMDA.
0: Radyo Mandona, Radyo Manuel na lang nangin komento, nangin reaksyon ni Sir Nicolas Torres III nga hamba niya willing. Actually, nag-cooperate siya sa aton na government para sa pagpangita kay Senator Bato de la Rosa. Kagkonsakop ma lang sa iyang katungdanan bilang MMDA General Manager, hindi gin siya mag-hesitate na mag-bully. Kagamba niya sa part naman niya sa Senado, nag-alaom na lang siya na ma-resolver na ang kinagawa mo sa Senado kag para man sa interest sang mga Pilipino kag sa bugos na Pilipinas. So bantayan din naton ang mga dugang naman yang aktibidad sang Iloilo Bike Festival 2026 kay kadamo sa mga activities sa nahambal ko na kaina may mga duathlon pa sila Radyo Mandon, Radyo Mandonel sa bilog niya nga June mangin masako ni

0: naton nga syudad sa nasambit nga festival. So bantayan ni naton, balantayan ni kun paano ba si may mga join pa sa aton nga mga karazuman sa bike festival man. Rajuman Don, Rajuman Ronel.
1: Tanigin pa invite mo si General Nicolas Torres sa Aremen Fan Run. Nalipati ko magmuno si nalipati ko magmuno si imo no. Kung if no only nga ikaw nagkanto da nga muno ta kay indorso abi Sir Nick Torres ang athletic ka man gadlagan ka gabay ka.
2: Oh,
1: Aremen Fan Run nalipati ko Rajuman Linet mo.
0: Gani kay sila kay pero actually damo to mga runners kay ti ato sa nambay ko nakaina mga bikers gali mga bikers nga ara to ginpanghagad namo yung mag intra man sa aton nga RMN Gam Run kag karon mga pa register na di sila kay
2: abale grabe nga
0: tra oh mga biker
2: daw pila pila ka bilog to estimated number mo
1: mga duwa
0: damo man sa sila pero lang tawon naton kung pila maka pa register ah
1: damo ginambalanti pero lang tawon ko sakto na sakto man oo. Sige.
0: Hindi lang ako basalig. Basi ko na ako manabunan.
2: Basi manabunan.
1: Sige. Thank you so much, Rajuman Linet.
0: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Linet Fernandez Silatriz. Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
2: Punotis mo daw sa ako libot-libot ni Sir Torres sa Philippines, no? Ah, bagay ah. Ginahatag, maguro ko, ginashare ang mga best practices
1: amo gani na. Ita mo to sa Angeles City, araman to siya sa narunang na building.
2: Oo.
1: Ang iya malang to yan, magtanay sa bulig.
2: Tiyo eh. Okay. Kitibalo ka, Master Don, tinako ang building. Try dia mo.
1: Iyo, try dia.
2: Ang MMDA, damo na sa mga heavy equipment na nga, pwede makabulig nga i-augment dito. Yes. If necessary.
1: Dari ganun sa ton, pag Bagyo Frank, I think, kag Yolanda, nagkanto man ng MMDA, nagpadala sa ilang mga
2: yes.
1: tao di.
2: Dumdumang na.
1: Oo. So, anyway, damo, kag ginakuhaan siya, biparikoy sa mga reaksyon. Katulad sa na kay Bato de la Rosa to, palagyo, gilayon nga ng panumdum sa mga media, pamangkoton si Nicolas Torre, kiti duwa ka mga high profile ng mga tao ang nang ginakopyo mo. Si Kibuloy kasi former President Rodrigo Duterte. No? Kung anong obraho niya. No, kag subong ari naman sa mobility conference, ari naman siya. So basi mapadalagan material. Dako nga material ni si Nicolas. Hindi parikoy magambal.
2: Hindi ko nilunggo, ko nilunggo. Magambal ilunggo at tigda kayo. Tila man na ba niya ang ilunggo ginatangkilik ng sariling atin mo? Ipeber ha?
1: Magluwas parikoy nga ilunggo siya. Do wala ko yung may nakita nga negatibo in terms of public service.
2: May mihura mo?
1: Kay Nicolas Torre, wala ko yung may nakita. Yung tiyano kong ilunggo siya.
2: Magluwas ng guro ko.
1: Amo rin background niya. Pero hindi.
2: Master Don, magluwas ng guro ko ng lining mo. Lain, ti medyo ikisan mo ginan sa guro.
1: Ikisan, kay siya nagdakop kay Kibuloy, kay
2: tanan ko dito. Kaya kanan, hindi mo man ma-please ng tanan mo.
1: Oo.
2: Di ba? Pero generally speaking, si Torre daw acceptable. Kung nila, imbawa, ganti for the sake of discussion, mo hindi padlagan sa senador?
1: Oo.
2: Daw pwede, acceptable.
1: Oo.
2: Diba?
1: Wala mong ginalantaw ang, or gina-imagine parikoy, sang nagligad pag-survey kay hindi, kay Estrada, kay Jinggoy, kung si Torre ang ginatubang siguro ni
2: Kaitano?
1: Basi mambala niya guro, proseg ginambala to kay Middle Diabla? Kapag hindi ko malis siya, pupusasan kita. You're obstructing.
2: Tiyuhuy.
1: Pinusasan, giganin nila.
2: Obstruction.
1: Si Middle Dia.
2: Obstruction mo.
1: Gipusasan niya.
2: Tiyabi, Ario, international or local court, ang ma-service ang warrant of arrest, damo kita gigapon reklamo.
1: Oo.
2: Di ba, nagligad to, gusto tayo ipagi sa mga lokal nga korte, lokal lang, hindi ko na.
1: Tiyari, lokal man eh. Jinggoy, lokal.
2: Lokal.
1: Sandigan bayan, ti, tapos do. Damo po yan pa sikat-sikat o kumbabidabi. Daya si
2: Naton, Kaitano. Sa likod sa to, gusto ginila yung abayaan ng Senado.
1: Oo.
2: Kag inigleto ang mga obligasyon sa Senado, kay bangod nga may mga plano na di sa likod sinitanan, Master Don. No? Tigaling kito na basaan ko yung isang ba ya bala. Kay kauyang sa aton sa Chimpo, damo ka manggala ihambal, may uras kagani sa pag-live selling, dapat wala ka oras sa pag-attento sa trabaho mo.
1: Subo, nag-press-con naman sa ako, o Facebook live naman sa kita.
2: Gano ka man, ga-compete ka sa monde?
1: Ano, vlogger ka?
2: Ano? Sobra pa sa vlogger.
1: Ambal, ganin ni Rapi Tulpo, wala, ano ba siya, vlogger? Vlogger ba ngayon ng Senate President natin?
2: Ano nang plenaryo mo, subo, nga rana sa Facebook?
1: Udamo, galing mga viewers yan.
2: Tiyo, eh, pating hindi, galantaw mo.
1: Kapabang ko to, gagalantaw ko, ano yung bali naman, anong salai
2: ano
1: naman?
2: Ano naman yung, kung ano kayo, sibto naman, balo ka, kung ako gimantood, bagay na gimana yung mag-resign siya. In fairness, master,
1: sa
2: panawagan nga mag-resign siya because halin ng pagpungko niya, mga kabiyanan bilang Senate President, why nagauntat ang kinagamo? Kagang bagigay sa Senado.
1: Ang kalain parikoy, kayong nagapangunang Senate President. Nga dapat kung tani, bisan ng leaning mo sa majority ka,
2: correct
1: you
2: na.
1: Must unite the Senate. Eh, pero siya po yung leader-leader, nga hindi sila magkantuto, kay balaan niya na kunong plano sa minority,
2: master.
1: Ti islan siya, ti balaan mo na gali. So, ang gagawa, gali parikoy, nga hindi siya gusto nga mabuslan bilang Senate President.
2: Ang gwaya, master, mag-leader ikaw, tapos mahilig ka sa factionalism.
1: Oo.
2: Nagapaksyon ka balay mo yan. Hindi ka da ngayon mag-leader. Kaya kung may paksyon ka, hindi ka, gwa ka. Ikaw to leader sa paksyon mo. No? Eh, pero, hindi ya siling yung ikaw ma Senate Presidente tapos may leaning kay mo yan. Hindi ka na ngayon.
1: Oh, ito, ablang kinalain sa ginambal, Senator Tito Soto, the former Senate President ng Gambal, nga ang posisyon ko niya, gadipindi ini sa gusto sang mga kaugdanan ko sa Senado. Ti pag take over ya to sa May 11, nambal pa rin si Kaitano, I would like to thank you, Mr. Senate President, no, for saying that because right now we have the numbers. No? Ganyan gulpe ya to dyan. Kaya ara si Senator Bato.
2: Yeah.
1: Na,
2: pero actually...
1: Pero subong niya, hindi na siya magsunod sa control sa majority kaya hindi niya siya gusto manaog
2: bilang Senate President. Dudulok-dulok sa pistobla. Master Don, kung ang batasan na binisoto pareha sa iya, laban-laban na dugayan pa to, pakabote ba to? To damo pa to kisun, to damo pa to guro, kuna chiburichi kuna no? Ah. Para lang hindi makakas. Kaya di daw kapit toko mo.
1: Mm.
2: Pero tindi mo na si Soto that time, amo mo naging dayaw taman siya. Kay kita mo automatic pag declare tanan sang tanan nga kwanda bikat.
1: Naog siya.
2: Naog man siya. Di ba? So anyway, Master Don, ara na ginaulat-ulat. Tani subong ko ng ano naman ang resulta sa live selling. Malantaw man ta dugay kay gusto ko man maka-mine ako.
1: Amot ko ba'y nagabakal?
2: Ma-mine man ako.
1: Amot ko ba'y nagabakal sa mga ginasugid niya?
2: May ginabakal, pero ginabalik man siya.
1: Defective.
2: Hindi, yan porto, diyan nga para sa ito, Nario. Uyam na yan ang kwarta sa ang pumuluyo nga ginasweldo sa ila. Sayang na gidya. Kagsayang ang oras. Ginpakadto nyo to yung mga bisita nyo sa inyo yung asasyon, tapos para may istoryahan ka po, pero wain nyo ginsipot. Ginuyang nyo yung time nila.
1: Oo.
2: Hindi ko mga senador ka mo daya. Kag sila ya, may obraman nga ila to, although masiling kayo, taas ko nyo sila. Respetuhon nyo man, kag ginabsina nila. Ginuyangan nila time pagkanto, tapos pilakad law, patawag nyo naman kag pabalikon. Inimo nyo sa iyang panganan.
1: Ang problema da pare ko, una bes, may mga bills nga, very important.
2: Urgent.
1: Oo, nga, dapat nga ma-desisyonan nila gilayon. May mga promotion sa mga generals, nga nagailapit na, no? So, kumbaga bala parikoy, na kinanglano na nila, kay iban sila lapit ng birthday, basi mag-overage na for that promotion alone, no? Kay wala pa makonstitute ang commission on appointment, no? Ang ila sini nga grupo dira. So, those are things nga ginabinbin karon ni Alan Peter Cayetano bangod nga dalok ini sa poder. Kag may mga plano sila, kay manti, wala gani sila nagpirma parikoy sa Blue Ribbon Report ni Senator Ping Lacson. Kay may mga upod sila dito nga ginrekomendar nga pailan sang kaso. No? So gusto nila, kay kami na subo nga mayoriya, amuning amuno brown niyo ah. No? Amuning amuno brown. So ang ginahulat ya, para hindi magbago ang komposisyon sa mga committees, hindi sila mag-takeover, o hindi sila gani mag-sisyon. Para nga madayon ang mga committee hearing, abisigin niya parikoy, wala niya labot ng ano eh. Ang plenary, ang importante kung tani.
2: Anyway, balikan tara Master Don sa ibang mga public affairs programs sa Ngareben Iloilo. By the way, ginaba pabalo na natin. Bantayan niyo pagbalik ha. Sa kinandaan nga oras sa programa, isugid kay Tiyoy. Upod si Tiyoy Pancho, sugod sa June 8, Lunes nga daw, 12 midnight hasta alas 3 imidya sang kagaon. Uga yung to the max na, no? Upod kay Tiyoy Pancho. Mapamatian ini kag makitan sa Facebook Live, kag sa YouTube, sang RMN, kag lakit na sa RMN Apps. Pangita alang online ang DYRI, RMN Iloilo. Ayos.
1: Oh, so ma-online si Tiyoy Pancho, no?
2: Subot
1: sa lingon ang RMN Patrol 774.
2: Hasta alas 12.
1: Alas 12 na.
2: 10 to 12. And then pagka 12 to 3:30, sa ilo kita sa Facebook.
1: Oo.
2: Sa online.
1: Or sa YouTube.
2: Basta online platform sa nga rin, like sa YouTube, sa Facebook, kagiban pa, kagdira naton makitaan ang aton nga tiyoy. Ang tiyoy ng masa, Tiyoy Pancho.
1: Alright, no? So,
2: oh. Oy, sa Lunes na June 8 na.
1: June 8 na.
2: Magasugod.
1: Oh. Kag sa June 12 naman ang aton RMN Freedom Run, sa mga wala pa yan nakaparistor, no, pag inulat nyo ang deadline na naman, no, please, no, timprano na kamo, no, paristro na kamo, kanto kamo da sa DYRI RMN Iloilo Facebook page, may QR code na dira, screenshot, iscan nyo na, para nga makasulod kamo, makaparehistro kamo, kay may payment mode man dira kun ikamo pwede ka bayad. Sa sa ari na Malandria lapit sa station sa may Luna Street lapas, pwede kamo kakadto diri sa amon. Kay may mga registration form kami diri. Kag ko ara na makamulapit sa Merrymart Mall ara sa Paforma Boutique parekoy.
2: Yes, kag Master Don sa June 6 sa Sabado na ning adlaw dog gutom ko abi kitig pala niya gagi na oras
1: ang open na eh.
2: Oh, tig pala niya gagi na programa tay. Sino dumduman ko naman ang paluto ni Parekoy ko da JM. Ang Anli Paluto and Sugba promo. Ang paluto, dira sa Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bituon Haro, kag sa Pasig City. Maumpisa sa June 6, Sabado na sa Bituon. Sa Pasig naman, June 12. Maumpisa ang Anli Paluto and Sugba promo. Bot silingon, Master Are. Kaya gina-announce na ito sa Are, men, siling ni Paluto, kung mabatian sa inyo kag nakabalo, sila nga mas-start na kami sa June 6. Sa Sabado, may 10% discount kamo. Yes. Sa Sabado lang ha, sa Sabado lang ha, may 10% discount kamo, pa-reserve kamo dito, hambalan nyo na ito, nabatian nyo sa Are, men, Iloilo.
1: Ayos!
2: May
1: 10%. Siyempre, kung wala ka nakabati sa Are, men, no?
2: Wala
1: hindi mo man mambal to.
2: Correct na, correct na.
1: No, subot silingon ang mga listener naton, gapamati sa aton subong live sila mga radyo kon sa Facebook or sa YouTube, mabalaan nila na, no? So pag abot nila to paluto, ay may 10% kamo din nga discount. Okay, nabatian na mun sa Arimen.
2: Yes, kanto kamo debi, panyaga kamo to, panyapon kamo na to. By the way, sa June 6, may ara kamo kuno, kwande, Anli Paluto and Sugba. Oh, nabatian ko sa Arimen, automatic na. Pag pa-reserve nyo, may 10% kamo nga discount.
1: Yes.
2: No? Kag sa mga nakabati, subong, basi makapamasyar kamo dito, ang balilanda. No? Sa dugang informasyon, pwede kamo maka-text or call sa cellphone number 0927-847-7110. Sa liwat, 0927-847-7110. Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Bituon Haro kag sa siyudad sang Pasig.
1: Ariglado sa aton sini nga pag panabalik check nato report ni Radyo Man Joel Franco. Angot mga kabenan sa sining tuwag ni report niya regarding sa bahin sang Iloilo City Hall, especially blaba Parikoy, isa sa ginapapa ano ko kay Regiman Joel, ining information nga nagsulod sa aton nga may 15 liters nga fuel subsidy, no? Ang mga konsyal naton kay subong kuno wala mi nagasabat mo.
2: Oy.
1: No, wala mi mahambal.
2: Mm-hmm.
1: No? Pero unahon ta diyan nga 5-day work week, no, ni nga ibalik na sa Iloilo City.
2: Apas ni kay nagligad to ang provincial capital nagbalik na Master Don. Sila naman, no? Kag ang dumduman mong bata ang nagpatay sa ginikanan niya.
1: Mm-hmm.
2: Ang iya amay kag Iloy pinatay niya mga 80 plus na to, no? Mga kabyanan do hindi na kuno magpasaka kaso ang iya sini nga pamilya. Balikan tayo man ang dugay diri sa atong pagpangalagad. Ang oras 24 minutos sa kaligad sa launa sang hapon magabalik ang Targitanay sa Udto.
4: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, Coffee at Tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural at orihinal.
8: Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Ari na ang RMN Freedom Run. Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko ang mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique Second Floor Marymark Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
7: RMN Freedom Run.
8: Tatak, RMN. Life Extension, Vitamin D3.
9: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Vita D Plus Coffee Mix.
11: Vita D Plus Coffee Mix.
10: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
12: Pwede sa may mga diabetes.
13: Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
10: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
14: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad na adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension, Vitamin D3.
15: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
16: Paulit-ulit na lang ang ulam.
17: Momshie!
16: Angelique!
17: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe!

0: Star Nutrinits ulam na. Sa miti-sarap at dami ng choices, panalong panalo ka!
1: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kon gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
2: Sang una, daw hindi ko nagid makita kon madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
1: Mas klaro na bala mas gigabi?
2: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Partner.
5: Gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sa power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Yara na
5: sa mga butika.
7: I have lagnat and I have sipon. Pag-2! Pwedeng flu!
8: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
11: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
10: Wow, mas pinagaling pa?
11: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
11: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Magabuti ka! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
3: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, aktibugit ka tama.
1: Mighty C! Mabaka mga butika. TTX 500.
4: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day, nagtawhay ang pamatya. Salamat sa DTX 500.
1: TTX 500. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, agalabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magabuti ka.
6: Ang galing! Pang matagalan!
7: Parang tayo lang, han.
8: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
6: Aww.
8: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
9: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
10: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
11: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
12: Ay! Ilong Ranger?
13: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
12: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
13: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
12: Sipon agad?
13: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
14: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong, aton pamatian si Doc Hiko.
16: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggesta sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
15: Mabakal sa mga butika.
17: Agay, nabugat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kaghilanat.
18: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
19: Rexido Forte!
20: Masdasig banat sa abat!
21: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
21: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Umba!

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Sample Plus Gold.
4: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
3: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
5: Pinahusay.
3: Sample Plus Gold.
6: Pilip sa mga butika.
7: Sample Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo,
9: isa ka teacher.
8: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joy discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
7: Sample Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
7: lalakas.
5: At gaganda ka pa.
7: Sample Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at manunggay. Sample Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sample Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sample Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at manunggay. Sample Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sample Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Sample Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
11: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panunok?
12: Ay nako, iho, grabe ginang labo. May katarata ko nung ako, siling sang doktor. Daw pareho sang gabon, na pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko, kagpagkatapos ng tatlo kabulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko, daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
13: Tilali man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
7: Sample Plus Gold.
14: Ako gali si Bal, garmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
7: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
15: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
16: Charm Fab Con.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pambong kumakablog sa Charm!
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian.
4: NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Oras sa tak, ala 1:40.
6: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
10: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
11: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Life extension, vitamin D3.
15: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Namit, sining salmig litro. Share-share ta sining a litro, ha? Carl, palihog, gani isang chicken inasal?
17: Carl, palihog, man bisang pork barbecue.
18: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
16: Ti, naaway di galapot sa akon ng salmig litro. Uy, share nyo man, ay.
19: Kun barkaday, parehas tanan. Share-share sa salmig litro, kananay, kagsinadya. Salmig litro, share sa kanamit.
16: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
18: Carl, di ina si Carl.
19: Drink response. San Miglitro, kadto na sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
20: Patas nga komentaryo, kang solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
21: Ronel Sorbito.
20: Kag Radyoman Don Dolido.
21: Don Dolido.
20: Targetanay sa Udto.
22: Mga karadyoman, balik sa itong pagpangalaga diri sa Arimen. Targetanay sa Udto. Ang oras na ito, Philippine Standard Time. Tatakala, 1:43. Sampai kay i-check tayo dito guys sa report si Radyoman Joel Franco. Master Don?
23: Yes, check na ito si Radyoman Joel Franco sa 5-day work week. Balik na sa Iloilo City Hall, no? So, butulingon, natapos na to ang 5-day work week, ang 4-day work week nila. So, balik na sa regular business hours, no? Ang Iloilo City Hall. Kag siyempre, pamangkutong taman ni kay... it is persisting ining report sa aton nga may additional nga fuel subsidy ang aton nga mga konsyal magluwas sa ilang rata parekoy no malangin isyo sa aton gindala naton na diri sa Arimen about ang representational allowance kag transportation allowance apisar nga may ginagamit sila nga mga salakyan coming from the General Services Office pero gin-assign lang sa iban nga tao, pero staff nila parekoy.
22: Mga daw natuon sa palusot na.
23: Palusot
22: no?
23: na.
22: Pati kung ginagamit as ang imo office na kay sino pa na vehicle, kundi imo, assign sa imo. Pero kung pangitaan niya, hindi ha, kay parang marasunan nila itong hindi sa ila na isyo, sa lain nga ang inbutang. Di galing kayo na, discarte balls na na. No, abots na yan ni Charokits. Kung mahuya ka sa naya, uli mo.
23: Correct, correct.
22: Parang sa ginhimo, sa ibang, timahimo ganit sa ibang, kamuya, hindi.
23: Mm-mm. But siningon, gusto nilang salakyan, pero hindi ang accountability kag responsibilidad.
22: Kung gusto nyo kwao na, buhay na nyo, run na lang inyo, representation allowance na lang. Ang transportation niya, ito na ito, ito talang ginagamit itong gatong, gatong na ito sa gobyerno. People's money man to.
23: Ang ginabayad. No? So anyway, duga nga na ito na standby ka mo kay Radyo Man Joel Franco. Ang inyong porsyon, Parikoy.
22: Oy, ginadulong sa inyo, Master Don, sa non-superplus. Ang non-superplus, mabakal ini mga kabiyanan sa mga butika malapit sa inyong lugar. Number one, ini nga kapsula dito sa bahin sa Mindanao. Number one, mandiri sa Panay Island, Kagimaras. Ang bag-o kag-improved nga non-superplus. Mas pinabisa, mas pinasigla. Gintingob ining persasang tatlo ka mga superfood sa mangustin, guyabano, kag malunggay. Para nga mas mabaskog ang resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik nga ikayong lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy, kag pagpalang luyas ang lawas, available sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pili ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene, kagsang HerbsMed Pharma Corporation.
23: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, ang aton sininga liniment oil. Nga man, kay para kay lolo, kay lola, kay tiyo, kay tiyay, kay nanay, kay tatay. Nga pala mo ipoy lawas mo, pala nakit lawas mo, banyo sila, pulong pamasahe ka muda, no? Gamit ang Nance Liniment Oil kay may soothing and relaxing effect. Ang Nance Liniment Oil sa lawas manaton. Kung si Toto Sindami, katokator ay kiss, alap-up, don't worry, apply lang ang affected area kay balik sa kutis artista ang panit ni Toto kag ni Inday. Namian man ko sini kay may neem tree extract niya, gatabog sang lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka...
22: Hindi ka magka-dengue, kaya dengue, dala man lang sa kagat sa lamok. Kani wala kagat lamok, wala dengue. Kani para safe kita mga kabiran, sagwa ka man na konsolod sa balay mo, pamanyos kagid. Sang Nance Liniment Oil, barato, epektibo, kag hindi ini mapilit sa panit. Gani ko na ko sa inyo, basta bala nyo sa ginapangita, ari ng numero uno, ari ng barato, hindi mapilit sa panit. Safe gamiton. Dula pa ang palarakit sa kalawasan, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskulo, nami ginipang massage. Kag dulang arikis, arapa, palipunga, an-an mga skin problem. Kag mga iyo sa panit nga ara na sa panit mo. Sigurado gid, mauyunan mo ini kay barato gid ya. Mapinalanggaon kag may nabiyanon sa bulsa ta. Tandaan, ang ato nga balanyos, ang balanyos ng bayan, Nance Liniment Oil.
23: And syempre, sa mga kalalakinan, dili na kita sa atong talisman. Megaman Herbal Capsule. Hindi ka magwa sa balay nga wala ka mo dala sa Megaman Herbal Capsule. Maluoy ka. Masikadlawan o tuyituyan ka kadlaw sa imo siling partner. Megaman Herbal Capsule. May double impact sa atong alawas. First impact, magatiso, magatigang imoy kog tawo. Ang second impact, syempre, resistensya, stamina mo, dugangan sa Megaman Herbal Capsule. Ganit din na kita sa atong talisman na Megaman Herbal Capsule.
22: Megaman, Megaman, Megaman!
23: Ah! Kanamigid niya!
22: Dudalom to? Dudalom tong igaw? Mega Man Herbal Capsule, mga kabiyanan, manamigid ini kaya hindi na kamo magpakuno-kuno, nga kamo maristensyado pa. Dunglay manaan pa, tilaway na. Tilaway ba lang, epekto 147 subong, inom ka isa kakapsula sa Mega Man Herbal Capsule. 1 hour before sa sambuha, sang kinaalam, sang inyong sparring. Imbis pagin isabla lang taon ta ang follow up, no? Grabe gini. Imbis nga sparring lang, championship round sa matabo. Mega Man Herbal Capsule, hindi na pagsaligi lang amon ginhambal, hindi lang pagpamati nga amon ginhambal, nga siling nyo tikal, sigurado tilawin nyo, kay kamo naman ang matinikal. Mega Man Herbal Capsule, mga kabiyanan, nami ni kay hindi magubang atay, hindi madunot ang kidney mo, nagabato pa sa pulaw kakapoy, hindi ka pa magpalpitate, no? Kag sa bilog na adlaw, energized ka. Mga kabiyanan, Mega Man Herbal Capsule, ara lang sa mga butika.
23: Kag siyempre, ang kape na tontanan, kape sa mga boys, Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape sa mga gwapo, nga gwapo aw, kay manti ka gwapo performance mo, wala kay ikaw sa mga side effects ini, kay manti lunsay tanan natural ingredients ang ara sa Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape sang mga gwapo.
22: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, ginapangalimog mga kabiyanan ni Paripol Aranda. Ginahimo ini nga sabaw. Ginahimo nga pangpa basta. ang amon niya mga kabyanan, ang amon malang niya ginambal sa inyo. Amo nga, imno nyo iniya daw adlaw halin sa agas. Tama gabi, imna nyo, Mega Man Herbal Capsule, adlaw-adlaw available sa mga butika, hindi magkabala ka, kung sa mga butika magambal nga wala, kay ara din sa guwa, may ara, ginagabantay nga isa, nga nagabantay, gid kay bangod, hindi sila gusto nga madulaan sang stocks ang inyo sining mga butika nga ginabaklan. Tandaan, Mega Man Herbal Capsule, kag Mega Man Gold Coffee Mix, the best gid ini, pang labing-labing mga kabyanan, mayo gid ini, kinagapukaw gid ini, sang nagakatulog nyo. Nga, noy, noy, noy, hoy, hoy, hoy. Mga kabyanan pa rin, maguhuyoy ang abagas ang inyo sininga manoy. Sigurado, Mega Man Gold Coffee Mix, makasabat gid sa inyo. Sa anuman kalawig ang among ginhambal sa inyo, isa lang ang among gusto.
23: In short,
22: bakal kamoy. Liglawig, blo.
23: In short,
22: bakal na kamo. Pero kung mabakal nyo, sigurado, matilawan nyo ang ka-epektibo. Mega Man Gold
23: Coffee Mix. Naka-standby na Radyo Man Joel Franco.
0: DYRI Radyo Man Report.
1: Radyo Man Donald, Radyo Man Ronel, magbalik na sa 5-day work week ang Iringdo City Hall effective next week. No? Ini ang nangin resulta sa sinapol kahapon sa Crisis Management Council, no? Sa siyudad sa Iringdo. Hindi bangod nga naobserbarado halos gabalik naman sa normal ang kanan, muna ang nag-decision sila ibalik na sa 5-day work week. No? Maluwasin na kita man na nag-effective man no? Ang ining mga austerity measures sa ipatuman sa siyudad sa Iloilo. Pero ang mga detail gisini, so ipagwa pa sa city government. Ang ining natalana nga pagpatuman sa 5-day work week, pagwaan pa ni sang executive order ni Mayor Raisa Trenya. So no, sa kay Minister Pantilaga, amon niya suggestion kahapon sa Sinapol, pero sa kihapon ang city government nagapreparar no sa posible pag luntad no sang El Nino phenomenon base man sa projection sang pag-asa. Ari pa matiyan naton pagpahayag ni Minister Pantilaga sa iyas niya confirmation.
2: Kahapon ginpatigayon ang ika-siyam na nga Sinapol sang Crisis Management Council and kahapon gin-review ang mga data, ang assessments sang aton sining sitwasyon and upon review no gin-recommend sang council nga magbalik na kita sa regular nga 5-day work week effective June 8, 2026 and base man sa aton sining monitoring ang mga gimpatigayon tubalang nga mga austerity measures nga ginpatuman sang Iloilo City Government sugod sa una tong semana sang pagpatigayon naton sang Sinapol ang result is positive siya ilakip na diri ang pagnubo sang aton nga energy generation ang aton nga fuel consumption sa aton sining nga mga salakyan and makita man naton sa data nga amat-amat na ang pagbalik sa normal no sa aton sining nga sitwasyon and nagapati ang aton nga Crisis Management Council nga nagakaigo lamang nga ibalik na sa regular nga operation ang mga offices sa Iloilo City Hall sa tion sang Biyernes nga adlaw. Ang aton nga local chief executive si Mayor Isa Trenyas na tala naman ini nga magpagwa sang EO or executive order agod formal nga mapatuman ini no ang ining desisyon. While nagabalik na kita sa normal ang aton sining operasyon, gina-recommend man sang council nga ato naman nga fokusan no ang pag-andam para sa possible nga epekto sang El Nino sa masunod nga mga binulan. Although nga nagaka-experience na kita subong sang ulan sa kun kaisa, but ang forecasts no possibly nga may ara sang extreme nga effect sa aton ang El Nino sa masunod nga mga binulan. So kita diri sa Iloilo City Government padayon kita nga magabantay kag mga mag-monitor no sa mga sitwasyon sini para mahibaluan naton kung papaano kita nga mag-respondi ensigida santo man sa kinahanglanon para ma siguro naton ang kaayuhan kagalawasan sa aton nga mga pumuluyo diri sa siyudad sang Iloilo.
1: Ang payag no ni Ms. Joy Pancarga Cruzal ang spokesperson ni Mayor Raisa Trenya. So by next week ni balikan ni sa 5-day work week no March 8 na pagwasan.
22: So next week sumasugod mga June 8 Lunes sa
1: Lunes balik na no kasi balik naman ni sila sa regular nilang flag ceremony kay pinaman kabulan no wala sila ng flag ceremony during Monday bagod sang kainit sang panahon. So balik naman ni Kadungan City, balik na sa regular man sa uniforme, balik naman sa ano sa ibang pang mga ginapatuman no sa syudad. Pero ang austerity measures siguro tibag kapabilin ini parte sa gamit sa computer, gamit sa may air condition, kag sang suga no diri sa Maya Iloilo City. Pero nakita gyud man ko no ang drop no sang ila consumption sa kuryente, consumption sa gatong. But magapagwa pa sila sang final nga data once nga mabato nila ang exact nga billing nagikan sa more power sa before and after nila sa consumption nila sa kuryente ra jud na
23: jud. I see. So mayaman na no at least may lima na kadlaw kaysa una base na blubudlayan ni banaton nga auto to transact business kiti apat lang kadlaw no although may mga working people man yan sa Friday sa pila ka mga key offices dira sang Iloilo City Hall. By the way well may nag-confirm nga mga konsyal naton sa ining additional nga 15 liters nga fuel subsidy sang syudad sa ila magluwas sa rata actually, nila
1: actually sa previous naton nga interview sa kay Councilor Johnny Yang na confirm na siya no nga may ara sang gas allowance ang ginahatag ang city government pero hindi siya ma-confirm kung pila ang hambal niya lang is gamay no nga mo na gani nga siya mismo siya na lang yung nagapagas up sang iya sininga ang salakyan nga naka-detailed no sa iya sining opisina. May pilaging attempt ang City Hall Press Corps kung pamangkuton like sa Councilor ni Del Diana pero nag-beg off na siya sa pagsabat sang sina nga issue kung bala may ara gyud man sila sa nga ginabaton nga gasoline allowance because may mga informasyon nga ang gasoline allowance ginahatag sa ila bisan hindi ang ila blan ng vehicle. Pwede matugong no sa ibang nga vehicle no kung wala man lang din nagamit ang vehicle nga issued sang syudad pwede matugong bisan sa personal nila nga salakyan. So mga informasyon na guluwa no. Hindi na confirm na to sa pila ka mga konsehal pero ti may iba nag-beg off na si Councilor ni Deliana nga maghatag sang sining nga statement. Pero sa pamangkot naton si Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda natuhoy sa sining paggas up ang iya sinigin confirm sa aton may ara sila sang gas voucher for the entire year 407,000 na gas allowance ni sa Vice Mayor's office sa secretariat 40,000 in a year no nga gasoline allowance no sa bilog nga tuig.
23: That is on top of the individual rata.
1: Yes. Okay. So, pero kinconfirm niya sa aton for the past 6 years amo ni kuno ang budget sang Vice Mayor's office na tuoy sa gas nila no in the last 6 years.
23: So wala gin bago.
1: Last year pa. Dala na din nga ginagamit ang gas allowance kung may mga courtesy visits ang mga guests sa sakunyang panglunsod kag ma-activities ang SP kag ang duwa ka salakyan sang Vice Mayor's office. As to the city sa city councilors usually sa mayor's office sila kuno nag-request kag nagpapirma sang
23: voucher.
1: Nagpapirma sa vouchers.
23: Could we confirm it kay Ms. Joy Fantilaga if indeed gahatag sila individually sa mga konsyal?
1: Inamamangkot na ito, pero hindi pa siya makakonfirm mo ni tulod niya sa ito sa kay Vice Mayor Baronda. Pero ginamamangkot na ito na muni ang data na ginahatag sa ito sa tratapan sa BC Alcalde.
23: Kay ang Vice Mayor yati, tinambal ni Vice Mayor Labla Baronda nga may ara siya. Ginakoy ang 407, no?
1: Oo, 1,000.
23: 407, bilog na lang ang tuig, no?
1: Bilog ang tuig. Ganyan mo na nang naandang yung budget since the term prior pa sa iya.
23: So, but silingon, amo na no? For the past 6 years, wala man ang dubo, wala man nagdugang, amo lang nagyapon ang amount. no? Kag may ara pa galing SP Secretariat, may ara pa, no? Sang 40,000 na budget. So depende na sila paano pagkinot nila, ano pag ano nila pag patugong nila, ti amo na gani importante nga official leave lang, official leave, official travel lang tanan kay kagamay mo, no? Sang kwarta na ginatag sila. Anyway, well, palugulang follow-up, no? Kay do, very important din sa tong, hindi kita gusto mag-double bayad kita bla sa ila, well?
1: Yes, yes, no? Try na to na. No? Sige. Mabakuha man ang ila sining mga sabat sining Radyoman doon.
23: Sige, thank you.
1: Balita, naging kan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyoman, Joel Franco, Tatak, RMN.
3: Tatak, RMN.
4: Hoy, dali lang ginang oras. Philippine Standard Time, si good day, 9 minutos na kaligad sa launa sang hapon.
23: Yari na!
4: Ang STL sa probinsya sang Iloilo, Radyo Man Mon, come in!
5: Yari na, Radyo Man Don, Radyo Man Mundel, ang atong sininga bro sa STL sa buong hapon, Onyo 3-2-2-0-26, first winning number na to, first draw, number 10, numero Jets, sa subong hapon. Atong sininga dotim head, Mr. Glenn Ponea, ang atong sininga do operations assistant Michelle Sulurin, do operations specialist Adrian Miliesa. Second winning number, numero 31, number 31. Numero Jess, nag numero 31, 10-31. 20 seconds para sa atong sininga third winning number, ang atong sininga STL representative Sir Aldrin David, judges chairperson Ryan Melgar. Ang iya sining mga members, Ella Maligad, Juliet Abanyo, pag Alcid Flores. Yari na, isa tatlo na ton nga numero. Third winning number sa Subo nga po.
8: Our last winning number is the number 21, numero 21.
5: Numero 21. Yaring kompleto ang resulta sa atong sining draw Subo nga po. Sa
8: draw ka sa Subo nga, adlaw, Unyo 3, 2026, the numbers are 10, 31 and 21,
5: 31 B. 31 kag 21. It is just for the numero Jess, 31 kag 21. 10, 31, 21. Congratulations sa atong sinimang mga tumalayan natin sa STL sa Provincia Sang Ilocal. So wala, papagayon lang sa pagtaya para makabulit kita sa gawang-gawa. Direkta diri sa STL Draw Corps. May dito sa napasin sa Eagle Roar Gaming Corporation. Radyuman Mon, yales kapalihan tak na rin.
4: Damo salamat, Radyuman Mon, kapalihan ng alas sa 8 nga draw karon sa gabi, bantayan, diriman sa RMN Iloilo.
23: Ini parikoy, dako ini nga bagay karon nga ginausisa karon naton.
4: Hmm.
23: No, ining additional fuel subsidy. Ang informasyon nga nabaton ko, 15 liters a week ang ginahatag kada sa tagsaka konsyal.
4: So bali 60 litros kada bulan?
23: Oh,
4: more likely.
23: Oh,
4: more or less.
23: Are, oh, this is on top parikoy sa ila sininga rata.
4: Mm.
23: Kag on top pagid ini sa mga salakyan nga ginagamit nila
4: uy
23: nga wala sa ilang alan.
4: Mm-hmm.
23: No? Kayang uy mga salakyan niya nga ti syempre alin sa General Services Office ni ginatugungan niya. No? Sang ginabudgetan niya sang syudad. Samtang sila yan, nagabaton sa ila representational allowance kag transport allowance nga wala nila ginatugong sa salakyan ila nga ginassign sa ila.
4: Tapos may additional pagid pampatugong.
23: Kag may additional pagid parikoy nga 15 liters. But silingon, kumbaga, kung opisina, ano ka lang parikoy?
4: Hindi lang double whammy, do triple yamigid.
23: So, do wala kita gakinot, bala? Ti, I want nga ang aton city mayor, no? Confirm sini. Kung mayara gimang budget yang ginatag sa mga konsyal naton additional 15 liters a week, no? Kay although gin confirm ni kagawad diyan ni Yang Suno kada Juman Joel nga may additional fuel sila pero ang baliya gamay. That is why nga ginadugangan ko.
4: Mm.
23: No? Pero ini sila tanan may transportation allowance parikoy. Mm. Buti lingon cash niyan nila na baton. Pero may voucher pagid sila. Nga itugong nila nga bayaran niya sang sudan later on.
4: Ha?
23: Uy, pero ang ila pagid nga mga Mitsubishi Strada nga gin-assign si ila, ginabayaran pagid niya sang sudan.
4: Ti grabe na. Oh. Ti kumbaga excessive na.
23: Excessive na.
4: Nga gasto.
23: The right term is excessive.
4: O nga gasto oh mga kabiyanan sang people's money. Ang allotted si mo mula ni tapos na sobra ka na da.
23: Mm-hmm.
4: Tani mga buhi ka lang sa ginahatag si mo.
23: Do ka tatlo kagida. namin ko ang cash gidya. Wala na niya.
22: Okay, sarata na natumod mo.
23: Oo.
22: Tapos ang ila bikel ngayon iso sa ila, ginggamitan man sa people's money pagid, pero hindi lang bisangala nila.
23: Hindi lang sangala nila.
22: Tapos may additional pagid.
23: Oo.
22: Magluwas additional kung kulangon, may arap pagid sila ginapapirmahan lang, nah. Mag-i-reimburse lang later on.
23: Oo. Kagpidi nila ya parikoy, wow. Ibutang ang voucher ngayon, sabisan ano nga salakyan nila.
22: Ay, abaw.
23: Na. So, kagabalbi, tayo, wala na ko gasolina. At yari may voucher.
22: Bisan imo personal?
23: Bisan personal mo. Amo na information.
22: Tinaway ti daw plano man nilang ibestigaran ini kag in aid of legislation. Hindi ba daw? O si saon nila ini kay may mo ganit sila kuno ordinansa.
23: Mm.
22: Di mas mayog ito no?
23: Ang paggamit sa government vehicle.
22: Yeah.
23: No? Kabay pa madalasa nila ining pag pundo sa ila. Sakto ng termo pareko, excessive na ni kayo. Sobra-sobra na ni.
22: Sakto na, hindi lang imbestigaran ang paggamit, kundi pati ang paghatag sa pundo nga gamiton for fuel.
23: Fuel.
22: Oh, or pang, tipe fuel eh, kating representation nila, eh, nakuha naman nila mo.
23: Oo, ti ila niya, palupanyaga nila da, palupakaon nila sa mga bisita nila da. Tapos ya, cash man niya na bato nila sa transportation allowance. Sila nga, 9,000 na, yes, 9,000.

0: at the expense iya sa mga nagaobrada nga kun wala trabaho, wala kalanon.
1: Mm-mm, correct.
0: Kun isang kahig, isang tuka ka lang, hindi ka na magkahig, hindi ka magkatuka.
1: Mm-mm.
0: Tiyan mo so, na natabuotik tapos yung pinagusto gali sila da iya?
1: Di dako nga bagay ni Parikoy, it's because people's money ni gusto naton bantayan, gusto naton nga magkinot ang syudad ta.
0: Mm.
1: So that ang ibang nga sobrada nga kwarta, ma-channel naton sa mga madamo nga proyekto nga para sa pumuluyo.
0: Mm.
1: No? Tilang to abla, may gin-assign sila nga sa lakyan, that is a fact. No? Ara na na. Pero sa ibang nga ginpangalanan, nga amo ang kustodyan, pero ginagamit sa opisina nila, may transportation allowance sila. Then another pagid fuel voucher.
0: Sus.
1: Nga ginatag sunod sa report 15 liters. Mm. Gamay gid man na.
0: Mm.
1: No? Kung ikaw abi sa isa ka semana mo 15 litros imo, gamay gid man na.
0: Gamay.
1: Oh, pero makasapin-sapin na ina.
0: Mm.
1: No? Makasapin-sapin kumbaga parikoy sa present subong nga presyo sang diesel abi kini diesel na Mitsubishi Strada. Mga dagan 2,000.
0: Balo ka ko ng
1: o, ibong... Gamay malala, pero namin ko balang 2,000 nga na, will go a long way na.
0: Kung mag-kinsi litros, master, kagang kada litro, gadalagan may pulo a kilometros, no. Ara ka lang sa 150 kilometers
1: mm, na.
0: Sa isa ka semana.
1: Mm.
0: Di medyo gamay gaman ina.
1: Gamay.
0: No, labi nagig ko ng imong, kung sa city, kagamiton mo malala opisina, ano, do, hindi naman na.
1: Oo, no, makasabi na, kumbaga madugangan mo gamay ah.
0: Oo, maka-augment siya, maka-augment ah.
1: Oh.
0: Kuti, nevertheless, ina master doon, additional nga gasto.
1: Gasto.
0: Hindi ko nag-keynote kita. Abilakta nyo lang.
1: Oo.
0: Oh. Idagundagon nyo lang, abi. Inom ka mo, abi, isang...
1: bicycle, ano subong bicycle?
0: World Bicycle Day man subong. May bisiklita ka na, bisiklitaha lang.
1: Oo. Oh.
0: Nami ganina kita ka, konsyal o kung government official, nga nag-bisiklita lang sa very simple.
1: Yes.
0: No, simple namin. Lifestyle, healthy lifestyle.
1: Kaya mula na nga ton, bisan piso lang na, kay people's money na proteksyonan ta.
0: Mm-mm.
1: Dapat nagkakadto sa insakto, hindi sila nga daw ginapagagaan kamudera. Austerity measure kita.
0: Oh.
1: No? Kung hindi man kita mangin, may wala kita austerity measure, kung ang bulko sang aton sila nga budget, ginabutang sa public service, do hindi man kami guro mag-angal ni Parikoya.
0: Oo, oh, ato balang mga iya ka senador, balang nga wala ga-obra, blang?
1: Mm.
0: Ikuaaboy na, ato kag-ibihatag ding mga... ginagbayad sa ila. Kaya misa, obra mo.
1: Correct.
0: Dapat ni sila ganin. No work, no pay man eh.
1: Dapat no.
0: Kaya namin, senador.
1: Oh.
0: Sinisa, bakit ganyan yun? Eh, bakit ganyan din yung ginagawa nyo? Bakit hindi na kami pwedeng magbigay ng aming opinion?
1: Hmm. Eh, dapat oh. Ima, kung wala kami ginaobrada, paugtas lang obra mo, no? Katulad subong ginaobra na di Alan Peter Keita, no ba? Chaos gina subong ang Senado.
0: Di obra nila, pabayaan nila, oh. Mm. Pabayaan nila, tapos mag-chika-chika minute sa
1: Facebook.
0: Facebook.
1: Oh, live selling siya kuno.
0: Live selling sila da. Damo na kuno nag-mine. Prote galing pag-mine ginbalik man dayo.
1: Defective.
0: Di master don dako ini nga gasto sa kabansang pumuluyo.
1: Oh.
0: Nga wala man lang pulos.
1: Mm-mm.
0: Ay ning ginaway nila da wala pulos na tihalin lang sa pagsugod lang pagpungko niya. Kinagamo wala tuo mga kabiyanan.
1: No every week gidyo pa rin.
0: Hindi sa ano every week. Every week kada halos gahibi ang adlaw nga wise ang kinagamo.
1: Kag
0: wala gahibi sa... man ang adlaw nga wise ang live selling.
1: Oh, sang 2020 sako man ni live selling ni Kaitano sang hana sa nga buslan ni Lord Velasco. Kaya mo tong term sharing nila.
0: Mm.
1: No? Ginpadlak yang ano, ginpadlak yang house, nagbinutuhay to sila ya sa isa ka hotel kag overwhelming ginboto si Lord Velasco, ay dapat anin, wala na to mo.
0: Hmm.
1: Kaya may gentleman's agreement sila. Tinangita to siya pagi, kanto to sa Malacanang.
0: Waya gin-honor.
1: Oo, wala gin-honor. Nakanto siya sa Malacanang. Kag nangayo to ayuda kay Duterte, kay Sarat. Yan, noon muna kayo. Hindi, may
0: gin-honor. Sinaway to sa master?
1: Oo.
0: Sanggin sa wise ni Digong the time? Oh, may post man ka na gano'n.
1: Nagambal siya ng marisign siya. Pero oh. Pilakadlaw man niya nga live selling niya.
0: Ati, grabe man eh.
1: Tapos may ara man to siya nga ginagaluhod man siya para sa ginobray subong 2020 na.
0: Galuhod
1: masilipat.
0: Siya?
1: O galuhod ka ginapangadian.
0: Uh-huh.
1: The same script. Pariyogi niya parikoy. Carbon copy. Gid. Subot silingon. Nabutang na gid niya ang agenda ni Kaitano. Amugin ni siya. Hatagan mo niya siya pwesto. Katulad sang speaker or senate president. Hindi niya magalin.
0: Mm.
1: Sos Maria Kaguse Parikoyo.
0: Ay naku. Ah, balsang ibanda. Lokapito ko kaga patuwaran ta kagani sa kwan karon nako makakas ka. Patuwari bla sa nobla makakas na mo. amo nang balsang iban mo po. Anyway, mga kabayan, balikan tayo sa iban nga mga news and public affairs program sa Arden Dilino. Ang oras alas 2:10 sa hapon, ini nga bahin sa atong nga pagbangalagad ginadulong sa inyo sa kaluwan sa Santon Plus Gold ang gold standard. Sa patag sa ikayong lawas kung may gold ang alang sa Santon mo botilingon. Mas pinabisa

0: Mas pinahusay, mas pinagaling. Santon Plus Gold, mga kabiyanan. Ini ang superfood nga ginapagita naton kontra diabetes, hypertension, mahigko nga dugo, nagadulot ina sa sari-sari nga balatian. Yari ng solusyon, ha? Santon Plus Gold, ang Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Kainin extract halin sa ampalaya, mangosteen, malunggay, garlic, kag spirulina. Gadi bakal na kamo, ha? Sa mga suki ninyo, mga drugstores malapit sa inyo nga lugar. Mga kabiyanan, bakal na sang Santon Plus Gold. Kag siyempre yung kape naton, Santon Gold Coffee Mix. The best ini kay may collagen, may ari man ini sang glutathione. Nagapaputi ini, nagapabaskog sang aton nga tulan, nagapanami sang tubo sang buhok, sang aton nga kuko, nagapalawig sang kabuhi, in short. No? Kag napaputi, pa nagapaputi, no? Bangod sang glutathione. Ganit ko na ko sa inyo para tinlo, gwa, sulod sang inyo siningalawas, mag-inom na sang kape, Santon Gold Coffee Mix, sara lang sa mga butika.
1: Oy, kay Kapitan Budi de la Riarte ga pamati sumong saton. Kapwa Budi de la Riarte da. Thank you sa imo nga pagpamati dira sang barangay barangay no gani nang nalipat ako. Nalipat ko. Dira sa may Valeria bla.
0: Ano na?
1: Nalipat ko sa
0: Valeria.
1: Sa may Valeria, na barangay Magsaysay,
0: Rojas.
1: Isa pa ng nalipat.
0: Valeria, ang Danao, pwede ispiyak ni mo.
1: Balanga. Nalipat. Basta kapitan!
0: barangay nga nalipatan ah.
1: Na-mental ako, na-mental. Mental black.
0: Mental hospital?
1: Mental black. Na-mental ko, na-mental.
0: Ano mo ng terms ng ano, no?
1: Mental, no? Na-mental ako kay, mami, hambal mo na lang ang black, hindi mo pa ba hambal?
0: Mm-hmm.
1: Shortcut, na-mental ako. Anyway, Kapitan Budi Lalearte, thank you. Kay Pari Mike Montano sa Wow Chicks, thank you, Manda, no? Sa atong sila pagpanumbalik, hindi na ko nabagpasakaan, kaso to.
0: Ang?
1: Atong may diferensya sa ulo nga nagpatay siya.
0: Kaya mo na, kay Balokat,
1: may insanity mo.
0: Oo, oh, Master Don, kagati, siguro ti pamilya mo malamo. Tapos amo pa na ang sitwasyon, pero saka amo ti,
1: pero din siya butang.
0: Oo, amo lang na, ti laban-laban guro, ti basi. Ambot ko na nung plano nila na kay basi ko ni impon mo na sa normal kag makatulugan kada kag dito ito gina pa ngayo nga no kay timi na himo na sa ngadan nga isa ka krimen mo
1: daw mabudlay na pare ko yung ibalik pa siya sa general population sa community
0: parehab mo siya
1: oo kay violenti siya eh no violenti siya nami tani yang epekto balay ako may mental disorder ka pare ko gabuot ka balay kay naganami ka sa mga tao yabla amo niya bino inula kaya hindi kaya violenti no. Okay. Mas ano kaya, mas friendly kaya bino?
0: But silingon sa naiya, Master, why ka diferensya eh?
1: Oops, nakainom niya sa bulong. Tanan-tanan niya, friendly daw. Ginagalibot siya kagagapangamusta. Mapadlagan, guru na. Hindi, why na nakainom bulong.
0: Hindi, why na iya? Master, kung amo nang iyag na ima?
1: Oo.
0: Why na sa masakit?
1: Ano?
0: Abi mo ano siya?
1: Ano?
0: Politiko. Ano pre, may masa... Hindi, politiko na sa yabuing.
1: Amo na ula patay pang ano ya. Abi ko pre, kinami yung blang resulta sa mental disorder ya. Kay, nagagalibot siya kagapinang... Ka-friendly bala sa iya?
0: Oo, ginakamusta yung mga preng iyalawas mo.
1: Ay, tuwad ka ha?
0: Oo, lahog lang.
1: Naklaw, ay no, gagamo na sa yaman.
0: Nami,
1: pero kung kainom bala bulong pre.
0: Ano?
1: Na,
0: gasinuklado.
1: Gapamuyong man, gasinuklado pag ganito kayo siya. Sa pakon mo, kapangakig. Pero kung hindi kinumbulong, ay sus, ka-friendly.
0: Sige, pa-kwarina, pa-gutumi.
1: Ano nga lang niya naman? Basta kilala ko na siya, si Kagawad na siya. Apolitiko! Kung kamukamo lang ang duwa, gali yan.
0: Meg, aring migo ko, Meg. Ligad to, Meg. May diferensya na. Pero subong, balo ka kung maglibot siya, pre.
1: Oo, ano?
0: Sang una nga, bago lang tapos eleksyon, na dumduman ko, pre, ang migo ko, pre.
1: Oo.
0: Do, gulpi lang, nag-ipos, kagdaway nag-apanapak.
1: Ay, tud ka?
0: Ba't anong diferensya sa lawas, ya? Huwag nag-apanapak, pre, pag tapos eleksyon.
1: Oo.
0: Pero, ambot ko may nalimtan lang sa pag-inombulong, pero sang lapit na lang bala nag-eleksyon?
1: Oo.
0: Uy, grabe! Bisan hindi iya pamilya, ginaparintiya mo!
1: Aba, tod ka!
0: Pandilawas siya, ginakamusta iya pa sa sobra ka...
1: Basi wala siya kainong bulong yan.
0: Hindi kagawad ni sa kagawad. Grabe, guru, no?
1: Mental disorder, galiya, black. Eh, kung kainom siya, wala sa...
0: Kaya mo nabing aton nga usual nga, kuhan mo nga pagtapos sa bisang politika, tapos mo doon, hindi mo napaktawo. Doon mo na mo, tapos ni eleksyon, siling ng tao, kita mo si kuhan, tapos ni eleksyon daw, tapos mo na pa. Pero kung lapit ng eleksyon, season na sang kampanyahan na. Abaw! Tanan nga tao do, himuon yung pamilya ako.
1: Gani, gani. Pakampanya dyan sa mga bulantiro. Ah, sir, wala na diga buto sa ato. Ah, sige lang. For picture purposes.
0: Baskog pag ini yung abilidad mo. Anyway, pagbalik ta, Master Don.
1: I-check na to na report ni Radyo Man Flo Navarrete ang follow-up report kay di na kuno pagpailan to kaso. Right. Ano ang rason diin sa ibutang?
0: Pagbalik ta, pagkaligidan sa mga pahibalo. Ang oras, Philippine Standard Time. Alas 2:16 sa hapon, magbalik ang
1: Targitanay sa Udto.
2: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Kuling Capsule.

0: hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si JB.
4: Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sa bisyo. Nagbatyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang mag-aangin ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong dugan.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
6: Nako, DJ. Matuod gina. Kung magsapa ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw na routine.
5: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
7: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kung doble, okay! Mountain hinata sa Supplemento in 1 Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalaan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw kung wala sa sakit pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Mountain hinata sa Supplemento in 1 Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalaan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw kung wala sa sakit pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
10: Maayo ang lawas ng bata mo?
11: Sus, masakitan man ino.
10: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
12: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
2: Supple Plus Gold.
14: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
15: Talk, talk, talk, lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tataak! RMN!
16: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
17: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
18: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapamakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
20: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
21: Charm!
22: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Pangdog kung baka bloom sa Charm.
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
0: TCMS. Life Extension Vitamin D3.
3: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health, nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka di kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
0: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
4: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
23: Vita D Plus Coffee Mix.
24: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficial para sa aton nga ikaayong lawas.
25: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
23: Vita D Plus Coffee Mix. Super Fiber.
26: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasye ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
4: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Paano ka makahilway sa cancer ng banatian kung ang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako ulit si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kung nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
1: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
4: unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
3: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Galubog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, o kon eye strain na na? Hindi na pagantusa, kay ari na ang iBerry.
5: Ako si Ana, wala ka man dawe. Halinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasan akong grado sa mata. Budlay, gid, magtulok sa layo, kagperwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga to Marcos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
6: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
8: Char, fab, con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa pangon ng char.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumakabloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
10: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
11: Yung may D3.
12: Makakas mga butika.
11: May DC.
12: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako galay si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo. Ti inom ko may DC alkaline vitamin C.
14: Kagsubong ka namin isa kong paminsaron.
11: May DC.
12: Mabaka sa mga butika.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
12: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Asal rikan.
12: Epektibo.
11: DTX 500.
12: D3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Pag nagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
11: Ang D3.
12: Yung may BCO.
11: BCO.
12: Yung may D3.
16: Good morning.

0: Siya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Ang Pilipino, maghilim sa panauhin.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, tunay, natural, at orihinal. Giga!

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex Bigilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
2: Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
4: Oras tatak, alas 12:30.
5: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Cellphone Plus Gold.
17: Ako gali si Maya.
18: May cyst ko sa ovary.
17: 3 cm na gali.
18: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
16: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling.
17: Pinahusay.
16: Cellphone Plus Gold.
19: Sa mga butika.
20: Santone Gold Coffee Mix.
21: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gitingog nga putas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
20: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
21: nalakas,
20: at gaganda ka pa.
22: Santone Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santone Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santone Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santone Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santone Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santone Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
23: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
24: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
25: Ronel Sorbito.
24: Kag Radyoman Don Dolido.
25: Don Dolido.
24: Targetanay sa udto.
26: Mga ka-Radyoman, balik sa ito nga pagpangalaga diri sa RMN. Targetanay sa udto. Ang oras na ito, Philippine Standard Time. Tatak alas 2:33 sa hapon.
27: I-check na dugay-dugay mga kabiran si Radyoman Flo Navarrete, Batiford, Barangay Kauswagan, Gali City Proper.
26: Oh.
27: Si Kapitan Budi de la Riarte.
26: Pero tihay lang na sa mga taga-Kauswagan. Oh.
27: Sa Proper. Aton sining Manukan Country, dara sa may Barangay Valeria City Proper. No? Valeria Street, Gali. By the way, parekoy, ang ining portion of course, ginadulong sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most popular Vitamin D3 brand in the market today. Nga nang popular siya, kitidamo sa mga tao naton, mga pumuluyo naton, nga nakatilaw sang alibyo pagkatapos adlaw-adlaw nga nagiinom sang Life Extension Vitamin D3. Mabakal na niya sa tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
26: Sa mga babae, dira mga inday, mga nini, nagabusong ka morga, padidi ka mo, healthy ka mo, mami, healthy man ang mga babies ninyo, basta naka Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Sa mga boys naman, kung sa boys, girls, boys, bakla, tomboy, pwede ka inom gid sang Life Extension Vitamin D3. Kay kung taas, gali, Master Don, ang Vitamin D3 level sa dugo, layo kita sa balatian. Amo na nga imnon ginaton, 2 or 3 ka soft gels sang Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw.
27: Kag siyempre, when constipation strikes, super fiber is the answer. Ang super fiber puno sa mga essential fiber nga ni did sa lawas naton para mapahumok ang pagwa sang aton sini nga igko. Hindi pwede magtinir sa tiyanta ay pugara niya sa bakterya. Gani nanay, tatay, abi stock na kita na sa super fiber. Hindi pagpaubusag yun, dapat may mga stock kita dira. Hindi mo mapakta ng constipation, gabi inibi karon ng kabataan takay hindi ka pagwa sang igko, no? Inom ka mo, stack ka mo sang super fiber sa inyong balay.
26: Super fiber mga kabiyanan, the fast acting colon cleansing product, epektibo gid pang limpyo sa colon. Tanda na may gong a colon, tunaan sang traidor nga balat yan. Ano pang ginahulat ninyo, magbakal na kag mag-inom sang super fiber adlaw adlaw. Kag siyempre Master Don, ari na nga aton nga kape, yes, ang nagbalik na.
27: Yes.
26: Nga pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan gid sang tanan. Bangod nga manamit na mahamot pa ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikaing lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapapakapi ka bisan tungang gabi, ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
27: Ang Vita D Plus Coffee Mix sa mayaras ang reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga clinically proven as cancer protective kag kilala nga mayara man sa madamo nga immune boosting properties. Ang tag sa kasasay sang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara pagidunod nga 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
26: Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
27: Vita D Plus Coffee Mix mabakal na sa tanan mga butika kag sa mga grocery stores and supermarket sa bilog nga Western Visayas.
0: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
26: Si Radyo Man Flo na bariter ka standby kang bata ka nakabatay sa iya duwagid ka ginikanan mga kabiyanan hindi na pagbasakaan kaso sang iya sininga pamilya. May report Radyo Man Flo na bariter.
1: TYRI Radyo Man Report.
2: Radyo Man Ronel, Radyo Man Don, no? Ginaluyag pa nga magpasaka sang kaso ang pamilya sa mga biktima na ginlabo, kagin buno sa gila sini nga bata nga may diferensya sa paminsaron sa barangay Mumuang Agahon, Pasig City. Iniing kinkumpirmar ni Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III, Pepe sang Pasig City PNP, sang ma-interview sang Armen Irilo, mismo ang utod sang suspect ang nagdesisyon nga hindi na luyag pa nga magpasaka sang kaso, no? Ang ining magpamilya. Sa baylo, tutukan na lang nila ang kahintangan sang sining suspect na si Mariel Espina na among nakatatay sa ila sining ginikanan na sanday Oscar kag Oscar kag si Dolores Espina. Si Dolores Espina nagaedad sang 84 anyos samtang si Oscar Espina 82 anyos ti dolunsay may mga edad naman kagati siyempre pangabuyan nila ni panguma kun tananom sang talamnan adira sa may Himomua Agahon Pasig City Radyo Man Ronel and Radyo Man Don, no? So ti tagaan na lang nila atensyon sa pagbulong ang iya sini ang ining suspect na tidra karon nga ginabulong sa may Western Visayas Medical Center. Yari si Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, ang hepe sang Pasig City PNP.
3: Kahapon sir, na-turn over na naman ang custodia sir sa Western na sir. Kaya nag-ano man ang pamilya niya, hindi naman na sila mag-post. So, para kang complaint sa utod nila sir.
4: Ah, okay, so nag-desisyon ng utod niya hindi na mag-file sa kaso.
3: Oh sir, oh sir. So ang custody niya in turnover naman naman sa ano sir sa Western.
4: So temporarily dito siya sa Western until nga makarecover.
3: Yes sir, depende sa ano na evaluation sa site niya sir.
4: Okay, ipadalom sa evaluation mo no? Tiko mag-okay na, pwede na siya sa buwa.
3: Depende sa ano sir, kay ang custody niya sa Western na sir, hindi sa okay. Ano na naman kahapon.
4: Ayos.
3: Nag ano family sir na hindi na magpuso sir.
4: So ang bangkay sir at din nga puneraria kita na.
3: Wala sir. Ano kung din na hindi ano, family sir basi na pauli na sa balay nila sir.
4: Sige. Sir, nakakigang ako kay Mayor kung may kule, may primary sa kule sa makikimahan.
3: Ang pamilya na na, sir. Magano dito sa LGU, sir?
4: Okay.
2: Ang kabahin sa pagpahayag ni Lieutenant Colonel Herman Magbanwa sa ang jefe sa Pasig City PNP, no? Kasi,
27: ano ang balasang Pasig City PNP?
2: PNP.
27: Hindi, tsakto na itong pronunciation. Hindi nung bagliwa, tabla.
26: Slip of the tongue.
27: Bot silingon. Hindi napagano, pero diin siya i-custody.
26: Oh, tsakto na kay Baloka. Kung ang worries ng iban balang, kasi siyempre daw medyo may diferensya na. Nakapatay.
27: Kapatay na eh.
26: Ano to ang idea nila kung diin ang pinaka-safe na lugar para i-custody ni siya?
2: Sa ward sang
27: okay.
2: Visayas Medical Center. Kasi may kilas kagagi na ongoing ang...
27: Pag-ayoya.
2: Di naman sa Western Visayas Medical Center, sa psychiatric.
27: Okay. Sige. No, kay ti, may ara man kita sa...
26: May ara na, Master Don.
27: Sa pututan, may ara man eh.
26: May ara man, pero dira siguro, temporarily base, dira sa ibutang din paimnon sa ang bulong, kag ipayuho na na eh. Isang daw kampante na kita, nga pwede sa dalon somewhere else. Pero I don't know kung ang plano sa pamilya, kung if ever nga daw nakita nila nga mag-ayo, kwaon nila kag ibalik sa balay, or ano ang balita mo, Radyo Meplo?
2: Posible na Radyo Maronel nga tinalo nila pa uli kung makita nila na may development
26: okay.
2: Sa suspect din, no? Pero ti pananglitan na samtang waay pa, ipadayo ng pagulong, dira lang sana yung magpapabilin sa Western Visayas Medical Center, Radyo Maronel, Radyo Mandon.
27: I see. So in a way, desisyon niya sa pamilya eh.
26: Gani man.
27: Desisyon na nila.
26: Sa bagay, kung ako man, pamilya mo, medyo diferensya na nga rin, Master Don, di man na siling, kay kung tarong lang ito, pinsa rin, di ito may mo.
27: Oo.
26: Balaan man na nila kung anong klase ang natabo mo, no?
27: Di si tatay do, 83, si nanay, 82.
26: Kung nagid, why nagid
27: persa? Wala nagid niya persa, no? Magulang na.
26: Parikoy. Siguro, ti, kasi kakaligtaan niya, blad, o kakalimtan ang pag-inom sa bulong, Master Don, which is very crucial sa pag-ayaw niya tayo. Pag maintain ang bisan sang sang sanity niya lang bla pero bala ko hairline mo lang ang diferensya sa mga sir mo sanity kag insanity ka. Dios mo ko lang gamay na balda na ti much more kung malipatan mo pag inom sa maintenance mga bulong plo.
2: Yes, correct na. Radyo man na Ronel, Radyo man doon.
27: Sige.
2: Amo ni mga tulong na ton nga information sa pagpangalagad sa programa Target Tanay sa Udto. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo na Barete, Tatak RMN.
5: Tatak RMN.
26: Di kung ako man sa pamilya, Master Don, ti medyo masubuin nga natabo, napatay ang duwa ka, ang iagin niya ko, ang iya mga ginikanan. Pero sa nasilingta na, bangod niya ti, why sa sa insakto nga paminsaron?
27: Oo, insakto na.
26: Nalipatan, ang pag-inom, why na nag-inom. Di mo na ka-importante sa may, mga kwa, dapat imnon gid daw adlawin
27: na. Mental illness niya parikoy mo, habang buhay na ini. Unless otherwise, masulbar ini sa siyensya in the near future. Pero, nalantaw na ito, basi na gusto na yati pa nun sang pamilyabla. No? Hindi na sila magdugang libog pa da. Tisige, dira lang sa anay da sa Western Visayas psych ward. At ipanunay na anumun si nanay kis tatay. No? Basi amo pa na bala, kag suportahan na lang guro nila to, katukantuan na lang guro nila na. No, nilay mata parikoy.
26: Anyway, ulaton tani kag kuwaon ang pila ka mga development sa ibang mga news and public affairs programs sa RMN Iloilo. Pila ka bilog ta to aton nga kwento atong segments na.
27: Ay, by the way, kadto ka mo sa mga mangunguma naton sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Silang exclusive authorized dealer ha, sang tanan nga mga Kubota products, halin sa spare parts pakadto mga kabayan sa mga traktora. May promo subong for every 3,000 pesos worth of purchase ninyo, may raffle ticket kamo. Basi kamo na mapalaron nga winner sa December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated upod ang partner nga Kubota Philippines Incorporated. Gani bisitahi sila sa
26: Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, sila ang exclusive dealer sang genuine ng mga Kubota tractors and machinery spare parts sa Panay Island. Nagabaligya man sila sang Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugarcane Harvester, lakip na diri ang Kubota Cane Loader to Truck. Ano pa kinahulat ninyo? Bakal na! kagdira lang gid magkadto kay base kon sa iban kamo magbakal peligroso ang inyo sining mga gamit. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Barangay Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal.
27: Dari na nga ton health news with Radyoman Joel Franco.
6: Pakinig ba, hindi na dala sa inyo kaluwan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses.
7: Sama sa amigo, nagabatya kita sang init, nagainom kita gilayon sa mabugnaw nga ilim noon. Apang himbalawan nyo bilang nga madasi kita nga mag-cool down kung nagainom kita sang mainit nga ilim noon. Hindi ba kung gina-trigger sini nga magbalhas kita, agad mag-cool down ang ating lawas. Ang magpamalhas, mamagis ang lawas para sa pag-cool down. Gani kung tuman kainit niya batyag, kaghalos wala ka ginabalhas, mag-inom lang sang mainit ngayon noon, agad matrigger sang lawas ang pagpamalhas.
8: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
6: Hindi nga bahing gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
26: Thank you very much, Radyoman Joel Franco. Ang oras na to, mga kabiyanan, alas 2:45, yari naman ang aton nga tourist now, pagkiradyoman Lynette Yulatris.
9: Nagapati ang Ilonggo Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican nga isa ang sweet art sa makabulig agud mas magsanyog pa ang turismo sa isa ka lugar. Sunod kay Manican nga masami nagapakita ang sweet art sa madamong istorya na tuhoy sa kun ano ang nagakatabo sa komunidad, kun ano ang importante sa komunidad, kag kun ano ang mga issue sa sosyedad sa amo nga panahon. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Lynette Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
27: Thank you so much sa kay Radyoman Lynette Yulatriz. And of course, yung magkalipat nga mag-inom sa D3 Bio. D3 Bio, the 1-2 punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses nga mong nagatugas ang ubos ipon ilanat kag trangkaso. Birutangan pag isang vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para likaw sa masakit, iwas sa sakit, mag D3 Bio. Every day.
26: Yes, mga kabiyanan, D3 Bio. The best ni mga kabiyanan ang D3 Bio. Kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang coconut oil, virgin coconut oil na pamatunan ni sa DOST sa ila sini nga pag tuon nga manami gining epekto sini sa ikaang lawas nagabulig gid kontra traidor nga balatian kag maproteksyonan gid ang aton nga lawas kontra diri. Kani mga kabiyanan ging kombinar ini upod ang vitamin D3 kani the best gid D3 Bio. Imno naton duwa or tatlo ka soft gel sa D3 Bio adlaw-adlaw.
27: Kag siyempre hindi mamagkalipat pa rekoy sa aton sining vitamin C.
26: Yes, ang vitamin C na to master don ang mighty C, vitamin C sa ngalan pa lang very mighty na nanasidig kag alkaline sa therefore hindi siya makagisi sa lining sa tinai o kon sa aton sininga diyan. Gani mga kabiyanan para safe kita sa pag-inom sa vitamin C pangitaagi na masaligan. Mighty C mga kabiyanan ang lawas wala ga-produce vitamin C, that is why ginarecommend ginaton mag-inom sa Mighty C vitamin C bakal na sa mga butika.
27: Ang Mighty C vitamin C isa ka puro-puro nga vitamin C, that is why may abilidad ni siya nga magpainat, magpa-elastic sa aton mga kogatan para madula dublang balaki jes nga mo nagatuga mga kabiyanan sa hypertension. Pero kung gainom ikaw Mighty C Vitamin C, inong ka man sa partner niya, ang DTX 500. DTX 500 ang aton anti-diabetic food supplement nga anti-diabetic kay ginanormalize si Abi ang blood sugar level sa lawas ta. 2-3 capsules ang DTX 500 ayos ng buto-buto. Gani diri na kita, DTX 500.
26: DTX 500 dalhin sa de-sugared sugar cane. Makon mo ang tubuging kuan kalamay. Pero nabilin, diragin puga, pagid. Bawaw, dira na diskubrihan ng extract sa pagpuga, mga kabiyanan. Amo ng the best ng antioxidant sa bilog ng kalibutan. Ganigin butang ina sa DTX 500. So DTX 500, nagapahubin sa atay kag-kidney. Kung nahubin ang atay kag-kidney mo, hindi ka penetrate ng traidor nga balatian, na? Oo. Oh, ti pahubinon ta, pabaskugon tang lawas, ang aton depensa nga una, ang kidney kag ang aton nga atay, di pabakuron ta sila, para nga hindi gitaya magbalatian, mga kabiyanan. Kombinaro naton ini, ang DTX 500 upon ang Mighty C Vitamin C, kay ini sila ginatawag nga
27: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas. Check na rato na baton sila nga viral balita subong with Radyoman Mon Kapalian.
10: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sang Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
11: Ang Nans Liniment Oil ang manami ngay banyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may protection ka kontra dengue. Bangod dini ang may NEMPI extract Nans Liniment Oil.

0: Viral, balita,
1: subong,
0: subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sa pag-reinvent sang Hiroshima bombing sa tung World War II. Sa diin ginabanta nga malapit sa 246,000 katao ang nagkalamatay. Sa video, makita ang brutal nga pag-detonate sa bomba sa Hiroshima kag Nagasaki sang magbalos ang Amerika sa pag-atake nga natabo sa Hawaiian Coast. Ang video ang mayara na sang 1.3 million views nga viral sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, saluta anay one
1: Ang Nance Liniment Oil, ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
3: Salamat, Radyo Man Mon Kapalihan. Iningabahin mga kabiyanan ginadulong sa inyo sa kalawan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Heart attack, oy ginasiling nga traidor nga klase sa balatian ini posible nga mapatay ka diri kon hindi gilayon matabangan. Likawi ang ining matabo sa imo kabuhi no sa imo nga lawas. Kay subong palangadaan pangaman ka na, inom ka na Dr. Pinoy Squalene Capsule ini natural nga wala sang chemical, wala sang preservatives kag wala sang side effects. Kani nga aprobado ini sa Food and Drug Administration. Ang Dr. Pinoy may omega 3 ining may kapasidad nga panubuon ang triglycerides sa dugo. Ginapagarman sa Dr. Pinoy ang blood clot nga makaresulta ini sang stroke kag ginapanubo man ang blood pressure. Ginasupplyan pagid sa Dr. Pinoy ang imong ugat sa madamo pagid nga oxygen gani nga matinuan kag mapagwa ang mga toxins diri, no? Ginapabaskog man sa Dr. Pinoy ang imo sining resistensya gani nga bisan senior citizen ka na, ang pamatyag mo daw hubin ka lang. Mag-inom na sang Dr. Pinoy 2 to 3 capsules kada adlaw. Dr. Pinoy Squalene Capsule mabakal sa mga butika.
4: Check naman natong sinimatero natong nga trivia with Radyo Man Resi Bordon.
5: Ginadumdum sa bugadlaw ang National Egg Day, isa ini ka food holiday nga ginadedicate sa pagkilala sang incredible versatility, mataas nga protein content kag nutritional benefits sang itlog. Ang itlog masami ginakaon sa mga luyag magniwang. Ang ini nga trivia ginadarong sa inyo sang Super Fiber, tinlo iyang inyo colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo garantisado, kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Resi Danioso Bordon. Tatak RMN.

0: na sila. Labugay boys.
1: Ay, alang alang nagigita sa tempo diri sa atong pagpangalagad sa Arimental Gitana ay sa Udomas. Dar may tugon ka?
2: Yes, sa liwat open kagyapon ang aton registration para sa aton Arimen Freedom Run. Pwede ka mga kanto sa atong Facebook page, DYRI Arimen Iloilo Facebook page o kung diri sa stasyon sa may St. Anne Building, Luna Street, La Paz or sa Paforma Boutique sa Mary Mart Mall.
1: 5 kilometro kayang kaya, yakang yaka. 50 o kung 20 ah.
2: Yes.
1: No? Kag sa mga mamang ha, mga mamang ski, mga members ng LGBTQ plus A community ha, ang inyo sina nga mga pangrampada ng mga bayo. Kay may best in costume kita.
2: Yes,
1: sa
2: yes.
1: Mga LGBTQIA community, no?
2: Correct.
1: May 3,000 pesos nga premyo ang nagahulat sa inyo. Sa pinakaname, pinakabongga itan nga klase sang bayo.
2: Costume.
1: Costume, mga kabiyanan. Ay, sa ngalan ni Radyo Man Mark Daniel Sukal dito, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
2: Radyo Man Don Dolido.
3: Tatak, RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
5: Community Health Alarm. Kaupo di, Papa G.
6: Nods, Herbal Capsule. Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man lang, harmless man ni na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice agadya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sang NANS Herbal Capsule.
7: NANS Herbal Capsule!
6: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, ginaregulate ang imo blood sugar, kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
7: NANS Herbal Capsule.
6: Yara lang sa mga butika.
7: Megaman Herbal Capsule.
6: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan inaasang nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
7: Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
6: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman, may ara maka. Honigot wi tong katali. Kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido. Naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function. Paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sambay lo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
7: Megaman, Herbal Capsule. Herbal Capsule.
6: 30 minutos ang partner. Yara la ang palading. Ah!
7: Megaman, Herbal Capsule.
6: Mabakal. Sa mga butika,
7: NANS Lemon Oil.
6: Hala, kariskis, sige pa, kiskis sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot din na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina partner eh. Kaya nga Scabies, makalalaton.
7: NANS Lemon Oil.
6: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang NANS Lemon Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Lemon Oil, hindi naging ka mo makagat sang lamok. Kay ini, mosquito repellent.
7: Nuns Liniment Oil.
6: Instant relief sa tanan nga pala nakit sa lawa. Sila na trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
7: Nuns Liniment Oil.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Nuns Corn Coffee.
6: Partner, nga amo kasi nakagbasa sa imong cellphone ako. Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra. Gani ginapaayunan mo. Pati basic taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata, partner. Kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nuns Corn Coffee, partner.
7: Nuns Corn Coffee.
6: Oo, partner. Kay ang Nuns Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner. Ang Nuns Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula sini ang kanerbiyoso mo.
7: Nuns Corn Coffee.
6: Ang nami pagid sang Nuns Corn Coffee, partner. Kaya ginapanubuya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kaya gina-improve niya ang sirkulasyon sa imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
7: Nuns Corn Coffee.
6: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
7: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
7: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Power drink ni Mr. kag Mrs. para padayon ang banding.
7: Mega Man. Mega
6: Gold Coffee Mix. Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
8: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
9: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
10: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
11: Rest time to the rescue.
12: Unilab quality yan.
10: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Supple Plus Gold.
14: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkakas. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santol Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw ng magaan ng lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
15: Santol Plus Gold, mabakal sa mga butika.
16: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Oras tatak impunto alas tres.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy, easy!

0: Extension, vitamin D3.
1: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
2: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, nga dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagabugtaw. Tested and proven ko, gidney niya.
0: Life extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga manalakag makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
5: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Geek

0: Ito sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Kumakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
4: Magalingin bala ang imo nga uha.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanugpo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sa lisig, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
2: mabasa ang butika.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3,
4: yung may Physio,
1: ang Physio. You my
4: D3
1: Bio.
7: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be MX Extraordinary with MX3.
10: Bye.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
3: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: 500 na promo.
1: GTX 500. GTX 500.
2: Mayara sa ang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ko ginatawag. Ini makitaan sa mga mata kag ilong, ining blang humo ka portion sa ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinaka pag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sang inambali dok na masakit ang imong tuhod.
3: Kung ang hyaline o articular cartilage ang madamage sa GP, dira na gasugod ang pagsakit sang tuhod kag ini nga nagahubagi na siya. Mm-hmm. Now sunod sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nagaedad 45 pataas ang nagasuprehar sang sakit sa tuhod. Di DTX 500, uh-huh, MyTC, or Pure Silang Sir GP, ang pangbato na rin. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 at MyTC. Nga, ini nga mga kasing suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage. Mm-hmm. Hindi na maghulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
2: Nga, Dok Dugay, mag-ayo ang sakit sa tuhod, how?
3: Kay wala kag-inom DTX 500 kag MyTC. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abilain sa iban nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gituag repairs. Sakit pangadaan ng tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500 sige habla, DTX 500 MyTC or Pure si dasig lang maka-recover ang nagasakit ng mga joints mo.
2: Ilabi na ang mga pala-exercise sa hubin pa, ga-intra sa sports, no? Dayon kalit lang untat kay may pamilya na nagatrabaho na wala na chimpo mag-exercise kay pungko na lang sa opisina ng obra, the more nga mag-DTX 500 kag MyTC kay soon sukton kagid sang sakit sang tuhod pagtugtong mo 50.
3: So ang oxidative stress or GP mataas nga level sang free radical so mga tuktok sa lawas ang nagaresulta man sa tissue damage kag ini ang nagatrigger sa gituag inflammatory response. Ari pa Sir GP, suno sa mga pagton ang cartilage tissue ang highly sensitive sa gituag oxidative stress. Ini ang mga resulta sa gituag cartilage senescence o ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani dapat inom DTX 500, MyTC or PRC. Agud hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuhod kag iban pa nga parte sang imo nga mga joints. Ang importante, limitahan na to ang pagkaon sa gituag matamis. Mm-hmm. Bawal gina, pero may gina na ginabalik-balik naman di. Tapos, ginaga-promote ni, tungon kayo naga-promote ni siya sa gituag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MyTC. Oh,
2: so sa mga nagkasakit ng tuhod ha, imnigid DTX 500 kag MyTC, agod dali ka maka-recover.
1: Informasyon sa ikayong lawas.
2: Istoryanta ang iban pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin mga pangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels ang aton mga mata na nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kagun malala ng kondisyon, ini ang pwede nga maging irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag MyTC, agud indi magtaas imo blood sugar kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka nagid man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kung adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500 kag MyTC.
3: Ang masubo nga kamaturan Sir GP amo nga madamo sang mga tao ang wala nakahibalo nga may diabetes na sila. Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagidkaon sang tamis mga carbohydrates sa pagkaon kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang maproduce nga insulin sa imo nga pangkreas na bankrupt na. Di mahulat ka pa nga mabankrupt na imo pangkreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man bala nga escape ka sa ano, isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting, no? Walo lang ka oras ang feasting. Decide ka oras ang fasting. Tapos exercise, bisan lakat-lakat lang amo lang na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag MyTC or PureC.
1: DTX 500. Makapulig sa pagtinlo sang imo atay. Paagi sa pagkuha sang mga toxins alin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. DTX 500. Ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kabantanan sa cirrhosis of the liver. Ukon cancer sa atay. Likawan ang pagbubak sa imo atay. Mag DTX 500. Dada adlaw. DTX 500. DTX 500.
3: Ang DTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels, ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka MITC or PureC adlaw-adlaw.
0: Ang problema sir GP sa diabetic retinopathy, amo nga indi nahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So may baluan ta na lang nga may ara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. But sila nagaburon na blood sir GP, so good. Ina ang rason kung nga madamo ang nagkakabulag sa diabetes, kakibot ka na lang, no? Gaburon na ang imo panulukan. So kung na kuya, maniguro ka na lang ya, no? Mag-DTX sa 500 kag MITC kakadaad daw, kag hindi pagtagayos ang tsansa nga mabulag ka bangus ang balatian nga diabetes.
4: Kung wala mag-DTX 500 kag MITC prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
5: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo. Mm-hmm. It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mga ugat ga suffer, no? Tungod sa diabetes nga. Kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo, prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm na katabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag-DTX 500 kag mag-MITC everyday.
3: Kadamo gid sang mabulig, Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw kag inom, DTX 500 kag MITC. Di ka mabulag. Imagine da, no? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke, ma-detox pa ang imong atay, imong kidney, matinloan pa, ginatinloan pa imong dugo, hindi ka dali magtigulang. Gahubin lang imong selula. Daw edad mo, 50 o 30 ka lang. Ano pa ginaulat mo? Mag-DTX 500, mag-MITC na, or PureC adlaw-adlaw.
1: Impormasyon sa ikayong gawas.
2: Ang hambal ni Doc, kung may diabetes, mabulag mo. Pero way po kita nga sa diabetes na dula ang panimaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa ba diabetes ang tupan mo? Paano nga likawan hindi magbaho?
3: Klinika Diopress.
1: Babas informasyon sa ikayong gawas. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako lubag na tingin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
7: Baka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Ang pabito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amuning kape, nga gatinlo sa imo sinula habang gapadasig ka sa imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
3: Hello, Rinalyn Lamis Licaros. Dala-dala gid niya ang habon. Santon Plus Herbal Soap sa Saudi. Amo na niya ang habon.
2: Huwag ito sa salig sa mga buntu yan sa karabo, no? Huwag mo ko ng habon ng karabo mo.
3: Easy. Kasi bubahanta niya.
2: Sabi ko, ya arabuhok.
3: Arabuhok.
2: Arabuhok. Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo mag-usbildo, gaya ka doon, mag-DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee may ergotionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body, ginduwangan pa sa pinakabakod. The strongest antioxidant, ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan, nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa gatawag niya DTX Premium Coffee, stevia pa ang sweetener.
3: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, tapos may cancer ka, gusto ka mga pipili ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. It's stevia, zero calories.
0: Puro natural.
3: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
2: Correct. Gusto mo, puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio. Amo ni nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress tungod sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pangalin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Kung gusto niyo magniwang, mag-DTX Premium Coffee ka mo pugaan
7: anyo sa duwa ka dili bayo may keto coffee na kamo. Mm. Oh, nami ang blood flow mo kana nan mag-extend ka. Mm. Kaya ang extend wala na ni gapatindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapanami pa ni sang imo blood flow nami ang pag-delivery sang mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sang basura sang imo cellula. That's why hubin ka tanawon, no? Kag you feel young kung ga-extend ka sa tanang bagay.
3: I want you to rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
0: Ang sikreto niya?
2: Milig sa tagoay?
3: What sa panago si Jarabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabla ko kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pre-edad, sir boy.
2: Dising ko lang, dising. 19, ang 8 na, 19 ako nung kilisla, sir 18 lang sa mo. Huwag na 19 na.
0: Mga kampiyon
3: ni Kabla ko ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kakantogin na di kaya Merkulis, kaya ang taga-radyo Manila kapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto kang malayo sa suya, nag-a-atake sa buo sa ilok mo, anong imuon niya sa boy?
7: Maligo nga daw adlaw, no?
2: Basic.
7: Oh, basic. Basic.
3: Ang paligo is not enough.
7: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, ah, may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amon ni mga extra kalin sa papayang yung kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunti to si Dopramil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Paano makabulig ang DT Bio from head to toe? Butsilingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakatoya sa imo ingrown. Putiktado ka sang DT Bio. Paano si Boy Subeta sa Talk ni Doc with DT Bio? Talk
7: ni Doc! Ang balila, the miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, asta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kinanan mo gidni. Gasulod pa lang din sa baba mo, it already is task. Gasulod na niya obra, Doc Sam. Mm-hmm. Ha? Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacterias. Subong adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magsugod sa obra niya sa baba pa lang? Panaog sa imo labas, Doc Amir?
3: Nga wala sang may kasapa sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak, sir. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga, nangin special ang gituwag D3 Bio. Te, kung baka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. Kung kanton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya, sir boys, nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
2: Alingagag
3: pala naman nga, malayo ka sa pagbaho, si mo ba, malayo nga magka-toothache ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sang D3 Bio.
8: Ako si Domer, katumagit ko sang D3 Bio ng bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
9: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO! Ang VCO nga may D3!
10: Pamakal sa mga butika!
9: D3 Bio!
10: D3 Bio!
11: O si Karen, nandaan mo isang akon hair fall ang hindi manami ang akon na putih. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buho kag nukinis ang akon putih.
9: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO! Ang VCO nga may D3!
10: Pamakal sa mga butika!
9: D3 Bio! With VCO!
12: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkamala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up.
10: kompleto patag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sa DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisitaha ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisitaha ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sa St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market, sa Bacolod City, door number 2, BJI Building, at ubang sa PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sa Blood Check Laboratory, Katalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gen

0: Victoria City. Clínica de Alternativo Medicina. Clínica de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
1: So ang D-Trebayo, importante na Sir Boyce, kasi like, kung ginakagata ba lang mag-tumarta si Neg, nausap na ito, kaya ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans o kung bacteria, Sir Boy. Nga mo nakabangdanan sa pagkadunot sa ato niyang maunto, no? Balo pagka-produce niya sa acid para madunot ang ato niyang unto. Ang D-Trebayo, may nara sa ang ginatawag lauric acid. Amo na ang tama ka-epektibo nga magpatay sa ang ginatawag Streptococcus sa bacteria, Sir Boy, no? Oo, so gina-prevent naman nga hindi magbaho ang mga baba, no? Kag kun ara na sa ginatawag stomach ang D-Trebayo, ang lauric acid, no? Ginapatay naman ang ginatawag kagaw, labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria, no? Nga ra sa aton nga tinai, aton nga tiyan, no? Kag hindi lang inaa ang D-Trebayo, Sir Boy, may ara sang extra virgin coconut oil nga ginapanami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton nga tiyan. Kasi ngon hindi gid mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton nga tiyan, kay dili lang ina Sir Boy, may ara kag lesa nga ginatawag acid reflux, syempre madamage ang imong esophagus, no? So kon tunlon ta na o kon usapon ta ang pag-inom sa ginatawag D-Trebayo, pwede nga mabulong maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, Sir Boy.
2: Gabi ang D-Trebayo. How does D-Trebayo manages your stomach acids? Ginapanormalize silang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D-Trebayo also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pagiging naubra ni D-Trebayo para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bacteria nga gapadamo sa imo stomach acid, gapadipis pagin sa imo lining, sa imo chan. That's why prone kasi ginatawag nga acidity sa D-Trebayo. Pero hindi niya matawaran sa D-Trebayo. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni, dapat 80 trillionis ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Para balance ang imo microbiome. How does D-Trebayo do this? D-Trebayo has lauric acid, no? Ang pinakadamo ng medium chain triglyceride sa makita mo sa D-Trebayo is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin Bs, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay D-Trebayo kay everyday. So hindi matawaran ang ubra ni D-Trebayo sa imo tiyan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ga D-Trebayo ka everyday.
3: So kung pala inom ka D-Trebayo, ang lauric acid nga halin sa D-Trebayo, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Ti kung damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, Sir Boy. Nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence. Amo nang iba niya hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo. Tungod kay nga man nakainom D-Trebayo adlaw-adlaw. Kag aside sina kaya niya patyon ang gitawag candida, no? Isa ka yeast na infection nga kaya patyon sa dira pa lang sa tiyan patay na, Sir Boy. Kag ganami gabulig sa imong nami nga digestion, malayo ka sa inflammation. Kag syempre ang nakanami pagid ang MCT ni D-Trebayo, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So once nga nami ang absorption sa imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula steady. Amo na nakanami kung pala inom ka D-Trebayo. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa D-Trebayo.
2: Kampiyon, no? So hindi na sa plangkaso o bosipon kagilanat, ikaw ginapaayos ang D-Trebayo, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga tiyan, pamayuhon ni D-Trebayo panami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir JP?
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Suryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha niyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sang D-Trebayo. Binihid po to lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
3: Ari ang dugang sa mga palainom D-Trebayo, Sir JP. D3Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A no sa imong gut.
5: Ikadami.
3: Siyempre, masalig na vitamin A, importante na sa pagtubo kag pagmature sa imong B-cells. Ti membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala, inom ka D3Bio at nami imutulan, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B-cells. So, ano pag ginaulat mo? No? Isli na ang imo nga plane nga D3. Mag D3Bio na.
6: D3Bio with Physio. D3Bio.
7: Ato si Rico, sa karadyo announcer. Kung kaysa, nakagabulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyal. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the Physio. Nagabula ang ginabat sa lawas.
6: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio.
8: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3Bio na makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang itikto ng nagpag
6: D3 Bio ang D3 yung may Physio ang Physio yung may D3 D3 Bio with Physio.
1: Vitamin A sir, ba importante man siya sa aton yung alawas no? Tungod nga gina-prevent niya nga hindi kita magbalatian sa kurason magnami ang aton nga immune system ga-prevent man sa nga tuwag inflammation no? Kung panghubag no? Sa aton yung alawas kag ang vitamin A no? Makabulig para magnami ang aton nga mata sir boy kag hindi lang ina anti-cancer ang vitamin A pero kung ang vitamin A nga ginatumar naton why natong gina-updan sa nga tuwag D3 Bio hindi Japan na puslan. So, dapat vitamin A obdan mugid sa pagtumar sang D3 Bio para maabsorb sang maayo ang inang bitamina nga aton nga ginatumar sir boy.
5: Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement why nakulos kun hindi imo lang maabsorb. Talking about absorption, isa sa pinakaimportante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag din ini nga hundreds of kwani may hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magwala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, tinga laki mo bata sige mangkaon, grabe pakaunon nga ganiwang ng Japan. Kung ga D3 Bio ka, ang imo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lula, kag ini ang maabsorb sa lawas ang magnesium, kadako sang mabulig. Ang imo exercise champion, why ka ginakapoy? Kuwerte imo performance. Gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depresyon, hindi ka na palaakig, hindi ka na palaugtas, why ka na nagakakulbaan, why ka ginanerbiyos nami imong mudo. Ano pinulat nyo? Pag D3Bio na, agad maabsorb yung mayo, ang magnesium sa lawas.
2: But there's more, pagid no, Japon. Ang D3 Bio, ga-promote man sa absorption sa another fat-soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? Magkapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga-clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in the in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting but also for bone metabolism. So diin ka pa sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3 Bio, kambyuhin na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3 Bio ka na.
6: D3 Bio

0: sa pinangungunahan ni Doc.
1: Oras, tatak, alas 4:05.
2: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makabuti ka.
4: Mahayong adlaw mga pinalangga naton na tagpamati. Upod naton subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
5: Pirmi nagakalabo ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatan-aw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nagaabot gani sa 320.
4: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
5: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iya mga ingredients, ginsulayan ko. Kag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
6: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Kausa. Ari na ang RMN Freedom Run.
9: RMN Freedom Run.
8: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa indi ka selebrasyon sa kahilubayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique Second Floor Marymart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
9: RMN Freedom Run.
8: Tatak, RMN.

0: Ortiz.
1: Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw.
0: Good thing
1: may Santon Gold Coffee Mix.
0: Maluwas sa manamit gid.
1: May free collagen
0: and gutatayon ka pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
3: Ako si Jovin. Sobragid kataas ang ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani yung testingan ko man. Lipay ko kay sisigisigi kung kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
2: Santon Plus Gold. Sa mga butika.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm!
5: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumakablog sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
6: Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako si May Nano.
8: Duwa ka tuwing na nag-bleeding ka?
7: Oo, oh, tumar ko Ibirecrin. Wala na yan, hampid ko ron. Wala na. Ibirecrin capsule ka, epektibo kayo.
6: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Pirmi makabatsyag sa ngalay biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
11: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Oras tatak, alas 4:15.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
17: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
18: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
19: Ganyan ang Pinoy!
20: Ang Pilipino, hindi corrupt!
21: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
22: MX3. Dito ako, believe.
23: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
24: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
23: Mas klaro na bala maski gabi?
24: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry. Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
25: Mahalagang paalala, ang I-

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-anga plema. Afford pa.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Busog, busog, ikot ulit.
5: Ako man, bro, kalot.
4: O, ito yung bro, kusti.
5: Busog, busog, eh.
4: O, tila ka tata. Bayarin na ito, tulilot.
5: O, oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
6: Yes, sir.
5: Ay, ay, ay!
4: Ano nga, ay, ay, ay?
5: Bro, kalot, nadulang kahit ako.
4: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka ng aking dula mo.
5: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, kusti, may kwarta ka da?
7: Kita mo, nagid ka nagtabid lang anit ko sa inyo. Wala, eh.
4: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man, imo.
5: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko din ang pusporo.
4: Ano nung pusporo? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
5: Abaw! Hindi, ha? Ari yung pusporo. Kita mo niya ang unod?
4: Ba? Uy, hala.
7: Ba man,
4: tanga?
7: Hala, tanga masuo.
5: Diskarte lang na iya.
4: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
7: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
6: Sir?
5: Waiter! Nakita mo na yung nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
6: Ay, tanga na, sir.
5: Nan! Kita mo! Ikaw na nagkakunga may tanang tinula ninyo! Hindi kami magbayad sa hanggit order naman din! May tanang galito yung mga pagkawin ninyo!
6: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
5: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
6: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
5: Ay ay ay.
4: Kalot, hang tulilot. Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, nagtulilot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flordilene Falmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: ko pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Maayong adlaw. Kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panulok?
3: Ay, nako, iho. Grabe ginang labo. May katarata kuno ako. Feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
4: Tilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
6: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang.
7: Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity.
8: Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025.
9: Kremel S knows best. Unilab yan.
10: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal.
12: Dun ka sa magaling magpagaling.
13: Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
17: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
16: Wow! Mas pinagaling pa?
17: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
17: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
2: Char, fab, con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa pangon at char.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangkong kumaka-bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Oras, tatak, alas 4:30.
4: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang ang may koneksyon ang high blood sa panulo?
6: Naku, DJ, matuod gid na. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
7: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Shout out sa my call center agents dira para sa akon. I'm Star. Ang stress namon sa shift grabe. Kapit pa kang graveyard, permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung thing mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan sini nga mabalik ang mga dulang nga nutrients sa akon bang mood sa stress. Ganit sa bong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Ang lamig!
13: Tika, yakapin kita.
12: Sarap ng feeling.
14: Everest Air Conditioner.
12: Han, ano ever best place mo in the world?
13: Siyempre, right here with you.
12: Oh.
14: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
16: Mula noon, hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
8: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
7: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
3: Ganyan ang Pinoy.
6: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: MX3. Tunay, natural, at original.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
4: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin.
4: With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
15: ACS.

0: 2 times niya inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
3: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Oras tatak alas 4:35.
1: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
9: Karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
10: Ma'am, tapos na kami brigada ha. Ari ang form namon, ma'am o. Oh.
11: May ngalan na ininiba nang?
10: Ay, ara na, ma'am.
11: Okay, check na. Ara na, na-checkan ko na. Balik na lang di si Banang sa Lunes kay may klase na, ma'am ha.
10: Ah, gali. Mamangkot ko tani kung saan o ang pangatagay sang school supply sa syudad.
11: Ha? Ay, ang but ah. Ah! Sige lang, ma'am, akay kung mag-abot. Matagaan, gid ka muna ah.
10: Saan o gani, ma'am?
11: Pupasinsya, gid ma'am ha, kaya hindi ko gid na masabat ang pamangkot mo. Pero maabot kina ang school supplies nga napangatag sa mga bata halin sa syudad ah.
10: Ay, ah, manghulam na lang ko gani kwarta pang bakal sa mga school supply sa mga anak ko ah. Kay base bala kong tunga-tunga na malas ang klase, maabot ang napanghatag ang mga school supply sa syudad, ma'am.
11: Ma'am!

0: busy ka na gidyan, no?
1: Oo, Bella Rose, wanang. Ay, wala pa binatapos ang brigada eskwela namon.
0: May gani, kay may brigada eskwela na, no?
1: Ay, oo. Dako gid bilang nabulig sila ang programa, kay te, may mabulig tinlo sa amon. Hindi, na kami mabudayan ng mga teachers, ya.
0: Amo na nga, wala gid kuya nagmaestra kay pati amo sina, problemahon pagidya sa mga manunudlo.
1: Ah? Rose, passion ko gini pimagtudlo mo. Pero kinahanglan, maayo kag tinlo nga ambience para nga maganahan man balang mga estudyante nga mag-eskwela kag magsulod sa klase nila kay tinlo ang classroom nila.
2: Sa una yan, sa amo niya, tanan nga noisy, ako na nagapanglista kahit nagapanukot ko na sa ila hambar sa maestro namon. Ooh. Gusto nang kita sa noisy na baka silig na paypay o konbukog na silhig.
1: Ay, subong niya. Hindi, kanaya basta-basta makapanukot yung nga ibakal kung ano-ano da sa sulod ng classroom mo. Bawal na subong niya. Pero pwede donations, ah. Inang kabubuton lang bala. Heart!

0: My goodness, si Broto Lelang Simo.
1: Oo, matodro ka lang. Malipay ka sa ibalita namang Simo.
2: Diba? Nanay. Nga, broho. Kuske yung broho, Tulilot.
0: Ah, bralot.
2: Ano na, ho? Ha? Balahal ko na na. Pakuto na. Ha? Kahit nahuya ka sa akong, Tulilot. Hindi ka nalang pagpadayon sa pag-eskwela mo sa grade 11?
1: Ba? Ay, ay!
0: Bro?
1: Sala ka, bro, kalot!
0: Oh, bro, sala ka!
2: Hey, ba?
1: Ano ka sala ko?
0: Sala!
1: Nga mo mo lang na magkapalipay sa akon, kaya hindi ko yan ma-stress!
0: Bro, kalot! Kabalo ka, bro!
1: Pamati, bala!
0: Ginbato ni Winisit si Bro Tulilot na mag-dishwasher sa karinderiya niya.
1: Huh?
0: Kag siyang matagbalon ka na si mana kay Bro Tulilot!
2: Hey, ba? Ano, bro? Natapos, Gin.
0: Na? Matapos, bro, kalotaw?
2: Hindi na siya ayahan maghinulsol na ginbato niya si Tulilot sa karinderiya niya nga may klase na siya?
0: Eh... Orongan ko.
1: Amatiko. Pagaling ko sa eskwelahan, manghugas ko sa ila karinderya. Kag mangiad na kung adaan sa mga panakot sa lulutoon nila. Agot pagkaaga, luto na lang sila.
2: Haba.
0: Mayo ah.
2: Nakapati man ko si Imo Tulilot ba?
1: Doon daw. Munang katabaran si Imo. Pinalangahin ka bulan ng kapisag da.
0: Bakit?

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS. Mahit ko pala ang imo dugo?
2: DTX 500!
1: Masamit ka pala ang gina-allergy?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang nagatimlo sang imo mahit ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy?
2: DTX 500!
1: Masalika DTX 500!
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ko makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Habibig sa nabutika.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
5: lalakas, at gaganda ka pa.
4: Habibig sa nabutika.
5: Samphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Samphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Samphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi. Galing kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang rightis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
4: Mababaka sa mga butika.
2: Nance Corn Coffee!
11: Isang diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay,
2: ang Nance Corn Coffee.
11: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas, kag mas mabaskog nga, panghuna-una.
2: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
11: para magpabiling ka nga healthy,
2: focused, kag energized. Nance Corn Coffee!

0: Chat malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C,
3: babaka sa mga butika.
4: Protection.
5: Yaku.
4: With 8 billion live LCS.
5: Yaku.
4: That may reach the intestines alive.
5: Yaku.
4: Helps improve digestion and boost immunity.
5: Yaku.
4: With proper diet and exercise.
5: Yaku.
4: Kaya panalo ka dyan.
6: Galabog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes o kon eye strain na hindi na paganto sa. Kay ari na ang Eyeberry.
7: Ako si Ana. Wala ta kamandawe. Alin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumar ko sang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
6: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
8: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oras tatak alas 4:45.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
12: This newscast is brought to you by Eyeberry. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: ari ang bayad ko sa pagpanglabada mo sa mga bayo ko.
1: Ay, salamat. Gid sa libertada.
0: Okay lang.
1: Ay, salamat. Makabakal na ko ni sa mga kinahanglan ng importante sa kabataan.
0: Ay, Marit. Pila nga nakibilo ang kabataan mo?
1: Tatlo. Ah, muna ang kamanghuran ko eh. Si Kudang grade 11 na. Kagang ikaduha. Classmate ni Tulilot.
0: Ano? Tulilot?
1: Oo, tsa. Manong pa-enroll na siya gani sa grade 11 ko, no?
0: Tuod ka?
1: Mm-mm.
0: Ay hala, ano nga bagangan ang nagsuot sa ulo ni Tulilot? Nga mo na sinang edad niya, may eskwela pa siya.
1: Amo gani siya, liberted. Sambal na mong gani nga tani. Nangita na lang siya sa obra. Sansa nga may eskwela pa siya. Balang nga, wow, sos, katigulang na ina sa iya. Diba?
0: Eh, kung sa bagay, ang edukasyon, wala man niya sa pili sa edad, no? Kita mong iban gani nga may mga tinapusan bisan may kurso na sila. Wala untat gihapon sa pag-eskwela.
1: Ay, di ka eh! Do, siya na to karoon niyang tatay-tatay sa sulod sang klase, ya?

0: Ano ang siling mo, girle?
1: Ay, hala. Balaan, no? Nagidyo nga tigulang ka na. Kapkin na ka pala, mungol ka na.
0: Ano? Nungay ka na gani, girle, ha? Makahambal ka na o kahubin pa sa imo, karo na.
1: Kapitan.
0: Ano ang siling mo?
1: Hambal ko. Nagabrigada na subong asimana. Kaya dasong simana, may klase na.
0: Te, ano ang labot ko kay wala man kuya estudyante, ha?
1: Pasalamat ka gani, Kap, kay wala ka estudyante, kay wala kaya galastuhan.
0: Ay, hindi! Kaya pagabali sa mga galastuhan niya, kay halenya sa iloy ko, sa mga utod ko, kag sa mga bana, kag asawa nila, kag ila kabataan, nagahumlada na sila sa palad nila, ya!
1: Kap! Ay, hala, huugali, no?
0: Ano?
1: Hala, Kap! Dali ba ka to sa mga tao sa puro kap, ho?
0: Ha? Na, ah!
1: Kay man, nagasugod na yung brigada, mga eskwilahan, pero ang daycare center mo, yakap, nagatinulo pa! Nga tigulo, wala na subong!
0: Girl, eh!
1: Damong kalayoon sa sulod sa daycare center, kap! Kag ang playground sa mga bata sa daycare center, kap! Guba naman!
0: Ay, hindi na naya pagproblemahe, girl, eh, ah! Kay hindi na naya mo problema, ya! Bay, Eda, kung ginaliba ko nila!
1: Kap!
0: Mahipos na sila ya kung matapalan kwartang sungad nila.
1: Ay, di, tapali man kung kwartang sungad ko, Kap, ah. Ano sila lang ya, ha? May favoritism, kagadya, Kap?
0: Ano yung mga sasiyang ahili ka, no?

0: Sagot na lang nga mga ka-eskwela ko. Hindi ka pa? Magsulusangkad man ang paminsaron ko.
1: Masangkad pa na, hao? Sabagay. Lipot-lipot ka dyan mo, no? Kita mo?
0: Ano?
1: Hindi ka gikensindi sa ginahambal ko sa imo? Nga, hindi ka ganyan mag-eskwela ka nga, ha? Gusto lang naagay mo. Nagalap.
0: Bisanan mo na lang ako tani mapamana mo sa akon kung madula ka gitman sa kalibutan ngayon eh.
1: Ako pa muna ako. Ako pa muna ako madula sa kalibutan, bisit ka. Ano? Ano yung makakaroon na? Natuloy mo ba ako ba? Nga, pamanahan ta ka, hao?
0: Ba? Kalma bla.
1: Ha?
0: Kalma, relax. Abi mo, bisan daw gagugigulang ko. Nagkakasakitan man ko, bro.
1: Lord?
0: Mabatihan ko ang iba nga nag-aambal nga wala ko tinapusan. Amo nang abisan ano ko ka-apply sang tarong-tarong nga obra. Hindi ko mabatunan kay ahaw grade 10 lang natapos ko.
1: Okay na lang tapos sa grade 10. Ha? Muna gani nga nag-apply ka obra. Ha? Nga ang requirements at least high school graduate o kon college level.
0: Pero, kaya mo na gani? Gamay uto ko mo? Tingnan din ang gabang sakali ko nga mabaton man ko.
1: Hindi haslo ka.
0: Hona! Hindi man gali.
1: Huli ka taka pa eskwela ba sa magtarong ka nga haslo ka ha?
0: Oo.
1: Huli di ba ka huntagit ka?
0: Nakay man. Ay, abo. Thank you, bro. Thank you.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mabaka ng butika.
3: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Ang galing! Pangmatagalan!
6: Parang tayo lang, han.
1: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
5: Oh.
1: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upon natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
8: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gigi kataas ang akong sugar level. Usahay nagaabot pa ganing sa 320.
7: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakukiban?
8: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amuin mo ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok, kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
9: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ilong Ranger?
12: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
11: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
12: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
11: Sipon agad?
12: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
13: Mag-Neozeb C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Neozeb C+ 40 with zinc agad.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
16: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
17: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
18: Unilab yan. Phenylephrine HCl clorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Oras tatak impunto alas 5.
20: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
21: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
22: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
23: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
22: Wow! Mas pinagaling pa?
23: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
22: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
23: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
24: Unilab quality yan.
25: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
27: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
28: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Maayo ang lawas ng bata mo.
1: Sus, masakit naman, ino.
2: Ay!
3: Ang bata nga mapagsiklang tawon,
4: pwede kihapon magka-immunity gap.
5: Antes pa magmasakit,
6: unahin na sang Celine Plus.
7: Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto.
8: Bulig para protektado.
9: Adlaw-adlaw.
10: Help stop immunity gap with proper diet and exercise.
11: Mag-Celine Plus, araw-araw.
12: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang batang mukhang healthy, baka may immune

0: immunity gap na.
1: Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwede flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damos ang ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Sample Plus Cold.
10: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
9: Sample Plus Cold.
11: Mas pinalakas.
9: Pinagaling.
11: Pinahusa.
9: Sample Plus Cold.
11: Sa mga butika.
12: Gigan.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Life Extension Vitamin D3.
2: Ang tao nga may madubong ang levels ng vitamin D sa lawas. Dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kay para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
4: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: Oras, tatak, alas 5.15.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Kapag doble,
10: okay!
9: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
10: Santum Plus
9: Herbal Capsule.
10: May mangustine at malunggay.
9: Dobling sangkap sa isang kapsula.
10: Inumin araw-araw
9: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
10: Santum Plus Herbal Capsule.
9: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
10: Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Kapag doble,
10: okay!
9: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
10: Santum Plus
9: Herbal Capsule.
10: May mangustine at malunggay.
9: Dobling sangkap sa isang kapsula.
10: Inumin araw-araw
9: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
10: Santum Plus
9: Herbal Capsule.
10: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
9: Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
4: TTX 500.
11: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
12: Saan nag-inom ka?
13: TTX 500.
12: Ilan na lang subong imo?
13: Sugar.
11: Tigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 na
4: gito. TTX 500.
14: Evergreen Herbal Capsule.
15: Pagaling si Yan, may kasi yan.
16: May high blood ka man sa una?
15: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon doon iya. Sa buwan sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, doon ang sulhay ng tanantanan sa ako.
14: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
17: Shoutout sa mga call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress namon sa shift, grabe. Kapit akong graveyard. Permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung the thing manag-suggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan si niya mabalik ang mga dulang ang nutrients sa akon bang mood sa stress. Ganit sa bong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka! Stress tubs.
18: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
3: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakount sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tam.
4: Mighty C, mabasa mga butika.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang dami.
5: Charm Fabcon, pamung pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lo, sa bango ng Charm.
4: Charm Fabcon with Bloom Fresh.
13: Fresh technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Pangkong kumbaka plus a charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.

0: Hello, Washi!
1: Hello, Mommy!
0: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
1: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
0: Mula noon hanggang ngayon!
2: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS!
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Oras sa Iloilo, Philippines Standard Time, tatak alas 5:20 sa hapon.
5: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo. RMN News and Public Service. Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama. RMN News and Public Service. News and Public Service.
6: Mayong hapon mga karadyumano, welcome sa pagpangalagad sa programa RMN News and Public Service. Sa subong adlaw sa Miyerkules, petsa 3 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Live sa gihapon nga makit-an kay babatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo. Kay sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Mon Kapalihan, ako ang inyong alagad, Radyoman Magi Eresuelo Malariado.
5: RMN News and Public Service.
6: Sa atin mga balita, subong adlaw sa Balita National, ginkibot ang kadam-an sa pagpakita sa plenary ni Senator Chis Escudero. Rason kun nga agin deklarar nga may quorum kay nagpadayon sila sa ilang sesyon subong adlaw. Matapos na gina-join sa nagligad nga May 26, 2026, kung sa diin dapat ang pagpadayon sa ilang sesyon sa nagligad pangalunes, June 1, apang wala ininadayon, duha kadlaw, bangod na gin-boycott sang majority sa pagpamuno ni Senate President Alan Peter Cayetano ang sesyon sang Senado. Di katatlo na ni nga adlaw, hindi ni pwede nga masuspend. Maylaw nagpakita si Senator Chis Escudero kag sa iya pagtambong sa sesyon sa plenary, bangod nga may quorum, gin-declare nila nga bakante posisyon kag gin-elect si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian kag siya nag-preside kaina sa sesyon. Kung sa diin gin-himo man ang pagbaylo sang chairmanship sa committee. Kag ang mga chair, ang chairperson sang committee nagbalik na sa daan nung composition sini. Ang bag-ong chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee ginbuslan ni Senator Erwin Tulfo si Senator Pia Cayetano. Ang mabudlay diri kay hambal ni Senator Erwin Tulfo ang hearing sang Blue Ribbon Committee gin-reschedule niya sa Lunes na lang, June 8. Pero sa Facebook Live ni Senator Alan Peter Cayetano, siling niya, hindi dayon buwas ang hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Tano ni matabo buwas? Pero antes sina, ang pamangkot sang kadamaan, minority is 11. Plus Senator Chis Escudero, tido sila nga ang may quorum kag may nagpadayon sila sa ilang sesyon. May gin-cite rin nga basihan base sa paathag kaina ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian sa 1949 Avellino versus Cuenco ruling kag lakip na ang May 5, 2015 sesyon kung sa diin ang quorum ginbasihan sa 17 members of the Senate. So sa 22 lang ganing nibasihan niya kaina, minus Senator Bato de la Rosa and Senator Jingo Estrada, 12 ang majority. That's why nga 12 ang ginbasihan para nga madeklarar nga may quorum. That's why nagpadayon sila kaina sa session. Pamatian naton ang patag ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian kaina.
7: Before we adjourn, ladies and gentlemen, the chair would like to state for the record that we are compelled to call the session to order today. after the Senate adjourned on May 26, 2026. Session was scheduled to resume on Monday, June 1, 2026, and on Tuesday, June 2, 2026. But the former Senate President failed to appear in both instances. Further, Article 6, Section 16(5) of the Constitution provides that neither House shall, during sessions of Congress, adjourn for more than 3 days without the consent of the other House. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore and members of the majority, we are compelled to call the session to order. The quorum of 12 is based on majority of 22 senators over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes. And with precedent, specifically the May 5, 2015 session, where the quorum was based on 17 available senators, with 7 others beyond the Senate's coercive jurisdiction. Thank you.
6: Nabatian ang pagbatagay na before mag-adjourn ang sesyon ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian angot kunya ang gindeklarar ang quorum kag nadayon ang sesyon sang Senado subong nga hapon. Ni matapos nga ti Lunes, Martes wala sang sesyon kay wala makapakita ang majority block sa plenary sang Senado. So 12 tanan kay inang nagtambo sa sesyon, that's why nga may quorum based to sa ginambal ni Senator Sherwin Gatchalian. 12 kay ti 11 ang minority solid present sila kay ina kag nag-abot si Senator Chis Escudero. Actually siling ni Senator Erwin Tulfo kaina sa pagatubang niya sa media kahapon pa naghambal si Senator Chis Escudero sa ila amo na nga maisog siya maghambal nga may mga parts ng majority block na maupod sa ila kay nakasiling na sunod sa iya si Senator Chis nga ma-attend ini sa sesyon sang Martes kahapon bali pero ti wala magpakita kag nagmessage si Senator Chis nga matambong ini sa sesyon pero daw sa wala naman lang sa ila kay ti sang Martes wala may ini nagpakita pero kaina nakibot sila nga ti nagsulod sa sesyon sa plenary si Senator Chis Escudero rason nga ang 11 ka miyembro sang minority na dugangan sang isa 12 sila kag may quorum kag nadayon ang sesyon. So again sa 22 ka senador ginbasiya nila wala nin lagin dala diri isip si Senator Ronald Bato de la Rosa kag nga nagapanago subong kay may warrant of arrest halin sa International Criminal Court akon ICC samtang ti preso naman si Senator Jinggoy Estrada non-bailable to sa iyang plunder case bangod man sa pagkaulamid niya sa flood control scandal. Samtang after sining session matapos nga na-adjourn ang session sa Senado, of course, we all know nga hindi gid man niya magpauli si Senator Alan Peter Cayetano ka pila ka minutos after gani sa session nga pamangkot ng ibang ti wala sang FB live kay si Mr. FB live ni siya pero wala gid kamo ginpaslaw ni Senator Alan Peter Cayetano kay nag Facebook live gid man siya para iatagon nga siya gid ya kuno gihapon ang Senate President o ikaw gid man pero bag-o niya ang chairmanship sa mga komitiba pero siling niya bisan nga nag-announce na si Senator Erwin Tulfo nga sa Monday ang hearing sang Senate Blue Ribbon Committee under sa iyang chairmanship kag tanan nga mga nga senador imbitado dayon kuno buwasya ang hearing sa Senate Blue Ribbon Committee under sa iya utod nga si Senator Pia Cayetano pero hambal kaina ni Senator Raffy Tulfo ti illegitimate ni ang iya ilang Senate Blue Ribbon Committee because wala man gani isang nag-agi sa husto nga proseso wala man ni nag-inform ang mga upod nila angot sa pagbisan pag proseso na lang ha, sa pag-imbitar sa mga resource person nila. Pamatian naton ang FB Live sang aton nga vlogger Senate President Alan Peter Cayetano.
4: Isang mainit na pagbati sa lahat ng ating mga kababayan. Napaka-importanting pagtatalakay ang gagawin po natin ngayon. Hiningi po na makinig po tayong lahat, mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo po ang ating mga OFW. Umpisan ko po na kahit gano'ng kabigat ng problema, tayo'y parating magpapasalamat sa Panginoon. God is sovereign, He is in control. Man creates the crisis, but God gives the solution. The last few weeks, there was a man-made crisis by the minority in cooperation with some people in the administration by them trying to undermine the leadership of the Senate at pinapalabas ng magulo ang Senado. Pero mas mabigat po ang usapin natin ngayon. Bakit po? Dahil may tanong po tayo. Una, has Philippine democracy died again? Pangalawang tanong, binasura po ba ang Philippine Constitution? Bakit po ito tinatanong? Simple po, ang nakalagay sa Constitution ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, inahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Illegal, tapos sinabing may continuing quorum po sila. Tayo po, malinaw na malinaw sa records, ay nag-adjourn last Tuesday at sinabi na tayo ay muling magre-resume ng alas 5 nung Lunes. So, what is the point of going through this? The question we have to ask ourselves is that, is the Constitution but a piece of paper to this administration? Has the judiciary ceased to function? Wala na bang Senado? Yun na po ba ang pananaw ng ating administrasyon? Ang tingin ba po ng 12 senador ay basta't kakampi mo ang Malacanang ay wala ng batas? Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado, na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President pro tem o pro tempore ay kailangan po 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? At mapapakita po sa inyo na gusto nilang i-control ang premises ng Senado at gusto po nilang hindi mag-hearing ang Blue Ribbon Committee bukas sapagkat ay binasa po nilang rule para magkaroon po ng acting Senate President. Kailan po ba pwede magkaroon ng acting Senate President? Babasahin ko po sa inyong rule. Sabi po, in cases specified in subparagraph C of Section 4 of the rule, the President pro tem shall serve as acting president until the Senate shall have elected a new president. Hindi po sila maka-elect ng new president dahil wala po silang 13. Uulitin ko po, pag may 13 po sila, ako pa mag-o-vote sa kanila. Bibilisan ko po na ibibigay sa kanila. Wala po silang 13. So ano yung rule po? The president pro tempore shall discharge the powers and duties of the president in the following cases, A, B, C. But she or he shall only become acting president in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nag-resign, removal, hindi po nila ako naalis, death, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI ito. Hindi po AI ang kumakausap sa inyo ngayon, buhay pa ho ako. Absolute incapacity, siguro naman po nakikita nyo, nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. I warned everyone about this from day one. We warned everyone yesterday when we explained the use of the parliamentary tool of not having a quorum. And kaninang tanghali, habang kausap ko po si Senator Marcoleta, I asked everyone, please pray, kasi at that time, balita po namin na nag-step up sila sa pagsasabing wala na yung kaso nyo, sumama lang kayo or pumunta lang kayo ng session hall. I even got a text yesterday, pumunta lang daw ako or si Senator Loren para nga at least mag-open and close. Nangyayari po minsan yan, that's a longer story. Pero naramdaman ko na po kahapon na baka may isang dumating, so 12 plus 1 equals 13. So 12 pa rin po ngayon ay pang-11 pa rin po. Dahil sa ating konstitusyon, sa ating rules of the Senate, kailangan po 13. Hindi po kami nagpipilit sa kapangyarihan. I can go as Senate President, even as Senator anytime. Hindi po ba ako lang ang katangi-tangi sa mga matataas na opisyal na nung nangyari yung flood control scam ay nagsabi, ba't hindi na lang tayo lahat mag-resign? Bakit po ngayon, after asking me to resign yesterday, illegal po. Actually po, hindi nila ako tinanggal. Naglagay ng acting. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution. Mga kababayan, sabi nila, ginawa nila to kasi naikit ang trabaho. Wala naman po silang ginawa ngayon. Kung hindi baguhin ang mga committee para walang duribon committee hearing bukas. Para hindi maimbitahan ang 18 Marines. Pinalitan nila ang presiding officer. Bakit po? Nagpakita po ba ako ng kahit anong partiality sa PAG?
5: RMN News and Public Service.
6: Nabatian ang payag ni Senator Alan Peter Cayetano sa iyang Facebook Live matapos gina-adjourn ang sesyon sa Senado subong hapon. Habang niya, illegal niyang kung natabo sa Senado subong hapon. Pero after ni sa payag ni Senator Alan Peter Cayetano, kiti ang balya illegal, so dayon ang hearing was sa Senate Blue Ribbon Committee nga ginapamunuan sang iyang utod nga si Senator Pia Cayetano nga tigin isla na under base na tabo kayo ng sesyon ni Senator Erwin Tulfo, tinantawang tanong matabo was. Pero sa payag naman ni Senator Alan Peter Cayetano nga illegal, ginsabat inisang Malacanang kag ginapahayag ni Attorney Claire Castro, Palace Press Officer Claire Castro, nga nasunod sa rule of law ang natabo nga sesyon sa Senado subong hapon. Kaginaabi-abi sa palasyo ang bagong lideres sa mataas ka panalgan sa Kongreso kung sa diin sunod sa Malacanang nagasanto sa layi kag rule of law ang ginhimo nga ku sang Senado subong hapon sa pagdeklarar sang quorum kasunod sang sorpresa nga pagtambong ni Senator Chis Escudero.
5: RMN News and Public Service.
6: Ang oras tatak alas 5:37 sa hapon. Check naton kay masobra 240 ka mga oposisyon sa mga aplikasyon bala para sa voter registration gin-deliberate sa ERB hearing sa Iloilo City. Balaon naton ang detalye sa report ni Rajuman Mon Kapalihan.
8: TYRI Rajuman Report.
9: Rajuman Magi, naglabot sa 242 ka oposisyon no sa mga application nga gin-file sa voter registration ang ginapadayon karon nga gina-deliberate no sa election registration board diri sa may siyudad iya sang Iloilo no. Gin pangunahan ni Attorney Will Arsenio ang Assistant Regional Director sang Commission on Election. According sa kaitor ni Arsenio, amo ini ang pinakadamo karon no na opposition before iya sang barangay Kagsangko niyang kabataan, eleksyon, Rajuman Magi, no, sa bilog ng Western Visayas, Iloilo City, ang may pinakamadamo karon ng posisyon kag nagalawig ini sa apat ka adlaw ang deliberation. Last day was iyang adlaw, no? Rajuman Magi kay maluwas sa mga ginpailan sang oposisyon sa barangay bangod sa rason na hindi residente. May mga barangay or barangay officials na nag-counter sang opposition man sa piyak na kampo or partido sa ilang sining barangay nga may ara man sang gin patigayon ng mga application sa voters registration sa Juman Magi. Patandaan na ito nga sa nagligad nga voters upon ARB hearing sa nagligad ng Mayo 21 napigayon ang Juman Magi, no, nga 130 plus sa mga oposisyon, no, subong nagdamo pagid. Kaya mati isa na ini sa mga ulag man isang magkatimbang iyang partido sa isa ka barangay bantaya na ina no para iya sa may nabuton nga barangay kag sangko niyang kabataan election, no. So matapos ining election registration board hearing was upod sang Iloilo Schools Division office supervisor, no, kag sang city government from LCEO Rajuman Magi, no. Dugang at nagkaroon ng information sa sining nagpadayon man iya karon na ERB hearing, no. Sa pagkakabayti subong sitwasyon sa syudad naton, nagatupa ang talitin.
6: Gaulan?
9: Diri, yes, sa talitin lang actually, no.
6: Mm.
9: Diri sa may areas sa distrito sang Haro, porsyon sang lapas sa Rajuman Magi, no, sa subong iya na hapon. So medyo basa ang aton sining palibot sa subong iyang hapon, no, sa pila ka mga distrito. Opo, dere kay Nonoy Ron Sanchez, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajuman Mon, Yales Kapalian, Tatakaremen.
10: RMN News and Public Service.
6: Nabati ang report ni Rajuman Mon Kapalihan. Standby na sa mga balita sa palibot sa Pusulpod ang RMN Network News. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Rajuman Mon Kapalihan, akong inyo alagad, Rajuman Magi Ereswelo Malariado.
11: Tatak, RMN.
12: Control projects itutuloy ng bagong Blue Ribbon Committee sa Lunes. Detalye na ang balitang yan mula kay Rajuman Conte Bata.
13: RMN Live Report.
14: Tuloy naman ang Blue Ribbon Committee sa investigasyon ng maanumalyang flood control project sa Lunes. Ito ang tiniyak ni bagong Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo sa gitna ng alegasyon ng kampo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na hinaharang nilang investigasyon sa naturang katiwalian. Ayon kay Tulfo, sa Lunes, alas 9 ng umaga nila itatakda ang pagdinig para sa flood control scam mula sa naunang schedule na Webes. Sa ilalim ni dating Blue Ribbon Committee Chairperson Pia Cayetano, iniurong nilang petsa upang ma-review at ma-issuean muli ng imbitasyon ng mga resource persons. Kasabay nito ay dineklara rin ni Senator Erwin ng mga miyembro ng bagong mayorya at minorya bilang members ng Blue Ribbon Committee para walang masabi na may hokus-pokus. Tinunan ni Tulfo ang mga nasa guest list dahil ang ilan dito hindi naman contractor at hindi rin kilalang may kaugnayan sa anomalia.
15: There will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. We are just moving the schedule date from tomorrow to prepare all members. Matter of fact, I declare and I manifested that all members of the Senate be in the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee para wala pong masabi na ika nga may hokus-pokus.
14: Samantala sa iwalay ng Facebook live stream ni Cayetano, sinabi niyang tuloy naman ang Blue Ribbon Committee hearing na naunang itinakda bukas alas 10 ng umaga sa ilalim ng paumuno ni Senator Pia Cayetano. Nanawagan din si Cayetano sa mga supporters na kung hindi sila papapasukin bukas dito sa Senado para magdaos ng pandinig, ay magsama-sama sila para magsagawa ng vigil. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Bata, Tatak RMN.
13: Samantala naman, doon naman sa kamera mga kasama, Speaker D, nagpahayag naman ang pagbati kay Acting Senate President Gatchalian. Detali mula kay Radyoman Grace Mariano.
16: RNN Live Report.
17: Agad nang nagpabot ng pagbati si House Speaker Faustino Bojo Ubida III kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Kinala si D na magpapatuloy na ngayon ang pagtupad ng Senado sa tungkulin ito na iliaatas ng konstitusyon ng may integridad, independence at dedikasyon na maglingkod sa publiko. Umaasa si D na magiging matagumpay si Gatchalian sa pamumuno sa Senado sa harap ng mga hamon at oportunidad na kinakaharap ng ating bansa ngayon. Tiniyak naman ni House Prosecutor at Di Polisaro, Partner's Representative Terry Ridon, na sino man ang mamuno sa Senado ay hindi matitinag ang kahandaan ng House Prosecution Panel para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Umaasa si Ridon na hindi magbabago ang naunang inihayag na schedule ng impeachment trial sa mga nagaganap na pagbabago sa Senado. Itinalugod naman ni Akbayan Partylist, Representative Percy Sandanga na sa wakas ay nagkaroon na ng finale ang Senate Flix at tutuldukan na ang paghaharian niya ng kadiliman. Dito sa Danya, dapat bumalik na ang pagkatrabaho ng Senado dahil madami ang mga natenggang trabaho na kailangan ditong tapusin. Kasama mo sa DTSL, RNN Manila, Radyoman Grace Mariano, Takap, RNN.
12: Bago ang nangyaring quorum sa Senado, nanawagan sa Senate President Alan Peter Cayetano ng panalangin para matuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umunay maanumalyang flood control projects. Sa isang Facebook Live, sinabi ni Cayetano na mahalagang matuloy ang pagdinig bukas dahil may mga bagong revelasyon at mahalagang testigo na magsasalita.
18: So, ngayon, we're asking everyone to pray dapat matuloy yung mga hearings, no? Nagtataka lang ako bakit umiba ngayon na ilang buwan walang hearing kung kailan may mga bagong revelasyon at medyo mabibigat na yung mga witnesses na nagiging available. Anytime po, may malalaking witnesses din or mayroon din po mga pwedeng biglang magsabi ng totoo, no?
12: Kasama rin sa live stream si Senator Rodante Marcoleta na tinawag ni Cayetano bilang Man of the Hour. Humingi ng suporta si Marcoleta sa mga pagdinig at iginiit na maging mapagmatiyag ang publiko para manaig ang katotohanan at matukoy ang direksyon ng bansa.
19: Huwag po kayong kukura. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta.
12: Si Marcoleta ang Vice Chairperson ng Blue Ribbon Committee bago ibakante ang lahat ng posisyon sa komite sa Senado ngayong hapon.
13: Sa ibang balita mga kasama, ibinasura naman ng Sandigan Bayan 7th Division ang hirit ni dating House Speaker Martin Romualdez na bawiin ang precautionary hold departure order laban sa kanya. Ayon sa desisyon na pirmado ni Associate Justice Lorifel Pahimna, bigo si Romualdez na patunayang kailangan niyang mag-abroad para magpa-check up. Hindi umano nagpakita ang dating speaker ng medical records at abstract para suportahan ang kanyang motion. Bigo rin umano ang mamabatas na patunayang urgent ang medical check-up at treatment nito sa ibang bansa. Igilit pa ng Sandigan Bayan ay matuturing pa rin na flight risk ang kongresista dahil siya ang itinuturo umanong mastermind sa flood control scam.
12: Inilipan sa isang pribadong ospital si dating DPWH Manuel Bunoan mula sa Philippine National Police General Hospital. Ayon kay PNP Acting Chief PIO, Police Colonel Allen Ray Co, nakitaan ng mataas na heart enzyme levels ang dating kalihim na posibleng indikasyon ng sakit sa puso. Walaan niyang sapat na pasilidad at equipment ang PNPGH para sa medikal na atensyon na kailangan ni Bunoan. Dagdag pa ni Co, desisyon ni Bunoan ang pagpili ng ospital at doktor nito. Samantala, mga kasama sa kabila nito, wala pang approval ang Sandigan Bayan kaugnay sa mosyon ng kampo ni Bonoan na isailalim siya sa hospital arrest. Tiniyak naman ng PNP na mahigpit na ipatutupad o ipatutupad na seguridad ng CIDG habang nasa pangangalaga ng ospital si Bonoan.
13: Samantala naman, ang PNP biniberipika ang impormasyon kaugnay ng pagkakasangkot umano ng isang pulis sa likod ng Pekeng Tip patungkol sa kinaroroonan ni Senador Bato de la Rosa. Detalye mula kay Radyoman Marjo Domingo.
16: RNN Live Report. RNN Network News.
12: Mga kasama, nakatagdang magdaos ng special elections ang Commission on Elections sa Agosto para sa ika-apat na distrito ng Cavite. Ito'y para sa nabakanting pwesto sa Kamara matapos na patalsikin si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, may mahigit isang taon pa o hanggang June 30, 2028 pa nalalabi na termino sa termino ni Barzaga kaya obligado ang COMELEC na magdaos ng special election.
20: Gaya na rin po ng nabanggit ni Chairman Garcia, talaga pong sa loob ng 60 days at hindi lalampas ng 90 days mula po nagkaroon ng permanent vacancy sa House of Representatives ay kinakailangang magsagawa ang COMELEC ng special elections bunsod ng pagtupad natin sa Republic Act 7156, kaugnay na rin po dun sa desisyon ng Supreme Court dun sa Hagedorn versus Commission House of Representatives in the Commission on Elections noong 2025. Malinaw po kasi dyan na kapag nagkaroon na ng permanent vacancy, hindi na po kinakailangang maghintay pa ng resolusyon o call o panawagan opisyal ang House of Representatives para lang magsagawa ng special elections. Once nagkaroon ng bakante po, yung permanent vacancy, sabi po ng batas, ay kailangang magsagawa ang COMELEC ng special elections.
12: Pinag-aaralan pa niya ng poll body kung August 22 o August 29 isagawa ang special election na parehong araw ng Sabado. Gayunman, inamin ng opisyal na problema ang pondo dahil nasa 200 million pesos ang kakailanganin para sa special elections.
20: Hindi naman po ito nilihim ni Chairman Garcia ay yung problema po sa pondo. Kung matatandaan niyo po, para sa taong ito, ang binigay lang pong pondo sa COMELEC para sa special elections, referenda, initiatives at iba pa ay 11 million. Mm-hmm. Nakagastos na po kami ng halos 100 million nung nagsagawa po kami ng special elections sa district po, Antipolo. Pagkamatay po ni Congressman Acop, wala na po kami pagkukunan ng budget ngayon. Kaya nga po sana kami mananawagan, baka po kami dumulog sa ating Kongreso para sa pagpupondo nito. At kung hindi man po, talagang hahanapan po ng paraan ng COMELEC na magkaroon ng pondo ito.
12: Si COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco sa interview ng DZXL RMN Manila. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng poll body ang paghahanda sa halalan kabilang ang petsa ng filing ng Certificates of Candidacy. Samantala, kinumpirma rin ang COMELEC na maaari pa rin tumakbo sa special election si Barzaga dahil hindi naman anila perpetually disqualified para makatakbo sa halalan ng pinatalsik na kongresista.
13: Samantala, ang PNP biniberipika ang impormasyon kaugnay ng pagkakasangkot umano ng isang pulis sa likod ng Pekeng Tip patungkol sa kinaroroonan ni Senador Bato de la Rosa. Detalye mula kay Radyoman Marjo Domingo.
16: RNN Live Report.
17: Biniberipika na ng Philippine National Police ang impormasyon kaugnay ng pagkakasangkot umano ng isang pulis sa likod ng Pekeng Tip patungkol sa kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang GPNPPIO Acting Chief Police Colonel Alan Reyco magbibigay ang PNP ng karagdagang impormasyon sakaling ibiripika na ang nasabing usapin.
21: We will need to verify that information and we will provide you with the complete details once fully verified.
17: Nabatido po yung aaralan na ngayon ng NBI ang pahayag na inaresto itong scammer na isang pulis ang utak umano na kanilang modus operandi dahil na rin sa access nito sa mga contact details ng mga taas na opisyal ng gobyerno. Kaugnay nito, patuloy naman ang paghahanap ng pulisya sa kanaroroonan ni De La Rosa kung saan sinusuid na nito ang mga posibleng puntahan ng senador sa buong bansa. Kasama mo sa DZXL RNN Manila, Radyoman Marjo Domingo sa RNN.
12: Napocom Chief Rafael Vicente Kalinisan at ang Police Corporal na nag-viral sa social media dahil sa pag-aresto sa isang senior citizen nagkasagutan sa Napocom hearing. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Mike Goyagoy.
0: RNN Live Report.
1: Agad na dinisarmahan at inilabas sa conference room ang isang police na nakatalaga sa Rizal Police Provincial Office matapos itong bastusin at insultuhin si Mapulcom Commissioner Attorney Rafael Vicente Calimisan habang sinasagawa kanina ang isang press conference. Pinagsasagot ni Police Corporal Simeon Suan si Commissioner Calimisan at nagsabing nagpapapogi lang umano ang pinuno ng Mapulcom at huwag daw siyang gamitin para dito. Anauna, imedya na ipatawag sa Mapulcom si Commissioner Calimisan si Suan upang magpaliwanag dahil sa nag-viral na pag-aresto niya sa isang senior citizen. Dumating si Suan kasama ang Provincial Director ng Rizal na si Police Colonel Elizar Barber. Inarestohan si Suan na isang 76 years old na driver na nakaaway dito sa kalsada at pinit na isinakay sa kanyang SUV sa Taguig City kahapon. Sa unang minuto pa lamang ng live press con ay matapang na na nagsasagot ang pulis kay Commissioner Calimisan. Hiniling nito na siya hindi magsalita at ang pagbigyan ay binakbakan ang kalabang driver na inisa-isa mga kaso nito bilang bahagi ng kanyang depensa.
22: Ford Link sedan. I'm surprised na 30,000 pesos pa lang halaga ng Ford Link sedan.
23: Wala pong katotohanan yun, sir. Huwag po tayo magpapogi sa media, sir. Ilan po masasabi ko rito?
22: Okay.
23: Sana naman po, sir, ganito. Mabigyan niyo ako ng chance. Mali-mali po yung sinasabi niyo, sir. Hanggang ngayon, wala pong binabayad sa akin kay Singko.
22: Eh, wala pala eh. Let's be it.
23: Huwag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi kayo sa media.
22: Hindi kami nagpapapogi dito.
23: Magpapapogi kayo, sir.
22: Alam mo, Corporal Suan, kung ganyan na mga klase ng police dito, I'll be happy, the National Police Commission will be happy to dismiss these types of errant cops. Until our policemen understand that we cannot do this to our Filipino people. Kaya wala nangyayari sa Pilipinas. Kaya nawawala ng tiwala ang taong bayan sa pulis. Gaya mo. Gawa mo. Hindi ka dapat maging pulis. Then so be it.
1: Sir. Matapos ang insidente, pinatasan ni Commissioner Calimisan ang Legal Department at ang Inspection, Monitoring and Investigation Service ng Mapulcom na investigahan at tampahan ng kukulang kaso ang Police Corporal. Kasama sa DZXL, RNN Manila, Radyo Man, may tuyaw ito talk, RNN.
13: Sa ibang balita mga kasama, pumalo na po sa 25 ang kabuuan bilang ng mga nasawi sa nangyaring pagguho ng ginagawang siyam na palapag na gusali sa Barangay Balibago, Angeles City doon sa Pampanga. Ito ay matapos ma-recover ng maturidad ang apat pang bangkay ngayong Miyerkules. Ayon sa Angeles City Public Information Office, ang pinakahuling biktima ay na-recover mula sa guho alas 3:45 ngayong hapon. Una rito, na-recover din ang tatlo pang bangkay kaninang alas 7, alas 9 at alas 10:57. Yan ay nakainang umaga. Sa ikalabing isang araw na po ang search and rescue at retrieval operation sa pinangyarihan ng insidente mula nang gumuho ang gusali noong madaling araw ng Mayo 24. Nangako naman ang may-ari at kontraktor ng gusali na magpapabot ng kakulang tulong sa mga pamilya ng mga biktima.
12: Construction workers sa Bontok sugatan matapos mahulog sa itinatayong gusali. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Gilbert Bermudez ng IFM Baguio.
0: RNN Live Report.
12: Samantala, balikan natin niya sa Banggit Abra muna po tayo. Nurse patay matapos pagsaksakin ng 13 beses. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Mike Layante ng IFM Vigan.
0: RNN Live Report.
24: Kasalukuyan ng iniimbestigahan ng Banggit Municipal Police Station ang motibo at kung sino ang nasa likod ng pamamaslang sa isang nurse na natagpuan sa sityo na Lasin, Barangay Zone 1, Banggit Abra. Kinilala ang biktima na si Tam J. Camunay Colette, registered nurse na residente ng Barangay Tumaliplikwan Baay pero kasalukuyang nakatira sa Banggit Abra. Sa investigasyon ng Banggit Municipal Police Station, natagpuan na lamang ang biktima na nakatihaya, nakabalot ng motorcycle, cycle cover at plastic bag na napalibutan ng packaging tape sa tabi ng pathway sa nasabing lugar. Sa pagproseso ng Abra Provincial Forensic Unit, napag-alaman na ang biktima ay nagtamo ng hindi bababa sa 13 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Narecover naman ng mga otoridad ang isang XRM single motor sa tabi ng natagpuang bangkay. Kasama mo sa IFM Bigan, Idol Mike Layante. Tatak RMN.
0: RMN.
13: Samantala naman, yung AirAsia Philippines pinabulanan na titigil ng kanilang operasyon sa bansa. Bumdetalye mula kay Rajaman Joyce Sadra. Joyce?
2: Ano ng AirAsia Philippines, ang report na ititigil muna ang kanilang operasyon sa bansa. Kasunod nito ng report na pinahinto na raw ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang operasyon ng low-cost airline na sa lahat ng government-managed efforts dahil sa 270 million na unpaid fees. Sa kanilang statement, tiniyak ng airline na sa traveling public na mananatili silang fully operational. Samantala, inaatabayan na naman ang statement ng KAAP hinggil sa iba pang airlines na pinadala nila ng demand letter. Kasama mo sa BZXL Manila, Radyo Man Joyce Curiantes, Adra, Tapak, RMN.
3: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.

0: Entertainment News. Grammy Award-winning singer Peebo Bryson pumanaw na sa edad na 75-year-old. Alamin natin ang balita mula kay Rajuman Alex Furake.
1: Pumanaw na sa edad na 75-year-old ang Grammy Award-winning singer na si Peebo Bryson. Siya ang singer sa likod ng Disney film hits na Beauty and the Beast kasama si Celine Dion at The Whole New World kasama naman si Regina Bell. Sa inilabas na statement, si Bryson ay na-stroke noong Mayo at nanatiling naka-confined sa ospital. Nagpahayag ng kalungkutan ang pamilya ni Bryson bagamat alam umano nila na marami ang nagmamahal sa singer kaya mananatili ang alaala at tigasiyan nito sa music industry hanggang sa susunod na henerasyon. Nakilala rin si Bryson sa mga awiting Tonight I Celebrate My Love, You're Looking Like Love to Me, at As Long As There's Christmas. Ilan pa sa kanyang sikat na awitin ay ang If Ever You're In My Arms Again, Love Always Finds a Way, Feel the Fire, at marami pang iba. Yan ang ating entertainment news. Alex Furake, Tatak Aramel.
2: Network News. Mga kasama, sumainyo po ng unang mga balita. Ito pa rin si Rajuman El Maracol.
0: At Rajuman Jenny Pahilang.
2: Mula po sa Remain Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Dyan sa mga taga-Bicol, Marhay na Banggi.
3: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
0: Ang oras 6:03.
3: That time check. RMN Network News. RMN Network News.
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
5: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
5: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C plus 40 with zinc agad.
6: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Magpasakop sa dalagan nga may kausa.
8: Kausa.
7: Ari na ang RMN Freedom Run.
8: RMN Freedom Run.
7: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwedeng mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagkahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa indi ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes sa nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique Second Floor Marymark Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
8: RMN Freedom Run.
7: Tatak RMN.
9: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby?
11: That's kabag stress. Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
12: Rest time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
11: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Maayo ang lawas ng bata mo.
14: Sus, masakitan man ino.
15: Ach!
13: Ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
14: Unilab quality yan.
15: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
17: Top, top, top! Litso manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan kag gilayo.

0: Iupod pa ang sakit lawas, sakit ulo, kagilanan.
1: Ang diskarte sa inong gudira.
2: Masdasig banat sa abat.
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Upo!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-anga plema. Afford pa.
3: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2! Pwedeng flu!
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Ang oras, alas 6:08.
11: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
10: Maayong gabi mga kasama. Welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
12: Adlaw kita subong sang Merkoles, Hunyo 3, 2026.
10: Kami inyo live nga makita ang kagabatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
12: Tag sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
10: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita. Ako si Radyo Man Joylene Tamayo para Onda.
12: Kag Radyo Man Lenneth Fernandez Silatriz.
13: Headlines.
10: Sa mga balita subong adlaw.
13: Headlines.
10: Haplos program sang Iloilo City Government mahimo i-avail sa pulo ka mga hospital sa syudad.
12: Kapitolyo nakakinot sang kapin 14,000 kilowatt per hour nga kuryente sa 4-day work week.
13: Headlines.
10: Kag sa balita international, Iran missile attack sa Kuwait kag Bahrain napaslawan matapos ka magbalos ang US sa Centrum o konsuno sa CENTCOM.
12: Kag sa showbiz, Jake Vargas, nagpasalig nga pakasla niya si Ina de Belen, bisan nag-live-in na sila.
10: Kag sa detalye na sa aton mga balita lokal, may mapalapitan na ang mga Ilonggo sa tion sang emerhensya medikal bangod mayara na sang haplos o kon health assistance sa Pumuluyo Laboratory kag Hospital Service sa idalom sa Iloilo City Government Medical Assistance Program. Sa Nokay Mayor Raisa Trenas, nagpirma na sila sang Memoranda of Agreement o kon MOA sa mga partner hospitals sa ginlakipan sang Iloilo Mission Hospital, Asia Pacific Medical Center, St. Paul's Hospital Iloilo, Iloilo Doctors Hospital, Medicos Medical Center, Healthway Qualimed Hospital, The Medical City Iloilo, Metro Iloilo Hospital and Medical Center, West Visayas State University Medical Center, kag Western Visayas Medical Center. Sunod pa sa alkalde nga ang haplos nga programa sang syudad, nagapalapad sang access sang indigent o kon indigent, kag financially incapacitated nga mga Ilonggo sa nagakaigo nga mga healthcare services. Madamo nga kahigayunan sunasuno sa alkalde nga may mga nagpalapit sa iya opisina agud nga magpangayo sang assistance sa medical o kon sa pagpabulong amo nga nadihon ang ini nga programa.
14: Kada mo kita makita nga kung magkadto sila sa opisina.

0: offers given a concern is ang financial assistance para sa medical. Iban, wagid gantuan. So, malko nga, hindi kita mag-ubra sa program na maging available para sa tanan. Ang ato nga program can make sure natin na hindi lang para sa pagkado, but para gid sa tanan.
1: Lakip sa ihatag nga bulig sa tion nga maging qualified amo ang libre nga laboratories kag final billing sa hospital paagi sa paghatag sang referral letter sa mga partner nga hospitals.
0: First nga step, pag may mga referral, may request ka mo sa inyo nga doctor, like example, kay may upod niyo nga laboratory, makadto ka mo sa doctor niyo, may laboratory, kuha ka mo reseta, dalon niyo na sa opisina. Tapos, once qualified ka mo sa mga laboratory, may ara kita nga mga requirements lang, no? Nga mga papers. Tapos, once nga okay na tanan, hatagan ka mo sa referral letter sa aton nga mga partner hospitals.
1: Ang kabahin sang pahayag ni Mayor Raisa Trenyas. Sa iban pa nga balita lokal, nakakinot sa panahon sang krisis ang Iloilo Provincial Capital paagi sa pagpatigayon sang 4-day work week sa tanan nga opisina sa nagligad nga bulan. Sunod kay Attorney Cesar Emmanuel Buico, ang head sang Provincial Government, Environment and Natural Resources Office, ukon PGNRO, sa bulan sang Marso kag Abril, nakakinot sang 14,000 kilowatt per hour, ukon 8.23% reduction sa total energy use. Dugang paniya nga ini may katumbas sang kapin 69,300 pesos nga pagkinot sa balor sang kuryente para sa bulan sang Marso tubtub Abril.
2: Ang aton nga total no reduction sir is mga nabuhi na ng aton na consumption by around 14,000 kilowatt hour halin sa pagumpisa sang aton nga 4-day work week from March to April. Wala pa namon mag-gather ang data for April to May kaya bago lang natapos ang May no.
3: Yeah.
2: Pero for March to April 14,000 kilowatt hour ang na buhin sa consumption naton, which is around 8.23% reduction sa total energy use naton. Amo ning epekto sa naton yung 4-day work week.
1: Ang kabahin sang pahayag ni Attorney Cesar Emmanuel Buico, ang head sang Provincial Government, Environment and Natural Resources Office, ginpahayag man sa opisyal nga dako man ang nakinot sang Kapitolyo sugod nga nag-fully operate ang solar power sa building. Sang Hunyo 1, nangin epektibo ang memorandum nga magabalik na sa regular nga 5-day work week ang tanan nga opisina sang Kapitolyo. Dalayawon ang Active Mobility Initiative sa Iloilo City Government sa nakay former Philippine National Police o kon PNP Chief kag subong Metropolitan Manila Development Authority o kon MMDA General Manager Nicolas Torre III. Ang Active Mobility nagatumod sa human powered nga transportasyon punsa diin sa baylo nga magsalig sa motorized vehicles nagagamit ang mga tawo sang kaugalingon nga puwersa agod nga makakadto sa isa ka lugar. Sa exclusive interview sa RMN Iloilo kay Torre, ginpahayag sini nga maswerte ang Iloilo kag mga Ilonggo bangod aware ang city government kung paano maging sustainable ang mga development sa syudad kagyara ini sa husto nga direksyon. Nagapati siya nga ang Active Mobility ang isa ka programa nga mahimo apuslan sa mga masunod pa nga henerasyon sang mga Ilonggo.
4: Oh, sa Senado naman is it's a highly political event and I do hope that
1: malipayon man ang opisyal nga hindi na car-centric ang Iloilo City, kag halos tanan nga kinahanglan sang publiko, yara na sa sentro sang syudad, gani praktikal lang nga maglakad. Sa piyak nga bahin, nagalaom si former Philippine National Police ukon PNP Chief kag subong Metropolitan Manila Development Authority ukon MMDA General Manager Nicolas Torre III nga maresolbar na ang kinagamo sa Senado. Gintawag ni Torre bilang highly political event ang mga nagakatabo sa upper chamber sa subong. Apang nagasalig ini nga kuntani, mauntat na ang tensyon sa Senado para sa interes sa mga Pilipino ukon sang Pilipinas kag mga Pilipino.
4: Ah, sa Senado naman is it's a highly political event and I do hope that they resolve it with the interest of the Philippines in mind, with the interest of the country and the Filipino people in mind.
1: Ang kabahin sa pahayag ni former PNP Chief kagsubong MMDA General Manager Nicolas Torre III. Nihibaluan nga tatlo na kaadlaw nga absence sa plenary hall ang mga miyembro sang Anay Senate Majority Bloc kasunod sa pag-arasto kay Senator Jinggoy Estrada. Subong nga Miyerkules, June 3, sorpresa nga nagpakita sa Senator Cheese Escudero sa plenary session sa tunga sang boycott sa Majority Bloc. Bangod sini may quorum na sa Senado kaginbuksan ang sesyon. Gilayon nga gindeklarar nga bakante ang tanan nga posisyon sa Senado kag gin-elect si Senator Win Gatchalian bilang bago nga Senate President pro tempore. Sa dugang pagid nga balita lokal, natigayon na nga ma-settle ang reklamo angot sa pagtiro sa mga ido gamit ang airsoft sang lalaki sa Emerald Subdivision, Barangay Kagbang Uton, Iloilo. Mismo nga si punong barangay Rami Villanueva ang nagpatunga agod nga istoryahan kag masulbar ang nasambit nga reklamo. Suno naman kay alias Jean nga amo ang tagreklamo nga nagtambong man ang lalaki nga ginapayag nagtiro sa mga ido. Dugang paniya nga ginako man sa ginareklamo ang kasaypanan nga iya nabuhat kag nagpromisa nga hindi na ini masulit pa. Naibaluan nga una nga nakuhaan sa ang lalaki sang video nga nagabitbit sang airsoft sa diin ginapayag iya ginatiro ang mga layaw nga ido. Sa katapusan na nga balita lokal, kung mapamatud-an nga balido ang reklamo, posible i-suspend ang permit kag pauntaton ang quarry permittee sa pag-operate sa barangay Kagaan sa Banwasang Anilaw, Iloilo. Suno kay Attorney Cesar Emmanuel Buico, ang hepe sa Provincial Environment and Natural Resources Office sa Quin Penro, ila pag na-finalize ang data santo sa ila nakuha ng mga ebidensya. Sa impormasyon nga nakalabot sa RMN Iloilo, nagapalang lapaw sa required nga kadalumon nga ang gina-extract nga quarry materials. Sa dokumento naman nga nakuha sa RMN, si Ricardo Cartera sa JDM Quarrying Services and Aggregates ang nakakuha sa permit para sa basalt extraction. Sang nakali-open sa nagligad nga semana, ginpalabot man sa estasyon kay Attorney Buico ang impormasyon nga mayara sang blast kag-ukon nga ginapatigayon ang barangay Kagaan, ang mismo lugar kung sa diin nagapalang ukon pangalagad bilang punong barangay, siliga ng mga barangay President Amalia Dibuque. Ang oras, alas 6:20 na sa gabi.
3: Balita sa Ibayong Daga, sa Ibayong Daga.
1: Mga karadyuman, wala magtupa ang duha ka Iranian missiles nga ginpalupad pakadto sa Kuwait kag tatlo ka missiles nga ginlunsyar pakadto sa Bahrain bangod nga gin-intercept ini sang US kag Bahrain forces suno sa US military. Payag sang US Central Command o CENTCOM nga nagpalupad ang Iran sang ballistic missiles pakadto sa ila mga kaiping nga pungsod sa rehiyon apang wala sini maigo ang ila nga targets. Dugang pa sini nga nagpang-atake man ang US forces sa Quezon Island bilang balo sana nga pag-atake sa Iran. Nasagang sa US ang madamo nga Iranian ballistic missiles kag drone sining nga Martes, June 2.
3: Balitang showbiz.
1: Ginanunsyo ni Jake Vargas nga magapakasal man sila sang iya longtime girlfriend nga si Ina De Belana bisan nga yara na sila sa live-in setup. Sa isa ka interview ginpahayag sa aktor nga masami si Ina nga nagaangga nagapamangkot sa iya sang ila plano nga magpakasal kag nagasabat man siya nga matabo ini sa palaaboton. Paathag ni Jake nga dapat preparahan anay ang kasal bangod wala man ini dapat ginadalian gani himuon nila ini kun handa na gid sila. Nahibaluan nga halos 11 na katuig ang relasyon kag ukon 11 katuig na nga relasyon kag 5 katuig nga pag-live-in. Nagapabilin man nga mabakod ang iya pagpalangga sa aktres. Si Ina ang isa sa mga bata sa aktres nga si Janice De Belen sa aktor nga si John Estrada. Ang balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sang Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mahuyan kay partner, ukon kay misis at unsang labing-labing, mag Megaman Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyang ingrediente, ginseng, tongkat ali, makakasupalmeto, na kilalangan gaamlig sa prostate sa malalaki. Tandaan nga kung upabayan niyang magdako o kung maghubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod hindi lang ni para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon o kung pagkapuyon sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. quality products ng Herbs Med Pharma Corporation ang tagimuman sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Maayong gabi gid sa mga nagamonitor sa aton, nabinasa aton nga Facebook Live. Kanday Sir Broadpet Madera Besuer, maayong gabi. Sir Richard Carigaba, akong Carigaba Richard. Amo man kay Regina Gumaquel. Maayong gabi man kanday Kagawad Noel Coscoluela. Kerry Chua, Daniel Ganyon Taborno Jr., Benito Aranjuez, maayong gabi gid kag sa iban pa nga nagamonitor sa aton, Radyo Manlineff.
5: Ginatamyaw man aton sa maayong gabi si Tito San sa Barangay Tiwi Barotac Nuevo. Kay Tita Ann, kay Andre, kay Tito Jo, kay Tita Lan, kay Tito Nold sa Calion Family sa Barangay Santa Rita Oton, sa Barso Family sa Sitio Lictinon Arepdip, kay Tito Arwin, kay Tita Espe Shosan, kay Tita Bingbing, kay Tita Mimi, kay Lula Aida, kay Manang Kling Kling, kay Baby Luan dira sa May Barotac Viejo Iloilo, maayong gabi. Ginapatamyaw lang ni Sir Steph Fen Fanega ang iyang utod nga si Steward John Binky Fanega, happy 59th birthday ma'am, kag advance congratulations sa akon nga manghod nga mag-graduate buwas, kag sa akon man pakaisa kag sa tanan nga mga mag-graduate for sure san sini nga semana ra sa Jolene na sa akon ang graduation, so congratulations sa intanan, kag of course maayong gabi kay Toto Hector sang Tatoy's Manukanan Seafood.
1: Maayong gabi gid kag ginatamyo ko man sang congratulations ang akon nga manghod si Jerilyn para onda nga mag-graduate man sa iyang kurso puro nga criminology was nga adlaw kag syempre ang akon nga cousin ang akon pakaisa si Nineng Jacqueline para onda. Congratulations graduating cum laude.
5: Wow.
1: Kag imo gani ang
5: magna
1: cum laude. Congratulations gid. Kag sa iban pa nga mag-graduate sa iltag sa ka mga kurso, buwas nga adlaw kag sa sini nga semana, congratulations in advance. Ang oras mga karadyuman, alas 6:24 na sa gabi. Inyo nabatian ang pagbalita dari sa RMN Evening News.
5: Sa liwat, adlaw kita subong sa Miyerkules, Hunyo 3, 2026.
1: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga alagad. Ako si Radyoman Jaylene Tamayo para onda.
5: Radyoman Lenneth Fernandez Silatriz.
3: Tatak! RMN, Southon Gold, Coffee Mix.
6: Pagsiyan sang sumag, isa ka estudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Southon Gold.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Mundo Mistiko. Mundo Mistiko. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlo nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan. Apaw, nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Mistiko. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Plus Gold.
1: Ako si JB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatyagi ng lawas ko. Ginirekomendar sa ako ng Santol Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Santol Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May cyst ko sa ovary.
2: 3 cm na gali.
3: Try ko gid inom ang Santon Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas mga butika!
5: Ako si Maria. Basta asbit katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas mga butika! TTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
6: Ila tong score gani? 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga.
7: Ila na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Sa? Inom kamo sang TTX 500. Tested and proven, the best get ang TTX 500.
0: TTX 500. D3 Bio.
8: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Parang sumanguti ka. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
10: Ako si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
11: Ako gali si Shirley.
12: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
11: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sulod siyang duha kasimana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit. Tundoble, okay! Mounding hinata sa Supplement 2-in-1!
0: Santon Plus Herbal Capsule.
13: Adunay mangustin o kamunggay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
0: Santon Plus Herbal Capsule.
13: Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Tundoble, okay! Mounding hinata sa Supplement 2-in-1!
0: Santon Plus Herbal Capsule.
13: Adunay mangustin o kamunggay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
0: Santon Plus Herbal Capsule.
13: Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
0: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number 1.

0: pagkaron sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Ano to? Hindi, Noy. Noy, magbugtaw ka.
2: Aday.
1: Aswang. Ginaaswang kita.
2: Ano? Opa.
1: Hom. Nunoy, Nunoy, anong buhato na ta? Ang anak na siguro ang tuyo niya. Anong buhato na to? Na, Nunoy, ano?
2: Grisha. Dari ka lang. Guaon ko siya kagat bangon.
1: Hom. Ano? Oh, hindi, ah. Hindi ka magaling dari. Basta ko na nung matabusin mo ko na tubangon mo ang aswang. Ano ka bala?
2: Hindi ka magkabalaga. Masarangan ko ang kaugalingan ko. Kuhaan kong binangon ko.
1: Noy!
2: Ari. Sabihin ka nga, aswang ka! At tubangan ako! Ba, ato siya. Lagsun ko siya! Ba, sadi na siya. Nakapalagyo ka siya. Sige lang. May adlaw kagit sa akong aswang ka. May adlaw kagit!

0: luwas lang nga makapauli si Conchita diri sa balay. Kaginhang lang nga makapauli siya nga wala sang pilas. Oh, Conchita. Asa saan upa matapos ang pag-antos naton sini? Saan upa? Pero mayo kinagpati ka sa ginhambal ko sa imo sadto. Nga hindi mo kami pagkilabdan sang anak mo. Ari na kita sa bag-o naton nga puloyan, ga.
1: Madamog nga salamat sa pag-unong mo sa akon, Mario. Kabay pangaluwas lang ako diri.
0: Oh, ga, Conchita. May ipangabay man ako sa imo, ha?
1: Ano ina?
0: Kun may makakilala sa imo, kun mahimo kanila nga mapilasan kag sulangon, handa ako nga protektahan kag pangapinan ka, kag taguon ka. Basta nga ipangabay ko lang sa imo. Nung ka nga hilabdan mo kami sa mangin anak naton sa ulihi, ha?
1: Mario? Ho. Makasalig ka. Hindi ko kamo paghilabdan sa mangin anak ta. Hindi, gid, Mario.
0: Sadiin ka na bala, Conchita. Kinahanglan makabalik na siya antes pa magsanaaw ang adlaw. Kag antes pa magbutlak ang adlaw. Be. Conchita, oy, maayo kini kabalik ka na. Oh, ano ka? Oh, may natabo bala ha?
1: Ginagasa ko ni Nunoy.
0: Ha? Nunoy? Ang naga-star sa may lasa ngayon? Ang may asawa nga nagabusong?
1: Ho, ang lapsagara sa tiyan sang asawa niyang tuyo ko. Oh. Pero nabatsyaga nila ako. Asa nga nagwa si Nunoy, ginagasa ko. Huh? Mga ayun kayo nakapalagyong ako. May dalang adaan siya nga binangon.
0: Ano? Oo, te. Nakilalaan ka bala niya, ha?
1: Ambot, wala siguro. Kikalayas ang antad ko sa iya. Kagantis niya makita ang nawong ko. Nakapalagyo na ako.
0: Oh, mayo kong magsubong sina. Budlay na nga makilalaan ka niya. Ilabi na nga mapilasan ka.
1: Mario!
0: Saliwat, maghalong ka, gid, ha? E kung madakpan ka, pati ang kabuhi namon sang anak mo, mabutang man sa delikado.
1: Mario!

0: Anong siling mo, Gracia? Ginasuwang ka mo kagabi?
1: Oo, oh, baladay. Maayo lang ganit kayo nabatsyagan ko siya kag ginpukaw ko dahil si Nunoy kay Kunwala. Patay na kung tanik kami sang anak ko.
0: Ay, napanimahuan siguro sang aswang ang bata sa tiyan mo, day. Kay bati ko, nahamutan ako nung aswang sa mga lapsag.
1: Day!
0: Oh, ba? Si Chay Conchita nang nagapadulong diri sa aton, hindi bala?
1: Oo, siya ina. Talagsa ko lang na siya bala makita nga nagagawa kong adlaw.
0: Maayong adlaw, Chay Conchita!
2: Maayong adlaw man sa inyo.
0: Wala gid siya magtulog sa aton pa. Naghala lang siya kaduko.
1: Husto ka, day.
0: Hindi. Naano ka, day?
1: Day, hindi ayan si... Si Chay Conchita ang aswang.
0: Ano?
1: Kukon. Nagalahog lang ako, pero...
0: Day?
1: Ano, abikid yung... Kamisteryosas ang dating ni Chay Conchita eh. Pero, hindi man siguro, day ah. Hindi man siguro, day.

0: Kas pa?
1: Wala problema.
0: Nuns Liniment Oil Partner.
1: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
0: Nga amo ang kaspa.
1: Kagang methyl esters ang salicylic acid nga methyl salicylate.
0: Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Life extension, vitamin D3.
4: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Super Fiber.
6: Ako gali si Junie taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasay ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
5: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
7: Nerelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung asporsyon, ang kipot mo kung isa, Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel, everyday. Ano na batyagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilaw nalay sa mata ko. Takladon. Tingnan, bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
9: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong gidane bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
12: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa ko madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
13: Kag subong kanami sa kon paminsaron.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika.
14: TTX 500.
15: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
10: TTX 500. Megaman Herbal Capsule.
1: Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
10: Megaman Herbal Capsule.
1: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
10: Megaman.
1: Mabakal sa mga butika.
10: Samsung Gold Coffee Mix.
16: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sang Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
10: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
10: Samsung Plus
17: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
10: Samsung Plus Herbal Capsule.
17: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
10: Suggested retail price, 13 pesos lang.
17: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
10: Samsung Plus
17: Herbal Capsule.
10: May mangosteen at malunggay.
17: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
10: Samsung Plus Herbal Capsule,
17: ang Supplemento in 1 na maasahan.
10: Suggested retail price, 13 pesos lang.
17: Mahalagang paalala, ang Samsung Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
10: Samsung Plus Gold.
18: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Samsung Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Samsung Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
10: Samsung Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Sa late stage, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang ako nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C, mabasa mga butika.
5: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
20: Number 1.

kawit ko. Kin po kawit ko sa kayon ko ah. Istorbo sa tulog. Mayo pa, kapabanyo ko ah. Mangii. Kag magbalik tayo sa pagtulog. Ay, damangi, nagid ko. Oh, ba? Hala, daw si nanay mo na ito nagwa sa balay? Sa din siya makadto? Gabi na ini ah. Gaon ko siya. Nay! Oh, ba? Oh, wala na si nanay? Kadasig sa iya nga nadula. Sa diin ba na siya makadto? Sa diin? Sa diin?

0: Damuhang ka, onak.
1: Oo, oh, atay. Ay, nay. Hmm. Wala mo may ginatando kapag kaon, ma'am.
2: Ha? Kwan, daw wala abi ako sang ganang magkaon, anak. Daw busog pa ako.
1: Hmm, gali ko, nay. Ay, nay. Sa din, gagawin na gato kagabi.
2: Ha?
0: Oh, Runa, ano na palang ginapangwakal mo, ha?
1: Nakabugta ako sa tuwang gabi tungod sa kaihion ko. Nagwa ako kay mangihi, eh. Tapos nakita ko si nanay nga nagwa sa balay. Ginsunod ko siya, pero pagwa ko, wala naman siya. Sa din ka nagadto, nay? Gabi na nagwa ka pa?
0: Ano na palang ginapangwakal mo, Runa, man? Pasibala ko na mata-mata ka lang imo, ya? Nagabugta pa ako mo sina oras, kaya hindi ako makatulog sa mayo. Kag sinanay mo ya, ara sa tupad ko, kahamuok sa tulog bala niya.
1: Tay!

kasapad, ah. Gabi-gabi nalangit ko yung pukawan sa kaiyon ko. Ay, katalaka. Nadumduman ko na lang ginhamba ni tatay kay ina. Gabasi ko na mata-mata lang ako nga nakita ko si nanay nga nagwa sa balay. Kasi na mata-mata lang matuod ako kay ti. Bago ko tubugtaw eh. Ay, ala ko man ayak pa minsan ah. Amay pa, mapabanyo na ko. Mangihina ako kung magbalik na yung tulog. Bay, Nay? Siling ko, Gid. Wala ko na mata-mata. Nagagawa agad kong gabi. Sa din ka makadto, Nay?

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
2: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na TTX 500?
2: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
2: 116. The best get ang TTX 500 para sa
0: TTX 500.
3: Istoryahan ta subong, paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod naton sina diskusyon si Dr. Ramil Uy, masamin naton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga ah, may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero minti ginahambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses, mga innate na sila, meaning to say halimbawa pagkabata mo, ara na nayang adaan sa imong sinilalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Hmm. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabukusan sa specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause ang kagaw. Dili na dinagabulig sa aton ang DTX 500.
4: Amo ni Sir JP, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
3: Husto.
4: Kaon man sila bla. Di ba na discuss na to ng ligad nga mas paborito sa imong immune system, mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
3: Husto.
4: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kay ma-oxidize na to mo. Imo lang lawas na oxidize. So ilaman nga mga ano? Cellula, ma... Aton cellula. Galuya man. Di kung amo na ang musli nga ginapasulod mo, sigurado gid yay.
3: Husto.
4: Hina imo immune system. Amo na kapila na balik-balik nga mga resources. Hindi magsigit countermeasures, hindi magsigit countermeasures kay dali mapatay imo immune system, dali magluya imo nga immune system.
0: TTX 500.
5: Q7 lot 57 akong edad.
1: Ano ginabatyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
1: Pag tumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
5: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: Pila sa una ang imong blood pressure?
5: 180 over 100.
1: Ano subong pila na lang imong blood pressure?
5: 120 over 90.
0: TTX 500.
3: What else? Ining aton nga microbiome sa aton siringatian. Pag sigita kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Ini man ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
4: Correct.
3: Which is gaga...
4: Mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
6: Gakapatay sila Sir JP ang good bacteria naton.
4: Pero kung palainom ka DTX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
3: Sus, ang advice kan inila do, confirme ko no processed food ang imong ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosids ka, permi na lang amon abi ang imong nga balik-balik, dapat high in antioxidant ka, no?
6: Correct.
3: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga prisk nga prutas, mag DTX 500 ka.
4: Dapat amo na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. Slave kita sa atong appetite. Once nga slave ta sa atong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento.
6: Oh,
4: kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento.
6: Oh.
4: DTX 500 isa na pinaka mayo.
3: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Oh, hindi ka mag-expect
4: healthy diet plus a healthy supplement.
3: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food. Oh, see?
4: Okay. If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doctor na.
3: Oh, see?
0: DTX 500.
5: Katalina Habagat.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag do medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, ito times ko, tagda duwa-duwa ka kapsul, morning. Tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinance ko, nag-it, sir, ka namin-amit, nag-it sa akong nga mata.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: 23 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas na bali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, puwan ang galingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Magabuti ka. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang iyong blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanugos ang iyong blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500!
9: Nuns Liniment Oil.
10: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
9: Nuns Liniment Oil.
10: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
9: Nuns Liniment Oil.
10: Feel better. Live better.
11: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Sample Plus Gold.
12: Oh, si Mercy. Harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod sa duwa kamulan noong pawan ko.
7: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Sample Plus Gold. Pumili sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
7: Nuns!
10: Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sa Nuns Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kung ano pang balitian.
7: Nuns Herbal Capsule!
10: May kombinasyon sa 13 ka-vitamins kag 11 ka-minerals sa isa lang ka-kapsula. Mabakal sa mga butika.
7: Para sa matinong na dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. D3 Bio with Vizio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio.
16: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
17: May problema ka ba na sa imong pagpamuhin?
18: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit.
19: Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
20: Life Extension Vitamin D3.
21: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
22: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Dr. P.
2: Pinoy Squalene Capsule.
6: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente naging panglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalot sa iya kayang balyado, huo, amo na ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Stella. Bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
23: Ako si JL. Pagpangumang pangabuhian ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Mutungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nang katagi ng arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
24: Ang husay?
25: So easy to use?
26: Everest Washing Machine.
25: Hun,
26: sino ever best partner mo in the world?
24: Siyempre, it's you, babe.
26: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Ever best from Everest.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
27: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
28: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka.

pati ang kasumpun sang atong sugilanon dinisa mundo mistiko. Inigihapon ang inyong kubus nga alaga, Ginoong Mistiko, nga nagapasalamat sa padayon ninyong pagpamati. Maayong gabi sa inyo.

0: oras, impunto alas 7.
1: This time check is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. This song is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQT new mo.
2: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Galing kasi nakita akong tuhod.
4: Arthritis na galing.
5: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
4: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
5: Wala, nagbalik ang arthritis ko.
4: Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
3: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagigit ka mali paton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
6: Yung may D3.
3: Mabakas mga butika. Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C.
6: Mabakas sa mga butika.
3: Nuts.
9: Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang was pagi sa pagtumar sang Nance Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian.
3: Nance Herbal Capsule.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Tumdoble, okay. Mounding hinata sa Supplement 2-in-1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw kumana sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masahigan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Tumdoble, okay. Mounding hinata sa Supplement 2-in-1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw kumana sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masahigan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
11: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
3: Santon Plus Gold.
12: Ako gali si Maya.
13: Ang misis ko sa ovary, 3cm na gali.
12: Try ko gininom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas,
6: pinagaling,
3: pinahusay. Santon Plus Gold.
6: Sa mga butika.
3: Santon Plus Gold.
12: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa ka semana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
3: Santon Plus Gold.
6: Bakal sa mga butika.
14: Goodbye!

0: Shake Shack malupit sa kamay mo mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: TTX 500.
3: Gina Cano, ang ginibatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
4: Sa kadlo ka pila ka maginom?
5: Sa TTX 500.
3: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
5: Subong kamusta?
3: Oy na, halin sa nalik kami sa TTX 500. Ay nigo ginibatya.
2: TTX 500. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana, i-for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
7: Mga buti ka.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
9: Isipo na inyo, sinimong orasan, oras sa DYRI, RMN, Iloilo, the only AM station dari sa Panay, serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 4 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7, sang gabi.
10: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tao, may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo ang kunan.
11: Patas na mamamayat, yan si Henry Espera lumawag.
12: Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay
9: Ginkilala na sa Malacañang ang liderato ni Acting Senate President kag Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian matapos mabakante ang tanan nga pwesto sa Senado bangod man sa pagsapol ni Senador Francis Chis Escudero kagaina sa sesyon sang Senado. Sa isa kamalipot nga pahayag, ginhambal ni PCO, Presidential Communications Office, Undersecretary Attorney Claire Castro, nga natabo sa sesyon sang Senado kagaina ang santo sa laye kag sa role of law. Indugang pa niya nga ginakilala kag ginatahod sa Malacañã ang desisyon nga suno sa iya bag-o nga mayoriya nga ginapamunuan ni Senador Sherwin Gatchalian. Samtang sa isa naman kapahayag, ginatawag ni Senador Alan Peter Cayetano nga illegal ang kudita nga ginhimo sang minority black. Suno sa iya nga illegal ang kudita nga may kaupod nga pagbasura sang aton sini nga konstitusyon nga una niya nga ginpaandam nga himuon sang Soto Group. Pero wala siya sang particular nga gintumod nga provision sa aton sini nga layi or sa aton nga konstitusyon nga particular nga nalapas sang sining ginhimo sang grupo karon ni Gatchalian. Madumduman nga ginkibot ni Escudero ang Senate Plenary Hall matapos siya magtambong sa sesyon kagaina pila ka adlaw matapos ang hindi pagsapol sang majority black nga ginapamunuan ni Senador Alan Peter Cayetano sa plenary session. Agud nga hindi makamaster sang quorum ang minoriya kag hindi matigayon ang pag-ilis sang liderato. Si Escudero una na nga nag-impon sa majority black kag siya nagkompleto sang 12 ka mga senador agon makaangkon sang quorum kag magdalaga ng sesyon kagaina. Kasunod ini gilayon nga ginbakante sang Senado ang posisyon sang Senate President Pro Tempore, Senate President tanan nga mga posisyon kun sa diin na iliher si Gatchalian bilang

0: ang hayahay isang Pilipinas. Inang balita. Dapat pungsod, no? Hindi kita ni sa mga politiko, hindi kita ni sa mga partido, sa mga kolor. Dapat para sa aton nga pungsod. Mayong gabi mga kasimanwa. Good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga ng palatuntunan nga regapati ang tag sa katinaga sa tiyon nga magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa ka sumpa. Ang palatuntunan RMN Palabra di Honor.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Karoon nga adlaw sa aton siningapag pangalagad Miyerkules na gitapit sa 3 sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Labing una sining ang Miyerkules nga adlaw sa ikanom nga bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo sa YouTube RMN Iloilo official sa mobile apps. Download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo. Sa TikTok ara man kita RMN Iloilo RMN Iloilo official ang aton nga TikTok account. Kag syempre sa inyo tagsa ka mga radio yara kita sa frequency nga 774 kHz.
1: Itagamo sa bato ang salita nagmimistulang sumpa. Radyo Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor. Palabra
0: de Honor. Yari ang mga topiko nga pag-istoryahan natin karong gabi diri sa atong pagpangalagad mga kasama sa sining bago lang natapos nga kudita sa Senado. No? Grabe nga bayluhanay. Pag-umpisa sang Senado sa sining 20th Congress sa 2025, ang Senate President si Meg Subiri, giniislan ni Chis Escudero, giniislan ni Alan Cayetano. Ni Tito Soto. Ginisla ni Alan Cayetano. Karon ginisla naman ni Sherwin Gatsalian. Daw maubos niya mga senador na ito nga maging Senate President. Sa isa lang ka-term, huwag pagani, magtunga-tunga, gid, mga kasama. No? Huwag patakatunga-tunga sang term nila subong. Sa 20th Congress, ang naging Senate President naton Subiri, Escudero, Soto, Cayetano, Gatsalian, lima na kabilog.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: So, historyahan tanag karon mga kasama kay nag-claim ang Gatsalian Group. Gatsalian, kami na ang bagong majority. Hambal sang Cayetano Group, illegal ina win. No? You will not win, you lose.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Pero tiyang Malacanang, nagpanginbulahan na si liderato ni Gatsalian, ang kamara, nagpanginbulahan naman. Kag, ano ba lang ginahambal sa aton silingalayi? Kagtuan ta na karon, may duha ka mga ginapangsayt, mga kasama, nga mga jurisprudence about sa quorum requirement. Ano bala ang quorum? No? Q-U-O-R-O-M. Quorum. Ano bala ini mga kasama sa Senado? Ano ang interpretasyon sini? It has already been ruled, mga kasama, sa Supreme Court sa Avilino versus Cuenco case. Kag may isa pakid kag ginasite karon ang Zamora versus Caballero case, isa man ka landmark Philippine Supreme Court case concerning quorum requirement.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Kung nagasiling si Senador Cayetano nga illegal ang pagpahalin sa iya, illegal ang quorum kagaina. Ano nga provision sang layi sang konstitusyon naton ang naghambal sina kay ang grupo ni Gatsalian may ginsight sila nga jurisprudence.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Ano ining Zamora versus Caballero, kag Avilino versus Cuenco nga case nga gintindugan, ginsandigan sang argumento sang Gatsalian Group para ma-reclaim nila ang majority sa Senado.
1: Palabra di Honor.
0: Samtang Senador Lacson na nindugan nga hindi na Senate President si Alan Peter Cayetano bangod gindeklarar na nga bakante ang tanan nga mga posisyon. Pero Cayetano nag-insister sila nga ako gihapon ang legal kag moral nga leader sang Kamara. I am still the SP, Senate President. Pero ti, nga away sa tugakadto sa Senado kung siyang ispe, nga dito siya sa Facebook.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Mga bago nga mga chairman sa komitiba, mga kasama, ginplastar si Senador Pia Cayetano, gin Islan ni Senador Erwin Tulfo bilang chairman sa komitiba.

0: on Blue Ribbon or the Committee, Senate Committee on Public Accountability, otherwise known as the Blue Ribbon Committee, na nag-iimbestigar sa mga iskandalo kag mga corruption sa aton sininga pungsod mga kasama. Pero hambal sang kampo ni Cayetano Silingad, dayon ang hearing buwas ng adlaw sa 18 Marines. Humanda kayo! Dahil magsasalita ang 18 Marines, sino ang gindiliberan sang mga maleta? Makasulod ayhan sila sa Senado. Pero tigaling ang secretary sang Senado ginislan, ang Sergeant at Arms ginislan, mga kasama, no? Ang Senate secretary si Julio Montales something, no? Bata-bata ni Senador Cayetano from the House ang una sa naging speaker siya. Ginislan ini kagaina mga kasama, no? Ginislan ini laina ang Senate secretary, laina naman ang head sang Office of the Sergeant at Arms. Oh grabe. Lingin man ni ulo sa mga Sergeant at Arms mga kasama, no? Kung sinong ila sining asundon. May nagasiling diri sa piyak si Cayetano. Ako ang Senate President. Diri ka mo sunod sa akon kag kuha sang order. Well dito sa piyak gasiling man, kami na ang majority. Paano sundon ini? Paano i-reconcile ini isang Office of the Sergeant at Arms mga kasama? Sige, istoryahan ta na karon diri sa aton sining pagpangalagad. Angot ni sa maleta, maleta nga narrative sang 18 Marines mga kasama si Congresswoman Jam Jam Baron Dana Mencionarda nga isa sa gindeliberan sang maleta. Kinasuhan niya kagaina si Attorney Levito Baligod kag ang 18 ka mga nagpakilala nga ini nga mga Marines, uldo nga pila sa ila hindi man mga Marines. Marini Rogeli tanda. Ang kasuhan niya sang cyber libel kagaina kag perjury mga kasama. Sa local scene, City DILJ gin panugyanan si Mayor Raisa Treñas nga kakaso na lang ang tinaga nga Inday. Sa iya sining nga programa Tsindahan Livelihood Card, no? TLC Ni Inday. Diri gihapon sa aton nga palatuntunan, Senado
1: RML Palabra di Honor.
0: Ang TLC is an acronym sa Tindahan Livelihood kag CART, no? Kay tibagin question ini sa DILJ nga daw violation sa anti-IPAL memorandum circular sa DILJ. So ang suggestion sa aton sininga City DILJ, kuha na lang ng Inday Mayor para tapos na. Isle na lang ina sang nene. Kuha na lang ah. TLC na lang. TLC na lang siguro ni Ilongga Guapa. Or butangin na lang da, TLC ni Nanay.
1: RML Palabra di Honor.
0: Or hindi gani, butangan na lang, TLC ni Cordapia. Hambal ni kasamang Lulit Pindel.
1: RML Palabra di Honor.
0: Masobra sa 240 ka mga oposisyon sa aplikasyon sa voters registration para sa 2026 Barangay Cagayske election gin deliberate sa Election Regulatory Board hearing sa siyudad sang Iloilo kagaina. Programa naman sa ikayong lawas sang Iloilo City Government pwede na ma-avail sang mga pumuluyo sa pulo ka mga hospital pribado pang iban diri sa siyudad sang Iloilo.
1: Sa tao nga may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
0: Sige, hamon ay mga topiko na itong karong gabi diri sa aton sining pagpangalagad mga kasama, ginadulong ka ginabuylogan sang Klinika D3 Bio. Ang suplemento kong makabuli kagud malikawan ang balatian nga colorectal cancer. May problema kabala sa imo kabugaton, diabetiko kabala kag permi mataas ang blood pressure mo, relax lang mga kasama, D3 Bio muna. Ang D3 Bio may extra virgin coconut oil nga puno sang HDL, isa ini kamaayo nga klase sa mantika nga nagahimo sang LDL or lain nga klase sa mantika para hindi magbara sa atong kagatan nga ginatunaan naman sang high blood. Ang D3 Bio puno man sang medium chain triglycerides nga nagapadasig sa atong metabolismo nga nagaresulta naman sa pag konsumsyon sang sobra nga tambok sa aton lawas gani wala sila nagabara sa aton kaugatan. Amo na dali ka magniwang kag malikawan ang high blood. Payohon ang pagdalagan sa dugo sa aton kaugatan para malikawan ang high blood. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tap naon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton siningalawas. Likawan ang sarcoma, kagiban pang asay isang cancer, mag-DTX 500, kag-mitisi kada adlaw, puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agad mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas, mataas kagmasaligan ang potency sang flavonoids kag-polyphenols, nga halin sa DSE, sang DTX 500, batok sa pag-develop sang cancer. Ang mitisi nga isa ka alkaline nga vitamin C, kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patch ng mga guba nga selula sa lawas paagi sa apoptosis antes maman ini magmutate kag mangin cancerous. Hindi na maghulat pa nga magtubo ang bukol sa lawas. Proteksyon na ng kaugalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon. Mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre man nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine gani pa masari lang sa Haro, sa Pasay, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose kag Kulasi Antique kag sa pinakabago nga brand sa RGM Building Barangay Apul Huista, Sara Iloilo.
1: Palabra di Honor.
2: RNN News, panahon.
0: Yari anay pinagkauli nga dalagan sang panahon, may bagyo pala kita or may low pressure kay dumaulano na ato nga chimpo. Sa linya ta si Karajuman Charlie de para sa Pag-asa Iloilo. Karajuman Charlie, maayong gabi si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
3: Yes sir, maayong gabi sa Taranya, tagpalamatay sa RMN. Yari pinagkauli nga lakas sa panahon, karon nga adlaw, Hunyo 3, 2026. Southwest monsoon nag-apekto sa Northern Luzon, Central Luzon, kag Western section sa Southern Luzon. Samtang din sa aton sa may Western Visayas, particular na sa ng Iloilo, batayon maka-experience sa pagkis sa magalumon, tumtog magalumon niya kalangitan. Magluwas lang sa mga isolated ng mga pag-ulan, pagpailat para goob dala sa localized thunderstorms. Makasarangan naman niya hangin, magaling na bagat na nakatungdan pa ng bagatan, magadala sa makasarangan niya pagbalon sa kadagatan. At sa aton temperatura, nasa 25 to 30 degrees centigrado. At narutunod alas 6:09 kinasang hapon, magabot lang alas 5:26 buwasaga. Iga mo na yung pinakauling lakas sa panahon, di ka rin sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
2: RMN News, panahon!
0: Salamat, Yayed. Karajuman Charlie Debra sa Pag-asa Iloilo sa pinakauling dalagan sa panahon. Wala kita sang low pressure area mga kasama, southwest monsoon kag localized thunderstorm sa nag-apekto nga panahon sa aton mga kasama sa bilog nga Pilipinas kag diri man sa YI Western Visayas. Madamo ng mga area sa Pilipinas ang manubo ang heat index, no? Pero sa pila ka mga areas nga nabilin nga nagapula paghihapon ang heat index monitoring sa Pag-asa. Grabe, may nakalabot mga kasama kung diin pa nag-ulan-ulan kita dito sa Infanta Quezon na record ang pinakamataas nga heat index. Mga kasama, nga way gani ma-record sa itong nagliligad nga way pa nag-ulan? 49 degrees Celsius? Grabe! 49 degrees Celsius ang heat index dito sa Infanta Quezon. And that is forecasted nga magdugay hasta sa Biyernes. No? Hasta sa Biyernes, 49 degrees Celsius. Grabe, taas-taas mga kasama, ano? Ang sunod din ang pinakamataas sa 44 degrees Celsius sa Roja City, Capes. Oh, grabe. Tapos ito sa Zamboanga City, Zamboanga del Sur, 43 degrees Celsius. Kita din sa Iloilo, mga kasama, why natakalabot 40 degrees Celsius. 39 degrees Celsius ang ato niya heat index ngayon na sa syudad. Dira naman iya sa Dumangas, mga kasama, ara sa 40 degrees Celsius.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: San bahay sa nagalupad ang mga balita kag dugay-dugay istoryahan nato ng Senado. Legal bala ini o kon indi legal ang ginhimo sang grupo ni Soto kag Gatchalian?
1: Palabra di Honor.
0: Indulong kag inboy lugar man ini kabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3. Pataason ang vitamin D3 level sa atong adugo para makabato sa anuman nga klase sang balatian ilabi na gid sa makamamatay nga cancer. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakasikat nga vitamin hormone base sa service sang PubMed.gov, FDA USA approved kag Philippine FDA approved ang numero 1 the super vitamin and miracle vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan yung mga branches sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika man malapit sa inyo nga lugar. Mabakal sa pinakabago nga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Puroxis, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Kagsubong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik ng pinagaw na nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka ginakahidlawan sa tanan. Mga kasama, bangod nga mainit na or manamit na mahamot pa. Vita D Plus Coffee Mix. May harap pag din isang 200 ayong o puro. Kagdi kalidad nga vitamin D3 nga kilala da Miracle Vitamin Hormone. Vita D Plus Coffee Mix. Hindi lang basta kape, ini ang pinagkamanamit kag pinagkauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal sa tanan yung mga butika kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas. Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Yari na ang mainit nga ginaistoryan sa Senado mga kasama sa nakaligad pa nga mga inadlaw naggasalida ang pelikula Senado sa kasaysayan 11-11.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Yari na galupad ta nga mga balita with Radyo Man Joylin Tamayo para Onda sa aton nga Tokmo News.
4: Tokmo News.
5: Yari na nga itong Tokmo News sa ginadulong sa Super Fiber. Tinloyin niyo kolon paagi sa doadlaw nga paginom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado sa another quality product sa Life Extension Philippines. Para sigurado kag-aprobado nga resulta, mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sa Super Fiber at tas magpanihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, sa baylo nga magtambong sa sesyon, liwat nga nag-live sa iya Facebook si Senate President Alan Peter Cayetano, agod niya questionon ang legalidad sa mga pagbago sa Senado subong nga hapon. Ginaragway niya ang mga nagkalatabo sa Senado bilang illegal nga kudeta. Ginakusaran man siya pila ka mga miyembro sa administrasyon kag sang bag-o nga majority block nga ginaguba ang independence sang Senado. Nagapati ang Senate President nga ginhimo lamang ini agud gapunggan ang pagpadayon sang Blue Ribbon Committee hearings angot sa ginaligar nga flood control scam. Sa katapusan nga bahin sang video gininsister sa ni nga siya ang lehitimo, legal kag moral nga Senate President. Sa kaangot nga balita, nagpagwa sang joint statement ang bag-o nga Senate Majority kasunod sa natabo ng mga pagbago sa Senado subong adlaw. Sa ila statement, ginpahayag nila nga ginkilala nila o kung ginakilala nila ang maisog nga desisyon ni Senator Cheese Escudero sa pagkadto sa plenaryo kag pag-atubang sa mga isyu nga ginapangatubang sa institusyon. Ginsabat man nila ang isyu angot sa quorum nga sunod sa ila hindi man unchartered matter. Patag sa bagong mayoriya nga ginakilala sa Korte Suprema ang prinsipyo nga ang quorum o quorum nga ginabugusan sa 12 ka mga senador ginatumod base sa numero sa mga miyembro nga legally able nga mag-obra sa trabaho sa Senado. Dugang pa nila nga sa panahon nga nagapangatubang sa mga pagpanghangkat ang nasyon, nag-expectar ang mga Pilipino nga magtrabaho ang Senado kagobrahon ang mandato sa ni sa konstitusyon. Sa kaangot pagid nga balita, ginpathag ni Senator Francis Cheese Escudero ang iya rason sa pagpakita sa plenary session kag pagbali sa panindugan ni Senate President Alan Peter Cayetano nga boycott o kung i-boycott ang proceedings sa Senado. Sa isa kapahayag, klaro ni Escudero nga wala siya nagapangapin sa kung sino man nga bahin apang nagapanindugan siya para sa Senado. Patag niya nga ang iya pagkatampad wala sa kung anuman nga grupo o kung alyansa. Bagod hindi man ini natuhoy sa pagkatraidor o kung pagpili sa grupo, bagod nga natuhoy ini sa ilang obligasyon. Ginpunto niya nga ang iya sorpresa nga pagtambong sa sesyon, hindi pa politika o kung pag-upod sa isa lang ka grupo. Gitawag man ni Escudero nga untenable and unacceptable ang natabo nga pagpugong sa sesyon sa Senado. So sa iya nga kung sobra ang pagbinahinbahin sa politika, kag nagaupang na ini sa mandato sa institusyon, dapat nga magpanisog ang tanan, magbinag-binag, kag ikonsiderar nga kinahanglan mas iprioridad ang Senado. Nanawagan man si Escudero sa publiko nga magpangamuyo para sa mga senador nga malampuwasan ang nagapadayon ng mga tensyon kay magpadayon man sa pag-obra sa ila obligasyon sa mga Pilipino. Ang pagpakita ni Escudero sa plenary hall nagbuka sa o nagbukas sang Senate deadlock o kung ang nagbuka sang Senate deadlock sining Miyerkules bungod sa sunod-sunod nga pag-absent sang majority block sa pagpamuno ni Senator Alan Peter Cayetano. Nagupod siya sa minority senators nga nagahulat na nga daan gani ini ang rason nga nakuha ang Senado sa nagakaigo nga numero agad nga makuha man ang kaugalingon sa ninga liderato. Matapos ang duha ka sunod-sunod nga pag-session days nga wala rin i-convene ang mga senador, nag-resume ang Senado nga may 12 ka mga senador. Ginhimo ang roll call, gideklarar ang quorum, kagin bakante ang tanan ng mga posisyon. Gani nabuslan ini sa minority senators. Nagkato ang pwesto bilang Senate President pro tempore, kag acting Senate President Senator Sherwin Gatchalian, talos kay Senator Loren Legarda, kag kay Senator Alan Peter Cayetano. Bangod sa nigilayon nga, o kung gilayon man, nga nangin presiding officer si Gatchalian. Kag sa aton panagdaon sa buong gabi, showing off is the highest form of respect. Kagamuyad to mga nagalupad na balita sa buong gabi, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man, Jailin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
4: Talk More News.
1: Palabra di Honor.
0: Salamat, Jed. Radyo Man, Jailin Tamayo para onda sa ato nagalupad ng mga balita sa Talk More News.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Sinugid bala dapat ang kilalahon? The Gatchalian leadership or the Cayetano leadership pastil, mga kasama? No? Istoryahan ta na dugay-dugay kung anong basihan sining duha ka mga leader. Kag sinong dapat kilalahon? Although nga ti ang Gatchalian leadership, ginkilala na sa Malacanang. Siyempre, kay Alay. Kag sang liderato sang kamara sa kay Cayetano wala pa sa nagkilala laban-laban ang makilala diya si Vice President si Kiko Barsaga kag si Leandro Libeste.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Kag ang LGU Davao City no mo na makilala nga siyang litimo pero ano bala ang ginahambal sa aton sini nga layi ano bala ang interpretasyon sa aton nga Supreme Court angot sa mga isyu nga ginadebatehan mga kasama about sa quorum.
1: Palabra di Honor.
0: Okay, dugay istoryahan ta na mga kasama, ginadulong anay kag ginabuylughan ini kabahin sa atong palatuntunan sang Super Fiber. Pinakabago kag pinakaepektibo ang produkto para sa irregular o normal nga pagpagwa sa aton nga higko nga ginhimo gikan sa nagkinilain kag puro nga ingrediente nga naghalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits, invisible fiber, apple pectin, cordyceps mushroom kag lain-lain nga klase sa mga berries sa gutagaan sa nagakaigo pagamblig atong atyan, colon kag bilog nga gastrointestinal tract or gut para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa atong atyan kag colon. Super Fiber mabakal sa mga butika. Kag subong man, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakul, kag nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Ang sobra girabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. Sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kag iban pa. Ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, balonggay, margoso, wheat, grass, barley grass, kag vitamin C, gari magtumar na. Sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products, Sandog Hiko Alternative Gag Health Food Center, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Unahon, tadagali pe ang natabo nga kudita kagaina sa Senado. Antes naton pamatian, kag ipakita, kaglantawon ang mensahe ni Senador Alan Peter Cayetano. Dito to sa ginsend ko pe. Ato dito, no? Ang sinita ko nga natabo mga kasama kagaina. Kaya ang sitwasyon, halin pa sang Lunes nga adlaw, mga kasama, wala nag-appear ang majority sa sesyon as i-boycott sa natabo nga pagdakop kag pag-aristo kay Senador Jingo Estrada bangod sa plunder case. Kag wala sang piyansa, so na priso sa karon dito sa PNP Custodial Facility sa may Payatas. So ang Cayetano majority nga ginabugusan sang 13 ka mga senador upod kay Senador Bato de la Rosa nahimo na lang nga 11 kay si Senador Bato wala na nag-attend gapanago si Senador Jinggoy, hindi naman ka panago because he is considered right now as a PDL, person deprived of liberty. Ang wala lang gin deprived sa iya, ang right to eat, amo lang na. Kag ang right nga makasuksok bayo. Amo lang na. Pero iba niya nga mga rights, gin cancel na ina mga kasama bangod may kaso siya. That is why deprived of liberty siya. No? Ginatawag siya nga PDL. So, imposible naman sa iya nga maka-attend sa session physically o through online kay wala man ina gina-specify sang rules sang Senado. So, nabilin karon sa Cayetano majority, 11 na lang. Kay nabuhinan sila sang 2. Karon wala sila nag-a-appear sa session halin pa sang Lunes hasta kagaina because kung mag-appear sila may quorum, makaangkon sang quorum, makadalagan kag makakandak sang business ang Senado because may quorum, no? Kag kung may quorum base i-move sang majority nga ibakante ang tanan nga posisyon para maisla na mga committee chairmanship, maisla ng sergeant at arms, maisla ng senate secretary because they have the number kung i-divide ang house, no? Anabilin sa majority, Cayetano majority 11, ma-preside ang isa sa ila, either the senate president or the pro tempore, pulo na lang ang nabilin sa floor, no? Kontra sa 11 sang Soto minority. So kung mag-divide the house sila, magbinutuhay, pierde na ang Cayetano majority. So muna, wala sila nag-attend, no? Using the parliamentary tool, quote in quote, suno kay Senate President Cayetano nga boycott. Kahit sila niya hindi man illegal, no? Ga-boycott kita. Kay din ako si Senador Jinggoy. Pero actually matuod dira nahadlok siya nga base sa mga upod niya, may ara siya hindi makontrol kung mag-attend sila kag kun i-divide ang house, magbinutuhay nga bakantihon or mag-ilis sa mga leader kag mga chairman sang committee ba, base mapierde siya. Amo na actually ang ginapungga ni Cayetano para sa iya nga personal, hindi ya para sa flood control ah, pate kay imo sina. Ginggamit nalang na yung rason because that is the most logical kag popular nga reason, no? Pero actually ginalagas niya na nga hindi siya maislan nga siya gyapon ang Senate President so that they can dictate the tempo of the Senate kay siya ang ara dira sa ibabaw mga kasama. Tigaling sa sesyon kagaina, hinali, lumusot si Chesi Escudero nga daw bago lang ka pamahid luha. Kita nyo mata ni Senador Chesi, daw gapalang lahalok, no? Gapala marok, I mean. Kasi binuyayaw guro kang inakiga ni Hart.
1: RMN, palabra di honor.
0: Tikaron, kay ang 11 ka Soto minority na dugangan sa isa ka Chesi Escudero, gin-argue nila nga sila nga may quorum na kamay. And because there is a quorum, we can conduct the business, we can go on the session. Amo na to, dayon mga kasama, ang natabo, ari, amo na ini, ang natabo, mga kasama.
6: With 12 senators present, the chair declares a quorum.
0: Nagkinalakpak.
7: Mr. Presiding Officer,
0: Senador Soto.
7: Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant.
6: Is there any objection?
8: Second.
6: Duly seconded. The motion is approved.
0: Majority
6: Leader.
0: Why namatok? Why may namatok? Bakante ng mga posisyon, pati Senate President.
7: Mr. Presiding Officer, I move that we proceed with the election of the Senate President pro temp.
6: Is there any objection? Hearing none, motion is carried.
7: I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore.
6: Is there any objection?
8: Seconded.
6: Duly seconded. The motion is approved. Thank you, dear colleagues.
0: Senator Wino.
6: Majority Leader.
0: Majority Leader si Migs.
7: Mr. Presiding Officer, I move that we elect Senator Juan Miguel Zubiri as Chairman of the Committee on Rules.
6: Is there any objection? Julie seconded. The motion is approved.
0: Wait, may object ay puro majority na mo.
9: Thank you very much, my dear colleagues.
0: Basta Committee on Rules Chairman ka, Majority Leader ka na.
9: I move that we proceed with the oath-taking of the Senate President pro tempore. I so move. And we will ask Senator Soto, the most senior member of this chamber, to proceed with the oath to our new Senate President pro tem.
0: So, tiara na. Sige, okay na nape, no? So, nagsumpa na. Si Senador Sherwin Gatzalian, nga nami, man, ang iyang ayuhum, yuhum. Ganaw parehas, nagdaog siya sa loto.
1: RML, palabra di honor.
0: Karon, tiyan mo na, mga kasama. Bakante na ang posisyon. Kaya diba, ginmove ni Senador Soto, I move to declare our position, including the Senate President, vacant. Oh, hambal sa presiding officer nga si Senador Gatzalian, is there any objection? May mga nagapamatok bala dira? Oh, do parehas bala magkasal, nga masingit ang pare. May nagapamatok bala sa kasal nga ini, antes ko padayunon? Oh, tiwala sa may nagsiling, ako ang nagapamatok! So bangod wala, carried ang motion, mga kasama, nabakante ang posisyon. So karon ginmove to elect Senador Gatzalian as a Senate President pro tempore. No? Kung sa aton di do vice mayor, do vice president bali, pero ang term lang sa Senado, Senate President pro tempore or pro tempore na, no? So amo to mga kasama, nabakante na, no? Sugin panindugan sang Soto majority, Gatzalian majority, nga bakante na, hindi na ya Senate President si Alan Cayetano, no? Hindi na siya presidente sang Senado. Si Loren Legarda hindi naman pro tempore, si Pia Cayetano hindi naman chairman sang Committee on Blue Ribbon, si Mark Villar hindi na chairman sang Committee on Finance. Si Robin Padilla, ano itong iya ganito? Media and Constitutional Amendments. Kay nabakanti na, no? Kay may quorum. May rason na nga mag-hold sila sang session, kay may quorum base sa ilang understanding, no? Karon ari ang sabat ni Senador Alan Peter Cayetano, mga kasama, sa ginhimo sang Soto and Gatzalian Group. Yari si Senate President Alan Peter Cayetano.
10: Isang mainit na pagbati sa lahat ng ating mga kababayan. Napaka-importanting pagtatalakay ang gagawin po natin ngayon. Hiningi po na makinig po tayong lahat, mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo po ang ating mga...
0: Sa Facebook Live yan niya, hindi na yasasinado.
10: Po na kahit gaano kabigat ng problema, tayo'y parating magpapasalamat sa Panginoon. God is sovereign, He is in control. Man creates the crisis, but God gives the solution. The last few weeks, there was a man-made crisis by the minority in cooperation with some people in the administration, by them trying to undermine the leadership of the Senate at pinapalabas ng magulo ang Senado. Pero mas mabigat po ang usapin natin ngayon. Bakit po? Dahil may tanong po tayo. Una, has Philippine democracy died again? Pangalawang tanong, binasura po ba ang Philippine Constitution? Bakit po ito tinatanong? Simple po, ang nakalagay sa Constitution ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, inahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Tinigil tapos sinabing may continuing quorum po sila. Tayo po, malinaw na malinaw sa records, ay nag adjourn last Tuesday at sinabi na tayo ay muling magre-resume ng alas 5 nung Lunes. So, what is the point of going through this? The question we have to ask ourselves is that, is the Constitution but a piece of paper to this administration? Has the judiciary ceased to function? Wala na bang Senado? Yun na po ba ang pananaw ng ating administrasyon? Ang tingin ba po ng 12 senador ay basta't kakampi mo ang Malacanang?
0: There you are, mga kasama, no? Ang kabahin, malawig ni ang Facebook Live ni Senador Alan Peter Cayetano. Nga wa'y mahibaluan kung sa diini, kung ara siya sa iya sining opisina, or anto siya to sa balay niya, or sa tangkal. Pero laban-laban wa'y siguro sa Senado kung kay ti gaboykot gani sila, mga kasama. Dito siya sa Facebook. Wala to siya nag-a-appear iya sa floor, sa plenary hall, no? Sa second floor sa GSIS building dito sa JW Jukno Boulevard sa Pasay City. No? Pero may punto man ang iya ginahambal. Nga under the Constitution, ang ginahambal sa Constitution to constitute a quorum sa Senate, kinahanglan nimo sang 50% plus 1 sang total number of senators under the Constitution. So the total number of senators is 24, 50% sina is 12, plus 1, 13. Amo ina ang majority that can constitute a quorum. Ang quorum, but silingon, nga damo kamubla, sobra kamo sa tunga, ang kadamuon sa inyo nga grupo, members sang sanggunian, sang Senado, sang Congress, sa inyo Homeowners Association, sa PTA, para manginvalid ang inyo sininga meeting o ang inyo sininga session. Kay kung wala sang quorum, no, hindi na siya valid karon kung questionon, wala kamo quorum, wa'y kamo authority to conduct sang business, ang tanan ninyo nga gintakol, ang tanan ninyo nga ginpang-aprubahan, wala pulos, wala bearing, wala ground, legal ground, kay wala kamo sang quorum. Hindi, sobra sa tunga ang nagtililipon. Di, hambal galing sang Gatsalian Group, no? Gatsalian Group na ni karon kay si Gatsalian naman ang ila leader, hindi na si Suto. Hambal sang Gatsalian Group, no? May ginabasihan sila nga interpretasyon sang quorum base sa Avelino versus Cuenco nga kaso decided by the Supreme Court, and because it was interpreted by the Supreme Court with finality, but silingon nga layi na inaamo ina ang interpretasyon sang aton nga layi. Pero may pila pagid ka mga ginasayt ang mga abogado, mga kasama nga Zamora versus Caballero, no? Daw kaso ini dito sa Compostela Valley nga karon ginatawag na nga probinsya sang Davao de Oro. No, Compostela Valley ang tawag sina sang una, pero subong Davao de Oro na. No? Kay actually king kihad ma lang ina sa Davao del Norte. Ang ini nga kaso, mga kasama, concerning man sa quorum requirements kag legislative voting procedures para sa local government units or LGU. Ang Supreme Court nag-rule nga ang mga resolution nga ginpasar without a valid quorum and the required majority votes are null and void, no? Wala pulos, wala legalidad, no? Kay man sa tong February 2001 bilang background, mga kasama, ang sangguniang palalawigan sang Compostela Valley karon Davao de Oro nagsesyon sa ila kon sa diingin pasar nila ang isa ka critical nga resolusyon. Ini nag-include sa pagdeklara sang probinsya under the state of calamity kag ang pag-authorize kay Governor Jose Caballero nga magsulod sa isa ka multi-million peso construction contract para sa provincial capital. Si Board Member Manuel Zamora, wow, Board Member na siya sa 2001. Sa uli, nag-congressman niya siya, si Manuel Y. Corat Zamora, di ba? Nag-bisiklita nga congressman sa una. Gin-challenge siya ining validity sang sining akto by arguing nga nagsesyon ang sangguniang palalawigan nga wala sang legal quorum and proper voting procedures, no? Ang board mayara sang total number of board members nga 14. Ang mga respondents adto nagrason nga ang quorum dapat basihan ini sa 13 ka mga miyembro because ang isa ka board member supposedly yara sa Estados Unidos. Pero ang Supreme Court naghahambal diri nga ang tanan nga 14 members dapat counted gid, no? Ang absent nga member nag-account sa gihapon siya toward the total complement unless nga mayara sang concrete evidence nga ini sila legally beyond the coercive power of the body. Hindi mo bala makuan bisan pirtsahon mo, yujuron mo, ikarga nimo, hindi mo mahimo kay wala sa diri. Dato sa US mo, no? Angot naman sa majority voting rule, gin-highlight sa Korte Suprema nga ang mga authorization kag contracts gina-require sang layi ang affirmative vote of majority of all the members of sangguniang, no? Hindi lamang majority of those physically present, no? Kundi isang bilog, no? Kung 14 ang member, ang majority niya sina T8, di ba? 14 divided by 2, 7 plus 1, 8 ang iyang majority. Hindi nga kon ang present siya abi sa 14 ina absent ang 2. So 12 na lang sila. So dira kang mabasi sang quorum nimo. 12 divided by 2, 6 plus 1, 7 amo na nang imo majority, no? Hambal sang korte, no? Because ang resolusyon ko, no, wala naga-secure sang absolute majority, ini sila invalidated, no? Tiang resulta mga kasama, no? Ang korte nakita niya nga ang official journal sang sangguniang palalawigan irregular kag suspicious. Bangod may mga instances kung sarin pila ka mga miyembro wala gintawag nga magboto kag inalter ang pila ka mga members nga nagbiya na sa sesyon mga kasama, no? So bangod sini ang Supreme Court gin-reverse niya ang lower court decision nga nagadeklarar sa sining gina-challenge nga resolution nga null and void, no? So ang ini nga kaso nag-establishar sang stricto nga precedent nga nag-enforce sang quorum kag voting procedures nga na-outline sa local government code para sa isa ka municipal and provincial legislative council mga kasama, no? So amo na. On the other hand, there is Avelino versus Cuenco nga ginsight ni Senador Sherwin Gatsalian nga base sa sining Avelino versus Cuenco nga jurisprudence, valid ang ila sining decision dito nga ang 12 naga-constitute na sang quorum. In the landmark Philippine case sining Avelino versus Cuenco with GR number L2821-1949, ang Supreme Court of the Philippines nag-establishar nga ang Senate mayara sang autonomous power nga mag-determine sang iya leadership kag ang quorum pwede ma-compute, no? Quorum. Pwede ma-compute base ini sa number of members within the coercive quote-unquote jurisdiction of the chamber. No? Ang background sini kay man sa tong February 21, 1949, si Senador Lorenzo Tañada nag-deliver sang privilege speech agad i-formalize ang graft and corruption charges batok sa sadto Senate President nga si Jose Avelino para malikawan ang ining kaso kag mapunggan, no, nga maka-privilege speech si Lorenzo Tañada. Gingamit ni Senate President Avelino ang dilatory tactics, no? Gin-adjourn niya ang sesyon. Nag-walk out siya sa hall upod sa iya sini loyal supporters. 12 ka mga senador ang nagpabilin. Gin-revive ang sesyon, no? Amo to hambal ni Senador Alan Peter Kikaitano nga wala gin-adjourn until, no? Gunti gin-revive kay iti may na-establishar from the start, na-establishar ang quorum mo, no? Gin-revive ang sesyon, gin-deklarar si Senate President or gin-deklarar ang Senate Presidency nga bakante kag gin-elect si Mariano Jesus Cuenco as acting Senate President. Si Avelino sang ulihi nag-file sang co-warranto petition sa Supreme Court para pahalinon si Cuenco by arguing ang 12 kanabilin nga mga senador wala naga-constitute sang valid constitutional quorum which normally naga-require sang 13 out of 24 members ang Senate. Siling ni Senate President Avelino, siya hindi na makasenate president si Cuenco, kay 12 lang sila. No? 12 lang sila. Ang quorum dapat 13. Oh. Tikarong ginsaka ini sa Korte Suprema. No? Ang Korte Suprema, sang ulihi mga kasama, nag-desisyon, no? Duha ka stage ang desisyon sang Korte Suprema, sang primero gin dismiss, no? Gin dismiss ang petisyon ni Abilino by a vote of 6-4 ruling nga wala kulang sa jurisdiction ng Korte Suprema. Ang selection ko no sa Senate President, internal, kag ang political question nga nahulog under the separation of powers, but silingon, ang remedy nakasandig lamang sa session hall sa Senado kag hindi sa judiciary. So ambal sa Supreme Court sila, why kami dalabot, inyo na istorya na, no? Kamu na lang resolve sina. Pero, nag-file sa motion for reconsideration, si Avelino, no? Kag ang korte nag-assume jurisdiction nga desisyon niya ang merito sang kaso. Kagin recognize ang election ni Cuenco bilang valid. Paagi sa pag-adjust kung paano gina-calculate ang quorum.
1: RMN, palabra di honor.
0: So ang balas ang korte, siya okay, i-take namon ang jurisdiction sa sininga kaso, kag desisyon na namon nga si Cuenco amo ang Senate President, hindi na ikaw Abilino, no? Kag amo ini ang interpretasyon sang quorum. No? Ang coercive reach quote in quote quorum rule kun ang Senate kuno normally ginabugusan sang 24 ka mga members, isa ka senador sadto ara sa Estados Unidos, kag balaan ninyo kun sino ang senador sadto, kasi manwa naton from Kabatuan si Tomas Confesor. Ara siya sa Estados Unidos outside of the coercive power of the Senate hambal sa Supreme Court para makompel ang iya sining attendance. Ang court nagrule ng absolute majority dapat kumpyuton ini hindi base sa 24 kundi base sa available nga nabilin ng mga senador, no? Nga 23 na 23 active senators, available senators, therefore 12 senators constitute a valid quorum. Heti kung 23 na lang sila, 23 divided by 2, 6.5, di ba? 12.5, no? So ang 12, makakurom na mga kasama, no? So ang ruling nga ini, nanging klaro nga ang minority faction hindi makaparalyze ang government function or makahold sa institution hostage simply by walking out to break a quorum or paagi sa pag-boycott. So mo ng interpretasyon sang Korte Suprema, no? Sa pag-interpretar sang quorum nga kun ang nabilin ng mga senador, parehas na, may iban iya abroad, hindi mo siya ma-coerce during the time why pa man mga teleconference mo. Subong guro ba? Pwede gani, guro na iya masilinga. Tibaya, Zoom lang siya. No? Pero galing subong iya, natabo, hindi mo man ito ma-coerce or mahakwat para patambungon sa sesyon sang Senado, ang duha ka mga senador, si Senador Bato, kag si Senador Jinggoy, because ara sila sa sulod sang prisuan, si Senador Jinggoy sa sulod prisuan, si Senador Bato, ayaw mabalaan kundi in. So very impossible gidya nga mapatambong mo. So base diri sa Abilino versus Cuenco nga kaso, ang basihan na lang hambal ni Gatsalian sa pag-compute sang quorum ang nabilin nga 22 ka senador. 22 divided by 2 11, no? 22 senators divided by 2 11 plus 1, no? Amo na mo mag-compute sang quorum. 50% plus 1 amo na ang quorum. Simple majority, no? So 22 na lang ang nabilin ta nga senador subong available nga pwede hindi mo mapatambong. Kag dira mo basihan ang quorum. Ang quorum sinang 22 amo ang 12. Kay 22 divided by 2 11 plus 1, no? Ang 22, 50% siya 11. Plus 1, 12. Di 12 sila kagaina. So, may kurom.
1: RML, Palabra di Honor.
0: May kurom. Kagkaroon ng kilala ini sa Malacanang, ging kilala sa Kamara de Representantes. What will Senate President Alan Peter Cayetano do with this, mga kasama? Hindi ini pwede madala lang sa argumento sa Pinoy-Isay. Panami-nami argument.
1: Palabra di Honor.
0: Daw butang siya sa alang-alang na karon, mga kasama, unless magsaka siya sa Supreme Court. Pero bangod may jurisprudence dire, mga kasama, daw medyo takilid ang sitwasyon ni Senador Alan Peter Cayetano. Yari na resulta sa istiyal naton sa probinsya sang Iloilo upod kay Rajuman Mon Kapalihan.
11: Yari na Rajuman Henry. Sa itong sininig ang mga tumulay sa STL, ang itong sininig ang resulta sang STL. Second row, alas 8 sa gabi, subungi ang Hunyo 3, 2026. First winning number na to para sa subong ng gabi.
12: Our winning number is the number 4.
11: Ang atong sininga, first winning number. Ang atong sininga, ultimate, si Sir Glenn Monea. Atong operation specialist, Adrian May Miliesa, STL Presentative na to, Mr. Aldrin Dabi. Ang atong sininga, operation assistant, Chil Solorin. Second winning number na to sa
12: Super Bowl. Number 25.
11: Second winning number sa mga gabi. Another 20 seconds para sa pinsiling na third winning number. Sa karon nagkakarambulan na 38 pa ka mga numero sa salud sa draw machine. Ang ating sining na Judges Jefferson, Julieta Banyo, kaputin niya sining mga members, Ryan Melgar, Barry Cortisano, kag-Avin Almirante. Third winning number sa subong ng gabi.
12: Our last winning number is the number
11: 32. Numero 32. Sir, nagkumpleto sa kundring winning number comparison sa subong ng gabi.
13: PCSO, kagsang Eagle Roar Gaming Corporation, Rajuman Mon Yaris Kapalina, sa Takarinan.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Salamat kayo, Rajuman Mon Kapalihan, sa resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, 4.25 kag 32. 4.25 and 32. Sa managdaog, congratulations sa wala. Sige tayo, alang kaya inyo taya. Nagakadto ina sa Kawang Gawa. Inchindes, Kas Jisli Lauro.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Ito lang kagin po ilugan. Hindi kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Nance Liniment Oil. Ang Nance Liniment Oil, pinagapuro kag pinag-epektibo nga panghaplas herbal. Nance Liniment Oil, maayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamoy poy. Palaman all pala na gitsang kalawasan na ipit kag naparelisar ng mga kaugatan. Pwede man ini nga pang banyos sa mga nagaubo, pala nakitsang liog na undan nga mga bali. Nagasurab nga sorok-sorok sa mga nagadugo nga pila si Eni Patugunon po ang taton patuloy lang sa Nance Liniment Oil. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa mga butika malapit sa inyong lugar, aprobado ini sang FDA kag produkto sang Herbsmed Pharma Corporation. Subong man mga kasama sa mga mangungumag kag mga agripreneurs sa dira, no, sa mga kamangunguma naton ang Iloilo New Agri kag Kubota, mayara sang promo ang Kubota kag apay sang mangunguma para sa masanag agrikultura raffle promo hasta ini sa December 5, 2026 bilang pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabudlay sa pagpanguma. Bisan sino ang bakal sang Kubota equipment or genuine spare parts, makakuha sa raffle coupon. Mas dako ang amount sa ginbakal, mas madamo sini ang ticket kag coupon ang mahimo kag dako ang chance nga magdaog. I-drop lamang ang coupon sa designated boxes sa Iloilo New Agri or mga outlets sang or mga outlets antes ng December 5, 2025 2 p.m. Kay ang draw pati kayunon sa December 5, 2026 3 p.m. no, alas 3 ng hapon. Pati kayo na ang draw, tambungan ina sa DTI representative para masigurong fair and transparent ang draw. Dira sa Ina Farmers Learning Site, Barotac Nuevo, Iloilo. Ang mga premyo, amo ini ang traktura, transplanters, power tillers, diesel engines, kag oil and filter sets. No? Gani para sa dugang impormasyon, tawagi lamang ang cellphone number 0909-928-6861. 0909-928-6861. No? Pamasyariman ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Luan Village, Balantang Haro, Iloilo City. Pakita lang si Ma'am Susan Aurelio kag si Sir Earl John Podadera. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubutana. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Pag balik ta mga kasama, anong matabo? No? Kay daw hindi ang magbaton si Senador Alan Peter Quintano kag iyang grupo nga hindi na sila ya ang mga chairman sa committee kag hindi na siya Senate President. So mabalik ko na sila ya buas kay mayara sila sang committee hearing sa Blue Ribbon.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Upod sa 18 ka mga Marines. Paano na karon kung magsaka sila to? Anong mahambal sang Gatsalian majority? Kag-report ni Rajuman Joel Franco ang Inday sa TLC ni Inday program ni Mayor Raisa Treñas. Ginasuisyon sang City DILG nga kuhaon nila na para waay na question. 5 minuto sa kaligid sa takna ng alas 8 sang gabi.
14: This time check is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This time check is brought to you by Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
15: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: This time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Mahig ko pala ang imo dugo?
17: DTX 500!
16: Masamit ka pala ang gina-energy?
17: DTX 500!
16: Ang DTX 500!
17: Ang nagatindlo sang imo mahig ko nga dugo.
16: Nga sa masami,
17: amo naman
16: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga energy?
17: DTX 500!
16: Masalikan! DTX 500!
18: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
19: Dali lang gid liwat.
20: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
18: Wow, mas pinagaling pa.
20: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, pwede.
20: Extra ling. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
21: Yung love quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mo nga, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sample Plus Gold.
23: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakagason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
24: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment
2: now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price ₱10. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price ₱10 lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Tok Tok Tok Lecho Manok Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Tok tok tok lechong manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air kag online, tata, RMN.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Man Gold Coffee Mix.
6: Partner,
5: gusto mo bala ang natural nga energy booster?
6: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: May ginseng,
5: tungkat ani,
6: maca,
5: kag so palmetto.
6: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Yara na
5: sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi, masami ko din na allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsubo ko inom sa Mighty C. Grabe ni epekto, inuras lang dula na dayo ng ako ng allergy.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: D3 Bio.
10: Ako sa Brel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio.
9: Ang D3.
7: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
7: Yung may D3.
11: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
12: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
15: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaw. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigit yan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
7: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
7: D3 Bio.
16: Ako si Jomer. Katumargit ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO.
9: Ang VCO nga may D3.
7: Pabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
5: Nuts, corn coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight.
7: Nuts, corn coffee.
5: Mabakal sa mga butika.
17: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index.

0: Is gani, grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang laksan sang una, extra galing na. Ang bago nga laksan extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
3: Santum Plus Gold.
4: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santum Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
3: Santum Plus Gold. Mahal sa mga butika.
5: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sa naton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memoria, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity, nagapadula sang pagkamanipaton.
3: Remind Herbal Capsule.
5: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
3: Remind Herbal Capsule.
5: Also available.
3: Remind Choco Mix.
6: Oras sa Riway Aray, RMN Iloilo, Philippine Standard Time, 16 minuto sa kaligad sa tak ng alas 8 sang gabi.
7: Palabra di honor.
6: Sadya ni mga kasama kay tiang debatehay karon. Ano gid bala ang basihan sang kurom?
7: Palabra di honor.
6: Kon ang pro Cayetano pahambalon na Cayetano group, ang kurom 13 kay 24 ang atong mga senador. Kon ang Gatsalian group, siya hindi 12 lang kay ang duha ta ka senador, although ara man na sila, pero hindi na sila maka-attend kay priso ang isa ga pinanago gani. Hindi mapakita, hindi magpakita. Kung gusto ninyo, ti, pakita ninyo si Senador Bato. Galing ba si magpakita siya, dayon ga panginahuakan si Matibag.
7: RNN, palabra di honor.
6: Matibag! Kung si Respecio pa daw, ay nakatingog si Respecio, mga kasama.
7: RNN, palabra di honor.
6: Ay, kasadya lang. Ang interpretasyon ni Asang Gatsalian Group, siya may jurisprudence na sa itong 1949 pang kaso, no? Avelino versus Quinco, gani, ginahambal sa Korte Suprema, nga hindi pwede ang Senado ma-paralyze pagi sa pag-walk out or pag-boycott sang pila ka mga senador, no? Tekaron, konsagad lang sila ka boycott, hindi sila mag-appear para wala quorum, hindi nakahulag ang Senado, no? Hindi na makafunction ang Senado, ang government hindi na makafunction or hold the institution hostage. Oh. So amo na ang hambal sang Supreme Court sa Avelino versus Cuenco, hindi ta dapat ipag-apina ni mga walk out, mga boycott nga ini. No? Te, kung wala sila, no? Kung may hindi available nga maka-attend, nga hindi mo pwede bula balot buton, hindi parehas na priso. Wala na siya iyasang right, mga kasama, mag-attend sa session kay gin-deprive na ina siya, kay may kaso siya iya mo. Kung na priso siya, no? Missing, suspended, physically outside of the coercive jurisdiction of the chamber, mga kasama, no? Hindi mo na siya mapa-attendera kay kinanglan nimo sang court order, sumabasi na lang ikaw sa kumpila ang ara sa coercive jurisdiction, no? Ara sa coercive reach sang Senado, mga kasama, dira ka na lang mabasi. Di ang basihan na lang karon 22 kay may duha nga beyond reach, no? Beyond the coercive reach or coercive jurisdiction of the Senate. So 22 na lang ang ara sa coercive reach, mga kasama sang Senado. So 12 divided by 50% or 50% of 12 is 11 plus 1, 12. Quorum.
7: RNL, palabra di honor.
6: Nan, tigaling may memo karon si Senador Cayetano. Si ako pa ang Senate President. Buwas mahiring kita sa Blue Ribbon.
7: RNL, palabra di honor.
6: Ibantayan nato na buwas mga kasama nung matabo, no? Pero karon may ikot kita dira kay may pahayag man si Senador Erwin Tulpo nga ginbutang gin-elect bilang chairman sang Blue Ribbon. Ano ang sabat niya dira mga kasama? Istoryahan ta karon yari anay ato nya tingog hiligay nono pod kay Rajuman Fia May Otero.
8: Tingog Hiligaynon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligaynon.
9: Kining binalaybay ginatig uluhan lain naman. Pagbugtaw sa aga, unod sa mga balita, korupsyon sa pungsod nga tuman kadata. Pagkadto sa udto tub-tub tungang gabi, kurakutay didto, kinawatay diri. Sa malawig nga tinuig halos sulit-sulit, sa pinanid sang kasaysayan ini nakapagkit. Nga asubong sini palanggang pungsod naton, daw sa maaslom nga korupsyon ini ginpanamkon. Mga politiko galaway do mga idubuang, handa nga gusabon mga pondong naaman, hindi na inibalita bahin sang kasaysayan, kasaysayan nga may dalit, pilit nga kalimtan. Kuntakos nga kalimtan, dapat anay may manabat. Dapat magkalapriso mga politikong makawat. Agud mag-aabot ang adlaw nga sa pagbugtaw naton, maayong balita ang magsug-alaw sa aton. Balita nga nag-uswag na ang aton ekonomiya. Sa kalibutanon nga talaksan, edukasyon nga panguna. Epekto sang baha ang naghaganhagan, kayang plano sang proyekto hugot ginpatuman. Bastante ang pagkaon sa mga lamesa. Wala na sang ginagutom nga mga pamilya. Bulong kag hospital ang bill makasarangan. Pumuluyong Pilipinhon, produktibo ang tanan. Tani, may katumanan ini nga mga handom. Tani, hindi lang ini kabahin sang imahinasyon. Tani, mag-aabot ang adlaw nga aton mabugtawan. Mga hitabo sa Pilipinas matahom. Lain naman. Ining binalaybay, ginsulat ni Ginoong Rene Agsaluna sang Santiago Barotac Viejo, Iloilo, katapos sang sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamuman, ginaagdang ipadala ang inyong mga opinyon, sinulatan kag pananawan. Mahimo ini ipasa sa istasyon sang Araman Iloilo sa St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon sa official Facebook page ka DYRI RMN Iloilo.
7: RMN, palabra di honor.
6: Salamat gid, Rajuman Fia May Otero, antesara karon na balikan mga kasama ang Senado, no? Kay grabe gini kainit karon mga kasama, no? Laban-laban sini may masaka diri sa Supreme Court, no? Pero ang daw ara sini sa may burden of proof daw ang grupo ni Senador Cayetano para makakuha sila sang interpretasyon mga kasama sa Supreme Court, no? Galinti sa Abilino versus Cuenca gani matag nga ginrule sang Supreme Court, no, nga para hindi ma-interrupt ang government function or ma-paralyze, no, the term is paralyze, no, kag hindi ma-hostage ang government institution, no, or government function or the Senate function, para hindi ma-hostage, no, sa pagsabotahe sang pila ka miyembro nga hindi mag-attend sa sesyon para hindi makakorum, gininterpretar niya kung ano ang quorum mga kasama, no? Sa Abilino versus Cuenco nga kaso, ang quorum kun sino hindi ginabasihan ang total number of senators na 24, no? Kundi kun sino ang within the coercive reach. But silingon, inang may poder ba lang Senado nga makuha siya, makarga siya, mapasaan siya, matibong siya, makarga siya, mahakwat siya, pakanto sa Senado. Ti si Senador Bato, within the coercive reach bala sang Senado? Hindi, di ba? Kaya gani sila kahibalo. Unless mag-taya sang iakabuhi naman si Senador Bato. Galing delikado, dakpon siya. Missing! Missing actually on the run si Senador Bato. Si Senador Jinggoy, di may kaso man siya. Hindi mo lang siya pwede-pwede nga kwaon dito sa sulod sang prisuhan kagpa atinon sang Senate hearing. Kay korte naman ang kontra mo da. Kinanglan mo sang court order sina. Ti, kung aprubahan sang korte, okay, pero laban-laban, hindi guro iya kay ti. May kaso siya mo, plunder, non-bailable. No? So, iya right to vote during session or to attend session mga kasama, na-deprive sa iya. Anabili na lang right sa iya, no? Sa mga abogado ko pamati, kung gusto ako, mga kasama, isa dira ang right nga magkaon. Ang right nga makasuksok bayo. Iban mga right dira, no? Right nimo sa freedom, right nimo nga makalagaw-lagaw, or makakaon-kaon kundinda, nadula na. Kay priso ka na mo. Diba? Ti, bangod, may duha nga kulang, no? Nga beyond the coercive breach of the Senate, so no, sa Supreme Court ruling, sa Avelino versus Cuenco, so dira ka mabasi iya sang quorum sa nabilin nga number of senators, which are 12.
7: RMN, Palabra de Honor.
6: Sige, istoryahan tayo na dugang karon mga kasama kay may memo iya si Senador Cayetano sa tanang empleyado sang Senado. Siya mahiring kita, boss! May masunod ay han sang iya sininga memo. Bantayan.
7: RMN, Palabra de Honor.
6: San bahay, Rajuman Joel Franco, gindulong anay kaginboy lugan, hindi ka bahayin sa atong palatuntunan mga kasama. Sa Mega Man Herbal Capsule, sa tanan yung mga drivers, kagabiyay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag-inom na sa Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas sina, nag-aserbi man ang Mega Man Herbal Capsule nga protection sa kalalakinan nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, tanan nga problema sa kalalakinan, makuha, pareho sang prostate problems, wala nagatong karong hinganiwan kung maglabing-labing kay misis. May isla nina sa pag-agresibo kung tumaran sa Mega Man Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada adlaw, solve na ang problema. Mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape para sa matuntuod nga malalaki, nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdakor o maghubag. Kaya ang prostate kung mapabayan, mahulog ina sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis. Sa tiyon sa labing-labing, bangon may ginseng, tongka tali, maka, kagsopalmeto. Nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa malalaki, manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
7: RMN, Palabra de Honor.
6: Mga estudyante natin nga nag-upod karon nga gabi diri sa aton sini nga pagpangalagad si kasamang James Carpe, President Gid, no? Si Kasa Arnel Soonoy, kasamang Maria Minda Sustinto Sicor, Jan Pirotso Sumagaysay, Brad Pitt Madera Bisto Air, kasamang Ralph Dasaluntao. Game 1 na was ang NBA Finals, no? New York Knicks kontra sa San Antonio Spurs sa mga kasama, no? Sa buwas na, no? Diawan gurong New York Knicks ini, no? Galing grabe abi ang fighting spirit ni Jalen Brunson. Siya ang core mga kasama sa New York Knicks, no? So dito ay grabe man hampang day Juice Hart, day Mikal Bridges, day OG Anunoby, kag ni kwan, no? Ni Karl Anthony Towns, ni Kat.
7: RMN, Palabra de Honor.
6: Diba? Kasamang siya ay Hill Josa Alexander, no? Diyan ikaw was sa New York Knicks sa Thunder or sa San Antonio Spurs sa Cavaliers.
7: RMN, Palabra de Honor.
6: ginapahibalo lang gali no sa mga kilala kag kaabyanan nga ang lubong ni Sunny Villanueva Guinies no nga mama ni kasamang Alan Noble sa Guinies sa June 7 1 PM dira sa Concepcion no. Our condolences gid kasamang Alan Noble sa Guinies no. Sa mga kilala kaabyanan ginapahibalo ngang lubong ni mama Sunny Villanueva Guinies no, mama ni kasamang Alan Noble sa Guinies sa June 7 1 PM.
7: RNN, palabra di honor.
6: City DILG, may advice kay Mayor Raisa Trenya sangot sinisagin question sa DILG Central Office Anti-IPAL Policy nga programa niya nga may Inday. Inday! No? Kakaso na lang korong Inday, Inday para tapos na. Rajuman Joel Franco.
10: TYRI Rajuman Report.
11: Hindi talaga man. DLG si Anyas sa kapon no at Inday hindi nga live report TLC at yung sa report na lang ang ay isa po sa ka
6: Kumudlay yung signal mo well or adjust mo well.
11: Sumo sa kay City DLG Director Oscar Lim, kung tanawon mo kuno daw may aragid sa violation. So sumo sa iya, para nga wala na sang dapat pang ipatag ang syudad, kaya pwede man makakas na lang inang Inday, kag mag-focus na lang sa TLC. Kay sumo sa iya, although nga nabala niya nga maayuman ang intensyon sa syudad, kasi ni nga proyekto, pero sila nga ti, bangod nga may mga bagay nga hindi mo dapat malakip sa ngalan sa imo sila nga programa, bangod man sila sa EPAL, mas makapayo na lang, kakaso na lang. Because so sa iya, na-attribute ti Manabi sa kay Mayor Raisa Trenas ang ining kinaga nga Inday. Subong man, so sa iya, hindi pa man ni masiling pinal kung makampagi sila nga may violation, ang himuon niya sining mag-gather siya sa ang data maagod niya ma-submit nila dito sa may central office hanggang mo ni mangin balansihan sa central office sa ila sining mga mangin desisyon kag so siya base sa ila siya sining pag-istorya ang ini proyekto din conceptualize sini sa mga department heads no dira sa City Hall as si Darong sa lang God program na puro ini mga babae o that is why ang muna sining nga Inday ang ginagamit nila. It so happen lang na may attribution ini sa kay Mayor Raisa Trenas bangod man nga Inday no ang iya sining hayo inaray sa iyang hayo no nga muna ang pagkilala sa iya sang iya man sining mga supporters. Ari pumatay naton ang explanation ni City Director Oscar Lim.
12: Actually, no, ang complaint, wala pa kabot sa amon. Pero, nag-collect na kami data kung ano gid na ang natabo. And I've already talked to the mayor. Pag-abot bisaya yung program, ang nag-conceptualize ba na mga tao, ya. Kaya ang ilang stand na kuno is generic man ang Inday. Kaya usually, bala, kung si Ilonggo, paghambal mo Inday daw, with respect na siya mo, di bala, sa mga babae. But then, hambal ko gani. So, ma-attribute kay mayor, kay di bala, Inday, Raisa, muna. Kagkong ko, so why not ni generic talagang program iya sa city. Though okay naman to the mayor, pero ga-collect pa kami data nga makasubmit kami special report sa region. But as to ko daw complaint of that lawyer, wala kami kopya. So dapat ibalik nila kung TLC lang. Kay ang balungan ni Bala, it's not worth the trouble actually. Ang importante, what's in a name? Ang importante, ang dapat magbinipisyo, mabinipisyo. But then, there are rules na hindi mo pwede gamitin siya muna eh. Pangalan na muna eh, pangalan mo na. So, dapat kakaso nila. Ang word being in daya mo rin na pag-istorya ko kay mayor, gamban ko kung lagtaon ta basic may violation ka sa anti-EPAL. Pero ang himuon lang nato paano ta siya correct kay kami wala man gakulang remind sa ila kag pagwa to sang telsin hindi ta bonito on live to mo wala dayon na traffic ba kay kisa diri may mga department heads man nga syempre mag-conceptualize ko project mas bongga ang pangalan daw kung lang ba nila better impact since nga ang program is iya to sang God so di ba lang God para sa kababaihan kag diri sa mga Ilonggo usually pagbabai Inday pero ang malawan ni matribute pagid ka punti mayor so dadi tanin di la. So ang report sa Amon Lay Butangda nga nag-launch sila kag may gabutang na TLC ni Inday. So ang desisyon naman kung ano na siguro depende na sa legal naman. Kami wala. So diri sa Amon ga-remind na kami permi sa ila nga ang hindi pwede dapat tindigin. Gari hindi umanuan kisa kay mga department heads bala magubra mga pangalan sa mga programs usually mugid na basta city price isubungan mo na nagwa Inday. Pero ang Rice sabi na makaya nila justify kung gusto nila kay before pa na magpungkol si Mayor Rice Ara na namo. Pero amo kayo na nagambal advice ko sa ila, it's not worth the trouble bala mag-explain ka why. Kung wala na lang, wala kayo nag-explain. Wala ka pa violation. Di ka man mambal nga violation kid kay because it's for the higher ups naman to see to it na mag-judge bala kung may violation kid man why. Di ka makambal kid nga surely nga may ego siya. Depende okay. Man sa sabat nila. Kay wala official nga complaint pakabot diri. So ang nabatian ko lang nakita kong sa media nga explanation ni Mayor nga di bala mapulaton niya ang official complaint para nga masabat Manila. Kung basic bilang taon mo, ara na da usually nga may violation ka nga ginplaster mo, nga ginbutang mo Inday, pero ang question dira bala kaysa ang perspective naman sang tao, maglantaw. Kay basically, since ang budget sina was from the God Fund of the City, so the God Fund is usually para sa kababayanhan. And diri kita nga may longgo, basta magambal ganing para sa kababayanhan, usually si Inday, kay kung lalaki, kay Toto, kay Nonoy, damunabla. Pero tani, wala lang gamit ba lang muna nga ma-directly or indirectly attribute sa gapungko. Kay bisan in good faith ang imong pag-implement sa project sa pagbutang mo pangalan na muna kisa mabutangan kolor. Explain lang nila.
11: EILG sa kita, EILG Director Oscar Lim, no? Sa Yasining Patag, Rajaman Henry, no? Actually, as of now, kung basihan niya, hindi pa man sila kahambal na may violation si Mayor Rice Trenas, no? May mo lang ina, masubmit sila sa report dito, then nagadepende ini sa central office, kailangan legal office sa pag-assess kung indeed no, may aragin man sa paglapas sa anti-EPAL memorandum ang programa ni Mayor Rice Trenas, Rajaman Henry.
13: Sige.
11: Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajaman Joel Franco, Tatak, RMN.
14: RMN, Palabra de Honor.
13: Salamat gid kay Rajaman Joel Franco, gikan sa Iloilo City Hall. Amo man gani, ah. Kwaan na lang ng Inday nga na, isli na lang na sang Cordapia. Para wala lang isyo, yung mga Inday pa nakakaroon na, kadamo pa sa mga istorya, sina, damong adaan ga barantay da, no? Isli na lang na sang Indoy.
14: Palakra, di honor.
13: Or isli na lang na, TLC na lang, ah. Kung ano pa na, mga ngalan-ngalan. Nga na. Amo man na, giapan. Depende sa mga interpretasyon na karon mga kasama, no? Kahit yung mga politiko din nga daan sa aton, mahilig man sa branding mga kasama mo, no? Kalabanan sa mga politiko sa aton, no? Kinanglan isalot gid ang ila sini nga pangalan, no? Kasi siyempre, yung mga staff Manila da, gusto man i-connect, eh, no? Di ba, pares kay Joy Belmonte, no? Sa Quezon City, no? Si Biko Soto lang iya daw ay isang tagline kay gina-connect siya sini nga ngalan ang mga kwan niya, no? Ang mga programa niya.
14: RMN, Palabra de Honor.
13: So, isli na lang da, Indoy, no? Andoy, Dodoy. O rin di gani, Cordapia, Murat. Mudra.
14: RMN, Palabra de Honor.
13: Damo man yung mga programa, himuan na lang generic para kung sino man ang mag-burulos sa pilakadlaw. Amo na lang na abla, no? Anyway, balaan. Nagyapon sa tao kung sino nagapatigayon, sino mga proyekto. Ngayon, balaan man na sa inyo mga lideres da, no? Mga kaliado ninyo kung sino ang nagapatigayon, sino?
14: RMN, Palabra de Honor.
13: Gindulong kagin po ilugan, irigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa nan sa herbal capsule. May 3 siga vitamina kagonsi ka mineral mga kasama. Tandaan nga ang sakit sa korason, isa sa mga rason sa kamatayon. Gani halungan tagi na ato nga kaugalingon. Kag para hindi magbara atong kaugatan, nga mo naman ang ginhalinan nga nagata sa ato nga dugo kon blood pressure. Nagasuprer kita sa mild stroke, naganubong atong immune system. Nga nagresulta naman sa nagkilinlain nga mabalatian, mag-inom sa nan sa herbal capsule 3 times a day. Para likaw stroke, kagbalatian, mag-nan sa herbal capsule. Kag subong man, Nan's Corn Coffee, nag-boost sa atong immune system, nag-promote sa weight loss, nag-detoxify sa lawas, nag-alleviate sa migraine, kag sakit sa ulo. Nan's Corn Coffee, kag non-herbal capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
15: RNL, Palabra de Honor.
13: Pagbalik ta mga kasama, no? Si Senador Alan Peter Cayetano, may memo sa mga empleyado sa Senado. Siya may hearing kita, boss. Pero, hasta subong ginadibatihan, pilagid bala ang numero sa mga senador sa subong nga basihan sa kurum? 24? 22? 23? 12? 14,
15: 15. RNL, Palabra de Honor.
13: Standby. Pagbalik, istorya nato. 39 minuto sa kaligad sa takna alas 8 sa gabi.
16: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So I choose suboptimal. Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
19: Samson Gold Coffee Mix.
20: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Inigidyang sabor sa Samson Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
19: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
17: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong. Aton pamatian si Doc Hiko.
21: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggesta sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
17: Mabakal sa mga butika.
22: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
23: D3Bio! Ang D3Bio!
24: Yung may Visio!
23: Ang Visio!
24: Yung may D3!
23: Makakas mga butika!
25: Nuns Liniment Oil.
26: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
25: Nuns Liniment Oil.
26: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
25: Nuns Liniment Oil.
26: Feel better, live better.
27: Para sa matino nga dugo,
28: DTX 500.
27: Para sa healthy gatay,
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500
28: ang may mataas ga antioxidant.
27: Nga amo naman
28: ang nagatino sa imo atay.
27: Basta tino ang atay,
28: happy kanunay.
27: DTX 500
28: masaligan,
27: epektibo.
28: DTX 500.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS
2: Sample Plus Gold.
3: Hello, Sir Mercy. Harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulgod sa tuwa kabulan noong pawan
2: ko. Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
9: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, pwede.
9: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol and ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Oras RYRI, RMN, Iloilo, Philippine Standard Time, 49 minutos sa kaligid sa Tacna, sining alas 8 sa gabi.
12: RMN, Palabra de Honor.
11: Ang Gatsalian majority dito sila sa floor sa Senado nag-conduct sang business, no? Ang grupo yan ni Senador Cayetano diri sa Facebook. Diri sa Facebook, mga kasama, dito yagin tigayon sang Gatsalian group. Ang ila sining mga akto sa plenary hall sang Senado, no? With matching pro palakpak pa to mga tabo. Woo! Pagkita nila kay Senador Chis. Ang grupo naman yan ni Senador Cayetano ari sa Facebook. Kagaina, grabe ang stress ni Senador Marcolita, no? Kunti di bang itsura ni Senador Marcolita, damo siya mga wrinkles, mga kasama, pati sa mga guya niya, doon may mga wrinkles. Suslog taboy-taboy ng iasining eyebag sa Kagaina, sila niya, huwag kayong kukurap. Huwag ko korap gali kayo, medyo nabasa naman nila mga kasama mo to. Gali isog man siguro sa tulpong, tunto man yung mga tulpong ni si Rapi kag Sir Wins. Hinahamon namin si Alan! Kung matapang ka, pumunta ka dito bukas! Wow, gali, may cheese escudero na sila. Kung nagkagat si Alan kay Tano, mga kasama, nakatrisi sila. Ay, oo, kasadya. Teka ron! May mga statement Senador Ligarda kay Senador Pia Cayetano nga illegal ang ginhimo, no, sang grupo ni Gatsalian, unconstitutional because under the constitution ang ginahambal sa konstitusyon naton nga Article 6 section 16 sub paragraph 2 mga kasama nagasiling nga ang quorum sang Senado 24 members of the Senate ang quorum niya is 13, no. Tibala nyo, ang konstitusyon amo ining pinakamataas nga layi sa Pilipinas. Layi sang duta, mga kasama. Ang konstitusyon, no? Libro tagid niya mo sang aton nga mga layi. Tanan nyo mga layi, dira na nakaangkla, dira na nakaangkor, dira na nakatabid. Ang mga layi nga ginapasar sa mga congressman, hindi dapat maglapaw sa aton nga konstitusyon. Kaya mo na ginahambal sa aton nga konstitusyon, nga dapat ang quorum, 13, no? Mga kasama, no? Karon kung hindi santo sa konstitusyon ang ginahimo, tawag sina unconstitutional. Pinakamataas nga paglapas mga kasama sa aton sining kasuguan. Unconstitutional. Hindi lang siya illegal, unconstitutional. No? Ang illegal iya, supak sa laye nga ginhimo, ginpasar sa Kongreso. No? Pero iniya, supak iniya sa konstitusyon naton. So unconstitutional. Ti galing may ginasite man nga jurisprudence ang kampo ni Gatsalian kung paano ginainterpret ang quorum sa panahon, no? Jurisprudence bali interpretasyon na sa Korte Suprema, no? Interpretasyon sa Korte Suprema sa panahon nga ang katunga sang Senado wala nagatambong para hindi makamaster sang quorum, maparalyze ang operation karon sa isa kasangasang gobyerno, parehas ni sang Senado. Hindi sila makakandak sang business. No? Kaya wala quorum because ang katunga sa ila wala nagatambong. So amo na nga gin-interpret sang Korte Suprema ga sa mga kaso nga kasubong sini ang basihan sa pag para mapadayon ang business sang Senado, ang basihan sang pag-isip sang quorum, amo ang numero sang mga senador nga within the coercive reach sang coercive reach. But silingon, inang pwede niya mapersabala mo obligar, no? Nga parehas na abing isa to ga pamasakit sakit masiling sabi, Mr. Senate President, hindi ko ka-attend kay lang to, abalang ginahilanat ko. Pero actually, kinapula niya lang kaahos ang boulevard niya. Kaya pwede mo siya hakwaton, kagdalon. No? Hindi mo lang siya mahakwat, kag madala sa Senado, kunad to siya sa abroad. No? Pero bisan sa moderno nga panahon gani, pwede naman lang naguro nga mag-online na lang siya. No? Or pwede man kantuan to special flight. Damo man di ka pa nag-iasang Gulfstream, di ba? Si Speaker, may Gulfstream private jet man, no? Di, pwede man ang uhulam, guro. Ti, si Senador ba to? Masiling balani nga within the coercive jurisdiction siya sang Senado? O, ti, kunara siya, i-produce. Sino maka-coerce kay Senador ba to? Maka-produce kag mga pakanto sa Senado? Si Senador Jinggoy, no? Within the coercive reach bala siya or coercive jurisdiction sang Senado? O kung within the coercive reach siya sang Senado, abi balot buta nyo, kuaa siya to sa prisuan, abi, kung hindi ka to kastiguhon sa mga gabantay. Or kuha ka sang court order, kung paboran sang Sandigan Bayan. O, hindi bla? So, because of that, dere nagatindog ang Gatsalian Group nga sila niya, 22 sila subong ang balasihan sang kurum. No? 22 ka senador ang available because the two is beyond the coercive reach, Santo Sabilino versus Cuenca or Cuenco case. No? Abilino versus Cuenco case. No? Hindi sila maka-attend mga kasama.
13: RNN, Palabra de Honor.
11: Now, karon, si Senador Cayetano, nagpagwa naman sang sulat with the letterhead sang Senate President nga nagahambal sa tanan nga mga miyembro sang Senado nga nag-signature adjournment. Kundi kagina yan, nag-session to na Gatsalian, si Gatsalian ga preside. Kagin mob sang majority leader nga si Meg Subere to adjourn decision Sini J. But silikon tapos ngayon, no? But silikon sang Sini J, no? S-I-N-E-D-I-E, you know? Tama? Amo nang spelling sang Sini J. Ano but silikon sang Sini J adjournment mga kasama, no? Magsiling ka nga Sini J adjournment or adjournment Sini J, but silikon ang legislative body, the court, or the deliberate assembly nag-adjourn na sang meeting or session indefinitely without scheduling a specific date or time to reconvene. No? But silingon nga lawig ang ila sininga bakasyon. Mga kasama, gintakpa na ang legislative session sa bilog nga term. No? Kag mabalik naman ini siya sa Hulyo 27, 4th Monday of July during the SONA of the President, the State of the Nation of the President, the 4th SONA ni Presidente Marcos. Alas 4 sa hapon sa Batasang Pambansa. So alas 10 sa aga, makonvince sila ang Senado, masisyon sila, kagamuman ang House, and then pagka hapon, alas 4 before 4, makanto sila sa Kamara to attend the SONA of the President. Ilaban-laban may pinalastra ranay panada sa July 27, no? T Tingin na, journey na sa session. Kagaina, last session day nila. No? Kagaina, mga kasama, kay siling ko na gani, Lunes, Martes, Biyernes lamang ang session sa Senado kag Kamara. So last session day nila kagaina, June 3. No? Tihambal to yan ni Senate Minority Leader or Majority Leader Mig Sumiri. Sa presiding officer, no? Nga si Senador Gatchalian, siya Mr. President, I move to adjourn Senegy. Decision of the Senate until 10 a.m. of July 27, 2026. Oh, hambal ni Gatchalian. There is a motion to adjourn the session Senegy until 10 a.m. of July 27, 2026. Is there any objection? Wala. Hearing none, the motion is approved. No? The session is adjourned Senegy until 10 a.m. of July 27, 2026. So ara na yan sa minutes. Kay dito na sa plenary hall.
14: RMN, Palabra de Honor.
11: Karon si Cayetano, kay hindi to siya magpalapit sa session hall upon sa iya sininga grupo, nagsulat na lang siya sa tanan nga mga members. Sa anong ko katuig na cover sa kamera, yung isa nagkapasinate man kita, nagkapamalakanyang man kita, waay ko kasulapo sang CNJ adjournment sang session sang kongreso nga ginsulat lang sang speaker or senate president. Subong lang! Ginpadalaan lang sulat ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nga sila niya, to the honorable members of the Senate, your honors, pursuant to the rules of the Senate and the approved legislative calendar and in accordance with tradition, the Senate is in Senegy adjournment and is scheduled to resume regular session at 10 a.m. on 27 July 2026. During the adjournment period, Senate committees may continue to conduct hearings, meetings, consultations, and investigations in aid of legislation. Signed, or very truly yours, may pirma si Cayetano.
14: RMN, Palabra de Honor.
11: Amo nang iya. Karon reaction ni Senador Mig Sumiri, sila niya, this is illegal and irregular.
14: RMN, Palabra de Honor.
11: Ang Senegy adjournment sila niya nag-require sang approval sang Senate in plenary and a concurrence and a concurrent resolution adopted by both the Senate and the House of Representatives. Sila niya ang Congress dapat formally mag-notify sang President of the adjournment and designate a committee to deliver the message. Ngati amo na ginhimo nila ya kagina do sino tong ginsugo nila nga mag-deliver sang message daw si Senador Rafi Tulpo kag Senador Kiko Pangilinan. Nag-deliver sa message sa President nga nag-adjourn na si Jay ang Congress. No? Tradition ini sila niya sa Senate, the rules of the Senate, and that is the process that should be done, not a mere letter from the Senate President.
14: RMN, Palabra de Honor.
11: Kanami lang, kasadya lang. No? Gani mga kaabyanan, mga kasama, sundan ninyo ang kasugpon sa aton sugilanon. Diri sa Senado sa kasaysayan 11.
14: RMN, Palabra de Honor.
11: San ba ay Rajaman mon kapalihan, gidulong kagin buylugan, itigabahin sa aton nga pala tuntunan, Engineer Francis Inay-Inay, Pari Francis, bawa San Antonio Sports siya, no? So, damo nag-bet sa San Antonio Sports, no? Bangod sa alien. Makasarang ayhan ang 7-1 nga si Carl Anthony Towns sang Puerto Rico, di ba? Din si taga din gani si Carl Anthony Towns mga kasama, tama no, Puerto Rico no. Din siya gani natawo no. Although ati ang citizenship niya mga kasama Amerikana. Pero ang hometown niya sini sa international basketball do nagakuan ni siya mo Tama, sa Dominican Republic, no, Puerto Rico man niya ako. Dominican Republic siya nag-represent sa international competition, di ba, sa FIBA, sa una, no? Dominican Republic yung na-represent siya. 7-1 ini siya. Si Carl Anthony Towns, masarangan niya ihan. Si Victor Wimbanyama nga 7-4. May hulag sang point guard mga kasama. Bantayan inabwas diri sa live coverage sang RMN sa NBA Finals. Game 1.
15: RMN, palabra di honor.
11: Standby, Rajaman Mon. Gindulong kaginboy Lugani. Nigabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil. Ang balanyos nga may vitamin C. Ang pagpalangga nga ginatawag haplos na mula sa puso. Ara na sa mga butika. Malapit sa inyo lugar ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inikindi basta-basta ang mga ingrediente. Ngagin pa idalomgid sa maidid nga pagtuon. No? Natural nga mga ingredients mga kasama para mag-blend sang maayo. Kag may natural man nga resulta. Kag epektibo nga resulta kung ipamanyos naton ang Soft Touch Wonder Oil. Aloe vera, lemon, eucalyptus, virgin coconut oil, kag rosemary oil, no? Mga hangkilan nga mga ingredients nga gintingob mga kasama para maging epektibo man ang pagpamanyos naton sang Soft Touch Wonder Oil. Kuha pala nakit sang kalawasan kag nagaserbi pa nga skin moisturizer. Ang rosemary oil diri nagaparelax, nagapahamuok sang tulog kag ginabuligan dula ang kurinod sang panit. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika. Upod sa pinakabago nga kape subong, barato nga kape, pero 14-in-1. 14-in-1 coffee, pero mabakal nimo sa 25 pesos lang ang SRP. 14 kabilog ang ingrediente, no? Kape Henyo, 14-in-1 herbal coffee. Ang mga ingrediente niya, collagen, mangosteen, balungay, garcinia, kambugya, chia seeds, black cumin, kokwa, may ginseng pa kag iban pagid, no? Ini nga mga ingrediente kilala nga nagapahubi, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhi, nagaparelax sang panghunauna, mga kasama nagapautay sa pulaw kag iban pa, no? Gani tilaway tastingi ang bag-o nga kape, Kape Henyo 14-in-1 herbal coffee, pangabuhi nyo, kapihin nyo. Ginatuyo kamo, kapihin nyo. Kape Henyo, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa mga butika, upod sa Soft Touch Wonder Oil.
15: Palabra di honor.
11: Check natin si Rajaman Mon Kapalihan, parte ni sa opposition sa mga application sa voters registration para sa 2026 Barangay kag SK elections. No? By the way, 9 days na lang, RMN Freedom Run. So wala pa na makaparehistro, magparehistro na. Ang available na lang ang slot ara sa 5 km, 10 km kag 20 km mga kasama nga kategori. Ang sa 3 km puno na. Hingagaw na, malapit na lang RMN Freedom Run June 12, Biyernes nga adlaw sa may Mega World kag Sunset Boulevard.
15: RMN, palabra di honor.
11: Rajaman Mon Kapalihan.
16: TYRI Rajaman Report.
17: Rajaman na Henry, nagpadayon ang pag-deliberate sa election registration board sa mga opposition sa application, no, diri sa may siyudad sang Iloilo kun din. Mas madamo ining numeroso pong sang opposition sa siyudad sang Iloilo kang pinakamadamo ini sa bilog iyang Region 6 according sa COMELEC. Kay sa sumong, naghimo nga apat kaadlaw ang pagpatigayon sang ERB hearing sa 242 tanan ka mga opposition, composed ini sang mga opposition kalingiya sa siyam ka barangay diri sa may siyudad sang Iloilo, no? May pinakamadamo diri nga opposition ang nagalingiya sa may barangay San Jose sa may distrito sang Haro, Rajaman Henry, ng mga 40 plus inig ng mga opposition nga gin paidalog sa first day sang ERB hearing sang Hunyo 1, no? Tapos may araman sa Rizal Lapas, sa Pardo, sa may distrito sang Haro. Ang kaduwang adlaw sang June 2, Lopez Haina Haro, may nabais Manduriao, karakipan ang Blumentritt, kon ang nabais Manduriao, no? Pagkapit sa 3, Kaina, umpisa sa ngaga ang Municipal District City Proper, Danao City Proper, ngagin sundan man iya sang San Vicente sa may distrito sang Haro, General Yod sa City Proper, buhas naman ini nga adlaw. Kagang sa Lapas, may another opposition sa application, no? Though lain naman nga grupo ang nag-file, may nag-counter man ining grupo, kasubong man sa may Monica Blumentritt City Proper, kag San Jose sa may distrito sang Haro. So tatlo ka mga barangay diri ang nag-mayara sang counter opposition, no? Sa una nga mga opposition, yung file man sa PIAC-IA, nga partido ra juman Henry. Yari pa lang aton sini exclusive interview sa kay Attorney Will Arsenio, ang Assistant Regional Election Director sang Comelec 6 no, nga nagserbi nga ERB member or naglead sini kaina kaupod niya sa Schools Division of Iloilo City ang aton sini nga Schools Division Supervisor pagsang local city civil registrar sa may siyudad sang Iloilo. Si Attorney Will Arsenio.
18: Okay, a total of 242 ka-opposition no, sa nakalain-lain ng barangay sa Iloilo City. So, 242 applications o aplikante na gusto mag-transfer on yung registration. So, ika-tatlo na ni nga adlaw sa mga hearing. Tomorrow, may last day na ton.

0: ang basis naman niya na ginafile lang is hindi residente sa barangay or wala nang 6 months wala na ang residency sa barangay, no? Up to election day.
1: So, ang result sinisir sa pag-apog sa programan ng madalas at sa mga final list sa voters district at city.
0: Okay, marami nga pamangkot, no? Kung transferi ka, kung ma-approve, Butsilingon, dira ka na mabuto sa bagong mga barangay. Kung ma-disapprove, balik ka to sa dati mo. Na, so dito ka. Kung yung registration naman, kung ma-approve, buto ka. Kung ma-disapprove, better luck next time. Hindi ka ganyan ka buto. Kasi new eh. So, amo na siya, no? Well, gipamatian naton, may mga applications kita nga gin-approve. May mga applications man kita nga gin-disapprove. So, kung nag- kung ginapamangkot ka din sa board, no? Kinanglan makita kasing dokumento, no? Proof nga residente ka gimandira. No? Ang iba gani kadala witness eh. No? Okay, ang aton nga election registration board, hindi niya kumelect lang ang nag-decide, no? Si Dr. De Los Reyes ang aton nga division superintendent sa Davao City, aton nga member, kung din si Ma'am Cherry Apig, no? Ang aton nga city local civil registrar. So, tatlo kami ang nag-decide. Okay, a total of 200.
2: Sabahin sa ang pagpayag recommendation ni Attorney Will Arsenio, no, ang Assistant Regional Election Director sa Comelec 6 na nag-preside kaupod ang members, no, sa Schools Division Office, sa City Schools Division Office, School Superintendent si Dr. Maria Luz De Los Reyes kaupod na ng Local City Civil Registrar si Ma'am Sherry Amping. Regiman Henry, no? So tatlo ni sila amuning nag-approve or disapprove sa sining mga application. After sining activity, magpatigayon na ang COMELEC, no? Kumahitso na ni kag ibaluan na kung pila ang total number of registered voters sa may siyudad iya sang Iloilo, magpatigayon na sang verification sang project of precincts. Dira ni Plan Chahon ang kadamuon sa mga butante sa kada presinto, kag ang number of precincts, kalakip na ang mga manunudlo, Regiman Henry, no, nga mga survey iya, no, nga member dira, no, sa magbantay sa sunod iya sa presinto sa panabuton ng eleksyon, kag pagkasundan na sa pagpatigayon sa filing sa certificate of candidacy sa Setyembre 28 tubtob Oktobre 3 sa Juman Henry. No? So boss, may katapusan pa nga batch. No? Ang batch nga ni boss sa tatlo ka barangay, ang Monica Blumentritt, City Proper, San Jose Haro, kag ang Rizal La Paz, ang lain naman nga grupo na nag-file. No? Butso ngon, amo ni sila nag-counter naman kay sa first day, ang grupo to nga nag-file sa unang oposisyon ay niya na yun naman nag-counter naman ining grupo sa piyak man itong grupo may nakitaan man sila nga mayara man sa mga nag-apply sa voters registration na do hindi residente sa ilang sininga barangay, no? So maklaruhan ini buwas na nang mahitso na may baluan na ang kabilugan na total registered voters man niya para sa sudan sang Iloilo. Aman ni madulaw nato ng information direkta sa COMELEC Iloilo City COMELEC office Regiman Henry. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Regiman Mon Iales Kapalihan Tata Carmen.
3: RMN Palabra di Honor.
4: Salamat gyud Regiman Mon Kapalihan sa sining update mga kasama, no? So meaning daw dayon na gyud ang eleksyon sa barangay kag SK, no? Sining last quarter of 2026. O panagi na preparahan sang COMELEC, then may special election pa to sa Dasmariñas, sa Lone District of Dasmariñas. Bangod sa pagka-expel, no, sa kamara sini pa si Kiko Barsaga. Meow meow. Hindi po si Taranit. Ang isa pa ka tarso man yung congressman, no? Yung daw nag-aralaway sa makita niya kung si Ann Curtis. Si Bong Suntay, gin reprimand man sa House Ethics Committee, kagin pa seminar bangod sa pagkabastos ang iya ulo.
3: RMN

0: Palabra de Honor.
1: Tema, special election to sa Das Marinas, sambal ni kumilek ka Chairman George Garcia. Pwede po nagyapon ka padlagan si Kiko kay wala man siya ma-disqualify perpetually to hold public office.
0: RML, Palabra de Honor.
1: Ariyo, ang memo ni gapakilala pa ka Senate President, no? Nag-insister nga siya pagyapon ang Senate President. Although sabahin sa majority subong, Danyo majority, Dagat Salian majority. Silingya, bakante na ang Senate President, no? Ang acting Senate President karon kay bakante ang Senate President position, ang Senate President pro tempore nga si Sherwin Gat Salian among acting Senate President subong. Pero hambal ni Cayetano sa iya memorandum, no? Halin sa plenary session sang Facebook.
0: Palabra di Honor.
1: Madayon ang hearing buwas nga adlaw, no? Aring iya sini nga sulat. Memorandum. Wala gani isang number kung ikapila na ini nga memorandum niya, no? Basta may logo sang Office of the Senate President, Alan Peter S. Cayetano. Four, all Senate officials and personnel. Subject, authority to conduct business and proceed with scheduled committee hearings during the Senate adjournment. Date, June 3, 2026. All Senate officials and personnel are hereby formally informed that the Office of the Senate President remains fully operational and the incumbent Senate President continues to hold and exercise the powers, functions, and prerogative of the said office. The ninth public hearing of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, Blue Ribbon for short, chaired by Senator Pia S. Cayetano, shall proceed as scheduled on 4 June 2026 at 10 a.m. at the Senate Session Hall, Second Floor, Senate of the Philippines, GSIS Building, J.W. Jokno Boulevard, Pasay City. This directive shall also apply to all committee hearings previously scheduled and those that shall be held subsequently by the duly elected chairpersons of the committee. So sila niya, dayon ang hearing ta sa Blue Ribbon, sa buwas, alas 4 or Hunyo 4, alas 10 ang aga, sa Session Hall, sang Senado, sa Second Floor, sang Senate Building. Tanan nga Senate officials kag personnel assigned to support committee activities ang ginamanduan nga mag-render sang inyo full cooperation and assistance in connection with the said hearing. Relevant support units and security staff shall maintain normal operations in preparation for and during the said hearing. The Sergeant-at-Arms, Manuel G. Parlade, is hereby directed to take all necessary and appropriate measures to facilitate and ensure, letter A, the orderly entry, identification, and accommodation of all duty of all duly invited resource person, witnesses, and guests of the Blue Ribbon Committee for the ninth public hearing on June 4, 2026. Letter B, the security and orderly conduct of the said hearing within the Senate Session Hall. And letter C, the enforcement of the lawful orders and directives of the committee chairperson and presiding officer of the hearing. Tanan nga security kag access protocols for the hearing shall be implemented as directed by the Office of the Senate President and the Blue Ribbon Committee. All Senate officials and employees are expected to discharge their official functions in accordance with their oath of office and full compliance existing laws, civil service rules, and the official directives of the Senate President. Signed, Alan Peter Cayetano.
0: RML, Palabra de Honor.
1: So may mando siya. Sa tanan, sila niya may hearing kita. Ang aton nga Sergeant-at-Arms, si Manuel Parlade. Siya, preparar ka na. Bantayan mong aton yung mga guest.
0: RML, Palabra de Honor.
1: Di paano na kay si Parlade kagaina, ginisla na sa sesyon. No? Ginisla na sa sesyon. Ni Police Major General Alfred Q. korpos. No, gin-elect siya kagaina ni Senador Gatsalian. Kagang Senate Secretary, si Jose Luis Montales, gin-islanman. Kagin pa-roll call siya, wala yan nag-roll call si Montales. Manti tawo ni Senador Cayetano, iya mo, wala siya nag-roll call. So ang Deputy Secretary, amugin pa-roll call. And then, sang nakakorum na, kag nakakandak na sila business, gin-islan si Luis Montales, gin-elect si Senate Secretary Attorney Renato Ray Bantog Jr. bilang Senate Secretary. Tekaron, duha nga ito niya Sergeant at Arms, si Parlade kag si Corpus. Duha nga ito niya Senate Secretary, ang Senate Secretary ni Cayetano, si Montales, kag Senate Secretary ni Gatsalian, si Attorney Ray Bantog. Oh. So, anong matabo? Hambal ni Senador Erwin Tulfo, ang chairman sang Blue Ribbon Committee subong, silinga wala na kay ang mga yabe, ari na sa amon. Ang Sergeant at Arms, si Corpus na ang bahala dira. Hindi pagpasudlon ang mga wala sang ID. Sadya lang, no? Di sinugin man nagakontrol sa Senado subong. Nagakontrol sa Senado, ang nagaduty sa Senado, guroy, no? Wow.
0: RMN, Palabra, Di Honor.
1: So masadya, inibuwas sa aga mga kasama, no? Damo na kuno pulis sa subong in deploy para magbulig secure kay basi magkinagamo mga kasama, magpinilita ito bala, mag dinos-dosana ito, magsiling, papasukin nyo ako! Tapos masinggit man itong isa, hindi ka pwede pumasok!
0: Palabra Di Honor.
1: Inuutasan ako ni Senate President Cayetano! Oh, tapos masabat mang isa, hindi! Ang Senate President na subong acting, si Gatsalian! Sadyagin boss, bantayan ninyo mga kasama ang makahalawat-hawat na kasugpon sa aton sugilanon. Senado sa kasaysayan 12. Ang 11-11 way na mo, nag-12.
0: Palabra Di Honor.
1: Di po si tamanin. Magbasi araman si Aplas Kabla na. No, doon patawag na to sa isang NBI mga kasama. Kasi magkuro ka sa kasa naman siya sa iyang ZZ Scorpion to nga pusil. Nga daw iya man ni Rubin.
0: RMN, Palabra Di Honor.
1: Tapos basi may masinggit pala dito mga kasama sa sagwa. No, nga. Huwag na kayong kumilos! Napaligiran na namin kayo! Yo! Yo! Yo! Yo! Tapos masabat man dito sa sulod. Kikilos kami! Dahil malaya naman kami! Me! So, balantayan, giniboss, mga kasama. Alas 10, ang hambal ni Cayetano, no? Nga mahiring yun sila sa Blue Ribbon. Kay patambungon yun ang 18 kamarin. Nga ginkasuhan na kagaina ni Congresswoman Jamjam Barunda sang cyber libel kag perjury kay hambal sang 18 Marines. Siya si Jamjam, gindulungan man ina sang malita. The Malita Girl, nakabaton man na maleta. Maleta, maleta, maleta.
0: RMN, Palabra Di Honor.
1: Ay, oo, mga kasama. No? Ti, patambungon yun buwas ang 18 Marines. Pero hambal ni Senador Erwin Tulfo, siya hindi ah. Hindi na mo na pagpunggan. I-postpone talang ang hearing sa Lunes kay damo patapadala ang mga communication. Madayon ang hearing. Sa Lunes, mahiring kita. No? Sa June 8, mahiring kita, no? Tanan nga taga Cayetano Group, member sang Blue Ribbon Committee, no? Hindi lang anay sa boss, kaya lang alang kay wai pa mapapadala mga imbitasyon. Pero hambal ni Cayetano, hindi! Mahiring kita, boss! Ako ang Senate President! Ay, sus.
0: RMN, Palabra Di Honor.
1: Dala na lang ka mo, kutsilyo. Balabwas kang magbinunanay lang ka mo para mabuhin-buhinan problema pa.
0: Palabra Di Honor.
1: Dala ka mo, ispading na lang bala, naton, no? Masiling abis si Cayetano. Ikaw, gido na una, Cayetano, no? Dahil Gatsalian, natuto sa may pirtahan sa Senado, ikaw may bit-bit kang ispading. Si Marcolita, abi, may dala siya nga binakuko. Oh, masiling nga, Masulod na kami! Maghawan kamo! Tapos masiling dagat sila yan. Testing inyo lang sulod. Kay matigbasgid ang inyo mga ulo. Lo, lo, lo.
0: Palabra di honor.
1: Ay, oo mga kasama. 25 minuto sa kaligad sa takt ng alas 9 ng gabi. Yari pang pila ka mga butikang pwede mabaklan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil kag Kape Henyo 14-in-1 Coffee. Sa Dumalag Kapis, B-Boy Pharmacy. Sa Dumaraw, dira sa Alison's Pharmacy, Dumaraw Public Market, JB Pharmacy. Sa may Poblasyon Ilaya, Dumaraw Kapis, kag sa Township Building beside Dumaraw Municipal Hall, no? Duha ni ka JB Pharmacy, duha ka branch mga kasama. Sa Tapas Kapis, Farmacia Gallinero kag Drug RS Pharmacy, dira sa Kalinog Farmacia Dorigo, RGM Pharmacy, J Biloso Drug Mart. Sa Lambunaw, Butika Camacho kag Farmacia Prudente mga kasama. Dira mabakal ang aton sininga Soft Touch Wonder Oil kag Kape Henyo 14-in-1 Coffee. Pangabuhi nyo, Kape Henyo. Sa field upon naton, Rajoman Mon Kapalihan, Rajoman Ronald Sanchez. Sa News Center, Rajoman Lynette Fernandez Yulatriz, Rajoman Joylin Tamayo para Onda. Sa technical side sa transmitter, Rajoman Chief Atoy Alia. Diri naman sa studio, Rajoman Christopher Mondihar. Utang lang ko anay mga kasama ba? Damo gid sa mga estudyante naton hindi ta kapanamyaw permi kay perte ka. Makahalawat-hawat ang kasugpon sa aton sugilanon sa Senado. Sa kasaysayan unsi hanay. Dusi hanay kag trisi hanay. Ako naman ay yung sinilaga na imong kurman. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Rajoman, Henry Aspera, Lumawag, Tata, RMN!
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Rajoman Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Cellphone Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
6: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang BBTU, mag-Farex B araw-araw.
7: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayong abalita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinir sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ng super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: GTX 500.
12: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Kila tong score gani?
13: 470.
12: Nagteko duwa
13: sa gabi, duwa sa
12: aga. Ilan na lang imo nga blood sugar?
13: 160. Yeah. Inom kamo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
0: GTX 500.
11: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
11: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
4: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
14: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Oras, tatak, alas 9:30.
17: This time check is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
20: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
23: Welcome naman mga suki naton sa mga tagparamati sa ato sa mga pagparayag diri sa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna sa mga informasyon parte sa ato sa mga ikayong lawas kag ang paghatag sa inyo sa mga ideya kung paano naton mabulong ato sa mga masakit and other medical conditions. Bangod man kay diri kita mag-diskusyon upod ang ato sa mga guest consultants sa natural sa mga pamagi sa pagbulong sa ato sa mga masakit. Pwede gid kamo makapasakop sa ato sa mga pagparagad diri sa The Secrets of Health. Still, ato sa duha ka usual nga kaupod mga sparring partners sa The Secrets of Health. We have Doc Erwin Lapos and Doc Nelson Cadena. Doc Erwin, welcome sa ato sa mga pagparayag diri sa The Secrets of Health.
24: Yes, madamo nga salamat Sir Jusel kag sa mga tagpalamati naton. Welcome na naman sa aton na isa ka edisyon sang The Secret of Health. Kag sa aton nga pagpalayag, aton nanay kamo gina-invite nga magkuha gid sang bullpen kag papilagod ang itudlo naton, malista ninyo. Kaya kung hindi ina malista, may tendency nga malipatan. So sayang ang mga nabal-an ninyo, mga sikreto kung paano naton gamiton ang mga natural nga pagpamulong gamit man sa mga herbal. Ngayara lang sa aton nga palibot sa mga may ginabatyag dira, pwede gid kamo makabisita sa aton nga clinic agod na makapakonsulta nga libre sa aton nga clinic sa Yes to Health and Wellness Center. Nahamtang lang sa may Iyang Building, Iloilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ara dira ang aton alternative consultant si Doc Ray Impinado nga mo gid magatudlo sa inyo kung paano ninyo i-manage kung may mga balatian kamo, paano hibaloon kung ano ang kulang ang mga suplemento, mga vitamins kag minerals nga yara sa inyo nga lawas. Kag dira man sa aton nga center mabakal man ang mga epektibo nga produkto sang Yes to Health. Ara dira ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang aton Santon Coffee Mix kag Visionix, pati ang aton nga Turbo Mel Supplement for Men kag ang aton nga premium D3. Yara dira mabakal sa aton nga center. Kag sa mga kauturan naton bukas ina halin adlaw Domingo, tob-tob Biyernes, halin sa alas 9 sa aga, tob-tob alas 4:30 sa hapon. Kag sa aton na mga kauturan, libre gid ang konsulta gamit ang aton nga analyzer machine. Dira sa aton machine mabal-an ang mga kulang, mga kinanglan punoon nga mga gikinhanglan sa aton lawas agod magbakod kag mag-abdik labi na kumayara kita balatian. Pwede ka mo makatext sa aton text line sa 0928874637.
23: Salamat gid sa kay Doc Erwin and also with Doc Nelson. Doc Nelson, welcome sa ato sa ring programa The Secrets of Health.
1: Yes, welcome gid sa tanan naton mga tagpalamati no, nag-upod sa aton programa The Secrets of Health. Kag siyempre sa tanan naton mga kauturan dira sa mga kaislahanan, sa tanan ng mga kabanuhanan, probinsya kag mga syudad nga nag-upod sa aton sa sini nga dakna. Welcome gid kamo tanan sa aton nga The Secret of Health. Kamusta kamo? Kamusta aton mga tagpalamati? Sir Jusel, kamusta ihan sila subong? Kamusta ang adlaw nila man?
2: Karami gid sini unay pangapi.
1: Oh, siyempre. First thing ginahimo gid sa aton mga kauturan pagmata dapat painit-init ang sulok-sulok.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
2: May nagapamangkot bala dari, Doc. Doc Erwin na Doc Nelson. Ano ang recommended nga pag-inom sang Santon Plus Gold kag Vision X Plus and then sa kape? Ah, sa kape, selling niya ti ano kinanglan aga ko lang gid-imnon. Ang sa Vision X Plus kag sa Santon Plus Gold, ang hambalya, ano ang ginarekomendar nga tion sa pag-inom antes magkaon or pagkatapos ang pagkaon?
1: Yes, aton mga hauturan, kung gapapayat ka, gapaniwang.
2: Ah.
1: The best time nga pag-inom sa Santon Plus Gold naton is before meal. Kaya na-suppress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa itong makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambukin ka mo, hindi ka mo gusto magdako ang lawas niyo. But I mean, hindi magtaas masyado ang timbang niyo. Ang pag-inom sa Santon Plus Gold is before meal. 30 minutes before meal, inom kasi na. Kaya nga, pag mag-inom kasi na, ginasuppress niya yung pag ang imuha gana, hindi kadali magtambok. Pero kung gusto kaya nga, medyo nami ang gapadako mo niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Kaya nga, siyempre, nami ang kaon mo, and then after sinaya, nabusog ka na, amo po, after 30 minutes sinaya, amo pa pag inom mo sa Santon Plus Gold. Sa muna sa itong mga kauturan. The same ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila ang isang kung unahon mo, nag-suppress lang ang gana mo. Ang Vision X naman, nami siya inom mo after meal kay ano, soft gel in siya. So after meal, nami na siya inom mo. Kag nami, mag-inom kasi na 2 times a day. Inom ka sa aga, inom ka sa gabi. Ang Santon Plus Gold naton, nami na siya inom mo naton 2 to 3 times a day. Pwede gid Santon Plus Gold kaya na puro man na siya mga prutas kag utan.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
1: And then siyempre, inom gid vitamin C. Hindi gid ninyo pagpabay A ang adlaw nga hindi kamo makainom sa vitamin C. Ang vitamin C makuha man naton ina sa mga prutas ug mga utanon, most especially sa mga green leafy vegetables kag siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sang mga oranges subo nga panahon tungod sang kamahal sini. Kag siyempre hindi ka man lang magkaon sang isa duha, dapat makakaon ka 8 hasta 10 sini kabilog. Pila man lang isa kabilog nga orange kay ug Doc Erwin.
2: Subong 3 yen ang orange, 3 yen.
1: Ang ginahimo pa na imbestan nga 10 kabilog mo kaunon, ang isa kabilog tungaon. so ang vitamin C mo nga kinahanglan, hindi mo gid makakuha Doc Erwin. So nang himuon mo, bakal ka na lang sang Santon Vitamin C.
2: Kompleto pa. Kung,
1: ang kinahanglan nun sang lawas mo, automatic, pag tinik mo yung kapsula, okay na.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
24: Sa mga bata, Doc Nelson, hindi makatulon sang kapsula, pwede ligit siya kakasun sa kapsula, ang iya tuunod nga powder, itimpla sa alabaab nga tubig, amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infection sila, like ginahilanat, ang iban ga, ang mga bata gagmay ga tubo ang mga unto ga terminal sila ga sinat-sinat Doc Nelson. Makabulig na ang pagtake sang vitamin C nga in a liquid form mo no, kay ibutang na siya sa tubig tanggalon sa kapsula. The best na siya nga gamiton man, wala kontra tempo bangod kay ang vitamin C Sir Jusel, amo lang ni siya ang vitamins nga hindi kaya nga magdugay sa aton nga lawas. Magamit na siya dayon. So, kung wala ka pirmi ginaintik, may tendency nga may panahon sa imo lawas nga wala ka vitamin C. So, kalaway, kung wala ka vitamin C, kay nga man, imo nga immune system, wala sang pagkaon.
7: Premium D3, ang mas ginpabaskog na vitamin D3. Ang Premium D3, isa ka functional supplement na ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aras sa dako nga mabulig sa pagpabaskog sang aton immune system agud magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang Premium D3 adlaw-adlaw.
24: Talking about sa protection sang tun nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
1: yes,
24: ang virgin coconut oil. Sunod, yes, sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas, Sir Jusel, nga ang VCO ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan git-git kasi na sang pag-intake sa mga suplemento nga may VCO.
1: Yes.
24: Ang Premium D3 naton, hindi lang VCO ang ara-dira. Hindi lang vitamin D3, Sir Jusel, ang ara-dira. May ara pagid sang moringa. Tatlo kakombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Ang iya nga po to sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. So, friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka, nga halin sa imo ba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach, imo na nga usangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil, sang BCO, moringa, kag vitamin D3, iya na nga amat-amaton pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imong esophagus, pagkadto sa imong stomach. Kag hindi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagtuon ini nga kombinasyon sang tatlo, Sir Jusel, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pagdevelop sang viruses, pagdevelop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3, sang BCO kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake sina, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So, amo na niya ang 3-in-1 subong nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas once nagainong kita sang Premium D3. Sa mga pagtuon, ang Premium D3 mataas ang ketones. Ang ketones, amo ni siya ang gabulig pang tinlo dira sa aton circulation sa brain area, Doc Nelson, agud nga madula inang pagkamalilipaton naton or Alzheimer's, ano ning problema sa Alzheimer's, ang pagkamalilipaton dako man nga kadaot sang aton lawas. Like for example, malilipaton na kita o nalipat kita pagkaon, nalipat kita pag inom tubig, ti anong matabo sa aton lawas, madehydrate, mapasmo kita kay nalipat kita sang pagkaon. O, lipat kita inom sang atong suplemento. So, hindi gid man nami. Dapat mag-inom gid kita pirmi sang Premium D3, Doc Nelson. Agod nga inang pagkamalilipaton naton madula ina. Kag makabulig pa pag-delay sang aton nga aging. Ga edad na agataas na edad naton, pero aton ni tsura ga bata. Kay nga aman, ang suplemento nga Premium D3, vitamin D plus BCO and moringa na makabuligid pagpakusog sa aton nga circulation, sa aton nga defense system, agunin ang mga free radicals, madula sa aton nilawas.
7: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
8: Ang akong sakit, dysmenorrhea. Naagihatag ako ang Plasmid nga Premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-skwela.
7: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
1: Sa mga kauturan naton nga obese, mga kauturan naton nga may mga fatty liver, may mga tambok ang inyong atay. This is the best cleansing nga pwede nyo gidhimuon available gid sa inyong balay. Kag pwede ka mo kabakal sa merkado sang iya ingredients. Kalamansi lang. 5 to 10 pieces kalamansi in a lukewarm water. A glass of lukewarm water. Hindi masyado kainit katama, inang labaab nga tama-tama.
2: Mainom mo dayon.
1: Kay ang vitamin C dira mapatay pagka mataas ang init. So, kinangla na to na kalamansi. Ibutang nyo dira sa isa ka baso nga malabaab nga tubig, 5 to 10 pieces. Ang iban, Dok Erwin, nakulubaan sila.
24: Mm. Nya, mga acidic.
1: Oo, kaya basi mag-acid siya ko.
24: Basi mag-dugang sulabang sulok-sulok.
1: Basi mag-dugang. May ulcer ko. Hindi ko pwede na. Wrong siya nga idea.
24: So, unang-una, mag-react Sergio sila nga ton tiyan. Mag-hapdi gamay. Pero una-una lang na kay is a sign nga ang imo nga acid sa tiyan, amat-amat madula. Once mag-inom ka sa ginatudlo ni Doc Nelson nga kalamansi juice with lukewarm water.
1: Yes, oh. So the best na siya nga nag-neutralize ang acidity sa aton tiyan. Kag hindi lang ha, ga-help siya nga magtinlo sang aton nga liver. Pagpigado ang liver ta, ang aton nga atay, pwede maapektuhan pati si Abdo, pati ang aton nga gallbladder dira, o sa gakatubuan sang gallstone. Mm. Okay nga, ang aton nga bile salt masyado ka kulang tungod sang hina ang aton nga atay.
9: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
10: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sugod ang tuwa kabulan noong pawan.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Si Atay, dapat ipa-strong mo siya. Oh, nami si Atay.
24: Abis ang iba, Doc Nelson, Sir Jusel, nga si kidney lang ang tagasala, tanan.
1: Mm.
24: Wala sila kabalo nga mas importante pa sa kidney ang ginaobra ni Atay. Kaya nga, ang ginasala ni kidney ang mga waste sa aton nga ginainom ka ginakaon. Pero si Atay, ang iaobra ang tanan nga mga ginatawag naton hydrogenated na process na blanga nakaon naton nga may mga poison, may mga
1: additives,
24: preservatives. Oh. Mm-hmm. Si Atay nang gapugong, si Atay nang gasala, amo nang
1: ginapang-convert na neutralize.
2: Amo na siyang classifier no hambal mapuslan ni hindi ni mapuslan ni hindi
1: niya daw kun hiyo dapat i-neutralize na kinahanglan.
24: Pero kung sige kakaon sang matambok, siya ang gasaper bugat man katama, amo na nga gafati liver siya, masiling nga namitani kay ga tambok imong atay. No. As a sign gali nga magmango siya kung ga fatty liver ka, mas magmango siya sa classification niya sang chemicals nga na-intake mo. Mag-take subong alcohol, Doc Nelson. Malungo-lungo lang na si atay. Hindi niya pagsalaon. Mag-take sa mga food additives, mga preservatives. Wala na si atay. Galungo-lungo na lang na. Wala na siya nag-ubra. Kaya nga,
1: paano mag-function si atay?
24: Kaya yes.
1: Ang sales ni atay, nahimo na tambok.
24: Mm-hmm.
1: Oh, siyempre, once nga pati liver ka, ang cellula sang atay nasira, nag-scar, ma-change na into fats. Tungod sa imo nga pagpagusa.
24: Dira na mag-umpisa,
1: wala na sang mga cellula si atay dito, dira nag-kuan ang proseso. Kung wala na sang cellula, wala na siya puro na tambok. Dito, ano pa na mag-function? Ano pa na magbulig? Cleansing sa lawas na ito, pagtinlo o pang-neutralize ang mga chemicals na bumutang na ito. Mahilig ka si grillo, mahilog sa alcohol.
24: Mm.
1: Paano naman neutralize ang nicotine? Paano naman neutralize ang alcohol? Kay ang cellula ni atay kulang-kulang na. Kag nagadugang pa-damage sa imo atay yung imo ginahimo. Part lang sang madamo-damo nga pwede makabulig tinlo sa aton ng atay.
24: Yes.
1: Pwede maka-cleansing sa aton atay. Kalamansi plus lukewarm water.
9: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
12: Sining sa amigo, Premium D3 ang inunong ko daw kuno. Kag sapat pag inom ko, nawala na hika ko. Anami na si kampang basbogo.
9: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
2: Again, ini nga mga produkto pwede gid ninyo mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yulo Street, Barangay Arroyo.
23: sa City Proper Fronting Midtown Hotel. Ara da nga to sininga clinic. Pwede nyo man imabakal sa mga butika malapit sa inyo sininga lugar. Sa mga taga Bacolod kag Negros Occidental, pwede nyo imabakal sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, Bacolod City. Atubang langit sa Marayo Bank. Available ang tanan sininga mga produkto sa Yes to Health Incorporated, just like sa panglawag ta nga mga produkto while ago, just like sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, kagiban pa.
0: Santon Plus Gold.
3: Ako gali si Sherry, gid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako nga imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold.
23: Sa mga butika. Nung to, gakaon gali kita toxin and free radical. So only that, pagamay-gamay. Pero kung mag-support na sa lawas, tamo na nang naga...
1: Gakreate sa isang kabalatian. Just imagine, wala ka man gakaon sa itlog, ay mo, hindi mo ako palakaon itlog. Hindi mo ako palakaon karne. Palakaon ka, pero palakaon ka junk foods. Kung hindi mo palakaon junk foods, mahilig ka sa mga pinirito ng mga pagkaon. Ang karne, pag ma-heat na siya, ang oil, mag-aso. Siyempre, gaprito ka, ang oil, gaso. Ga-overheat na siya ang oil. Gamitil ko lang, trin ina siya. Hindi mag-mitil ko lang, trin na siya. That is a cancer-stimulating agent. But silingon, wala ang cancer, pero stimulate niya ang lawas mo nga mag-create sang cancer. Oh, kung may cancer cells ka na dito, wala lang nag-akuan, kaya gina-control sa imong immune system, mas mag damo ang cancer cells sa lawas ng isang katao. O may tendency nga mag-create sa isang kabukol o cancerous nga bukol sa lawas ng isang katao. Kung pala kaon kita sang sina klase ng mga produkto. Pero ang pamangkot, sa natin yung basing iban niya, eh, wala naman ta subong makabudlay naman magsagod sang manok dira sa aton nga, ano?
11: Backyard?
1: Sa aton nga balay, kaya hindi man pwede magsagod-sagod subong. Mm. Oo. Kabudlay man kung magsagod ta, kaya siyempre, ikaw nagpadako, lain ang gakaon.
23: Kagwala sa kudal mo, hindi na imo.
1: Oo, makagwa sa kudal mo, hindi na imo. Tiyan mo na, ang problema. Kag siyempre, sa kadamos ng populasyon nga nag-gutok dira sa syudad, gamay ang space niya tamnan nga makakaon sang utan. Gamay ang space nga tamnan nga makatanom sang kahoy nga makapamunga sang prutas. Kaya nga, nahadlok ang iban nga balay basi matumbahan sila kamuhulugan sila sang sanga. So, amuna ang isa ka problema dira sa syudad subong. Ti ang solusyon sina kung hindi mo kaya magtanom sang utan. Kung hindi mo kaya magtanom sang prutas, kag hindi mo mapilit ang imo anak magkaon sang dahon sang balunggay, paimna na lang siya Santon Plus Gold.
13: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sang Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
0: Santon Plus Gold.
1: Muna mo lang ang solusyon. Kung hindi mo makaya, bata mo, magkaon ang palaya kay ikaw mismo kaysa hindi mo man kaya. Ikaw ba lang gapakaon?
11: Inauyat-uyatan lang ang palaya sa iban mo.
1: Oh.
23: Nahimo na lang ni panakot para makumplito kung nabing isa ka menu. Pari sabi isang tawag na ito sa pinakbit. Hindi kumplito kung nabing isang palaya. Oh. Diba? Tingin na butang na lang na pagkatapos paggalo, pag-ara na sa pinggan, kaygaygon na nasa higada.
11: Iban gani, samtang nga galuto sila, ginapili nila tong ampalaya kay para hindi ko nung maipiktuhan ang lasa sang ila nga pinakbit. Kay pagbakal nila sang sari-sari, ara na dito mo. So, before nila ginluto, ginpili nila. Tapos may makita, pagin sila nga ato dito sa ila ginluto, ila pagin na ipagwa. Wala sila kabalo, nga ang pait gali na nga property nga yara sa ano ampalaya, mataas ina sang antioxidant nga amo magpababa sa aton nga blood sugar.
1: Yes.
11: So kung matanggal na to na ang iban galuto ang palaya, butangan nila sang itlog. Pero before nila giluto, ginabutangan nila asin kag ginakumusan, ginakuha nila ang katas ang palaya. So paano naton mahambal?
1: Tapos
11: nga ang ginakaon naton healthy food kung amo na ang proseso nga aton ginahimo.
1: Tapos ang balon, Dok Irwin, nga namit na amit, kinisod na namon, ano? Ang palaya, ano na mo, ikaon sang akong bata.
11: Yes, tapos...
23: Galing tanan niya
11: tapos pagkatanaw mo sang ilagin luto, gali. Ang palaya, mga 1-8 lang, tapos ang itlog, damo-damo.
1: Ano to sa itlog nga ginhaluan sang ampalaya?
23: Hindi nga ampalaya, initlogan.
11: So, amo na mga...
23: Tinugaan pa.
11: Yes, amo na mga example naton nga kung kisa, inibilang mga practice naton, nga gusto naton tani, maging healthy ang aton nga family. Pero sa pagluto, palang bagsak na. Hindi naton maabil ang ginatawag nga healthy foods.
24: Kaya nga aman, sa proseso naton, ginatanggal na naton ang elemento ngayara sa aton ginaluto nga amutan ito makabulig-bulig man lang mapabako na nga aton nga lawas.
4: Amoning nami sa Santon Plus Gold, kay ang ginpuga ta nga hindi ta mauyunan, dito gali ang sustansya. So amon niya ang ginpuga kaginbutang sa Santon Plus Gold.
1: Yes, amon niya sa Santon Plus Gold. So ang wala nyo nagustuhan, ang kapait, ang kakahang, ang kabaho nga hindi nyo magustuhan sa sini nga mga klase sang utan, ginbutang sa kapsula, imnon mo na. So, ang tiyano mo, di na itong reklamo ya. Di na itong reklamo. Dream lang niya sa dila, actually. Pag makasulod na sa tiyano, wala na. At least, kung gainom ka sang Santon Plus Gold, nakuha mo ang benepisyo sa mga utan nga wala mo ginakaon. Nakuha mong benepisyo sa prutas nga hindi mo makaon pirmi.
24: Oh. Kaya nga, kamahal sang mangustin.
1: Oh, purti kamahal, tapos seasonal.
24: Oh. Oh.
1: Tapos kaunong mo lang panit. Hindi ang...
4: tapos, ginakaon mo, kulamog lang yun sang iyang liso. Liso, ihaboy mo man. Ang panit, ihaboy mo man.
24: Tapos wala man dira ang damo nga Santon Phytochemical sa ano,
4: sa unod.
24: Sa unod, sa iyang aliso na, ang puti na, sa mangustin. Wala, dira.
1: Oh, dito sa pericap
24: dito
1: niya.
24: Dito ang damo. Oh,
1: sa panit.
24: Sa panit.
1: Oh.
4: Ay, lang sa sulod niya ang damo mahumok na.
1: Wala, oh, masya. Wala, wala na. Vitamin C, ara, dira. Pero ang
24: Santon,
1: Santon antioxidant, ara sa panit. Ang makita mo na siya, color yellow. Ado, dagta siya nga yellow sa panit, nga pilit. That's the Santon antioxidant. Te, pila malang na kanahot ng ara dira, pero kung gusto mo siya maano,
24: gusto mo maabel 100% kaunon mong panit. Galing ka pa.
4: Hindi gani ka. Hindi gani ka sapat ang kanding mo nagindesa ng mga ka klase ka sapat. Bisan makatol ginakaon, hindi gani ka sapat ang kanding pausapon mo sang
24: hindi siya.
4: Panit sang mangustin.
1: Oo, hindi nila sa dito kami sa Davao, ginapanghaboy ng panit sa kilid sa ang pagkaon sa mga tao. Kinaing mo ginahaboy ng panit. Wala sang kanding gakaon.
24: Amo na kung kisa hindi naton nabaluan ang ginahimo ta nga which is wrong gali. Pag prepare pa lang naton gagaluto kita gulay, kung ga prepare kita ang mga dahon daan sa malunggay Doc Nelson, ginapahumok ta na mayo mo.
4: Oh.
24: Ginapabukalan mayo.
4: Kay kuno kun hindi maluto, malangto.
24: Oh, kag ang iban pag idira kung hindi kuno magluto, maglain ila tiyan. Pero sa mga pagloon inagali nga preparasyon, ginatanggal mo lang ang medicinal properties ngayara sa malunggay once nga amo na ang preparation mo. So ang manami, gid sina nga preparasyon, sang una, sa wala pa kami kabalo, amo na eh, luto, mas nami kaunon kung medyo humok ka, tama? Pero sang nakabalo na kami, pag bukal sang tubig, ibutang mo na siya. Pag butang mo sang dahon, patyon mo na dayon ang ano,
4: ang kalayo.
24: So ang magluto sa iya amat-amat ang kainip na lang sang tubig which is amo na siyang proper. Gusto ninyo makuha ang benepisyo ngayara sa malunggay. Kaya ang malunggay Doc Nelson may pila gani ka ano, pila gani ka super antioxidant, sobra 100. 110. So bisan ang pulo lang ka ano, ka antioxidant nga makuha mo sa imo ginakaon, pirti na nimo ka, no? Pirti na nimo ka bawi. Kaya nga aman, damo na na nga mabulig sa imong lawas. Agod, awayon inang mga free radicals, inang mga oxidative stress nga natuga sa aton nga palibot, sa aton nga mga ginakaon. Iyan na nang awayon. Kung may pulo lang, may 100 pa nga reserba ang malunggay. Nga mo ni siyang magbulig, manami ang daloy sa aton dugo. Magbulig na siya tanggal sa mga nagabara dira sa aton dugo. Kag siyempre, buligan niya man ang aton immune system nga pirmi magbakod. Kaya kung mahina ang aton immune system, amo pag ginagadugang lala ang aton nga lawas kung may mga balatian.
14: Vision X, slay ang kaipitibo! Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
24: Kung may ara na problema sa mata, masolusyonan. Kaya kung isa, busy kita, sige kita atubang sa mga gadgets, Sir Jocel, labi na sa mga bata. Subong hindi mo na mapauntat, Doc Nelson, gamit sang cellphone. Biskan patyon mong suga sa gabi, kung gusto nila magamit, sure, gamit. Pagid, ang lain lang, kaya ang ipikto sina sa mata, gamat-amat damage, no? Gaburon yung mga panulukan, ang iban, ga-develop sang katarak, glaucoma, kag pterygium. Pero may solusyon para mapunggan inang pag-develop sang problema sa mata, nami maginom na sang aton nga Visionex. Ang Visionex may ara ina siya lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin. Ini nga combination Sir Jusel, amo ni siya ang pinakamanami agud nga ang inyo nga panulukan mamintinar nga pirmi clear. Muna inom gi kamo Visionex kada adlaw. Ang Visionex naton pwede naton eat twice a day, three times a day kung may mga problema gid man kamo sa mata. And then ang nakanami sini natural siya, wala side effect.
1: Yes.
24: Kag pirmi masuplementuhan ang kulang nga lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin sa aton nga lawas nga amo gini siyang need nga makombine, no? Sang vitamin C gina-intake naton agud nga magpabakod pag ito mga ugat sa aton mata.
15: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayin ganin ninyo.
16: Turbo Supplement for Men.
17: Oh, yes.
16: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
17: Mas lalakas ka pa.
24: Sa mga kautoran na tondera, turbuhin na ninyo ang inyong mga misis. Gamit ka mo sang Turbo Male Supplement for Men.
18: Kung may budget ka mo para sa whiskey, may budget ka mo para sa beer.
24: Ang budget sa whiskey, cancel ang anay. Inuman ay Turbo Male Supplement for Men. Para manami ang labing-labing nyo ni Mrs.
18: Kaginit ang pagkalipatan, speaking about quality as far as ang mga herbal products ang paghahambalan and supplements sa Yes to Health Incorporated products. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Huwag na kita tiyempo sa ato sa ringa pagparagad. Ako naman si Jose Albanias.
21: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
19: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
25: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
26: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
27: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
28: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
29: Welcome sa Palatuntunan
30: Edukasyon.
29: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
30: Edukasyon.
29: Edukasyon para sa igayong lawas.
31: Hello everyone, ari naman kita karon sa pagtambyaw sang maayong adlaw kag pagtalakay na naman sang isa ka simpleng kondisyon o kon mabatyagan sa aton sini nga kalawasan. Kaya nakahambal kita simple ankle sprain malang mo inaba lang sa buol-buol naton sa aton sini nga dringatil sa likod ankle sprain. Nga konsiderin ang inyo sini nga mga ligaments naga overstretch kag nagakagisi or otherwise known as the soft tissue injury. Pwede nga halin sa gamay pakadto sa dako nga damage sa inyo sini nga mga ligaments. Simple pero kung iguon kasi ni limitado naman ang imo sini nga hulag kag mangin awat sa imo sini nga adlaw-adlaw nga pangginawi. Mabatsyagan mong sakit, nagapalang hubag, tapos lumainit, nga daw nagapalamula, kag ang hulag mo sini limitado. Udlay maglakat, daw nagaingkang-ingkang ka, taladlawan kasi sa talanon. Ang sprained ankle o kung ankle sprain, tuga ini o kung halinan sini ang pagkabunggo, especially kung ikaw mahilig sa sports. Ang aton sa Redery tinutuyo simple lang kung paano i-manage ang kasakit o kung ang pagpalangubag-ubag.
29: Edukasyon!
2: Edukasyon! Para sa igayong lawas!
31: Pinaagi sa natural approach. Ibaloon natin kung ano ang mabulig sa mga produkto ni Doc Hiko.
2: Evergreen Herbal Capsule.
31: Ang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C, kag ang
2: Evergreen
31: Coffee Mix. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Istoryahan natin ang mga sangkap sining mga produkto. Kay kung ang produkto lang karon istoryahan ta, matingala kamu iti nga ahaw. Ano ang mga sangkap sang produkto nga ina nga nag-epektibo ina siya? Unahon naton ining mangosteen nga ra sa Evergreen Coffee. Ang mangosteen luwas sa ginagamit ini sa pagbulong sa ubo, impeksyon sa panit, kag iban pa. Ang mangosteen makabulig man nga malikawan ang pagpalanghubag sa din man nga parte sa aton siningalawas. Kag ang mga kasakit nga babatsyagan naton sa nagkalain-lain nga parte sa aton kalawasan. Ari ang turmeric present sa Evergreen Herbal Capsule, present man sa Evergreen Coffee, may analgesic ini nga makapaganagan sang kasakit, antipyretic nga nagapanubo sang temperatura sang lawas, kag anti-inflammatory nga mga kinaiya.
2: Edukasyon!
29: Edukasyon! Para sa igayong lawas!
31: Malunggay o kung malunggay, sangkap maninis ang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule. Kung bakod tulaan mo, kag kung healthy ang tulaan mo, bisandila na ilampos. Kung na kinanglan taman ng malunggay, kaya nga may arin siya phosphorus kag calcium. Ganit nagabulig ini sa pagpabakod sa aton mga tulaan. O kung ang aton mga joints, sa aton nga mga buol-buol, di blang, ankle blang, ginastroyan na aton kay na. Ang amargoso, o kung ang palaya, nag-aaway ini o kung maka-prevent sang pagpalanghubag tungod sa isang anti-inflammatory properties. Mapait ini siya, puno sang polyphenols, isa ka compound nga kilala sa ikasarang nga magpanubo sang pagpalanghubag sa lawas. Ambot nga nito sa iba na ako, mahilig man ako sa sports pero daw wala man kuya ankle sprain. Siguro mabakod lang akong tulaan. Wala pa man niya kaabot ang mga produkto ni Doc Hikong Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Palakaon ako akong ibalunggay.
2: Edukasyon!
29: Edukasyon!
2: Para sa igayong lawas!
31: Kag iban pa nga mga utanon. So ang wheatgrass kay daw laka-laka lang makita ari sa Evergreen Herbal Capsule, nagabulig inibuhin sang pagpalanghubag. Paskog pa immune system mo, ari isa pa, hindi mo na yung paperde, ang barley grass. Kung maintain mo yung sining weight, no? Kung di ka overweight, hindi man na siguro magka-ankle sprain. Panumdumon naman ang stress nga madulot sang weight o kung overweight sa imo sining mga tiil o kung dapa-dapa. Bastante man sa kalsyum, proteksyon ka nagkapabakod sang tulaan, tikitaan nyo lang, barley grass hindi man yung paperde. Mo ining rason kung akin ang lano natin nga maintindihan kag maibaluan kung ano ang mga benepisyo nga mahatag sa mga sangkap nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee Mix.
29: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hiko sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon!
29: Edukasyon! Para sa igayong lawas!
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Ang oras sa mabiyan diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, kagoras sa Biluga, Pilipinas. 7 minutos na nakaligat sa takdang alas 10 ang gabi.

0: probinsya, Sangkanginan, emergency hotline, Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa Tion San Pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan Sangkagamihon, Sangkagamihon. RMN Patrol 774.

0: 774.
1: Mayong gabi na sa aton sa mga pinalanggang nga mga tagpalamati. Nagapangaraga na naman ninyo palatuntunan na magahon magarot ng iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Merkules na kita karon niya adlaw entrada man sa adlaw nga Merkules. Sa pitsa 3 na kita sa bulan sang Hunyo, tuig 2026.
0: RRMN Patrol 774.
1: So, nagaka-experience kita sa buong mga kabiyan sa pag-ulan-ulan. Gaturo talitilang ang palibot. Dari sa syudad mga kabiyanan. Posible mo man yung mga ma-experience ka mga panahon. Sa atong siling mga kaiping mga kabiyanan niya mga kabanuhanan sa probinsya sa Iloilo kag sa bilog nga Panay Island.
0: RRMN Patrol 774.
1: Maulano na ang tagsa kaadlaw. Mga kabiyana, pero kainas ang unto. Perte ang init. Bumalos ang ulan.
0: RRMN Patrol 774.
1: So, may pila ka mga thunderstorm advisory ang pag-asa. So kita, apiktado man din mga kabiyanan.

0: Ano, mga kabiyan na binaha ini?
1: RMN Patrol 774.
0: Hindi mga kabiyan na may mga advice ang PAGASA para sa mga lugar nga apektado sa sining thunderstorm advisory. Alunggid ka mo kayman mga kabiyanan. Hindi marikawan ang pagbaha. Kag siyempreng landslide.
1: RMN Patrol 774.
0: Taning atin diron mga kabiyan priorities ang atong sininga mga senador sa mga magtinapong may lang tani ko nagduduana na lang silang pinatyanay
1: RMN Patrol 774.
0: Ay ambot mga kabiyanan Roberti mga kabiyanan ng paringit sumungsang bagong nga ginagaklay mga kabiyanan nga majority hindi pagkatapos nga gina-deklarar na majority ang nagpungko nga Senate President pro tempore si Senator Win Gatsalian.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagatulok lang mga kabiyana nag-claim nga ara sa Cayetano Group nga nagahilibion ang iban. Mga kabiyan, samtang naga-sailing o kung online sealing ang ilang Senate President.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagaklay mga kabiyan nga illegal ang pagkudita sa sining nagaklay mga kabiyan nga majority. Pero totoo mga kabiyan ng kundinto nga mga certified vlogger na yung mga kabiyan ng si Cayetano.
1: RRMN Patrol 774.
0: Naga-online sealing nila sa damo ng customer ya, may order na gani.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ang bot sa inyo. Masadya ni Boas mga kabiyanan kung matabo ang inaklaim sang Senate President Cayetano Group na madayon-dayon gidang ila sining hearing sa Blue Ribbon Committee. Kaya ang bago ng kakaroon niya para sa majority mga kabiyanan ang gindesignate na rin bilang chairman amo mga kabiyanan si Senator Erwin Tulfo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kanta ni karo mga kabiyan ng Drisaton pagpangalagad. Musta na kabodra? Tayo pa ang pang-ningkay-singkay tada.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hawaya lang sa dapa, pangabuhi kita sa insakto. Kaga mga kabiyan, pangabuhi kita sa patas. Mahina ang mga kabiyanan ng atong mga senador. Ato ni karong balikan ng mga nagakaratabo mga kabiyan sa Senado. Kaga ang ini ginaklaim nga illegal. Hindi kung illegal mga kabiyan na ginaklaim ni Senator Cayetano. Naaway ka tumagkadto sa Senado. Kaya kayo mo yung nga naga-online sealing, ga blog-blog ka lang yun mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Malantaya ni Boss ang ining ginaklaim nila nga dayon-dayono nila ang hearing para mga kabiyanan sa 18 Philippine Marines o kung ginatawag sa iban nga 18 Marites.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ayong gabi na sa aton sining mga kauturan sa 180 ka barangay sang syudad. O sa aton sining mga kababayan, yung mga OFWs, sa aton sining mga seafarers, kumusta na kamodera? Kalma! Kay abansi kita.
1: RRMN Patrol 774.
0: Man sa aton sa mga kauturan sa mga kabanwanan sa probinsya sang Iloilo. Kami nyo maturutauhay sa mga kabiyan na way sang mga feedback sa mga disgrasya. O kabay pang masustener hasta sa weekend. Mga kabiyanan na para makapahuway-huway man ta sa mga halik kabalita sa mga nagadalulukot ng mga salakyan kaga mga kabiyan na may mga patay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bida sa 42 ka mga kabanuhanan sa probinsya sa Iloilo, isa ka component city nga mong syudad sa Pasig. Siyempre sa atong sining nga mga kabisera nga mga probinsya, ang probinsya Itaclan, sa Banwa Itkalibo, sa probinsya sang Antique kag subuman sa Capiz, Negros Island Region kag probinsya sang Guimaras.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tulo po naman kita mga kabiyan sa pagpangaragad dari sa sunod sa isa ka oras. Sa inyo sini para tuntunan mga kabiyanan. sa gihapon ini ang inyo kubos nga

0: agad. Ang inyong anchorman, Radyo Man, Rodelfo Leonagado. Nagasiling naman sa inyo, welcome aboard!
1: RMN Patrol 774.
0: Una na kita mga kabayanan sa mga balita. Antes kita sa mga masabad ka mag-Garotos, Manila. Ariana yung mga kabayan na binipisyo para sa aton. Nga mga kauturan ka importante gini. Mayon yung mga kabayanan nga mga balita para sa mga ordinaryong pumuluyo.
1: RMN Patrol 774.
0: Maluwas nga tin, opisa na kita. Sining bulan, insugata kita mga kabayanan sa mayong balita man good news sa pag-rollback sa mga gatong. Ganong pinaka-latest mga kabayanan, pinaka-importante diri. Kaya mo nang ginagamit gid mga kabayanan sa halos sa mga panginawa isang ato niyong mga kauturan, halin sa aton panimalay, pagkanto sa mga karinderya, hotel kag, subuman mga kabayanan sa mga nagagamit sa liquefied petroleum gas.
1: RMN Patrol 774.
0: According sa aton sining information mga kabayan maganubo. Wow! Yehey!
1: RMN Patrol 774.
0: Ay nasoda-soda ning mga binulan mga kabayan na nga nag-roll back ini presyo sang LPG. So presyo sang LPG maganubo mga kabayanan sang 5 ka piso kada kilo sining nga bulan. Ay kamunami.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay wow, tay.
1: RMN Patrol 774.
0: Okay mga kabiyana ng presyo pag timbuok sang gatong. Sus, ang pinakanubong presyo mga kabiyana sa LPG. Ang isang katangke, daga 1,500 to 600. So, may man yung mga kabayan, mabuhin-buhin na ng mga ginakulong na problema rin sa mga manugluta.
1: RMN Patrol 774.
0: So, nagnubo ang presyo sang liquefied petroleum gas or LPG sa siring nga mga binulan inibase sa advisory naging pahag mga kabayan sa Petron nga nag-implementar sila sang 5 peso per kilo nga rollback sang LPG. So good mga kabayanan na kahapon June 2, 2026. Very good.
1: RMN Patrol 774.
0: Magabuhin man sang 5 pesos per kilo ang Sulane. O, sa mga nagagamit na sang gasol, Sulane, ano pa na da mga gamit, petrogas, ano pa na da ang klase sa mga tangkida, tangki de gera.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa mga nubo man ang nagagamit sang tangki nga Sulane sa ila sining 11 kilos nga LPG nga mangit epekto buwas man nga adlaw June 4. Yehey!
1: RRMN Patrol 774.
0: Amo niyang manami nga balita. Sa magali kita to mga kabayanan ng mga kinusmod sa mga nagakalatabo sa Senado.
1: RRMN Patrol 774.
0: Madumduman mga kabayanan nga nagligad ng bulan, nagsaka ang presyo sa LPG sa 1 peso and 22 centavos per kilo. Kayara sa 13.42 per kilo kilogram sa tagsa mga kabayan katangki. So may nagkabawi-bawi na kita. So dumayon yung inasun-asun mga kabayanan ng mga balita. Sa karon nag-rollback ang presyo sang gatong. Rollback man ang presyo sang LPG. Mga kabayanan, pero may bad news.
1: RRMN Patrol 774.
0: According sa aton mga kabayanan ng mga economists, mga kabiyanan yung mga negosyo ang tigi kalabanan ay nag-ululumpok mga kabiyanan yung mga negosyo kung tani nga mga foreign investors na magbutang tani sa ilang negosyo galing bangod sang sining kinaramutsing sa Senado nagapalang-alang. So bangod sa mga kabiyanan according sa information bangod sa sining away-away sa Senado. So no, mga kabiyanan sa mga economists o sa mga ekonomista, mga kabiyanan, kag sa PSA yun, mga kabiyanan. So no, sa mga eksperto, labi na sa mga ekonomista, nagbabatya ang epekto sang pagsaka sang ekonomiya, mga kabiyanan. Apektado kita bangod sang sining gumuntang sa Senado. di ato yaaway na to among konflikto sang duha ka mga grupo di kay kaina na sulbar na ni matapos mga gabi ng majority ginawa na nila ging kulita na nila mga gabi na si Kaitano
1: RRMN Patrol 774.
0: So pag inibangod mga kabiyan sa pagkudita, mga kabiyanan, so gin-acknowledge ka gin, pasalamatan sa kamara, kagsubuman sa Malacanang. So gin-acknowledge mga kabiyanan niya sa kamara, kagsang Malacanang, ang ining majority subong mga kabiyanan niya may pagbag-una sa liderato sa Senado.
1: RRMN Patrol 774.
0: Masi may pagkambyo pa ini matapos nga nagkomentar ang mga negosyante mga kabiyan sa Metro Manila. Kaya ito mga kabiyanan, away pa ito, way pa mga solusyonan. Di subong mga kabiyanan, pabayin na si Juan, si Kaitano, sanghali ka online selling. Pa-vlogger-vlogger lang sa danay. Pag-gustoy sa da.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kagsuno naman mga kabiyanan sa PSA, magmahal mga kabiyanan ang mga nagapangunang mga balaklon sa sining tag-ululan, no?
1: RRMN Patrol 774.
0: Laban-laban ni mga apiktuhan sila di mga kabiyanan, number one, ang mga karne, isda, kag mga ulutanon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Posible mga kabiyan magasaka man ang mga renta sang mga boarding houses, mga apartment, kag mga kabiyanan baga nagsaka na una nang naghatag sang information na magsaka na ang mga kurinte.
1: RRMN Patrol 774.
0: Idugangan pa sang away sang Senado. Ate, amo ni. Natabo. Sige. Mga kabiyan, ginuna ko lang yung balita kaya mo importante sa sasasinado.
1: RRMN Patrol 774.
0: Now, karon mga kabiyanan, ang mga nagapamangkot subong, MNT, ari na, nakaplastar na kagbay bago ng mga COVID-19, ang mga senador, anong matabo pagkatapos sa sining controversial? Mga kabiyan, di rin naman tanaguot ang ining plano sa Kaitano Group sang ila sining committee hearing para sa 18 Philippine Marines mga kabiyanan sang Blue Ribbon Committee kay nagaklaim ang mga Kaitano Group nga illegal ining mga kabiyanan sa mga majority nagaklaim nga majority sa Wingatchalian Group.
1: RRMN Patrol 774.
0: According mga kabiyan sa aton information, sulat na para sa panibagong invitation ang committee chair nga bago si Senator Erwin Tulfo para mga kabiyanan sa mga gin-invite yung mga resource person kag natala na ang schedule instead buwas nga law sa sining committee hearing sang Blue Ribbon Committee mga kabiyanan gimbutang niya sa Lunes para mapreparahan ang pag-invite sang tanan yung mga resource person. Dala na ang gin-invite man eh, ang ining 18 Philippine Marines.
1: RRMN Patrol 774.
0: At subuman ang mga ara sa Kaitano Group ng mga senador. So mga kabiyano, wala ining gin-limit lang ni Senator Erwin Tulfo na iya lang sa majority. Subot sa lingon mga kabiyanan, fair ang pagdala sining committee ni Senator Erwin Tulfo nga bag-o karon nga committee chair sang Blue Ribbon Committee. So anong matabo sa committee ni Senator Pia Kaitano, si crying lady?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, Maria Kagusip. Amo man mga kabiyanan, si Camille Villar nagahilibion mga sangga dotaya lang mga kabiyanan nga mag-away nga sulok-sulokon tani John Vic si Kaitano. Nagapakitang gilas kaman ti damo tawo at siyempre madadlad ka ganyan niya sa imot trapal.
1: RRMN Patrol 774.
0: Naging dakop niyo nga kong sister.
1: RRMN Patrol 774.
0: Lalanggani ko ay sa hinap aman mga hinak aman mga kabiyanan sa tapungol ni John Vic. So, inali mga kabiyanan nga humulag itong inumol ni John Vic mga kabiyanan. Panana ako daw siya guro ang picture ya guro itong mga kabiyanan sa gallery. Opisya na guro nga mapilit na sa garo mga kabiyanan sa dingding sa Senado.
1: RRMN Patrol 774.
0: Muna mga kabiyan, John Vic lawas sa sinimang kumag-uba. Siguro nga, wait ba din sa mga kabiyanan, praktisado.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya daw diri ako nagbilib mga kabiyan sa kaisog ni John Vic. Muna itong hugada mga kabiyanan na puro na itong press conference ka mga kalalaway sa mga kabiyanan, gatubang sa mga media. Pero sumunog sa dudun ako, mga kabiyanan doon na intindihan niya guro mga komentaryo di sa RMN, ng mga palapaw lang, mga istorya kuris-kuris, kag mga charot-charot lang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pagkita gin mga kabiyanan ni Waigid Kakpan ang kasaw ni Kaitano. Kasi nga ano mga kabiyanan ng silinggane isang ni Senator Lacson. Ito ginabasol pa mga kabiyang minuriya nga Waigid ko nung nag-upon, nag-simpatiya. Ay wow. Nagsimpatiya sa mga ginhimo mga kabiyan ni John Vic. Nag-insinggitan siya pagkatapos walagin ang mga minority. Nag-react nga nag-upod na pakabalaot, nag-kondinar sa ginpagsinggit mga kabiyanan sang ilang nga Senate President. Di, siling ni Jeping Lacson, pasulon mo kami yung gani, pasalamat ka mo na kay. Amotong aktuasyon gini mo mga kabiyan ni Senator Kaitano, wise ang bigwasan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ito diri ako nakabili mga kami kay John Vic. Ikaw ay natabi ka!
1: RRMN Patrol 774.
0: Di ang matabo, ginapangsulatan ni Senator Erwin Tulfo nga mo ang bago subong nga committee chair sang Blue Ribbon Committee ang mga resource person. Dala na to ang 18 Philippine Marines na ginaimbitar man ang mga ara sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano nga kumayara sila nga mag-question upod sa sining committee hearing. Di open, go! Bahala ka mo da kung ano ipamangkot nyo. Preparan nyo, itiknot nyo na lang inyong mga ipamangkot. Kay open ka mo, pero ang aton schedule sa Monday.
1: RRMN Patrol 774.
0: This is a crying lady, mga kabiyanan si Senator Pia Cayetano, gusto niya ipurso ang ining investigation. Pas nga adlaw. Now, why mo na problema? Ugaling mga kabiyanan, di, ang majority na subong nag-claim yung mga, sila yan na subong mga kabiyanan ang ara nga mga committee chair. So, buwas nga daw, masadya niya mo itong pasudlon sila sa Senado. Amuning banantayan, tanaman mga kabiyanan, kay ginmove na bago ng sergeant at arms, wato napakita si Aplaskang Talawit ng nervyoso mga kabiyanan niya sa dit at arms sang Senado nga nagapaniro ding ding.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ilang taon tani buhas mga kabiyanan kung makasulod sila sa Senado. So ang tanan nga warak-warak nila mga kabiyanan, may tani ko aras sa sulod sang sine. Ugaling tanan mga kabiyanan nga mga information ng ila sini nga mga pagpatag ka mga claim. Ay, naga-online ceiling sila tanan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nag-claim ka mga majority, kamo ang hari, ikaw ang Senate President sang Senado, ara kay mo ya kundi nga mga rapo-rapo ka mga dinga mga lugar, asa ka lang imo ya mga kabiyanan sa mga vlog-vlog kag live-live ka lang imo sa imo ya nga Facebook account. Ikaw nagasiling legal ang imo, illegal to ang kudita nila. Tapos dira ka lang imo ya naga maintainer ya mga kabiyan sang vlog-vlog. Official ka na nga gin nga vlogger sang Senado.
1: RRMN Patrol 774.
0: Abi full time ka na lang abi nga content creator. Kaya daw mga kabiyanan kulang-kulang nga mga vlogger subong sa mga DDS.
1: RRMN Patrol 774.
0: O kay mani problem, o may mani problema tani ang mga kabiyanan niya committee hearing sa Blue Ribbon Committee under sa kay Senator Pia Cayetano. Ugali mga kabiyanan mga member, uga nga pa nila nga tong subcommittee, Prudente Bacoa Marcolita, Senator Marcolita, mga kabiyanan, mga subcommittee chair ka. Kagtapos sa gakapot ka mo sa Blue Ribbon Committee, sensitive nga committee, nag-investigar sa mga graft and corruption, and yet mga kabiyanan, mga membro mo, kulang na lang pang-arestaro na.
1: RMN Patrol 774.
0: Amo ni halimbawa sa kay Senator Marcolita. Yan mo nang ginapangamatya niya, kadaw halos maligid na sang nagakurisong ng mga kabiyang nagaugong batuan.
1: RMN Patrol 774.
0: Gaway man itong mga ani mga kabiyan na nag wanang kasaw niya to sang ara si John Vic. Kasi nga anong buyutan niya nga pilukay ang mga kabiyan. Kakas gilang iadayong niya wig.
1: RMN Patrol 774.
0: Miyo-miyo mo lang ihudi po. Tinya ganis, kilid-kilid, no? Para lang sa permi mga kabiyan, ginahimo, yalang panaming si Alan Cayetano at si Jinggoy Estrada para sa likod. Siging singgit ni Jumbik. Sir! Sir! Sir!
1: RRMN Patrol 774.
0: Salamat lang sa mga kabiyan, nakapugong mga DILG sekretary. Kung wala, guro mga kabiyan, sig, punggit, urot, di silang duha.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang balang pangamatya niya ng mga kabiyan na nga mag-investigal sa 18 na Philippine Marine, number 1. Siguro ma-pressure siya. Kay mga kabiyan sa nabalanta naman sa likod sa sining Philippine 18 Philippine Marine ining 18 Marites mga kabiyanan ara si Mike Defensor imadumduman yung mga balita tagaan sa 30 million sa ini sa nagpadalagan mga kabiyanan senador may contribution si Mike Defensor kag ginhatag sa iya nga mo ni subong ginatubang niya nga kaso nga plunder kag graft and corruption.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tapos sa bananggangin ang pinangamatya niya guro kay pressure sa ni Mike Defensor nag-amot ko daw ay maniman nasapak ng aton nga Philippine Marine now.
1: RRMN Patrol 774.
0: Diyan mo ni mga kabiyan kong kaisa natanik kung ikaw member man sang committee sensitive nga committee at mga kabiyanan sang Senado ang Blue Ribbon Committee. Tapos may binload ka man imo. Di, por delikadesa, ini ko may ari sa sini. Kaya kung wala, may ari kami di sa Arimen. Por Gibbs lang galing Senator Marcolita.
1: RRMN Patrol 774.
0: Uya-uya man gamay. Wala mo nga may mga binload ka. Piliton mo gid nga mag-mangin sub-committee chair. Or ma-imbestigar. Tani mga kabiyanan, kung may delikadisa ka, hindi na, nagkinawarap ako din sa, kuano, sa limelight subong, may gadigad lang ko diyan, na, kaya basi ko maglala pa ng sitwasyon. Di, halos mga kabiyanan, hapaan niya na o. Kay, pressure sa ni Mike Defensor. Nag-advance na si Mike Defensor, sang 30 million.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya mo nang hindi mabalibaran. Kaya ari pagin ang isa ho. Mga kabiyanan ang palapalamukol isang 18 Marines. Inumpisa na ang muling ginambalta sa mga nagligan niya mga binulan. Inising ko ang expose ni isang 18 Marine. Mga kabiyanan mahimugin isang Marine Plywood.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya kadamo ito sa banggit akusan niya. Gipang deliberan sa malita-malita nga kwarta. Isa na di sa akusasyon. Ang congressman sang Lone District ko, si congresswoman Jamjam Barunda, di ang ginhimo mga kabiyan ni Jamjam, nag-file sang kaso ho.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa Department of Justice, di damo pa ni nga mga naulamin sa sining visit ni nga nuning animal nga malitangan eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: May si Dilima, may harap agani mga kabiyan nanto sa ano ni sa Davao, Mindanao. Amo na siling ko gani. prepararan ng Philippine Marine, kaya daw matur guide ni sila. Daw yung mga tourist na, daw mga turista na ni sila, kaya mga kabiyanan, ang ila sila nga travel sa kaso, Luzon, Visayas, Mindanao, ay wow.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya nga man, tingin ko magpahit itong kaso mga kabiyanan, itong mga sa Mindanao to. Tapos, dari sa NCR, sila man itong mga kabiyanan ka mga malita man na according sa sininga mga 18 nga sa 18 Marites. Kagdo mga kabiyanan, Luzon, Visayas, sa Mindanao gin.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di biglang tourist mga kabiyanan ang mga Pilipina na marine.
1: RRMN Patrol 774.
0: Alam mo na bala mga kabiyanan, por delikadisa ng kutani ni Marcolita, kay manti na ulamin sa sininga kaso, bangod mga kabiyanan sa contribution, tapos ikaw pa yung mga nagpamilit yung mag-investigat, mga kabiyan, diin ang delikadesa, uya-uya man gamay, nonoy.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bisigar ka man, yung may binload ka man gali.
1: RRMN Patrol 774.
0: Daw pananaw ko, ako na ni mga kabiyanan niyang opinion, was sa laban-laban, ang kutob wala sang invitation, kaya ang invitation mga kabiyanan, gin-reset ini ang hearing sabay Monday. So sa Monday is June 8, no? So buwas, kung nagkadto ini mga kabiyanan ng mga Philippine Marine, pero ang invitation nila nga nag-claim din mga kabiyanan kay bago ng chairman, di laban-laban mainit naman ni mga kabiyanan ang Senado buwas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ambot mga kabiyanan. May matani ko mag-convert ini mga kabiyanan na mga away-away nila to sa tinigang ta. Kag sa mga kalanunon ta.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga naguluwa din mga kabiyanan sa Facebook ba? Labi na sa reaction ba na ni Karen Davila sa kay Camille. Kaya nakita giman mga kabiyanan, wow, kerting matulo-luha ni Camille mga kabiyanan sa pagdakob kay Jinggoy Estrada. As in mga kabiyanan daw, simulo kadugo yagit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Una kapati mga kabiyanan, ginapatuluan niya mga kabiyanan sang luha na may kaso nga plunder kagrap. Pero wala na patuluan sang luha ang wala ilimnon kag wala sa may nagagawa nga tubi sa ila dito nga water concessioner sa Laguna kagayan ka din patong iban kag ang mga kurinti nila to sa Sikihor mga kabiyanan nga wala nagabaga ang ila sini kurinti. So ginisla na to mga kabiyanan kay man wala nagafunction ginareklamo kay Permi Brown Ow.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, nagapainit itong mga taga-Sikihor. Wala tubi nga nagagawa sa ila. Sini nga, sa konsisyoner nga silaman ang nagahapa. Sini ka nga bakya-abika-bika. Sang chimpo mga kabiyan sa magulang nga si Mark Villar sa DPWH. Eh, gimpatuloan nyo maniluha ning wala ilimnon. Nga mga tubi nyo itong way gagawa itong mga kabiyan sa inyo sini nga mga tubo. Nga puro mga kabiyan hangin. Ang bot ko ni-convert yun na ni sa vulcanizing shop.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, ginibian nyo ni. Ginibian nyo man ni ang pilit yung naging bakal ng mga duta sa mga mangunguma. Nga ginhimo nyo subdivision. Nahibian nyo man ni. Napatuluan nyo man ni luha.
1: RRMN Patrol 774.
0: Maluwasin na, do butangan nyo pag-indalan. Gasto sa kwarta sang DPWH, ang inyong mga propiedad, ang inyong subdivision, kag inyong mga mall, mga kabiyan, butangan nyo dalan, at the expense sang DPWH sa gobyerno, ginpatuloan nyo luha na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga patay huya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa pihakabahin, mga kabiyanan, tiblang kaso sa isa ka gas attendant, Usually, kita ta sa mga balita nga ang mga gas attendant gina vlog mga kabiyanan content sa mga vlogger ginapalagas kay way kabayan ang iban mga kabiyanan sa Bacolod kag dinto Manila mga kabiyan nagpatugong pagkatapos mga kat sumibad way nagbalayad subo mayari naman no isa man ka gas attendant wow ang pobre.
1: RRMN Patrol 774.
0: Way niya ginpalagas, way man ni mga kabiyanan ang biktima sang kulantro sa mga ihudi putin yung mga nagpagas up. Tapos way gabalayad ang mga paratyon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ibangod gila mga kabiyanan sang guba ng comfort room sang CR sang gasolinahan. Sus tinapungol sa mga kabiyanan sa isa ka motorista. Pagkatapos ging niyagota.
1: RRMN Patrol 774.
0: Unahan ko na ng ganahan mga kabiyanan. Kibasi ko matabo ni sa dining lugar sa Rizal. Mga kabiyan sa Antipulo. Kibasi matabo man ni sa aton dere mga kabiyanan. Kaya ang istorya sini, ining gas attendant, tinapungol sa ging gayagota pa sang isa ka babae nga motorista. Bangod sa kaguba gilang mga kabiyanan sang ila sini nga CR o kung comfort room, restroom.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tudo mahalos mga kabiyan matunaw sa kahuyanan ang isa ka gas station attendant matapos siya nga gintapungol yagutaon sa isa ka babae nga motorista. Bangod gilang mga kabiyan ang sugaguba nga comfort room CR sa gasolinahan sa Antipulo City, Rizal.
1: RRMN Patrol 774.
0: Panan ako, ubol-ubol ang igurong babae ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Huwag ilang ni kabutang, kundi di bakukik, bakukang. Basi ko mga kabiyan na mga ubol na siya sa mga mamusdak na bla. Hindi gani mga kabiyan na mag-ihi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tapos sa muna na tabo mga kabiyan kay daw ginpasira ining ano ni ang ining comfort room kay guba ang diabi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Isunod sa investigation sa Antipolo Component City Police Station, natabo ini mga kabiyan sa nagligad nga Sabado sa isa kang gas station sa may barangay Rodriguez Avenue, barangay Dalig sa Antipolo Lo Rizal.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa no, mga kabiyan na sa ginsiling sa biktima nga una nga nagpalapit ang isa kalalaki sakay sa Mitsubishi Adventure nga nangabay nga magagamit sang ano mausar sang CR pero gipatag sang gas attendant nga ang ininga CR ginlock ang mga kabiyan kay bangod guba ang liabi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Magkalipas ang pinaka mga inora, nagbalik ang ininga sa lakyan. Kananaog ang isa kababayi. So, nag-serving nga daw pa sa Hiroshia. Mga kabiyan, nagkagikumpuruntar ang atendan. Ubol-ubol ang iguro.
1: RRMN Patrol 774.
0: Si mga kabiyana niya damarusdak na gil ang kalibutan niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa tumatunga sa ilang pagpipinoisay sus mga kabiyana hinamakan sa babae sa ulo ang biktima pagkatapos ginsinggitan kagin buyayaw ginyagota halos tanan mga pagtamay mga kabiyana nagyan sang gas sa attendant.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga gabunan mang klase sang motorista ring babae ni. So, why man sa mahimo mga kabiyan ng gas attendant kay tuod nga ginasira ini o kumbasi ko na mga kabiyan ang ginapili malang ang customer. Pero hindi eh, sunong mga kabiyan ng sa tiyaga sa tenda, ginasira ini kay guba ang labi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bangod siya mga kabiyan na follow-up na investigation ng maturidad kag na pagigangot man sa Land Transportation Office. Ay, mga kabiyan ng lain naman nga.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya na naman ini nga road race mga kabiyanan. Mga pa tunay di mga kagamay nga mga bagay. Kaya kisyo mga kabiyanan nga gas attendant laguro nga na nakita ay nga daw kagamay malang guro mga kabiyanan. Pwede gani nga daw na small yung malang ang kapasidad sa pobre nga gas attendant. Ay, mga kagamay nga mga bagay hindi gid magapaiway. Mahimo gid sa iskandalo. Maganit gid mga kabiyanan. Wisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi may lang kung kaisa mga kabiyan makapugong mga gas attendant. Galing kayo kung bumato ka naman. Ikaw naman dahil mamumuan. Hindi nagkwa na lang. Mga kabiyanan, nagagintaming na lang. Sinalod na lang sang pobre nga gas attendant ang mga nga tampuyong guro kagaya guta sang ay mare kaguway man mga
1: RRMN Patrol 774
0: Santos nga kaluoy na gilang mga kabiyanan sa mga gas attendant nga pobre nga mga naga painit paulan mare mga kabiyanan para lang magkatrabaho tapos amo pa ning matabo ay ampot
1: RRMN Patrol 774
0: malupok na giguro mga kabiyanan palamos ulon sang animalia
1: RRMN Patrol 774
0: ito para sang kilala ko mga kabiyanan dalabla patadyong at bahala ka na da tangla lang sa'yo sige shoot
1: RRMN Patrol 774
0: tira
1: RRMN Patrol 774
0: lingaw-lingaw, tanan ni mga kabiyanan sa mga problema sa Pilipino. Sige, mga kabiyanan, natakay ako, boss naman ang aton si Ringa Chimpo. Pero by Monday, mga kabiyanan, mabalik na kita. Kaya makaburuboylo na kita, mga kabiyanan. Kaya kuha na siya, magapungko na ang inyong host niya si Choi Panso sa iya sining palatuntunan man. Sige!
1: RRMN Patrol 774
0: Huwag tanugadugay mga kabiyan mga natipon niya report sa aton sininga patrol standby dari sa aton sininga pagpangalagad sininga po siya naginadulong lang sa inyo sang DTX 500 mga kabiyan ang gamit kita kaimuring sabat sa imo sininga problema sa atay masami ka balangan ang gatigab masami balamahay hangin ang imo sininga tiyan kagbasi may diferensya ng imo sininga liver so gani mga kabiyanan mag DTX 500 na kita. Kaya ang DTX 500 ay polycosanol ka iban pa nga mga phytochemicals nga naghalin sa extract sa disugard sugar cane. Kagini na pamatudan sa pagtuon nga epektibo pangontra sa mga toxins nga naghalit kag nagaguba sang aton atay. Hindi na mapadugay pa, mag DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500 mabakal na sa mga butika. Updan nyo na lang kay Amoni ang iyang partner, Mighty C. Kaya ang Mighty C ang alkalang niya vitamin C, magkabulig sa pagtapta sa tanan niya mga skin diseases kag mga allergy. Mighty C kag DTX 500 para sa maraming kombinasyon. Kag ini mabakal na sa mga butika kag ini produkto ni kalidad ni Doc Ramil Oy.
1: RRMN Patrol 774
0: Kag siyempre para sa mga kalalakihan, magbalik ang pwersa na Damalaturo mag Mega Man Herbal Capsule kita. Kayman mga kabiyanan, ang Mega Man Herbal Capsule, ang number one na kapsula pang lalaki sa bilog ng Panay Island kay Gimara. Kayman ang Mega Man Herbal Capsule, gatag resistensya kay Mister, sa paglabing-labing kay Missy. Nagabato sa mga pagpulang, nagapapalsit ka, nagadugang sang resistensya sa isa kalalaki. Kayman ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingredient. May tungkat ali, ginseng, maca, kagoni, goatweed, safe sa heart kay wala inisang side effect. Mag-inom sa Mega Man duha ka kapsula bago maglabing-labing pero kung kadadlaw ka nga nagainom, pwede man isa lang kadadlaw. Kay man basta nagamiga man, hindi ka ginmahuyan kay misis mo o kun kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule babakal na sa mga butika sa Panay Island kay Gimaras. Equality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sang FDA o kun sa Food and Drug Administration. Kani sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na. Now na!
1: RRMN Patrol 774
0: Kari na mga kabiyanan, ang aton si ni Patrol. So, duty ta subong mga kabiyanan si Radyo Man na Mon Kapalihan. Yari ang mga natipon. Kumusta ang tampalibot sang syudad? Kari sa linya naton si Radyo Man, Mon Kapalihan.
2: DYRI Radyoman Report.
3: Mayong gabi, Radyoman na Rodel Cancaton sining mga tagpalabati sa palibot sa siyudad at probinsya sa Iloilo nagturotawhay karon ang aton sining nga palibot patapos man nga nagtulo kay na ang tripi sang hapon diri sa may ila ka mga distrito naton sa may siyudad niya sang Iloilo no medyo nagbasa man sa aton sining nga palibot kag nagdadurdanlog man ang karsada may pila kita ka mga kauturan nga nagdala sa motorsiklo nga medyo nagsimplang gid no arjuman rodel pero good thing lang nga wala sang malala nga mga pilas rangkon ining mga biktima yang gin respondihan man kalayon sa aton sining nga kasapo sang Iloilo City Emergency responders sa may siyudad niya sang Iloilo Radyoman Rodel. Matawai ang aton sining nga palibot at the same time wala kita sa duro ng mga nabaton ng information sa may kinagamuman no mayo lang ni kay naburubog nawan ang aton sini nga palibot pero sa piyak sini wala man niya nagpahuway ang binaligyan ay isang illegal na droga tapos nga diri sa may barangay lang sa distrito sang Haro na tigayon nga matikma no ang isa iya ka babayi no ni gabaligya sang sari-sari store mukon sari-sari vendor nakuhaan no sang 952,000 pesos napita isa ka milyon ka pesos sa Regiman na Rodel kung sa di nagabuti ni sa 140 grams sa na-recover na suspected na shabu sa Iloilo City Drug Enforcement Unit under sa ICPO ang subject na si alias Banji 50 anyos ginakabig ini nga high value individual bakod man sa kadakuon sang nakuha sini sa iya nga illegal nga droga dira kay na no pasado alas 5:35 sang hapon na natigayon nga recover ang lima ka hexeled plastic at transparent sa siya na duha ka na tied transparent plastic packs kag sa suspected shabu no kalakip ng buy bust item kag ang buy bust money kag several non-drug item nga na-recover sa arestado. Yung nakaroon sa kustodiya sa Haro Police Station number 3 ang arestado or kalana po sa kansang kaso sa pagbayular sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Kalakip man sa nag-operate no, kabulig sa City Drug Enforcement Unit ang Iloilo Maritime Police Station, MARPSTA, ang SWAT team na kagang Station Drug Enforcement Team sa Iloilo City Police Station number 3. Sa nisiling ka na, no? Malinong ang atong sinipag gabi yun, nagupuli, dalalayon ng initumto sa Buas Iya nga now. With Radyoman Ronald Sanchez, kasama mo sa DYRI, Armen Iloilo, Radyoman Mon, Iales Kaparian, Tatakarmen.
2: RRMN Patrol 774.
0: Salamat sa report ni Radyoman Mon Kapalihan. Drugs na naman.
2: RRMN Patrol 774.
0: Kari naman sa syudad niya. Ah, hindi alarming ah. Kapitan nga nag-alalaway sa press conference. Ha, hindi ni alarming.
2: RRMN Patrol 774.
0: Sige, yeah, hulatan nyo na lang ang mga laboratory. Tari mo na yung pagsilinta nga. Alarming. Ini nga portion. Ang ginadulong man sa inyo sa Gyapon, mga gabihan ng Life Extension Vitamin D3. Ay, ambot.
2: RRMN Patrol 774.
0: Mataas ang tangatong siling vitamin D3 level sa atong siling dugo para makabato kita sa anumang klase sa balatian, ilabi na gid sa makamamatay nga kanser. Mag-inom mga kabian at least na 2 kakapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinagkarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors dari sa siyudad ka probinsya sa Iloilo. Magbisita lang ka mag-avail sa libreng medical consultation. Kaupo ng ilang mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatang maglalapang inyong balatian kapag dako ang mga galastuhon sa mga hospital. Magkadto lang sa Life Extension Clinic and Hantang sa lower ground floor, Robinson's Mall, GDU Street, Iloilo City, Tagba Caro, Iria Street, Poblacion Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasay City, SM City, Iloilo, kagang pinagkabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga mga medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
2: RRMN Patrol 774.
0: Ang tamaan mga kabiyan na mga natipon nga report sa ato sini connection sa City Hall. Kini nga portion na ginadulo man sa inyo gamit anay kita sang D3 bio food supplement kay isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginataptan sa D3 bio ang mga virus nga nagapantrang kaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat, pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 bio food supplement. Kay man ang D3 bio magarano sa medium chain triglycerides nga nagabulig pabakod sang resistensya sang aton sirigalawas kontra sa pagkakapoy o kon pagmasakit. Kag siyempre may anti-inflammatory effect ang D3 bio nga nagabulig pagkupo sa mga nagaulubag nga ginaangkon sang aton sirigalawas tungod sa mga antioxidants nga ara sa D3 bio. Kag siyempre nagabulig man sa pagbuhin sang timbang paagi sa pagpadasig sang metabolismo sang aton sirigalawas. Initaran niya benepisyo sarang maangkon paagi sa pagsuplemento sang D3 bio food supplement adlaw-adlaw. Trangkas o hilanat kagubo, relax i D3 bio.
2: RRMN Patrol 774.
0: Iloilo City Hall, balik sa regular nga 5-day work week ang trabaho. Yaring detalye nga reporto po sa kay Radyo Man Joel Franco.
4: DYRI Radyo Man Report.
5: Ang ining abahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinala naton ang makababakod sang atong nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sang immune system, kinapungkan ang pagtubo sang cancer, kinapabakod ang atong nga koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa atong nga dugo, kinapanubo ang risgo sang hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuan ang lawas sa ginapungkan ang pagkinas sang atong memorya. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
6: Magabalik na sa regular nga 5-day work week ang Iloilo City Government sugod sa masod nga semana. Ining naisugda sa sinapolos ang Crisis Management Committee sa syudad. Suno kay Joy Fantil Cagurusal, spokesperson ni Mayor Reyes Atrenas, amat-amat na ang pagbalik sa normal sa sitwasyon. Ganin ka dapat na nga ibalik sa regular nga operasyon ng Iloilo City Hall sugod sa Hunyo 8, 2026. Natala na nga makapagawa sa executive order para diri si Mayor Reyes Atrenas. Kinpabugal man sa syudad nga positibo ang resulta sa ginpatuman nga austerity measures sa pagkini sa konsumo sa gatong kakuryente. Maraso sa napagawa sa executive order number 36 Atrenas nga nagamandong ipatuman ang austerity measures kasunod sa pagtaas ang presyo sang gatong. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
5: Iningabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian kag tagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
2: RRMN Patrol 774.
0: Salamat man sa report ni Radyo Man Joel Franco. Magiging portion mga gabihan ginaduluman sa inyo gamit kita ka magtumar sa Evergreen Herbal Capsule. Mga gabihan na kaini, nagalimpyo, nagpapabako, nagabalansi sa mga sistema sa aton siningalawa. Kung kamo, sobra sa sugar, cholesterol, uric acid, asin, patsukong tambok, creatinine, kag-acid. Kung kulang man kamo sa vitamins ka minerals, katulad sa vitamin E, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium, kag-zinc. Tumar kita mga kabihan sa Evergreen Herbal Capsule kaini, nagabalansi sa acid, kag-alkaline, sugar, cholesterol, nga hindi magnubo, kung hindi magsubra kanubo, kag hindi man magsubra kataas. Kaya man ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap nga turmeric sa luyot malunggay, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Equality product ni Tito ni Doc Hico Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA. Pagkala sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar.
2: RRMN Patrol 774.
0: So, mga kabiyan, ang gano'n lang alam na kita. Intindi naman ni para sa aton mga nagaulupod. Dari sa aton para tuntunan. Ayong gabi lang sa kay Barangay Kagawad, Pari Romar Martires, kag si Kumarida, sa Barangay San Pedro Molo, si Barangay Kagawad, pari Bert Torres kag si Marisanile sa barangay San Antonio Molo kag mga barangay kagawad kag sang ila barangay kapitan. Mayon gabi lang.
2: RRMN Patrol 774.
0: Si Indan Centino sang Aho Iloilo ang nurse ng bayan. Pamati ba diri sa aton palatuntunan. Thank you gig kay sa mga taga Ahoy Iloilo kag sa Bilog. Ng mga kababayan ko mga taga Northern Iloilo.
2: RRMN Patrol 774.
0: At siyempre mga kabayan present man si Caso San Siska, Gispal, mga kabayanan si Alice Friedrich, present man si Maria Ruby Canonicato watching from Mission Road, Loma Linda, California, USA. Laura Sumagaysay, ma'am, thank you again. Napag-alantaw, kapapamati, si Salado, Mary Jean, si Richie Magos, kag mga kabiyanan ba si Utol sa Kingdom Saudi Arabia, nag-alantaw man diri sa ito na Brad, si Baltasar Agado. Mayong gabi manda sa iyang mga kabataan kag taton sini nga bayaw Cyril Ditangko Agado sang pagdugi dumanggas. Sige, si Margarito Maramento galantaw man sa aton Richie Magos. Mayo nagka-imbitado sa sige. Si Rosal Ninita, present man. Si Carmel Buenaflor. Si Michael Haspi Gaspar. Si Cambi Ags, present man. Kagsubuman mga kabiyanan si Lorna Diligencia. Kagsubuman si, si Cass Mary Ricamar. Thank you man. Si Arlene Bahay Serye. Amoroso Glenn, present man. Kaga mga kabiyanan si Moises Molina, Ilin Madera Estela, Inalisan Maramento, mga kabiyan Rubin Ramos. Sige. Si Catalina Arcega, present man. Maribi Carjulin Hamorabon Amarante. Galantaw man diri sa aton si Richie Magos. Kag mga kabiyanan sa mga kababayan ko sa Dumalag Kapis, Iwan Kudra, kag sumuman sa Bilog ng mga taga Dumalag, no, sa Kapis, labi na dira sa may Sityo Bayoga, Barangay San Roque, Dumalag Kapis. Sa Bakantida, sa mga Biako family.
2: RRMN Patrol 774.
0: Kag mga kabiyanan si Beatrice Makiki, good morning. Si Margarito Maramento, si Cas Beatrice Makiki ni Cas. O sige, si Rinaldo Bergancia. Okay. Si Margarito Maramento, Arena Christine Grace Gabes. Raman, nag-alantawan sa aton si Junard Oginoig. Del, ambala na sila tama na trabaho na sa bayan, puro drama. Nani man, oh. Jive Ministro sa present man. Del, nagagawagid ang pagka-akla ni Alan. Ay, hindi lang ko sure dahi.
2: RRMN Patrol 774.
0: Wala na ni magpapangadi si si Juan, si Pastor Ardi Catalonia ko si Listi. Pastor pangadi gani sila para magtalarong na to ang mga pasaway ng mga senador, maluwas sa mga matarong lang.
2: RRMN Patrol 774.
0: Pula-pula man si Pastor Ardi Catalonia si Listi, si Ihado ko da Jopi Celeste. Mayo lang nga pagpamati, kumusta lang kung nag-iyada kag sa aton na sa imodera nga, pinalanggang anak. Sige, salamat kid, Pastor. Si Edna Mohal, present man, Jubin Turbulinto Villanueva, Agosto 5, mga kabiyanan kag si Susan Fitzcarra rin na. Kag mga kabiyanan si Daimar Gicobillas, Norcahilig, Gis Palara, ito na. Kagsubuman si Alin Dicen para iko. Sige, si Kaday Karin Kunihar Almonibar. Kag si Myrin Gobatanga Silis. Watching from Barangay Kalubihan sa Mayharo, Iloilo City. Bow. Kalubihan ni mga
2: RRMN Patrol 774.
0: Mo ni mga leader tara mga kabiyanan sa kita pa ang ari sa City Council. Sige, pagayo-ayo lang sa mga taga Barangay Kalubihan. Igo ko ni mga kabiyan kapitan nila sa una mo nang mamaligyapon. Pat na kita.
2: RRMN Patrol 774.
0: Si Chris Aligante, present ma. Watching and listening from Barangay Pughanan, Lambunaw, Iloilo. Ay, mga taga Lambunaw!
2: RRMN Patrol 774.
0: Bugtaw pa ka muna!
2: RRMN Patrol 774.
0: Kaya may lang ang papamati sa mga taga Lambunaw, Iloilo. Nagalantaw madiri sa aton mga gabihan. Salamat din sa kay Kas Krista Aligante. Kang siyempre si Jonas Kamayudo. Ay lang ang pagpamati. Kang si Kunihara Mamon Helen. O si Pari Art Kalsas Galio. Pero minigalantaw sa aton diyo. Kalipat ako pre. Sige, may lang pag-ayo-ayo lang. Kang si Roy Sihar.
2: RRMN Patrol 774.
0: Na idlaw mo tas mga amigo tas media sa una mga kabiyanan talag salatabi magkalita ay ni sige sige kaya kasi magkachimpo magkapi-kapi kita na tatlo ha sige salamat na kaya bayan ang kita chimpo ha mga kabiyan saan bayan nagkabuhon sa patatuntunan ni Tiyoy Pancho mga kabiyan bihap sa aton sininga technical partner si Radyo Man Christopher Topi Mondihar hindi naman ninyo anchor man Radyo Man, Rodolfo Yunagado. Tatak! RMN.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN.
8: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
9: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
9: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mapakas mga butika!
3: Para sa matilong nga dugo,
4: DTX-500.
3: Para sa healthy nga
4: tayo, DTX-500.
3: Ang DTX-500
4: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Mas tatilo nga tayo,
4: happy kanunay,
3: DTX-500.
4: Masaligan,
3: epektibo,
4: DTX-500.
2: D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
3: Yung may D3.
4: DTX-500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
8: Kira tong score ganit?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sa DTX-500. Tested and proven. The best get ang DTX-500.
2: DTX-500. DTX-500.
9: Sir Vietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX-500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX-500.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling yung lolo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Hindi

0: araw. Umalis sa sakto pagkaon o pag-ehersisyo.
1: Santo Plus Herbal Capsule, ang supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
0: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
2: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung lolo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng D3 Bio, tatlo kami sis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika.
5: Kung mainom ka ordinary nga plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio, gapadamo sang?
6: Probiotics.
5: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga plain.
6: Ay wala.
5: Wala
6: siya. X siya. Check si D3 Bio X ang ordinary nga vitamin.
5: So, di na padamo niya ang imo nga probiotics. Tika balo naman ta, kapila na ito i-discuss kung ano ang mga bintaha.
6: Benefits. Mm. Sa probiotics. Ano pagkit kung D3 Bio ka damo ka medium chain triglycerides?
5: Amo gina ang pinaka superstar.
6: Anong superstar?
5: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka superstar is the monolaurin.
6: Monolaurin.
5: Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin, amo tumagwardya sa imo nga selula against bacteria and virus.
3: D3 Bio.
6: Diyan ka mo kita gwardya nga gabantay sa imo selula, gatag pa kuryente sa imo, no?
5: Grabe,
6: meaning
5: no?
6: To say, no?
5: Gwardya na siya, siniko pa siya.
6: Siniko pa siya.
5: Kung so, sa panay pa, gwardya na siya, more power pa siya.
6: More power pa siya. Amo na ang D3.
5: Sana all. Ang imo nga print D3 may amo na.
6: Amo na.
5: Wala sir boy. Imagine na, halin sa mahimo, makapahinihimo siya probiotics. Ganda mo ang probiotics, tapusan may MCT siya. Like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. The reason why para mag-strong ang iyakuan.
6: Immune system.
5: Kablo ka anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa D3 Bio. Question is, may lauric acid ba ang imong plain D3?
6: Ah, wala.
5: Wala. May monolaurin ba imong plain D3? Wala. D3 Bio lang na. So meaning pa, kung ga-inom ka D3 Bio, sir boy, na pareho man ka nga gadidi sa imong nanay.
6: Correct.
5: Wala untat nga didi sa imong nanay tungod kay naka D3 Bio ka.
3: D3 Bio.
7: Kagina-enhance ng aton nga alpha lipoic acid.
6: Ay, napagit.
7: Oh, gina-enhance pagina. May kwansa may capric acid sa no? Kaya sa discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na
6: Ang inasuliyantan lang pala, may lauric acid. May caprylic acid, may caproic, may caprylic.
3: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
5: Kag na, may ara siya dami nga antioxidant nga makita mo sa BCO, sir boy, nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka bang antioxidant ang imo nga plain D3 kumparar mo sa D3 Bio?
6: Wala.
5: Kaya ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So, if I were you, kung gusto ka makatipid, nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
6: Ano bakit? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals niya. Ang D3 Bio tungod ni sa iya glutathione magpapadamo sa glutathione ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usa sang imo fats to energy kayang-kaya na iakwaon ni D3 Bio ang iyadatak kayang-kaya ni D3 Bio pag ano pagid si D3 Bio nga paalam sa aton utak tungod sa ketones kun na may ketones ang imo lawas ang imo brain nami ang energy sa imo brain 2 to 3 times better compared to glucose.
5: Ang keton, sir boy, the best ginangapagkaon sa imo nga brain. Especially wala na glucose.
6: May na glucose.
5: Hindi pagot mi ang imo nga brain. Labi na kung lawig na, sir boy. Travel ka. Sobra na 8 hours wala kakaon. Kinanglan may ara gikan D3 Bio.
6: Okay. So,
5: kaya ang purpose ato, ang ketones nga ara sa D3 Bio, amo na itong ma-feed, kaunon sa imo nga utok.
7: Food for the brain, no?
6: Food for the brain.
5: Food for the brain. Amo na gani, permi na mo, ginasuggest sa amo nga programa. If you do the fasting, tapos nalanganin ka, kina may balon ka, mga nuts, pero subungay may D3 Bio na, may D3 Bio ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka-the best nga fuel. Kung fuel ang paghambalan sa salakyan, fuel na sa, no, sa aeroplano, sir.
6: Correct.
5: High octane.
6: High octane, no?
5: Less ang aso, less ang biro, list ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones? Wala. D3 Bio lang ang may ketones. D3 Bio lang ang makas. Klaro ka tama.

0: saan ka mo mag-research? Mm. How BCO and vitamin D3 say mo lawas kaysa ordinary lang vitamin D3. Mm. Time to upgrade.
1: In life, amo manggid na.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Huma nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mapagalas, magabuti ka.
4: D3 Bio. Health News. Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street. Malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Mahing gabi mga karadsuman, Sibong Warasan, Tatak RMN Time. Philippine Standard Time 11:17.
7: Tatak RMN.
8: Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
9: Isugid kay Tiyo.

0: Maayong gabi mga karatsuman, hello mga kasama, Luzon, Visayas, and Mindanao. We are broadcasting nationwide and worldwide. Maayong gabi, welcome sa programa Isugid kay Tioy on a Wednesday. Midweek, petsa tres na kita. Uy, buwas galit, damo, fiesta, no? I think it's South Baluarte, North Baluarte, and Cochero Molo. Kadamo sa mga kapiyasahan. Maulano ng aton tiempo kagina, pero karon hibaloon nato ng tiempo for tomorrow, Thursday, June 4. Sa ato mga pinalaga ka mga suket, rin sa syudad kaga probinsya sa Iloilo, sa ato mga kulturan ng mga mangunguma, manging isda, yara sa kabukiran, sa arasal ng tagsa-tagsa ka mga panimalay, sa ato mga driver, sa mga checkpoint sumong, uhalong ka na, way ka helmet, tapat ka gina. Damo sa mga checkpoint sumong, mayang gabi, sa ato mga kapulisan, sa ato mga tanod, at syempre sa ato mga loyal listeners, sa RMN Iloilo, sa inyong mga radyo, dira sa may merkado publiko. 774, good evening. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Michael Marquez Lumakad, Tioy Pancho for short.
1: Isugid kay Tioy.
0: Sa wakas, sa Lunes, matapos ka ng kanta ka. Sa Lunes na, magpa-load na kayo. May mga senior citizen naman niya, anong Lunes, yoy? Sa Lunes, mapayawan nata sa programa, isugid kay Tioy. Mabalik na ang regular time slot sa isugid kay Tioy. Good news man sa itong mga OFWs, no? Please, may kasama, may kaupod ka mo sa this oras ang kagahon. Magabalik kita, alas 12, tob-tob alas 3:30 sang kagahon. Meaning, ang patrol 774 ni Rajuman Rodel Fulion, Senyorito, agalo! Alas 10 hasta alas 12. Good news sa mga tagsumulunod sa nga Patrol 774. Sa mga senior citizen na bilyati, uy, way kami Facebook. Ubra ka ng daan subong Facebook. Kaya sa Facebook live kita, sa YouTube and RMN application. Paano sa radyo? Whis pa. Wala patata. Pangamuyuan ta nga magdubo, magbalik, no? Magbalik sa normal ining crisis natun sa produktong petrolyo. And hopefully, umalgani sa mga kauturan natun mga Muslim, inshallah, makabalik kita sa radio, makabalik kita on air. So sa liwat, sa Lunes, petsa 8, para sa bulan sang Hunyo, bantayan nyo na programa Isugid kay Tioy. Sa YouTube, sa Facebook, kag sa RMN application, pa-load na. Huwag ka mo load. Intra ka mo sa Lunes kay mapasinggaling kita. Ang premyo ta da, hindi cellphone load. Ang premyo ta, automatic ka load sa internet. Ayos, hindi na 50, kayang 50 na, pang-load nyo na. Kung isa magastos nyo pa na, o kung sa ginakaon sang network, automatic, intra ka mo sa pahampang naton sa Lunes, singaling. Sa ato mga singer, automatic ang ipadala ko sa nga load sa inyo, data. Data nga may pantawag, nga may pang-text. Iron Maiden. And nabulubantayan man, buwas nga adlaw. Balantayan, buwas nga adlaw. Ang pinakaunang hampang sang New York Knicks kag San Antonio Spurs para sa 2026 NBA Finals. Plus one game gali dire, no? Sa mga namanugtaya, plus one game ang New York Knicks. So, Yamado ang San Antonio Spurs at dihado ang New York Knicks. Ano oras mag-aumpisa ang game 1? Alas 8:30 sang aga buwas oras sa Pilipinas. Exciting ini para sa mga Pinoy fans o kita nga mga Pilipino. Bangod, mag-atubangay ang duha ka Filipino-American para sa New York Knicks, Jordan Clarkson, and para sa San Antonio Spurs, Dylan Harper. Siya niya ang anak sa nga 5-time NBA champion na si Ron Harper kag si Maria, nga isa ka Filipina, gikan sa Bataan. Ang kabahay naman sang San Antonio Spurs. So, abuluban tayo naton. Ini sa radyo, tutok temprano pa kay ang aton nga mga hosts ang makover buwas sa NBA Finals. Ang inyong mga paborito! Radyo Man Boss Idol Regan Arlos kag Radyo Man Don Dolido. Daw naglantaw ka lang ni Libo. Daw naglantaw ka rin sa tubang sang gunahan pang boss sa Spurs. So, bulubantayan nyo buha sa alas 8:30 tutok na. Kaga ang hampang kagina between championship man and finals, PBA naman. Ako, kanto kita sa PBA finals, ang nagdaog, Ginebra San Miguel na isahan. Sang Ginebra San Miguel ang tropang TNT. Last shot, dua lang abanse. Ang score ni 102-100. Sino ang nakatira? Sin Opa, Justin Brownlee. Ang Michael Jordan sa Pilipinas ko. So, sa mga Ginebra fans, congratulations, game one na mga kasama. And kadamos ang aton mga balita, kadamos ang mga ganap sa Senado, pero pabayaan na nato ini. At least yan, mag-umpisa na ang hearing sa naton sa flood control. Nagala bulos-bulos man to sa mga komitiba. Ambot kung ano pa niya mga balita dira. Pero sa aton mga kauturan, samtang nagakinagamo dito sa Senado, good news is, at least ara na, mga working Senate. Buwas ko no, ma-work from home ang Senado. Ang mga vlogger senator, nagpagwa na sa ilan nagkalain-lain ng mga statements.
2: Tatak, RMN.
0: Pero pabayaan nato ni na, kay imbis niya ang ginatubag sa Senado, ining parte sa problema sa nga pungsod Pilipinas, sa mga ginatubang sa mga problema sa mga pumuluyo sa pungsod Pilipinas, kung ano-anong ila ginauna. Mas mayo pa ang aton nga Iloilo City Government. Tuntun, samtang nga kinagamo sila to, ay ang aton nga Iloilo City Government, mayo nga balita para sa aton nga mga Ilonggo. Labi na gid diri sa syudad sang Iloilo. Kay may mapalapitan na ang mga Ilonggo sa tion sang emerhensya. Medical bangod, may ara na kita sang haplos. O ang haplos meaning, health assistance sa pumuluyo, laboratory kag hospital service. Ini sa idalom sang Iloilo City Government, medical assistance mga kasama. No? Suno kay Mayor Riza S. Trenas, nagpirma na sila sang memoranda o memorandum of agreement or MOA sa mga partner ng mga ospital. Hindi lang isa, hindi lang duwa, dumudamo nga mga ospital ang accredited na sang haplos. Ang mga partner hospitals, mga kasama, ang ginakipan sang Iloilo Mission Hospital, Asia Pacific Medical Center, St. Paul's Hospital, Iloilo Doctors Hospital, Incorporated ang Medicus Medical Center, Healthway, mga kasama, QualiMed Hospital, and The Medical City. Dugang pa ang Metro Iloilo Hospital and ang Medical Center, West Visayas State University Medical Center kag Western Visayas Medical Center, mga kasama. Halos tanan nga ospital, accredited sang haplos. Suno pa kay Mayor Riza Trenas, ang haplos nga programa sang syudad, nagapalapad sang access sang indigent kag financially incapacitated nga mga Ilonggo sa nagakaigo nga mga healthcare services para sa aton mga kubos nga mga pumuluyo diri sa syudad. Madamo ang kahigayunan na suno sa alkalde nga may mga nagapalapit sa iya opisina agud magpangayo sang assistance sa medical ukon sa pagbulong among nagdihon ini sang programa. Lakip sa ihatag nga bulig sa tion nga mga qualified, amo ang libre nga mga laboratories kag final billing sa hospital paagi sa paghatag sang referral letter sa mga partner naton nga mga ospital. Abi ka nami ano sang ining programa sang Iloilo City Government subong when it comes to medical services, when it comes to Medicare. Kaya amo nang isa sa mga problema sang aton mga kubos nga mga kauturan kung may mga masakit, nakulbaan magpa-ospital kasi siyempre diin ka mahunos ang imong grasuson sa ospital. Pero sabong sa bulig sang ining nga programa sang Iloilo City Government, ang haplos ay susab daw kahapos-hapos na ini, no? May problema ka mo sa billing, palapit ka lang dito sa Iloilo City Government naton. Tagaan ka sang referral letter, kinala mo sang bulong, kinala mo sa laboratory, mga expenses, sagot na yan. Yan ang pag-amuma sa aton. Dapat amo ning ginauna sang Senado. Sa ibang pagkid naton nga natipon ng mga balita, sa kupod ang aton nga news center with Radyoman Lynette Fernandez Yulatriz, balantayan kay may isa kapatay, kag 63 ang pilason matapos ginatake sang Iran ang Kuwait.
3: Aragoy, cho!
0: Diin sa Kuwait, Kuwait International Airport. Kaya sa dugang nga balita, malapit sa 1,000,000 naman nga droga, sang illegal nga droga ang natigayon ma-recover sang CDU sa sari-sari vendor, no? Sari-sari store vendor sa distrito sang Haro. Bantayan ang mga balitang yan, dili lamang sa programa Isugid kay Tiyoy. And mga kasama, kung ginalikawan mo ang mga magbalik ang imong hepatitis nga nagatugas ang paghubag sang imong atay, kung nahadlo kamalatnan sang sulalob liwat, kay kadamo inisang komplikasyon nga dala. Tulad sang shingles, nakaagi ka na bala TB, kay nakakulbaan ka nga magbalik-balik ini, relax ang abyan. Mag D3 Bio ka na. Ang klinika D3 Bio ni Dr. Ramil Uy, may sangkapi ng extra virgin coconut oil, kag vitamin D3. Ini ang natural nga antibiotic biotic kag antiviral. Ini ang nagapanubo sang viral kag bacteria load sa aton lawas rason na hindi na magbalik-balik ang mga balatian tugas sa mga mikrobyo nga ini. Lower your viral and bacteria load. Mag-inom adlaw-adlaw sang D3 Bio para impeksyon na malikawan. Ini ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Mabakal nyo na sa mga suki nyo mga butika kag magkantuan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine. And syempre, sa mga gusto magbakal sa mga produkto de kalidad ni Dr. Ramil Uy. May branch sa kilid sang Robinson's Haro, Salvacion Street sa siyudad sang Pasig, Barangay Baybay Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag syempre, ang pinakabagong nga branch, Sara Branch sa may Apologista Street, malapit lang sa Sara Public Terminal.
2: RMN News, panahon!
0: Malugumguom ang aton nga timpo subong. Let's check pag-asa, kaupod, live si Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie, mayong gabi.
4: Pero mayong gabi, sa tarangat ng paramatis ng RMN. Yan ang pinakawaling na pagkang panahon karoon niya adlaw. Hunyo 3, tapos may lab 26. Southwest monsoon nagapikto sa Northern Luzon, Central Luzon, kagaw western section sa Southern Luzon. Samtang rin sa atong sa may western Visayas. Particular na sulat sa Lilo para yan maka-experience sa hunkis sa magalumon tungtong magalumon ng kalangitan. May mga chances sa gihapon sa mga isolated ng mga pag-ulan pag pangilat na nag-uob dalas ng localized thunderstorms. Makasarangan niya hangin, matalin na bagat na katungdan para na bagatnan, magadalas ang makasarangan niya pagbalot sa kadagatan. At ang satong temperatura, nasa 25-30 degrees centigrado, adlaw, nagtunod alas 6 sa 9 kinas ng hapon, magabutlak alas 5.26 sa buwas sa aga. Ikaw na pinakauling ang nakalasang panahon, ikan din sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
0: Engineer Charlie, so wala makita may na-monitor na any weather disturbance, ano?
4: Oh no, may isa ka LPA sir, nasa alas 8 kayo na sa gabi, ulit ni Sibrata, nasa 620 km west sa Bacnutan, La Union. Pero ang nasambit ng LPA, pag na umanubo, manansyan sa mag-develop into a tropical depression.
0: With that, Engineer Charlie, salamat good. Kaya gamayang gabi sa inyo sa Dira sa Pag-asa.
4: Welcome sa may gabi sa Dira.
2: RMN News, panahon!
0: Salamat good, Engineer Charlie Debra. Abi nyo, kamo lang may toko, ah. Aray mo ko din! Ang ating weather update dulo sa aton sa Santuan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Hindi ka nakakita nga mo na nga klase nga kape. Samtang nagainom ka sang kape, nag-aayong imo nga pamatyag, ang imo nga mga ginabatyag, mamat-amat dula. Yari na ang saboroso, manamit mahamot, kay masustansya nga kape. Santon plus coffee mix, may sangkap na soya, Xantones kag malunggay. Kaga caffeine free coffee, so hindi magsulabang imo nga sulok-sulok. May kape ka na, may bulong ka pa. Ano nga kape? Santon plus coffee mix. Tilawin, bakal na sa mga soki yung mga bot. Tika. And nadulong man eh sa aton sang Santon plus Gold. Ang Santon plus Gold, malikawan ang diabetes pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Santon plus Gold. Kay dako gid ang bulig sang pagpanubo sang sugar level sa aton lawas. Santon plus Gold supports health. Isa sa mga ingredientes ang Santon plus Gold, ang ampalaya o ining amargoso nga makabulig sa pagpanubo sang fats o kung cholesterol level sa aton lawas agud malikawan ng stroke, heart attack. Santon plus Gold mabakal sa mga suki yung mga butika kag ini naman ang produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Mabakal man sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper, malapit sa Midtown Hotel. Sa mga gusto magpa-check up sa atong mga Doctors of Alternative Medicine, tatuin nyo na Domingo as sa Biyernes. Pangitada si Doc Rayan Pinado.
2: Tatak! RMA!
0: Kaya mabakal ang mga produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Alas 11:35 sa mga natipon ng mga balita sa aton nga news center. Masubo-subo ini nga balita para sa aton mga OFWs. Lod, labi na gid dira sa may Kuwait kay nagapadayon. Sus, may patay. Isa ang patay kag 63 ka iban pa ang pilason matapos maglunsyar sang drone attack kag missile attack ang Iran nga nag-igo sa Kuwait International Airport. Natabo ang pag-atake kasunod sa pahayag sang Bahrain military nga madinalagoon nga na-intercept sang ilang air defenses ang tatlo ka missile kag pila pa ka mga drone nga ginpalupok sang Iran. Bakod sini, ginsuspender ang operasyon sang Kuwait Airways kag ginsilo sa alternatibo nga airport ang flights. Ginpanginwala naman sang Iran nga gin-target nila ang nasambit nga paluparan kag ginatumod nga luyag lang nila iguon ang 5th Fleet Headquarters sang US Navy nga nakabase sa Bahrain bilang balos sa pag-atake sang Estados Unidos sa Kesem Island. So ano naman ang maging resulta sini? What would be the result of this attack sang Iran? Malayo pagidban guru ining peace deal sang Iran kag Estados Unidos. Kaya pareha sila nagalapas samtang ara sa peace treaty o ceasefire. Sige man gyapon ang bumbahan ay isang duwa ka na soon. Nakita natin gano sa means of plots, ano, gin-monitor natin. Kaya ang closing nila, Biyernes, kag amo na mabalaan natin kung pilang isaka o inubo sa produktong petrolyo sa Martes, sa Subong, no Subong, nga adlaw, Martes, daw saka, puro saka, daw 2 pesos ang isaka sa diesel, piso sa gasolina. Pero wala pa ni, kaya Martes pa lang. Hasta pa ini ang trading nila sa Biyernes, kag mahibaluan naman natin ini. Sa Sabado, kung bala, ining pag-atake, ining nga padayon nga pag inaway sang Iran kag Israel, padayon nga ilang abumbahan ay kung ma-reciprocate ini sa pagtaas sang produktong petrolyo.
2: Tatak! RMN.
0: Malapit naman sa 1,000,000 naglabot sa 952,000 nga balor sang illegal nga droga o kung 140 gramos ang na-recover sang anti-drug buy-bust operation sang City Police Office City Drug Enforcement Unit. Batok sa subject nga isa ka high value individual. Las 5:35 sang hapon, Subong adlaw, sa barangay Lanet Haro, Iloilo City. Ginkilala ang arestado nga si alias Banji, 50 anyos, may asawa kag isa ka sari-sari store vendor sa nasambit nga barangay. ang arestado yara na sumong sa kustodiya sang IC Iloilo City Police Station 3 mga kasama. So kalakip sa mga nag-operate ang Iloilo Maritime Police Station, ICPO SWAT team, kag Station Drug Enforcement Team or SDET sang Iloilo City Police Station 3. Hindi naton malikawan ini ang pagbaligya ini kay once one is arrested, no? Ah, daw mga uhong na talang para mauntat ining para ma-minimize ang droga, no? Hindi ka mo magsagay bakal sa droga. Tangkoy kung wala na sila customer, wala na ning negosyo na puto, titoy na ning negosyo na. Yan ang mga natipon yung mga balita sa aton yung news center para sa mga may init yung mga balita, sports, entertainment, and news and public affairs. Tutok lang sa aton yung official Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Save nyo na. Kaya sa Lunes, malive na kita. Balik na kita alas 12. Mayawan-yawan na kita sa aton programa. May kaupod na kamo sa kagahon.
2: Tatak! RMN.
0: And sa aton mga kauturan, padayon man ang registration naton ha, para sa aton nga RMN Freedom Run. Magpa-register na sa aton mga kauturan. June 12, madalagan kita Independence Day. Biyernes, kita-kits kita ha. Pwede ka mo magpa-register dito sa may Faforma Boutique or scan nyo ang QR code sa aton nga posting sa DYRI RMN Iloilo para guided ka mo. May mga premyo, may pamahaw kita, sagot na tanan, may pa-warm up kita, may pasumba. May apat ka kategory, 10K, 20K, 10K, 5K, kag 3K. So pili ka mo kung diin. Damo sa mga kabataan, subang ang mga high school like Girl Scouts, mga Boy Scouts, kadamo sa mga organisasyon nang nagamat-amat pa register. Balaan mo man ang Pinoy kung sano ang last day digtogid sila. Sa voters registration gani, pila ka bulan inang voters registration, ay sus, ginalangawan. Pero sa last day, ay sus, nagre-reklamo sila. Mahilig kita sa last day. Bulan banantayan, no? Kaga ang isugid kay Tio ay sa maabot niya Lunes sa petsa 8, June 8, alas 12, tuptup alas 3:30 nakita sang aga. So sa liwat, mabatian nyo ang programa ta sa Facebook Live, DYRI RMN Iloilo, sa YouTube, pangitalang ang RMN Iloilo, and syempre, sa RMN application. Kita kids! Ang ining porsyon dulong na sa aton sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and para sa balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse ini isang sistema sa aton ay kayong lawas. Ini ang sikreto ng mga healthy. Evergreen. Kaya ang tanan nga sobra ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. Ano mga sobra nga dapat buhinan, nga kabangdanan sa balatian? Ining sobra natin sa sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatine, and acid, kag constipation. And ang mga kulang ninyo, mga vitamins and minerals, dugangan ina sang Evergreen. Pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Evergreen, ginadugangan niyang kulang natin nga vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, and zinc. Nagabalanse man ini sa aton acid, alkaline, sugar, and cholesterol. Nga hindi magtaman kataas, kag hindi man sobra kanubo. Gintingob ang puwersa sang pito para sa aton ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Wala ka nang hahanapin pa. Ang kada kapsula sang Evergreen, may sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Evergreen Herbal Capsule, a quality product of Dokiko Alternative and Health Food Center, aprobado sang Food and Drugs Administration. Mabakal nyo ne sa mga butika malapit sa inyong lugar. Tumar lang kita adlaw-adlaw. Evergreen Herbal Capsule, ang inyong katimbang sa inyong ikayong lawas. Sa dugang kasiran, text lang kay Dr. Spin Hiko, 0910-126-4595.
2: Tatak! RMN.
0: Kag pareha nami, muok ang inyong atulog, manyos ka mo sang Nans Liniment Oil. Ako kagina, nagpabanyos kito kay misis akong batiis. Kaya daw napuno sang hangin, nahurot tuguro sang aircon o kong electric pan. Nagapanig ang ako mga batiis, nagababinhod. Manyos ang non-slenement oil sauce, biyogin na sa lupsop, yung tanan nga hangin sa aton nga kalawasan. No, mayugid ang inyo nga pamatyag. No, may matsan nyo daw, trangkasuhon ka mo, uso subong. Tambiok limang, iban, ginahilanat, ginasupo, sipo-sipon, ginaubo. Manyos-manyos ang sang non-slenement oil, madula ang panakit sa inyo nga kalawasan. Kaga epektibo man ini na insect repellent. Tungod sa sangkap niya nga neem tree extract, basta nagabanyos ka sang non-slenement oil, madula gid ang panakit sang kalawasan, wala ka pang kagat sang lamok. Non-slenement oil available sa mga butika malapit sa inyong lugar, kag produkto de kalidad sang Herbsmed Pharma ni Tita Arlene.
3: May pinasahi ka ba lang nga istorya nga gusto mo i-share? Nakasentro man ina sa pagpanikasog, paglaom, pagbangon o kun paghinulsol, Tiyoy Pancho got you! Let your story inspire others! Comment down your number on DYRIRMN Iloilo Facebook Live. Kay base ang imo nga istorya na, ang sunod nga pamatian kag pagasugilanunan. Kwento ng buhay mo sa Isugid kay Tiyoy. Kaupod si Tiyoy Pancho. Pabugal ang imo istorya. Ini nga pahibalo ginadulong sa inyo ni WVSU intern Darlene Berdan.
0: Maayong gabi sa mga kauturan naton, mga pinanagan naton mga listeners nga bagulang naka-tune in, bagulang nila abrihan ng ilang radyo o Facebook na late kayo. Ha? June 3, kwento ng buhay mo. Kwento ng isang lalaki nga hinago naton sa pangalan nga Ramon. Mon na lang. Mon as in Mon Tulfo. Yoy, mayong nga gabi sa imo. Good news, Tiyo, yung nabatian ko pag-abri ko sa akon nga radyo. Lagi na, batian ko sa mga programa sang RMN nga magabalik na gali. Sa regular time slot, ang programa Isugid kay Tiyo. Bao, tani, pati ang radyo. Pero at least, sa YouTube or RMN Facebook page, makabalik na gid na Tiyo. Slowly but surely. Taguan na lang ko, Tiyo, sa ngalan nga Mon. Apat katuig na kami nga mag-asawa ni Mrs. Ginarespeto ko gid ang iyang desisyon, no, desisyon ni Mrs. na hindi siya gusto makaangkon sang anak. Hindi niya kuno luyag na ma-experiencehan sang amon nga kabata, ang amon nga maging bata, ang kapigaduhon. Hambal ko gani kay Mrs. nga biskan ako nang mag-alaga o base pwede man kami kakuha sang iyaya, pero ang sabat ni Mrs. Tiyo, hindi gid siya gusto nga magkabata. Hindi ko man nahambal ko man kay Mrs. Kung isa banan niya man guro sang isa ka asawa nga luya gid no sang isa ka laki, sang isa ka bana nga makaangkon sang bata, nga matawag niya nga tutuod niya nga bata. Kaysa ate yoy, sa akon ubra, sa amon mga group of friends, ginasunlog ko sa mga friends, kaya mga kumpare ko, nga mangita na lang ko kuno babae, kaya bataan. Ugaling tiyoy, hindi ko man mahimo ina sa akon, mimisis. Perte ang akon nga respeto kag pagpalangga sa akon nga misis. Pero kung kisa tiyo, hindi man malayo nga paminsaron nga kasubo, no kasubo gid tiyo nga wala kami nga duwa sang bata. Yoy, nagsulat ko sa imo, mamangkot kung ano ba ang pwede ko mahimo para makumbinsi si misis na subukan, no? Subukan na o testingan namon, no? O mapasugot siya nga makaangkon kami sang bata. Yoy, madamong salamat and kita-kits, Tiyoy. Madalagan ko, mapapicture ko sa imo sa RMN Freedom Run. Duwa kami ni Mrs. Tiyoy ang nagpalista na. Para sa June 12, sa 3K lang kami ni Mrs. Kay gusto man namon nga maging healthy living kami, Tiyoy. And tani, Tiyoy, kung mapakapicture kami ni Mrs. sa imo, tani, maistorya mo man siya. Parte sa diri sa akong naging sulat nga gusto gid ko makaangkon sang bata. Damo nga salamat and more power sa imo nga programa. Sawa mo na yung pwede laigyan. Nga, hindi gusto makabata ni Mrs. Pero huwag na respeto natin ina. Huwag na respeto natin ina nga respeto nga may isa, may iba nga mga babae nga kisa and the first parts of first years of their relationship, hindi gusto magkabata kaya gusto lang ma-enjoy, no? Ang updanay bilang husband and wife, mapayawan ka bala? Hindi lang yawan, bimbang, kahit puro bimbang. Hindi man yawan, bimbang lang. Kundi yawan, ganyan, updanay sila, nay, di ba? So, mabaton ko sa caller sa mga gusto magtawag. 0933-879-0931. Ari ang ato ni first caller. Hello, mayang gabi.
5: Mayang gabi, Tiyoy.
0: Uy, si Nora. Yes, Nora.
5: Oo, Tiyoy. I miss you, Tiyoy, ah.
0: Te, paano na sa Lunes kay Facebook Live? Te, makambal ka kay Baby Era nga, ma-Facebook Live ka lang?
5: Oo, Tiyoy. Kung may ano lang sa Era, kung may load kiss ako, ay mag-sya na unload, Tiyoy.
0: Ah, okay.
5: Tingwaan ko kay Tiyoy nga makabati sa iyo mong bisan sa Facebook lang, Tiyoy. At pa nga mo yun kung nga magbalik na bisan sa radio.
0: JG. Oh, are ang problema ni Mon. Mag-asawa, may asawa, pero si misis niya daw hindi gusto makakunsang bata.
5: At sige ko na ako sa iya, Tiyoy. Hulat-hulat ko ng anay niya kung saan ugod na ready ang iya asawa. Kag laka ka lang sa laki ng bikita, hindi na respeto ang gusto sa asawa. Kag siguro, sakto nang sila niya nga, hindi siya gusto ng mga ano. Mas maayaw, Tiyoy, na may anak. Kung matamaton, hindi siya kumbinsi, hindi lang ikaw ang maano. Kangayo ka bulag sa inyo mga linikanan. Kaya nga, sila mismo ang makumbinsi sa inyo asawa.
0: Kaya ang babae, mahamba niya nga, basta hindi gusto magkabata, at siyempre, inom na sa mga contraceptives, so, nag-appeal siguro, may mga gina-inject. Amo na sila, hindi madula. Yeah, kung hindi nila gusto, hindi man lang pag-untatanin ni pag-inom sa contraceptives. No? Bisa, ano nga testing mo? May pasulod ko ni. Pero kung hindi gusto, yawan ka ginaguro.
5: Pero isa pa yung natiyo yan, bala lang siya, hindi lang siya mag, ano, kung hindi siya magbata, hindi lang siya mag-ano sa mga contraceptive. Kaya kung gusto na nila sa ulihi, amoy na tiyo ang maka-epikto sila. Kaya dati hindi, naging sila maka-anak. Kaya mo na nga, hindi lang
0: problema din isa, paano yung makumbinsi ang misis niya nga magkabata?
5: Mangayo siya lang ibuli siya sa iya mga dinikanan, kaya sa dinikanan man sa babae, sa iya mga friend niya, kasi sila makumbinsi man sa iya asawa. Kaya kinanglan din sa pamilya ni Tiyoy mo may anak ko na. Mahimok man lang. Kasi hulat-hulaton lang niyang iasawa nga siya mismo. Maamat-amat man kumbinsi sa iasawa nga kinanglan din nila makaanak. Eh dila, kung kakidwa yun lang ang ano, Tiyoy madamo man sa tigado nga makaano sa ila anak. Hindi lang ikaw ang mag-kumbinsi sa iya pangayo kasi huling sa inyong mga ginikanan sa mga friends. Manana, Tiyoy, ay hindi ko lang mag-ano, hulat-hulata lang, anay, ay kagayo na yung pag-estate, pagpapalangga sa iya. Hindi ka din mag-kasulay sa mga kusiling, sa mga friend mo, iba nga, mga isa ka sa babae, ay hindi na solusyon. Manana, Tiyoy, siya mayang gabi na kay Ma'am Delsa, kay Ma'am Dina, Ma'am Dalia, kay Ma'am Christophe, kay Ma'am Josephine, kay Ma'am Gemma, kay Ma'am Margie, Ma'am Mary. Dito, Tiyoy, sa girlfriend. Kitiyoy.
0: Salamat, Suki. Pero no, kung kisa, I can't fathom nga hindi magkabata kami ni Mrs. B. Pero may mga right na siguro ang Mrs. niya, ni mo nagapaminsar sa financial capability, paano pa iskwelahon, hindi gusto ba makapag-isang kapigatuhon. Pero sometimes you're jumping too fast, ano? Ara ka na sa stage 4, pero why ka pa kaagay ganun sa stage 1? Pero siyempre, ang bahambal nga rin natin magplano ng pamilya, o kayang iban ganun, wala plano-plano, ahanot lang ahanot, kada supo-supo lang, isa katuwing lang ang langwat ng bata. Kanyati, buhi man yoy, buhi gani, galing maniwang lang. Kaya mo gani, yoy, langat-langat, dahil lima bata, isa katuig lang ang langat, buhi man, buhi gani, galing niwang lang. Ang iba, hindi katapos sa eskwela, ina, for, iban, hindi na matipanan sa ginikanan kay sunod-sunod na mo. Pero ano ayan ang feeling, no? Kung pwede ka man ka, pwede man ka mo kabata, wala man ka mo diferensya. Isa-isa, wala ka mo diferensya, pwede ka mo kabata. Ito kasubo, no? Mga duha ka mo, yes, okay lang kung mga medyo bata-bata, nag-aubra. Ara pa lang ka mo sa Asyapis or alam, ara pa ka mo sa mga 30s, late 30s. Pero kung maghantong ka na ganing sa mga mid-40s going to your 50s, duha lang ka mo tubangay. Tapos ba si too late na bala? Ako ganin, hindi ko gusto magkabata. Ibot ko, ah, busong. Pero 2 years, oh, busong ka na naman, ga? Pero now I'm reaping the benefits, no? Ako niya ang kanaw nagadamo o nagadamo. Kanami min manami man nga may ginasaway ka man nga kabataan. It's part of being a parent, may ginasaway ka. Hindi mo man na makontrol eh. Mahabal ka nga hindi mo gusto magpigado. Hindi mo makontrol eh ang mga kabataan. It's, I think it's the foundation na ginalay nyo sa inyong kabataan kung paano sila maging mayo ng mga tao. Let's say good evening, anay, kay Ma'am Alice Friedrich, kay Sir Jespal, Ma'am Mary Ricabar, Ma'am Susan Pisascar, Ma'am Lori Alihero Griseta, Nanay Flor Kahilig, Ma'am Maria Ruby Canonicato, good evening, Ma'am Margie Cubillas, kay Lina Alerta, nagpamati, permiso, okay na nang sa isugit kay Tiyoy. Si Sir Romeo Manaay Jr., Anenita Rosal sa San Isidro Haro, Ma'am Telly P. Fer, Zenaida Lamigo, sa Lalunis siya, pasinggaling tablayoy, ayos, Nanay Rod Evangelista, Kaberting Papangmiling Tatay Ensyong, shoutout kay Alan Akla Cayetano, na daw buwang ginagamit ang Diyos kag Biblia sa Kabulas Nagunya. Balaganin nila, the most evil people in the world always use God as their shield. Snooki Galon, Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Mary Ricabar, Nanay Lorna Vasquez, Madam Aileen Edizen Paraigo. Si Masi Langga, mayong nga gabi, shoutout sa Kuwait. Kamusta ka mo da, Langga, sa Kuwait? I hope all is good. I hope you're safe. Ma'am Marilo Villalobos, mayong nga gabi. Florencia Sukaldito Kalimpay, mayang gabi man, Romel Palmares, salamat sa pag-upod. Ang mga suki niyo, magamat-amat na ni balik sa Lunes. Kita ay katagani sa Lunes. Para hindi ka mo makapuyon sa inyong pulaw-pulaw. No, para hindi ka mo makapuyon sa inyong pulaw-pulaw, inom ka mo Mega Man Herbal Capsule. Abi nyo, pampatiga lang na yun. Hindi, ha? Sa mga palapulaw, para makahatag sang insigida ng enerhiya, inom ka mo isa. No, isa ka kapsula sang Mega Man Herbal Capsule. Nagabulig din ni hatag sang resistensya, nagabato sa pulaw kag nagapapagsik ini sang aton nga lawas kung duha ate lawas yo na matiga. Mega Man Herbal Capsule, safe ka tama kay puro herbal ang ingrediente, may sangkap na tongkat, tali, ginseng, maka kag horny goat weed, safe sa heart, walang side effect. Paano hinuhimuunta, inom kita dua ka kapsula sang Mega Man Herbal Capsule, isa ka oras antes maglabing-labing kay misis. Sigurado hindi mabibitin si misis. Basta naka Mega Man, dala ka na nga daan, damo-damo, nga trapo. Sigurado, trapuhay, hasta magkagahon. Mega Man Herbal Capsule, produkto ng kalidad sa Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. Mabakal sa mga suki niyong mga butika, pari sa inyo ini. Sang new and improved NANS Super Plus. Mas gin pa epektibo, mas gin pa baskog. Gintingo bang mangustin, guyabano malunggay. Para sa mabaskog na resistensya, dugang enerhiya, kagbapagsik kalawas adlaw-adlaw. NANS Herbal Capsule Super Plus. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, and bulig kontra sa kapoy kagpagpangluya sang lawas. Proteksyonan ng lawas sa natural nga pamaagi. Pilia, NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Tanan ini produkto de kalidad sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene, available sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar.
2: Tatak! RMN.
0: Para kay Mon, Tiyoy, base nakita ni misis niya, no, nga hindi pa kapable, pa hindi pa stable si Mon. No, base sa inyong mga, sa inyong panimalay, Mon, base kulang-kulang. May mga gusto si misis, no? May mga needs siya nga hindi mo man mahatag, kay lain ang needs mo, kag lain man ang want. Ang kung mga, kumbaga sa needs pa lang gani, ginakulang pa ka mo, pasi digto guro nga hindi niya pa mahangpan nga makaya nyo nga buhion ng isa kabata. No? Siguro mon, suguring itasang kumayong imong obra, tipon ka, no savings, pakita mo kay misis mo, may tinipunan, may pamayara na kamo pang-enroll o may pang-tustos sa pag-eskwela sa inyong mga bata o inyong manging kabataan. Ang manilang advice ko lang kay Mon, having a child, kadamo sang dapat i-consider, ilabi na gid, financial capacity. Maybe, amo man ang rason kung nga ahadlok si misis mo nga magbata. But in always, having a family is not about the number of people. If you get respect and love, bisan wala pa ka mo bata, happy family man inadyapon, mayo gani na wala ka kaagaw sa didi ni misis. At least hindi magwaan torpedo ang monster ni misis mo. Elias Regondola, mayong aga. Sir Arnel Saonoy, listening, Tiyoy. Salamat, Sir Arnel. Monday, mapasinggaling ta, Tiyoy, para sa mga suke. Teda. Mon, ang question dapat, ikaw ang makasabat sina. Nga, hindi magpasugot si misis na makaangkon ka mo sang bata. May problema siya bala? Basibla may ara sa problema sa iyang pagbata? Basi may history sa bala? May history sa sila? Nga sa guwasang fallopian tube? Basi may problema si misis? Hibaluon mo anay antes ka magsunggod. Hibaluon mo anay kay misis mo. In medical terms, hibalua. Kung may problema si misis mo, basi nakulbaan siya, kaya may mga tendencies niya, may problema sa ilang pamilya. May mga special child o may mga different information, no, hibaluan na eh. So may pobya si misis mo. Ayoy, mayong gabi. Tamyo kay neneng dyan sa may Nueva Valencia, Gimarasang Balinanay, Floor. Tabo, hindi ka ba mag-asawa daw? Okay. Taniway na nag-asawa kung hindi gusto magbata. Pero may iba, hindi man gusto. I see many people nga, many partners nga wala sila bata. Single, pero happy sila gyap. Agosto 5 sa Kuwait, Anena Peñalver, ang Senado, tiyo, KKK, kagarot, kagamo, kagaka, ililintikan. Good evening, Tiyoy. Naulihin naman ako. Ma-replay lang ako. Ha. Salamat, Ma'am Telly Piffer. Kita-kit kita sa Lunes. Si Gregorio de la Cruz Catarina. Good evening, everyone. Ang mga kabataan ang nagapabakod sa updanay sa mag-asawa, Tiyoy. Given. Pero base kita ni Mrs. Champao, subong palang gani, ginakulang na kita. Ano pa yan kung makabata kita? Kaya ang rason ni Mrs. siya is hindi niya gusto maka-experience sa kapigaduho ng bata. Mas mayo gani may experience yan sa bata ang kapigaduho. Diba kayo kung kapi-experience ka sa kapigaduho, kung makaubra ka, hindi mo na gusto magbalik sa pigado? Wang Yu Drilon, mayad-ayad nga gabi. Uy, aga na gali. 12:02, June 4, mga kasama. Good morning. Good evening sa tanan-tanan nga mga karadyoman, Tiyoy. Ambali Mama Florencia Sukal dito, Kalimpay. Karon power update kita antes kita magbululagay. Ang iningabahin, dulong na saton, sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, ang doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand. Kag ini ang numero uno na ginasaligan nga brand sa vitamin D3 sa Pilipinas. Pataasa ang vitamin D3 level sa inyong dugo, ha? Para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian, ilabinigid sa makamamatay nga cancer. Mag-inom sa at least 2 ka soft gel sa Life Extension Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Aprobado po ito ng FDA USA kahit Philippine FDA. Numero uno, kag Super Vitamin, Life Extension, Vitamin D3, imnunta kada aga. Pagkatapos, pamahaw. Kag kung may ginabatyag ka mo, pwede makamukabisita no, sa Life Extension Clinic. Lunes, tub-tub, Sabado, para ma-avail ninyo, i-avail gid ninyo ha, ang libre na medical consultation. Katuwi lang ang ilang mga clinic sa lower ground floor ng Robinson's Mall at J.D. Leon area. Tagbak Haro, Poblacion Street sa may Zone 1 Estancia, Simeon Aguilar Street sa siyudad ng Pasig, SM City Iloilo, lower ground floor, Bangga Dama, Santa Barbara, kag J.C. Zolueta Uton, tubang sang Iglesia ni Cristo, kag ang pinakabagong branch, dira sa may San Miguel Jordan Gimanas. Kadagab eh, Super Fiber. Kung wala pa ka mo ka-testing Super Fiber, I highly suggest inom ka mo kadagab eh, antis ka mo manyapon sang Super Fiber. Simple lang ini ang Super Fiber. Inom ka kadagab eh, pagkaaga. Pagkaaga, guwa gid ang tanan-tanan nga higko sa imong nga kolon. Balikawan nato ng colorectal cancer o nakalain-lain nga mga balatian. Basta healthy ang imong nga kolon, healthy ang imo nga lawas. Para sa healthy kolon, mag Super Fiber.
2: Tatak RMN.
0: Mga produkto de kalidad sang Life Extension Philippines, si Sir Jonathan Granada. Announcement, announcement, subong Huwebes, petsa 4, may mga brownout subong patigayo nun. Dira sa may syudad sang Pasig, alas 9 sang aga, tuptob alas 4 sang hapon. Diin, Barangay Gimati, Pasig City. May ara man sa may Badyangan kag Duenyas, 8 ka oras karon, alas 9 sang aga, tubtub alas 5 sang hapon subong nga Huwebes. Ang porsyon sang Badyangan, ang Sariri, Tina, Ilong Bukid, Binggawan kag San Julian. Sa Duenyas naman ang Balangigan kag Bugtungan Duenyas. Lambunaw, 8 a.m. to 4 p.m. Do puro brown out na niyaw. Apektado sa Lambunaw, Barangay Tabukan, Lunoy, Ipil, Aglibakaw, and Badu, Kalinog. Kagadira sa may Barangay Kabunlawan, Lambunaw. Sa Pototan, 4 ka oras, 1 p.m. to 5 p.m. ang porsyon sa Tumkon, Ilawud, Pototan, along the highway lang. Sa Estancia, malawig-lawig ini, 9 ka oras, Estancia, Batad, Balasan. Alas 7 sang aga, tubtub alas 4 sang hapon. 9 ka oras sa Estancia, unahon ta. Kalapdan, Daan Banwa, Hulog, Lumbia, Malbog, Lunoy, Santa Ana, kag Tanza. Sa Batad, tanan nga barangay sa Batad. Alas 7 sang aga, tubtub alas 4 sang hapon. Sa Balasan, ang Tingian, Balasan, manang brownout subong. Do, puros brownout subongaw. Sa Tigbawan, 4 ka oras, alas 8 sang aga, tubtub alas 12 sang udto. Ang apektado, Buena Vista, Gisian, kag Lanag, Tigbawan. Kag sa Santa Barbara, 4 ka oras man, alas 8 sang aga, tubtub alas 12. Apektado, Balibagan Weste, kag Kadagmayan Norte, Kadagmayan Sur, Malawog, Nasugban, Santa Barbara. Alas 8 man sa sang aga, tubtub alas 12. Sa Guinyo, Lacadon, Mantayang, kag Tugas, Santa Barbara, brown out kayo.
6: Aragoy, Choy!
0: Puros brown out. May load dropping man. So, para updated, tutok lang diri sa RMN ni Iloilo.
2: Tatak! RMN.
0: Antes kita magtakop, mga kasama, Kape Henyo. Amat-amat na nagadamo ang nagadamo ang nagabakal. Sang Kape Henyo kay man, manamit na. Saboroso, masustansya pa. Ang Kape Henyo, 14-in-1 herbal coffee. May sangkap na collagen, mangustin, malunggay, Garcinia Cambogia, may chia seeds, black cumin, kokwa, gotokola, may maca root, ginseng, kag kape, kadamo sa mga health benefits, no? Kay 14-in-1. Kung sa 3-in-1, kag 5-in-1 gani, damo, 14-in-1 pa yan. Dito na tayo sa All You Can Drink. Ang kapehen nyo 14-in-1, kilala ini nga nagapahubin. Gapahilayo sa mga balatian, gapanamis ang aton nga pagpabuin. Gaparelax ang aton nga huna-huna. Kung stress ka, may ginavertigo ka, try mo mag-inom. Sa nga kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee, gapautay sa pulaw, sa aton mga kapulisan, kag sa aton mga call center representatives. Gapapagros ini kay aginpatamis ini sang stevia kung diabetic, no, taas ang mga blood sugar, kapihin nyo 14-in-1 herbal coffee kay may stevia, kagin pa nami pa ini, sang non-dairy creamer. Kapihin nyo 14-in-1 herbal coffee, mabakal sa mga sukin yung mga butika. Kag, syempre, bisitahin ang Mary Mart Mall Activity Center. Pangitaa ang Zamara Shop Iping sang Sarabia Optical.
1: Isugid kay Tiyoy.
0: Alas 12:09, estado rin lang ato nga pagpangalagad, bitin. Pero sige lang, sa Lunes kita mawaswasan. Sangalan sa aking technical partner na si Christopher Tupe Mondihar, kag si ang aton sa News Center, Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz, kag si kasamang Jason Renzi Cabatania. Ini ang inyong alagad, T.O.A. Pancho. I'll see you again later. Have a beautiful Thursday. Ciao, baby.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako si Trans, isa ka baker. Takakon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
0: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan!
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS! Dream Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
8: Mabakas, mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo.
11: Isa ka teacher.
10: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas. At gaganda ka pa.

0: Kabalaan nga amay namon, salamat sa sini nga adlaw, makabangon kami nga buhi kag may kabasko. Salamat sa paghatag sa usog kag kabahon, sa suporta kag maayo nga kalawasan para makatrabaho. Sa karon, kinatukod namon sa imo ang among mga agyan. Mga mangunguma nga kakayod para sa pagkaon sa tagsa-tagsa. Kinadumdum namon ang ila, ang maayuhan, maayo nga panglawason, agod makapadayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginbugana ang ila alanghon, bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginaatupang namo. Pasayloha kami o amay, sa amon mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasambit kag napangayo namon sa pangalan sa anak mo, Heso Kristo. Amen.
1: Maayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa tunya mga suki, nga tagpalamati sa tunya programa, kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kagsaduha naton ka maambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Charlene Aquelio and Director Maria Teresa Solis. Sa mga partners naton sa local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kaga farmer leaders, ayan, alagid kamo sa inyo, tagsa-tagsa ka panimalay, nagainom sang mainit-init nga kape, mainit-init nga taho o kon tsokolate. Sa gihapon, ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Nagabot na sa syudad sang Iloilo ang mayara 40,000 ka mga seedlings sang nagkalain-lain nga native kag fruit bearing trees nga gamiton sang syudad sang Iloilo sa malapnagon nga pagpananom sa syudad kag iban pa nga mga urban greening initiatives. Ang seedlings ginkuha sang Iloilo City Government sa Department of Environment and Natural Resources, Hawili Nursery sa Tangalan, Aklan. Una na nga ginpahayag ni Engineer Neil Ravina, hepe sang General Services Office nga yala sa 100,000 ka seedlings gikan sa Department of Environment and Natural Resources ang ila pagadalon sa syudad agud gamiton sa 3 growing projects sa syudad sa idalom sang project transform. Ang seedlings ipananom sa plazas, esplanade, parks kag iban pa nga mga open spaces sa sulod sang syudad sang Iloilo. Ang malapnagon nga pagpananom sang kahoy kag paglabot sa target nga 30% forest cover sa syudad ang ginatanaw nga long-term solution nga sabat sa mataas nga heat index sa syudad dala sang urban heat. Nadala sa syudad sang ang linibo nga seedlings pinaagi sa bulig sang DNR, GSO, Office of the City, Environment and Natural Resources Office, kag Office of the Greening and Beautification Division. Yala gid ang aton nga saludo sa sini nga inisyatibo sang aton nga syudad kay kinahanglanon gid naton ini hindi lang sang syudad sang Iloilo kundi subong man sang probinsya sang Iloilo para mapaganhagan naton ang epekto sang climate change kag tuman nga kainit nga aton mabatyagan sa tion sang tingadlaw. Gani sa mga pumuluyo, padayon naton nga ginapahanomdom nga buligan naton tatap ang ining 40,000 ka mga seedlings nga hindi ini makaon o kon mahalab sang aton nga mga kasapatan kundi buligan naton nga padakuon kag atipanon ang ini nga mga seedlings, kay hindi lang kita ang makabenepisyo di kundi ang masunod pa nga mga henerasyon ang makabenepisyo sa sining inisyatibo sang aton nga syudad. Good morning, maayo lang nga pag-inom sang mainit-init nga kape Sir Cesar Syudad sang Miagaw, Iloilo, kag sa tanan nga katapo sang Onion Growers sang Banwa sang Miagaw, kay Ma'am Eden Nikia Subungman sa mga farmers naton dira sa Bagumbayan kag Aplan Barangay sang Banwa sang Miagaw. Salamat sa pagupod sa aton nga programa. Kay Sir Judy Tayupon, kasanaan nga farmers sang Galang Farmers Association, kay Ma'am Roselyn kag Sir Noel Sotomel, kasanaan nga katapo sang Santa Monica Farmers Association. Good morning gid. Salamat sa pagupod sa aton nga programa. Dugang naton tagaan sa Interupangod subong nga aga. Nagpanagtag sang 2.16 katonelada nga seedlings sang guso o kung tambalang ang Southeast Asian Fisheries and Development Center Aquaculture Department o kung SEFDIC EQD sa mga komunidad sa baybayon sang kabanuhanan sang Ahoy, Concepcion, kag San Dionisio sa Iloilo. Katuyuan sini nga mapabaskog ang lokal nga palangahubuyan sang mga benepisyaryo kag masuportalan ang seaweed farming sa probinsya. Ang ginpanagtag nga mga seedlings ang nag-umpisa sa tissue culture sa seaweed laboratory sa Banwa sang Tigbawan, Iloilo, kag ginpatubo sang apat kabulan sa SEFDEC EQD sa Banwa sang Pandan, Antique. Ang 2.16 tonelada nga seedlings, 1.11 tonelada ang ginpanagtag sa 139 ka benepisyaryo sa Banwa sang San Dionisio, 850 kilos ang ginpanagtag sa 85 ka mga beneficiary sa Banwa sang Concepcion, kag 200 kilos ang ginpanagtag sa 23 ka mga beneficiary sa Banwa sang Ahoy, Iloilo. Nagalaom ang mga beneficiary nga pinaagi sa pagdala sang SEFDEC AQD sa mga guso o kung tambalang sa ilang lugar liwat nga mag-ayo ang ilang production. Suno sa kay SEFDEC AQD Chief Van Balyao, ang pagpadinguha nagapakita sang padayon nga panalikasog sang ila opisina nga mabuligan ang mga coastal communities pinaagi sa mga science-based aquaculture technologies. Sandig sa nangin monitoring nakitaan sang mas mabakod kag mas madasig nga pagtubo ang mga tissue cultured seaweeds kung ipaangged sa mga cuttings nga liwat nga ginpropagate halin sa mga daan nga mga stocks. Ang pagpanagtag sang seedlings sang guso o kontambalang isa ka proyekto nga ginapatuman sang SEFDEC AQD katuwang ang Pandan Municipal Government kag sang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 6 o kon BFAR 6 diri sa rehiyon Western Visayas. Aton na ibaluan nga ang mga kabanuhanan sang Kaluya, Pandan, may mga kabanuhanan man sa probinsya sang Gimalas kag Northern Iloilo ang major suppliers naton sang seaweed requirements diri sa aton syudad. Gani buligan naton nga mapadayon ang ining nga industriya kag mapatinad naton ang palangabuyan sang aton nga mga seaweed growers sa probinsya sang Iloilo kag probinsya sang Gimalas. Good morning gid kay Sir Armando Imano kag Ma'am Candelaria Imano sang Igbalas, Iloilo, kay Sir Idol Rehinini sa Gimbal, kay Sir Jess Sigonla Thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Kagawad, Carlet Clavel, shout out kid sa imo dira sa Kagbang uton kag kay Kagawad Tito Kagape sang Takoyong Norte Leon Iloilo. Thank you sa pag-upod gid sa aton nga programa. Kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Dugang naton nga update subong nga aga nakitaan sang Department of Trade and Industry nga nagsaka sang 35% ang export sang Pilipinas sa niyog samtang nagtaas naman ang global demand para sa ube kag kalamansi. Suno sa kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, bisan nga may mabaskog na demand para sa pinya kag sa saging makabig subong ang ube kag kalamansi nga rising stars kon export sang Pilipinas ang pagahambalan. May isa ka bantog nga multinational chain of coffee houses and roastery reserves ang naglaunchar sang ube drink sa London suno sa kay Rocky gani nga maayo ini nga balita para sa ube farmers kag ube industry sang pungsod Pilipinas. Magluwas sa potensyal sang Pilipinas sa agricultural exports yala man ang semiconductors, minerals kag electronic and automotive parts. Sa agriculture, nagakadto masami ng mga produkto sa Pilipinas sa mga market sa United States, European Union, Asia, South America, kag United Kingdom. Sando sa data sa ahensya, nagdangat ang export sa all-time high sa tuig 2025 nga mayara 15.4% annual growth. Ang Pilipinas amo ang second largest producer kag exporter sa bilog nga kalibutan sa mga coconut products. Padayon naton nga saptagon ang aton nga mga produkto sa aton nga mga lokal nga mga mangunguma labi na gid aton nga mga coconut farmers, ube farmers kag kalamansi farmers diri sa pungsod Pilipinas. Sa kaangot naton nga balita, interesado man ang pungsod Japan nga mag-trade sa Pilipinas sang mga bulak, mga tanom nga ornamental kag iban pa nga mataas nga kalibre sang horticulture products. Suno sa kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may dako nga export market sa horticulture products sa bugos nga kalibutan. Sa diin, may bintaha dili ang pungsod sa Pilipinas. Pahayag niya nga kinahanglan nga mapabilin ang among nga bintaha kag dapat nga magtanom pa sang mas madamo nga mga horticulture products para nga ma-sustain naton ang demand sang pungsod Japan. Dugang pa ni Secretary Laurel ang horticulture nagausbong bilang nagapanguna nga export growth para sa pungsod Pilipinas kadungan sa mga tradisyonal nga mga produkto sa agrikultura. Ang nasambit nga kasugtanan kasunod sang high level nga mga meetings ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa mga opisyal sang pungsod Japan Ministry of Agriculture sang nagligad nga simana. Diri sa aton rehiyon Western Visayas madumduman naton nga ang probinsya sang Capiz amo ang may pinaka-estable nga horticulture industry kag cut flower industry sa lima ka mga kaprobinsyahanan diri sa Western Visayas. Gani sa mga cut flower enthusiast naton diri sa probinsya sang Iloilo, padayon naton nga pasanyugon ang tagsa-tagsa naton ka mga organisasyon kag pasanyugon man naton ang kalidad sang aton nga mga bulak kag mga horticulture products para nga makakumpit kita sa iban nga mga kaprobinsyahanan kon export market ang aton nga paga istoryahan. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Ricardo Rosendo Hintolia, kay Richard Agudinis, kay Armelin Joy Muspa, kay Hossein Delotas, kag Jose Sario Borja. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Kadalagan sang agrikultura. Official na nga ginanunsyo sang DOST Pag-asa ang pungsod, ang pagsugod sang Southwest Monsoon o kon habagat diri sa aton pungsod Pilipinas nga precursor man ini sang tig-ululan season sa aton nga pungsod. Suno sa State Weather Bureau, samtang nagapadayon ang habagat sa pungsod, lauman man ang pag-ulan-ulan kag thunderstorms nga mabatyagan sang aton nga mga mangunguma, particular na sa western section sang aton nga pungsod. Ang ini nga mga kondisyon sinyales nga posible masugod naman ang rainy season o konting kululan sa mga masunod nga adlaw. Sa biyak sini, lauman sa gihapon ang rain break o kon monsoon breaks nga magalawig sa pila ka adlaw o kon simana. Padayon ang aton nga pagpahanumdom sa aton nga mga mangunguma nga magsunod gid sa mga legitimate nga mga announcements sang aton legitimate nga sites sang nagkalain-lain nga mga national government agencies. Kag sundon naton ang ini nga mga announcement kag mangin basihan ini sang aton desisyon sa aton nga pag-panguma. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir J. Aranda sa Poblasyon Oton. Thank you gid Sir J. sa padayon nga pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Kay Sir Felix Elio, kagawad Carlet Clavel, kay kagawad Tito Kagapi. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Kay nung Toto Yusiti Abong, kag nang din niya Abong Subongman, kay Felicito Sitoy Gostelo, kay Sir David Sinay sang Liganes. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Dugang naton tagaan sa Italupangod subong nga aga ginpabutyag ni Dr. Jonic Natividad, Division Chief sang Regulatory Division sang Department of Agriculture Western Visayas, nga ang ILA Division isa sa mga opisina sa idalom sang Department of Agriculture nga naghatag sa nagkalain-lain nga serbisyo nga may kaangtanan sa food safety, animal welfare, animal health, kag registration, kag licensing sa mga agricultural kag livestock establishment. Suno sa kay natividad, kabahin ang ila ginaserbisyuhan ang pagrehistro kag ang pag-angkon sa lisensya sa mga pasilidad pareho sang dog pound nga establishmento nga nagabaligya sang bulong kag pagkaon sang kasapatan kay iban pa nga mga agricultural facilities. May ala man sila sang libre nga programa pareho sang good agricultural practices kag good animal husbandry practices o kung gahap o good masiguro ang kalidad kag kasiguraduhan sang mga produkto alin sa uma kag livestock farms. Ginpahayag naman ni Dr. Natividad nga critical ang food safety sa pungsod agod malikawan ang sobra o kon hindi eksakto nga paggamit sang antibiotics kag malikawan man ang posible nga toxicity sa mga farm products. Pinaagi sa ila agricultural practices team ginabantayan ang production level kag ginasiguro ang mga ginagamit ng mga raw materials kag proseso nagasunod sa ginapatuman nga standards. Agod maprotehilan ang kaayuhan sa mga kasapatan kag sang publiko. Nagabulig man ang regulatory division sa mga mangunguma nga luyag magpa-certify sang ilang nga mga produkto kag proseso sa pagtanom pinaagi sa pagsiguros nga nagasunod sini sa food safety protocols ka mga kinahanglanon nga standards. So no, sa kay doktor natibidad ang mga produkto nga GAP certified o kung may food safety certification. May posibilidad nga mabaligya sa mas mataas nga presyo bangod may kasiguruhan nga luwas kag dekalidad ini para sa mga konsumidor. Samtang padayon naman nga ginamonitor sa opisina ang mga feed establishments paagi sa pag-inspeksyon sa expiration ka production dates sa mga produkto nga ginabaligya. Nagkuha man sila sa mga sample nga ginapaidalom sa laboratory testing agod masiguro nga nagkasunod ini sa ginapatuman nga kalidad kag standards. Dugang pa ni Dr. Natividad, ginapadayon sang DA ang pag-maintain sang status sa rehiyon batok sa African Swine Fever o kon ASF kag bird flu. Agod mapadayon nga pagbaligya kag pagbiyahe sang mga produkto sang kasapatan sa iban nga mga na lugar. Para naman sa mga Farmers Association, kooperatiba kag agribusiness stakeholders nga nagaplano magpatindog sang feed mill o kung magparehistro sang ilang nga mga produkto, ginpanugyan ni Dr. Natividad nga makigangot sila sa Department of Agriculture Regulatory Division agod mabuligan sa rehistrasyon, certification kag iban pa nga mga regulatory requirements nga kinahanglan para legal nga makabaligya sa merkado. Ang mga interesado mahimo nga magpadulong sa opisina sa Department of Agriculture Regulatory Division sa Parola, Iloilo City o kon magkonsulta sa ila tagsaka municipal agriculturist agod magiyahan kag mabuligan sa ila nga makilahanglanon kag mga concerns. Sa sinaingat ini on aton nga pamatian ang aton Agribit reporter alin sa Department of Agriculture Western Visayas. Welcome naton si Ma'am Vivian Nimue Almalbis. Ma'am Vivian, sa imong report subong nga aga.
2: Para sa mga nagapangunang balita sa Department of Agriculture, Western Visayas, NFRDI nagapatigayon sa CRVA FGDs kag CBA surveys sa rehiyon sa Ilocos nagapabakod sa climate resilience sa pangisdaan. Suno sa isa ka serye sa focus group discussions o kon FGDs kag cost benefit analysis o kon CBA surveys, nagpatigayan ang climate risk and vulnerability assessment o kon CRVA team sa National Fisheries Research and Development Institute sa Magsingal subong man sa Curimao kag pasukin sa March 2026. Paagi sa CRVA, nagatuyo kita nga maghimo sang science-based nga datos kag ihibalo nga magatuytoy sa aton mga bulig agud mabuligan ang aton mga mangingisda nga magatubang, magpatubas sang maayo kag masiguro ang ila buas damlag sa tunga sang nagabag-o nga klima. Suno kay Maria Teresa Mutia sa iya na record nga mensahe. Sa tiyon sa mga FGD, ginkilala kagintimbang-timbang sa mga partisipante ang mga nagapanguna nga produkto para sa aquaculture kag capture fisheries sa tatlo ka munisipyo. Para sa aquaculture, ang bangus kag tilapia amo ang permi nagagwa nga prioridad nga produkto. Ang iban pa nga mga importante nga lokal nga klase nagalakip sang rabbit fish o kung malaga, kagputi nga pasayan sa pasukin, subong man ang talaba, kagputi nga pasayan sa Curimao. Para sa capture fisheries, ang tuna, scad, kag rabbit fish ang ginkilala nga kabilugan nga prioridad nga produkto sa mga lugar. May mga dugang man nga produkto nga gintingob. Sa Magsingal, natalupang dan sa mga partisipante ang needlefish o kon layalay, anchovies o kon munamon, kag silver bidi o kon laperon. Sa Pasukin, ang dolphin fish o kon mahi-mahi, kag clam o kon unok. Kag sa Curimao, ang dolphin fish o kon mahi-mahi, kag thread fin bream o kon pisugo. Pagkatapos ang pagkilala sa mga produkto, ang mga stakeholders nag-entra sa mga diskusyon tuwi sa pagkasensitibo kag ikasarang sa pagbago sa mga manggad sa pangisdaan, komunidad kag munisipyo. Ini nga mga panguna nga datos gintingob sa impormasyon sang peligro halin sa lokal kag international nga databases agud mabuligan ang paghibalo kag pagpila sa mga kahuyangan sa pangisdaan nga nagasuporta sa pagkilala sa mga prioridad nga bulig para sa climate adaptation. Pagkatapos ang mga FGD, ang mga CBA survey ang patigayon paagi sa direkta nga interview sa mga mangingisda nga nagaintra sa mga ginakilala nga panguna nga pangisdaan sa mga baybayon nga barangay. Ang proseso sang CBA magabulig sa pagtimbang sang potensyal nga gasto kag benepisyo sa mga ginproponer nga bulig nga nagasiguro sang mas epektibo kag nabase sa ebidensya nga mga rekomendasyon sa pulisiya para sa pag-uswag sang pangisdaan kag pagplano sang kabaskog. Ginpresenta ni Vanessa May Escanio ang framework kag metodolohiya sang CRVA na nagahatag sang pagtamod sa papel sini sa maghimo sang mga tikang na base sa siyensya agun mabuhinan ang kahuyangan sang mangingisda sa pagbago sang klima. Gindiscuss ni Emmanuel Sanchez kag Rod Kyle Raro ang mga pamaagi sa pagpangolekta sang datos kag impaduunan ang importansya sang partisipasyon sang stakeholder sa pagpasiguro sang kalidad kag integridad sang datos. Ginpresentar man nila ang inisyal nga mga resulta sang CRVA mapping base sa nakolekta nga datos. Samtang ginpaathag ni Jana Bless Tejada ang proseso sang CBA kag mga pagsulundan sa survey nga gingamit sa patag. Ang mga FGD nagtipon sa mga tiglawas halin sa Fisheries Management Area Coordinating Unit, Provincial Fisheries Office, Municipal Agriculture Office, Municipal Planning and Development Office, Municipal Environment and Natural Resources Office, Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council, kag Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, upod ang mga asosasyon sang mangingisda, operator sang aquaculture, kag mga miyembro sang akademiya. Ang CRVA, kabayan sang Philippine Fisheries and Coastal Resiliency, projects ang Department of Agriculture National Fisheries Research and Development Institute. Ang inisyatibo nagatuyo nga magpabakod sang climate resilience sa sektor sang pangisdaan paagi sa pagkilala kag priorita sa mga bulig para sa mga nagapanguna nga produkto sang pangisdaan gamit ang multi-source nga datos kag mga input sang stakeholder. Ini nga mga bulig, dugang nga ginausisa paagi sa cost-benefit analysis, agun masiguro ang epektibo na base sa siyensya nga mga estratehiya para sa mga vulnerable nga komunidad sa pangisdaan sa Fisheries Management Areas 6 kag 9. Vivian Nimue Kimpo Almalbis, nagabalita.
1: Thank you, Gid. Vivian Nimue Kimpo Almalbis sa imong balita, subong aga. Kag wala na kita sing panahon sa aton nga programa subong nga aga sa ngalan sang aton Regional Executive Director Director Dennis Arpia kag duha naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis nagatamyaw sa inyo. Good morning, mayong aga, mayadayad nga aga sa inyo nga tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mga ibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayan ng Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya. Sila iyong hayaang maging kahusayan para sa kanilang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero at mga mang-aaliw sa media. Hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: D3 Bio.
1: O si Karen, damog isang akon hair follow hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Bakal sa magbutika.
2: Kung doble, okay! Maundi hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Doble ingredient sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masahigan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maundi hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Doble ingredient sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masahigan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
3: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Cellphone Plus Gold.
1: Ako gali si Maya.
2: May cyst ko sa ovary.
1: 3cm na gali.
2: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: Alas 4:10.
3: This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Sanmig Light. Live light, drink light, Sanmig Light.
5: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myracoff. Humok ang tigang aplema, afford pa.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:10 na sa kaagahon.
8: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na!
6: Unang radyo, unang balita.
9: Unang radyo, unang balita.
7: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
9: Unang radyo, unang balita.
10: Adlaw na kita sang Huwebes, pizza 4 sa bulan sang Hunyo tuig 2026.
7: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupon ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
10: Kagat ko naman si Radyo Man Benroy Bernal.
7: Sa kinanda nagatamyo na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kang isa ka Kumpunin City ang syudad sang Pasig.
10: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag maayong aga sa aton tanan.
7: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa rilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangita lang at RMN Iloilo Official.
10: Kaga nga to naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
7: Gani din man kamong bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangaragad sang RMN, unang radyo, unang balita.
6: Radyo Man Eric John Pamplona, kag Radyo Man Benroy Bernal sa unang radyo, unang balita.
11: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga ilonggo. Bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sang syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyo Man Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyo Man Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday.

0: Ngamo ang nangin na predominant home video medium.
1: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
3: Mga dalag ko ng mga balita subong aga. Hasta kagabi, before kita nga magtulog, kagasa sa pagbugtaw ta subong nga aga. Nga dibatihan, gihapon, Radyo Man Binroy, kung pilagin bala ang kurom sa Senado. Kaga kung bala, konstitusyonal ini, or unconstitutional, ang ginhimo sa nga bagong majority sa Senado kahapon nga daw. Kahapon nga daw sa sesyon sa Senado. Nakibot ang tanan sang nakabot si Senator Ches Escudero kag nagpakita sa sesyon kun sa rin ang 11 nga member sang minority nangin 12 kag sang ulihi gindeklara nila Radyo Man Binroy nga may ara sila sang quorum kag nagproceed sila sa sesyon.
0: Nadayon ang sesyon.
3: Nadayon ang sesyon kahapon sila iya nga adlaw. Di samtang nagasisyon iya sa Senado, si Senator Alan Peter Cayetano, ang Senate President, ang naga-Facebook Live. Ano bala ang nagkainabo kahapon nga daw, mga karadyuman? Kaya sa kanyang balko, before kita ka magtulog kagabi, sige man gyapon ang dibatihay. Tuturo yung maaram sa kwan mo sa Facebook.
0: Damo interpreter, damo abogado.
3: Damo abogado mo.
0: Damo interpreter sa aton nga kwan nga kasubuan.
3: Hasta pagbugtaw mo subo nga aga. Dito man gyapon, gauran man gyapon ang mga naga kwan mo mga political analyst.
0: Grabe dito.
3: Ati subong be ikaw, abing political analyst, anay be. Sa kurom be, ano ang kurom?
0: Actual.
3: Isa na ko ga, malibog ang ulo ko.
0: Kung ako ang analyst, malibog ang ulo ko kung diin ko ma-take sides. Kung ako yung analyst siya, gusto ko ipasa tanan sa Korte Suprema. Nga mo mag-interpretar sang tanan. Kay manti, kung pamatian mo both sides, may mga rason kung si Alan Peter kay Tanoman, may rason kung sa Piyak, may rason. Kadamo sang interpretasyon. So diri kita sa final arbiter, no? Para nga maging safe ang tanan kay kabudlay abi Radyo Man Irek. Nga mag-interpretar ka nga bisan pa gani competent ka nga mag-interpretar ka kay may arman sang madamo nga competent nga mga tao, mga maalam nga nag-interpretar man sang ila. Oh, di bala? Diri kita iya sa kumbaga mangita kita referee this time kay makalilibog sa social media kagarot. Di ba na? Damo-damo interpreter sa mga senador pa lang nga naan naton. Damo-damo sang interpreter.
3: Amo na galing ang balko sa ang ulo ko doon nagabanog subong. Kung sinugid bala ang husto dire. Kaya kabalo ka bisan magani mga legal experts. Why man nagaparayas ng ilang mga interpretasyon. Radyo Man na Binroy. Subong yan ang gagawa iya. Daw, why na yakon sa din ang insakto. Kung diin kaya nagauyong nga partido.
0: Politika niya.
3: Muna niya subong
0: ang nagadrive sang tanan diya. Yes. Ang driver sining tanan, politika na lang niya.
3: Hindi na yan, Kwan Blado, hindi na ang
0: survival balayo.
3: Hindi ang matuod. Kagano ang konstitusyonal, Radyo Man na Binroy.
0: Kaya muna nga pagwa ni Ches Escudero ka, kung isak ini kadako nga sorpresa para sa aton, pero sa ila, hindi na. Kidunggay naman yan istoryahan nila. Na-negosyar naman na yan, pero pa medyo dramatic, kapon, nga kuno abido nakibot man sila, nakibot ang tanan, nga gulpi, nagsunod sa session hall sang Senado si Ches Escudero. Kaya ang pagkantoto ni Ches Escudero, siyempre, bit-bit siya naman ang rason niya kay pamangkutong bit siya, kagdamong nagpamangkot, ano ang natabo, no? Sabayin sa majority, what went wrong, ano natabo sila to, nga nagsilo si Ches Escudero, ngati, si Ches Escudero, di bala, muna ganyang balta ka, do, budlay, balion ang panindugan niya, kaga, ang iya sininga, ano ni nga, loyalty sa Piyak nga grupo. Eh, manti, si Mr. Kwan ini, si Mr. Anong tawagan ni, Fortwith? No, dito nakilala, dito na bansagan din si Escudero nga grabing loyalty ah. All of a sudden, kibot kita. Nag-jump ship siya. Ano yung bilang?
3: Actually, hambal niya, why man sa mag-jump ship subong Radyo Man Binroy?
0: Sambal.
3: Sa iya, para lang ini nga ma-continue ang trabaho sang Senado. Hindi nga for the Senate ako, sa institusyon ako sang Senado. Kaya balokan na mo, iba na kabinbin nga mga dapat himo

0: Kagkatrabaho sa Senado. So sila niya, I am for the Senate. Hindi ako para sa majority, hindi ako para sa minority. Kundi para ako sa Senate ba, gulpi lang siya nga nangin hero. Para man sindihan sa nga itong mga tagpalabati, Radyo Man Binoy, ang perspektibo sila tanan-tanan. Kundi ang majority, nga ginapamunuan ni Senator Alan Peter Cayetano, may ara sila sang 13 ka mga membro. Ang 13 ka mga membro nila, Radyo Man Binroy, amo sanday Senator Pia Cayetano, Senator Bunggo, Senator Loren Ligarda, Senator Dante Marcolita, Senator Ivy Marcos, Senator Robin Padilla, Senator Camille Villar, Senator Mark Villar, kag Senator Joel Villanueva. May duwa sila kaupod nga si Dila Rosa kag si Jinggoy Estrada. Si Dila Rosa nagapanago. Si Jinggoy Estrada na priso. So ang 13 nangin unsi na lang. Karon ang minority, may ara sila sang gatawag din nga solid minority. Nga ginabugusan nanday Bam Aquino, JV Ejercito, Win Gatchalian, Risa Ontiveros, Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Tito Soto, Lito Lapid, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, kag Migs Subire. So ang guwa niya, nagkuan siya, nag-unsi-unsi ang ila sining numero sa Senado. Karon, pagsisyon kahapon, ang unsi, ara sa plenaryo. Nagahulat sila nga mag-attend ang majority sa pagpanguna ni Senator Alan Peter Cayetano nga nagapungko bilang Senate President.
1: Kaya kung nag-attend ang majority, way problema, tani.
0: Di ba? Karon, dugay ang hulat nila. Gulpi lang, nag-abot si Senator Chase Escudero.
1: Kuno abi, wagin sila kabalo. Doon na sorpresa.
0: Darang-darang sa mga narrative.
1: 50 man yung mga...
0: Pag-abot ni Senator Chase Escudero sa plenaryo, kundi mo ito nag-pinalakpak na sila Radyo Man Binroy. Meaning, 11 plus 1, 12. No? 12. Karon, pag-abot ni Senator Chase Escudero, nag-request ang mga senador nga magpatigayon sang roll call. Ang Senate Secretary, hindi siya magpatigayon sang roll call, Radyo Man Binroy. Kaya ka may nag-inform si Senate President Cayetano nga wala sang sesyon. Wala sang sesyon. Kaya hindi sila mag-attend diyan sa plenaryo mo. Karon, ang naglawag sang roll call, ang nagpatigayon sang roll call, hindi ang
1: Senate Secretary.
0: Iban ang nag-roll call. Hindi ko rin 12.
1: So meaning ang Senate Secretary naipit man sa sitwasyon yun. Or dito lang ganyang lining niya sa majority.
0: No, hindi ko di. Nagkwan, kundi nag-roll call.
1: Nag-roll call na.
0: O, karon, unsi ang minority, isa lang tong majority, which is Escudero lang. Pero may quorum.
1: Gin-establish nila ang quorum.
0: Gin-establish nila ang quorum. Karon ang quorum nga ni, ginbase nila ini Radyo Man Binroy sa base number nga 22. Okay, di ba dapat hambal nila ang quorum is 50% plus 1.
1: So 50%.
0: Kung ang base number mo 24, 13, ang quorum kay 12
1: plus 1,
0: 13. Karon, ang ginagini mo, ang base number nila 22, kaya ang bal nila, si Senator Jinggoy Estrada, iso, si Senator Bato de la Rosa, nagapalagyo. So, kumbaga, hindi sila functioning, kag hindi available ang ila sila nga present. That is why, nga declare sila nga may quorum, sa base number nga 22, ang quorum nila is 12. Amo to nga nag-proceed sila sa sesyon. Si Senator Tito Soto, nag-move siya nga nag-declare all position vacant. Pag i-declare niya all position vacant, simple nag-elect sila sang Senate President pro tempore.
1: Pro temp lang.
0: Oo. Kaya hindi sila pwede nga makailis sang Senate President sa Jumal Binoy. Kaya under sa konstitusyon, makailis ka lang sang Senate President pagi sa 13 ka mga boto.
1: Of all the members.
0: Of all the members.
1: Regardless kung ano man ang circumstansya.
0: Oo. Kaya guaranteed na yan sa konstitusyon.
1: Of all the members.
0: Oo. Karon, ang iban nga mga officers sa Senate, pwede nila nga ma-declare nga vacant tungod nga may ara sila sang quorum kag nakuha nila ang majority votes abi. Karon, Nag-imo sila, nag-elect sila sa Senate President for Tempore, si Win Gatsalian. Tapos, ang mga committee chairmanship sa Radyo Man Binroy,
1: ilang hindi
0: ka nabikan, kagin pang Islan. Ang nagsirbi nga Senate President, o kung nagsirbi nga Senate Majority Floor Leader, si Senator Migs Subiri. Temporary, ini nga Majority Floor Leader sa Senate. So, nag-proceed sila sa sesyon. Kaya pagkatapos, ang tanan-taranto nga mga kwanto, tanan-taran nga mga members ang tantaran yung mga chairman sa committee
1: pinang
0: Island.
1: Oh, ang Blue Ribbon Committee si Kwan already ang Kwan ang chairmanship i-check tabla. Kay pinang Island ni kahapon.
0: Pero tindade lang. Dire kita na nga sa quorum ngayon anong basis na Radyo Man Binroy? Sa pag-declare nga may ara sila sa quorum. Karon before nga mag-end kagabi ang sesyon sang Senado. Gin discuss ni Senate President pro tempore Win Gatsalian ang basis nila sa pag-declare sang sesyon nga may ara sang quorum. Insight nila ining jurisprudence sa Supreme Court sa Avelino versus Quinco. No? Ang Avelino versus Quinco ng Radyo Man Binroy natabo ini sang 1949 pa ni nga si then Senate President Jose Avelino kag ang siyam niya ka mga kaopdaran nga mga senador ang nag-walk out sa Senate session. After to nga si former Senator Lorenzo Tanyada ang nag-announce nga ini siya ang mag-deliver sang speech no nga nag-expose sang corruption allegation against kay Senate President Jose Avelino. So parang hindi madayon kuno ang privilege speech ni Lorenzo Tanyada, nag-walk out ang pulo. Kag during that time ang numero nila sa Senate is 22. Kaya isa ata daw na hospital, ang isa ara sa abroad. So kumbaga, ang natabo, same kid, no? 22 lang ang numero sa Senado. Karon ang mga, ang si Avelino, nadayon na to ang kwan, nadayon na to ang privilege speech ni Tanyada. Karon si Senate President Jose Avelino, gin-challenge niya sa Korte Suprema, ang legality kang constitutionality sang natabo to nga sesyon kay sunod siya wala to sang quorum no, kay 12 lang kay dapat ang quorum is 12 plus 1 13. Ano nga hambal sang Supreme Court Radyo Man Binroy? Hambal sang Supreme Court they don't have jurisdiction over the case to overrule Quinco's decision election kati siyang ginimo nga kwanto ginimo nga presiding officer. However, they also said that the walkout of the 10 senators cannot prevent the other 12 from holding a quorum, making up a constitutional majority of the Senate. No? Kag may nabutang pagindira, Radyo Man Binroy, sa ginpamatian ta kay Nabla si Kwan, si Din Santa Maria, no? Nga ang Dean sang College of Law sang Ateneo, nga ang Korte Suprema naghambal sa pagdeterminar sang base number kung sino dira ang functioning and may ara sang available presence. During that time, ang isa ara sa abroad, ang isa ara sa hospital, hindi 22 lang ang functioning kag may available presence during that time. That is why ang base number is 22 kag ang quorum is 12.
1: Amo na yung balila nga sa Quinco versus Avelino nga so, under sa coercive ano na coercive jurisdiction sa Senado.
0: Amo na abot ang balon nga ginhimo nga basis no ni Senator Win Gatsalian sa pag-declare nila sang quorum kagabi Radyo Man Binroy or kahapon nga 12 ka membro sang Senado.
1: Bota balon ang balasihan bala nga in order nga ma-establish mo ang quorum dapat makumpel mo ini yung mga senador nga maka-attend sa sesyon able sila nga maka-attend sa sesyon galing kay ti may mga circumstancia nga beyond sa coercive jurisdiction sa Senado katulad sang ato ka sa abroad di ba na priso ka so hindi ka able no nga maka-perform sa imo sini nga duty so kung ano ang numero nga ara da amo na ang basihan nila in establishing a quorum. So that's why nga sa kaso sang Avelino versus Quinco and sa kaso sini ang current nga kaso naton almost the same ang mga circumstancia nga 22 lang sila. So in order nga ma-establish mo tipilang kwaon o dra kundi 12 22 divide 2 is 11 plus 1 12. karon mo ni ang application nila.
0: Oh, karon gina-contest ini ang Avelino versus Quinco. Mm. Gina-contest ini sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano kay Silinya. Si Bato de la Rosa iya bisa nagapalagyo. Member gyapon sa nga Senate. Tapos si Senator Jingo Estrada, why pa man ini isang verdict, no? Kumbaga priso lang siya, pero wala pa man siya sang final nga pamatbat abi mo siya sininga kaso. So meaning si Bato kag si Jingoy is still member of the Senate. That is why nga ang base number gyapon sang Senate is 24. Kaya sa pagdetermine sang quorum dapat 12 plus 1 which is 13. Kag why ini nakuha sang grupo kahapon anday Senator Win Gatto.
1: Actually dira highly dira ang debate radyo man ire nga nagakinanglan gyud man sang intervention sang aton sininga Korte Suprema nga mag-interpret sini kag amo ang mangin referee sang tanan because ti kun gina-contest nila si Bato kag si Jingoy nga hindi under sa coercive jurisdiction sang aton sininga Senado then kaya tagta sa Korte Suprema o reviewon ta ang jurisprudence laban-laban ti amo na matabo interpretaron sa Korte Suprema para nga ti wala kita sa bias kay checkmate gyapon ni wala gyapon ni sang kun argumento sang piyak kag piyak wala gyapon ni sang may matabo no
0: pero kumbaga until such time nga may desisyon ang Korte Suprema ara kita subong sa ginatawag nga constitutional crisis
1: pero padayon lang niya
0: ang matabo ang mangin impact sini amo ni kuno kahapon nag-elect sila sang panibag-o nga mga chairman sang mga committees sa Senado. Ang chairman sang Senate Committee on Finance si JVR Sito. Si Sito Tito Soto naman ang sa National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation. Si Senator Ping Lacson ang Public Order and Dangerous Drugs, sumuman sa account. Si Senator Erwin Tulfo ang Accountability of Public Officers and Investigations, namuna ning Senate Blue Ribbon Committee. Social Justice, Welfare and Rural Development. Si Senator Rafi Tulfo sa Public Services. Si Senator Bam Aquino balik siya sa Basic Education. Si Senator Kiko Pangilinan balik siya sa Agriculture, Food and Agrarian Reform. Si Senator Rizal Tiveros sa Health and Demography. Si Senator Rito Lapid ang sao-sao yagid nga komitiba ang Games and Amusement. Si Senator Chis Escudero, Urban Planning, Housing and Resettlement. Kasi si Senator Mig Subiri sa Foreign Relations kag sa Rules. At the same time, siya ang acting majority floor leader. Anong impact sina? Subong nga adlaw radyo man Binroy, may ara sang hearing ang Senate Blue Ribbon Committee. Kaya ginapamunuan ni Senator Pia Cayetano kag ang iya nga vice chairperson amo si Senator Rodante Marcolita. Anong matabo subong kay tinag-ilis gani sang committee chairmanships kahapon sini nga adlaw. Ang hambal sang gampo nanday Senator Rodante Marcolita ang hearing sang Senate Blue Ribbon Committee
1: madayon
0: subong iya nga adlaw. Samtang ang bago nga chairman sang Senate Blue Ribbon Committee nga si Senator Erwin Tulfo nagambal nga sini nga postpone ang Senate Blue Ribbon Committee hearing subong adlaw kag i-proceed naton ini i-continue naton ini sa masunod iya nga semana.
1: Anong patihon ta sini?
0: Yes, anong sinong
1: amo nga duwa kay duwa ang aton Senate Blue Ribbon Committee chair.
0: Kay nagpagwa si Senator Win Gatchalian sang memo kagabi nga work from home ang Senado subong. Si Senator Rodante Marcolita ang naghambal iya upon kay Senator Alan Peter Cayetano nga ang Senate Blue Ribbon Committee investigation subong adlaw ang mag-proceed as scheduled.
1: Sino kilalahon naton subong Senate Blue Ribbon Committee? Sino ang kilalahon naton nga mga chairman sang committees? Ang pagkilala sang chairman sa mga committees sa iban di magin amo naka-controversial. Dire kita sa Senate Blue Ribbon Committee because ang talakayon sinada amo ang flood control project. Padayon ini sang investigation sang flood control under na ya sa Cayetano led nga committee nga Blue Ribbon Committee. Ti kilalahon bala ini o kon indi? No. Ay sinong kilalahon ta ang Tulfo led nga Blue Ribbon or ang Cayetano? Duwa subong ang Blue Ribbon.
0: Ay kanamit turn
1: sa ananya mga committees, tig duwa ang chairman. politician pre kay wala nila na ginakilala, meaning ang tanan wala nila na ginakilala.
0: Karon subong adlaw, kundi subong adlaw no kita subong
1: Webes.
0: Webes kita subong adlaw no, three kita subong adlaw. So karon sadya ni karon kay kundi ma-proceed ang sa kay Barkolita nga as a investigation. Laban-laban ang matin sila, mga staff Manila.
1: Tiwi ang nila eh.
0: Ang questionable sila dari karon, kag maipit dari, amo ang sekretaryat.
1: Tiwi, tiki neutral na sila tani. At din sila yung matake side. Sinay ko na ko, sinay, malive ko iya. Mamambal ko, nagmasakit ko. Magamo mo lang ni nga, ti paano na karon nga, galibog ulo mo, ya, din ka mapati sini.
0: Kabuday, kabuday.
1: Sa, kwan sa Cayetano, o kung sa Tulfo, o ti, sa kung may mga hearings ang iba niya committee, sinong patiyon mo? Not much sa iba niya committee. Ang blue ribbon niya tamak importante. Amo ning balantayan, subong adlaw. Kung da yun o nila, what will happen sa mangin business of the day nila? Di ba mangin legal bala? Ini o kung hindi? So amo na mabalta, crisis ang guaya sa
0: crisis,
1: Senado.
0: Crisis ang guaya.
1: E dua ang pro-temp naton.
0: Dua
1: ang mga committees, committee chairs. Kaga ang blue ribbon naton, dua! Tunga ayo na lang abi na imuunta na lang ni ang kuan ang Senado duwa subong abi no
0: duwa ka kuan
1: duwa ka sinit president duwa. Oh tanan duwa duwa on ta na lang ni mayo ganini tunga ang Senado ta maginamo mo lang eh.
0: Actually kali
1: kay hindi sila ang problema sila hindi sila yaka session hindi gid sila kay establish kang quorum kay pulo na lang sila
0: kay kabalo ka naka sini dahil subong ang kuan ni ang session Rajuman Bidroy kay nakabutang to sa memo ni Senate President Alan Peter Cayetano nga mabalik sila on July
1: pero hindi sila
0: 27 bali last Monday sang July so actually why pasang session ni
1: pero pagbalik nila
0: galing, kasi bisan pa nga naka-adjourn no
1: naka-adjourn gali no
0: naka-adjourn ang Senate ang mga Senate investigations Senate hearings niya
1: yung padayon na yung committees
0: pwede na yung padayon
1: pero pagbalik nila nga amo ni ang setup gapon ti why sila sa may memo pulo na lang sila
0: amo ni gani amo ni gani ang balko sa pagpungko ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, maybe ti legally and legitimacy, kwan pa siya, Senate President pa siya. Pero ang pag-function niya, paano siya maka-function, kayway sa ganit sang numero sa floor.
1: Pero hindi siya ka-function, hindi siya ka-conduct session kung mag-resume. Paano ka maka-resume kay pulo?
0: Kaya kung mag-binutuhay na karon sa floor, perdi sa Radyo Man Binroy, kaya ti di balambal ko, unsin na lang sila bilin, nabuhin pa isa, pulot na lang sila, siya pa ang presiding officer, siyam na lang ang bilin sa floor.
1: Di, paano kang na-establish quorum sila?
0: Hindi, ang quorum, wala na problema kung mag-attend sila. Ang namin ko, why sila sang numero? Ikaw ang Senate President, pero hindi ikaw ang majority. Ikaw ang Senate President, pero why ka numero sa floor? Ganun ba mo na, karo, kung ino tarso ka. Amo na nga sa masunod na sesyon ni sang Senado, kung may magsailo kung tani bisan isa na lang for example abi si Seto Lorenzo okay, Miguel na kasi gusto niya i-redeem ang kagalingon niya at di ba si magsailo siya liwat sa grupo ng 32 Suko
1: ma-session sila gali iya ang pihake ang makakuan gali kaya siyempre sila yung maka-establish ang kuro mo di ba the moment ka mag-resume ang session di ba
0: maka-establish ang number
1: sa number
0: kung for example mag-attend na ang grupo ng Cayetano mag-attend man ang grupo ng Dewin Gatsalian definitely may quorum na kiti ara sa
1: tanan. Sila tanan
0: pero ang ginalamin naton dere kung magbinotuhay sila pirdi gidya ang grupo sang Senate President bisan Senate President siya kaya sa kanil numero
1: tiko magbalik sila sino mapungko nga pro temp hindi bala
0: sino mas serving majority floor
1: kung mag-session na kaya establish ang quorum ara sila ara ang pihak sino ma majority leader?
0: Dedua eh.
1: Sino ma pro temp?
0: Si Joel Villanueva kang Sining Subire.
1: Ang pro temp ti para sa piyak ya. Si siya ma preside, no? Kay way na nila ginakilala ang piyak. Ti sino ma pungko? Sinada, si Loren ya maano to ya? Dua on tam pro temp eh.
0: Amo na gani nga dua na gani ang balko is kinamotching. So, pero hindi na matabo, no? Hindi na matabo kung may isa pagid ka senador nga magsaylo. Amo nang kagabi ang ginahambal ni Senator Erwin Tulfo nga siling niya
1: maka-elect na sila kakwan.
0: Siling niya may isa pagid or duwa pagid nga magsaylo. Kung sa sino ina, way ta kay balo.
1: Isa ni isa na lang, 13 ang numero nila.
0: So maka-elect na
1: may
0: sila.
1: May Senate President na sila. So wala na problema sa session, no? Smooth sailing na ni session. Kung kay ma Senate President na kita. Pero kung hindi magsaylo, tiya mo nang problema, pro-temp, hasta lang kita sa pro-temp. No? Hindi mo na ma-resolve ang tanan ng mga issues sa Senado. So, but I don't think nga wala, no? Kay si Chis Escudero gani, lumumpat gani sa piyak para man nga, te, amo man yung saving grace, siguro, eh. Mm. Diba? Mambal si Chis, ah, sige na lang, ah. Mapakabal na lang ta kay budlay man magyasuksok bayo ka PDL. Di ba la? Kay tayo si Jinggoy, ganun din magsuksok bayo ka PDL. Mm. Ah, pero ginaantos, ginasulay ni Jinggoy. Pero kung ikaw si Chis Escudero, sa mo nga stature mo, ah, grabing pagkilala sa imo sa bilog nga Pilipinas, prisuhon ka lang. Kaya mo maning nga nag-jump ship man sa laban-laban. Why na ni chance ha, mga...
0: Di, sakto na ang ihambal na ito, nga pagabot sang tion nga magbalik sila sa sesyon, ara bitaran nga mga senador. For example, may tidos bi ka mga senador.
1: Wala yung problema sa establishment sang quorum. Pero ang mga posisyon nila...
0: For example, abi magi amo na nga hindi mag-attend niyang grupo sang natay siya Alan Peter Kita. Hindi na sila mag-attend sang sesyon. Kaya karon ron naman Binroy, kung mag-attend na sila sang sesyon, man-determine ang quorum.
1: Daw ginsuportahan
0: nila. Kaya mag-kwan na karon, mag-declare na sila karon nga all position vacant. Kaya kung binutuhay, perdi gani.
1: Oo, oh, tsakto na. Kung nara, perdi sila kay they don't have the number.
0: Kaya amo nang hambal sang ibang nga mga legal experts sa kagabi, nga sin nila, hindi pwede nga i-hostage sang grupo ni Kaitano ang trabaho sang Senado.
1: Pero ang piyaka grupo niya.
0: That is why, nga dapat i-determine na ito, Andre, kung sino ang functioning kag serviceable, may serviceable presence sa mga members sa atong sining Senado. Tinggoy ya kang si Bato, ni nanay yung mag-attend. Tingkaroon, kung hindi pag hindi yung mag-attend yung grupo ni Kaitano, kag hindi man ito, kag hindi galit po, hindi ito ang adusing para ma-establish mong quorum, gin-hold hostage din yung iya ang institusyon kaya hindi maka-function Radyo Man Binroy because iya sang inyo iya nga mga abilidad.
1: Ang mag-function gani, kumbaga tunga-tunga lang, hindi ka full function, no? Di bala? Hindi ka full function. No, alang-alang, balahaw.
0: Kaya kung sunod tabi ang kwan bala, kung sunod tabi ang numero bala, kaya ang logic nila bala. For example, for sake of argument lang, ang balon tabi ang 12 hindi pwede. Di ba? Kung wala hindi gid man nagali pwede ang quorum sa 12.
1: Wala quorum ang
0: 12. Ang 12.
1: Hindi ka established.
0: So mientras tanto nga hindi iya mag-attend yang majority, eh, paano na lang ang Senado?
1: No stage gani.
0: No stage iya. Kung hindi sila iya mag-attend sa session kay tinis sila gusto nga ma-islan sila.
1: Hindi sila iya mag-joint session. Ang gwa iya daw
0: joint. Anong gwa joint session sa Senado yung Roman Binroy? Hindi pwede nga mangin mientras tanto, mangin a crisis ini.
1: Pero kung ako sa new majority, sige, session na kamuna, dahil yun na lang yung business ninyo, question na nagaling niya sa...
0: Ang question na kung sino nag-uyat sang yabe, ganito, pinatsan ni Caritano ka aircon, at pinatsan niya ka internet.
1: Si kilalahon bala ang new majority subong, no? Sila bala ma-take over sang kwan, sang Senado. Tiyan mo nang problema dahil, stand-off ning Goya kung mag-insist naman ang Kaitano. Pero kung ako sini, sa isa da ka nagkaduduwa sa piyak, lumpat ka ng adaan para matapos na yung problema. Lumpat ka na.
0: Ano na pinaka-the-best?
1: Kung ako kay Joel Villanueva, lumpat ka na sa Sen para nga tapos ng ang istorya. Bayani ka pa sa ilang kapag nga pananawan.
0: Ang duwa ko nung nga pwede makonvince ni Chis, si Loren Ligarda, kag si Joel Villanueva.
1: Malaba ni Joel Goronet.
0: So kung makonvince niya na ang duwa Radyo Man Binroy, TY na problema.
1: Bisan isa lang gani, di ba?
0: Bisan isa lang gani, bisan si Joel na lang. Di ba, si kung mga promesa nga na why hindi na lang iya pag-i-proceed ang ilang kaso.
1: Di wala pa man si Joel mafailan sa Sandigan Bayan. Ara pa malang ginaimbestigaran sa ombudsman, pwede pa.
0: Di, si Chis kanini daw, parte man gani sa kumilik kanini man ang iyaman nga gini-reinvestigate sa iyo.
1: Amo lang nagaling, hindi lang ma-serve ang purpose ang layi. Magamon eh, kay political driven Senate ang ari sa ang atong.
0: Amo lang gani ang balko.
1: Kay kung may sala si Chis Escudero, mahinabunan, amo man yung problema. Mahinabunan man. Ang liability yan, hindi naman ma-establish.
0: Waway kuya ka sarapo sang Senado nga mo ni mo. Bisan sa iban nga mga countries sa ginapang research ko kung may mga apariyo sa
1: subong lang na subong lang yun tabo yung sa isa ka to
0: sa iban nga mga countries kaya tinapungulay lang sila Radyo Man Binroy pero wala iya daw pariyo sa isa atun
1: way alinok panay sa sulod sa Senado. Wala iya sang plagyuanay sa sulod sa Senado. Wala iya stand off sa sulod sa Senado. Walk out ya ko muna ya. Pero dili lang kakita, history ang balta, because sa sulod sa isa katuig, Tatlo yung Senate Presidenta. Hindi pa man Senate President si...
0: shortest Senate President.
1: Hindi kaya lingaling sa...
0: Shortest serving Senate President in history si Alan Peter.
1: Wala pa isang kabulan, no?
0: So, pinapang pa kayo.
1: No, 3 weeks pa lang.
0: Meter 10.
1: Oo, no, 3 weeks.
0: May pinakalipot 3 months mo.
1: Sino nga ni si Chis? Sa isa katuwig, no, Chis? Ginisla ni...
0: Hindi si Migs. Si Chis?
1: Sino nga tuwig? Hindi ah...
0: Hindi
1: sa termino lang ikuan.
0: Sa subong lang?
1: Oo.
0: Sa termino ni
1: Marcos, di ba?
0: Halin kay ikuan gani. Halin kay... Di, halin pa nagligad. Di, simpi nag-Tito Soto. Oh. Nag-JC Escudero.
1: Oh.
0: Nag-Mig Zubiri.
1: Oh.
0: Nag-Cayetano.
1: Oh.
0: Nagbalik si Tito Soto.
1: Oh.
0: Nagbalik si Bayo naman si Cayetano.
1: Namunamo, tiyo sinit. Namunamo, tiyo sinit president mo. Ay, anak ng tinapangapangabuhi ng Pilipinas.
0: Ay, naku ka, do ka haram utan, sinin nga to ni. Kaya do na hamot lang kita sinin, pero ang impact niya sinin sa bilog ng pungsot.
1: Kalaway, isang imahita.
0: Kalaway, ganyan. Tandaan mo, arang kita sa krisis. Subong, nagamahal ang tanan. Ang inflation, subong, nagatinaas. Damo ang ginagutom. Mahal ang tanan ng mga balaklon. Tapos natawan nyo bala ang aton nga senado. Amo nang ginasulit nato, ang aton nabing mga senador subong, hindi ya for the Filipino people. Kundi sa mga gusto naman tong ila ya mga kung... political patron. Kundi kasi no, iya sila nga may mga utang nga kabaraslan. Hindi siya sa mga tao nga agi na servisuan tanit nila, kaya nga agin elect sila da. Kundi sa mga pili nga mga tao, nga may ara sila iya kabaraslan.
1: Kaya kung hindi tanin ni politika ang nagadala sang tanan kon serbisyo sa pumuluyo wa gini na tabo radyo manirega
0: ti kontindugan mo lang yang insakto tani ti wa gini problema
1: hindi gini tani matabo
0: oh ti subong amo na ara kita sa krisis ang senado ta karamocheng so bantayan ta subongan daw kay hambal ni senador Dante Marcolita gabi siling niya kung ano man ang himuon nila subong will define the future of this country.
1: Iyo di ko tota.
0: Siya mo, ano naman niyang mangin sabat sini, sang kwampo ng day Senator Wynne Gatchalian, dito ni Tosoto, Senator Ping Lacson. So, kagsubungan daw, balantayan man, kung ano man niya ang mangin, ang binawi ang palaso sa Malacanang ila, iagin kuha nila ni, gin, ano ganit pa naman, inacknowledge nila, no, ang bagong nga mayoriya sa Senado.
1: So, sige yala na i-send speak kay Tano. Sige yala yung Facebook Live. Ah. Oh. Dira kaya sesyon.
0: Ah. Pero gamonetize
1: na. Oo, namo followers, namo viewers.
0: Million mo?
1: Dira ka lang yung sesyon. Banati na sila.
0: Ah. Yeah, hindi kaya mag-attendo sa sesyon. Ay, sos. Laban-laban may island kasi ng president. Pero kung dyan ka lang niya sa Facebook Live mo, dyan ka lang niya sa...
1: Senate President ka na iya.
0: Galikit hindi madala abi sa... Kwan mo sa records, bala ang iya na nga Facebook Live. Iwa, timo to plenaryo.
1: Kwan na lang kamo, session kamo iya nga sa inyo sa... Kwan na, teleconferencing kamo iya.
0: Hindi timo kakita nga iya Senate President iya, wait na nag-attend.
1: Ga Facebook Live iya.
0: Kada isyo to sa plenaryo, ga sabat na sa Facebook Live. Hindi ka na yung perdi sa day, kay hindi na niya ma... kwan niya, masulat sa record, sang Senate, ang imo to yung Facebook Live maging sabat. Pwede ba ito sa plenaryo? Tayo na kanto ka to para magdibatihay mo to.
1: Oo, ito mo yung dibatihay eh.
0: Oo, galing kati, ay, abot. Kailangan, check tayo mga observation sa nga ton, siling patrol, kamusta on tang aton nga palibot. Standby na, Radio Man, Flo Navarrete.
2: TYRI, Radio Man, report.
0: Ito, Flo, mayong aga.
3: Mayong aga, Radio Man, Eric, kaga Radio Man, Binroy, no? Ang siyudad Subong, medyo nagatupang manipis nga ulan, Subong nga kagahon, pero pagali na ton sa First District, partikular sa mga ibang wasang uton, nagabubo ditong ulan. No? Pero pagabot rin sa mga siyudad, medyo nagatalitilang ang sitwasyon sa siyudad sang Iloilo, Subong aga, Radyoman Eric, Radyoman Benroy. Samtang diri kita sa may Iloilo Terminal Market, no? Makuha naman kita presyo sang mga uga, subong nga adlaw sang Webes kay nanon gini sa aton tinga mga kauturan gabi na ngayara sila sinitag sa ka mga panimalay. So atensyon ko anang inyo sini nga papel, lapis o kon ballpen, listahan na ang inyo sini nga mga balaklon, partikular ang mga balaklon ninyo nga mga uga. Ang mga presyo sang uga, yaring mga presyo. Ang danggit, mabakal sa 300 pesos ang 1-4. Balingon, 110 pesos ang 1-4. Lobo-lobo, 150 pesos ang kada 1-4. Ang lukos, kagagmay, 300 pesos ang kada 1-4. samtang ang tabagak tag 60 pesos ang kada 1 quart, no? Ang goma tag 130 pesos ang kada 1 quart. Gapas 120 pesos ang kada 1 quart. Baby pusit o kung gamay nga lukos, mabakal ini sa 300 pesos ang kada 1 quart. Ang sapsap, mabakal sa 110 pesos ang kada 1 quart. Kag ang daniluan or danilua, dalinuan, mabakal sa 90 pesos ang kada 1 quart. No? Samtang ang mga, may mga pack man din ang ginabaliga, like sa mga danggit, kag mga pusit, kag mga balingon, no? Ang mahimo nga mabakal diri sa may Iloilo Terminal Market. Ang ginamos dili, no, mabakal ini sa 70 pesos ang kada 1 quart Rodi Manerik, pero tag kun mabakal kaya da tingob siguro 280 pesos ang kada kilo. Ano ning isda? Nag ano ning isda? Pusit bulpen. No, ini
4: pusit bulpen eh.
3: Mm, pusit bulpen. Bali po ang pusit ng balaba.
4: Napa nga
3: do ano bilog radyo man Eric radyo man Benroy sa pila ni kilo
4: area 250 lang niya 1/4 lubarato na sa kumpara sa Swiss to Swiss
3: area
4: ang pisto sino ta mo man 250 1/4 little monete ni sa gin ano gin bilog nga to sino kaya raman ta ang fish tapa bilog man nga puti amo nang may shift bones ang tulan Jurassic na tawag sang iwan. Oo, nasa 20 na sa resistance.
3: Ang arisar sila ni?
4: Ang stick fish ta, ano, 20 lang niya kada bugkos. Ari pang sumsumang, ini sulusog ba mo?
3: ang bugkos ni Radyo Man Eric, mga lima kabilog, no?
4: Ano, no?
3: Oh, stick fish niya, stick fish. While ang...
4: Squid drink pa naman niya. Mabubang kulutan dito. ano, 350 ang 1/4. May yara man ta, pero pack na tag 100, may 300 man ta.
3: Kamusta sa kong ang bakla na isang mga uga sa dirisay mo kay iti nag-ulan-ulan ba na ano namin kayo magkaon sang uga basta ati gululan?
4: Ati so far sir, so nag-saka ginang namun nga sales kasi simple basta ulan niya, uga ginang pare sina doon yun, kapintong tabaga kaga gumaan ha, ginang usually, kasi ganti gamay-gamay lang yung nabakal pero support mga tao ka bakal da kay automatic yun yung uga din basta ulan.
3: Sige na nagsaka ng kasyon.
4: So far wala pa man sir kay bago laman ng ulan. Kung magsigitigin, nadara na mag-low supply sa mga bularan, idara na sila sa pasaka ng presyo. Ay, pero di sila sa gatong taas, padahan dyan itong tubong.
3: Pero Nel, imbitahan sila nga kung sila yung mga tagkulang pati, labi na nga mapatulong pa lang rito sa inyo, ito kung nasa itong makalabi sa mga black hole.
4: Ginatami ako galing, tagpalamati isang RMN nga magkari ka mo dito sa Rubena na Nabel Dried Fish. Kumplito ko yung dati. May ara ka pang patalubong, pang retail-retail, may pang bargain. Matapong tingi-tingi lang ang inyong sigurado. Kanya bag-ugay na nga ito yung mga produkto kag manamit kit.
3: Thank you, kid. Radyo Man Eric, Radyo Man Eloy, si Ronel, no? Sang Ruben and Annabel Dried Fish dito sa may Iloilo Terminal Market. Samtang, formal lang ang gipatigayon sa Iloilo City ang Active Mobility Conference 2026 subong kakon ni adlaw. Ini kadungan sa opisyal nga pagsubod sang ika-12 nga tuig nga sang Iloilo Bike Festival nga magalawig tubtob sa Hunyo 30 2026. Nangin dilapit diri nga bisita sa nasabit nga sibirad si former Philippine National Police o Content Chief and subong Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Nicholas Story III na kilala sa iya personal nga advocacy na pag-promote sa cycling bilang practical, sustainable, kag health friendly nga paagi sang transportasyon kag gintabungan man ini siya kun gintabungan man ini sang policy makers, urban planners kag advocates. Ang tema sang Iloilo Bike Festival subong nga tuig amo ang slow city o kon Iloilo always on the move. Samtang natigayon nga masitol ang reklamo angon sa pagtiro sa mga ido gamit ang airsoft na no, sa lalaki sa Emerald Subdivision sa Barangay Tagbang Oton Iloilo. Mismo si Punong Barangay Rami Villanueva ang nagtatunga agod istorihan sa masulbar ang nasambit sining reklamo. Pero naman kay Alias Ben nga mo ang tagreklamo nga nagtambong man ang lalaki ang ginapahayag ng tiro sa mga ido pagdugang pa niya nga ginako man sang ginareklamo ang kasaypanan niya iya nga nabuhat kag nagpromisa nga hindi na ini masulit pa. Nabuluan niya una na nakuha ang lalaki sang video na nagabitbit sang airsoft sa din Pinapahayag iyagin tiro ang mga layaw nga ido dira sa may nasambit nga subdivision. Kasama mo ako ni nga bahingi na dulong sinis sa kaluan sa non-sediment oil ang pinakapuro kag pinakapiktibo nga pangaplas herbal non-sediment oil. May sa tritis, rayuma, varicose, palamoy poy, palamanol, palanakit kang kalawasan na ipitin sa paralisar nga mga kaugatan, pwede man ipanghaplas sa managaubo, palanakit sang liog, naundan nga mga balikag sa mga nagdugo nga sila at iyan ang patugunon, pontaton, bubilang sang non-sediment oil. Ang non-sediment oil ang produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation kag Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagababakod, nagabalansi sa mga sistema sang aton nga lawas. Gintingob nga pwersa sa pito para ikayong lawas kompletong benepisyo aprobado sang FDA na bakalman sa mga botika malapit sa inyong mga lugar kag sa Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo Delgado City Proper. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan, Evergreen Herbal Capsule produkto ni Doc Crispin Pico. Kagtato is manokan ng seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Parks, San Rafael Distrito sa Mandriao, ang ilang sininga main sa Santo Niño Sur Arevalo. Owned and managed by Nay Consejo Consing Espinosa, kaginay Honorato, o kunitay Honorato, Tatoy Espinosa. Tato is manokan and seafoods. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo na Barete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Salamat gid kay Radyo Man Flo Navarrete. Ang ini nga bahin na sang aton nga pagpangalaga dulong na sa inyo sang Naan sa Corn Coffee. Bisan tarang aton aga pag sa pag-inom sang Naan sa Corn Coffee kag experience ang tama nga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sang aton nga immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight nga palaba sang aton nga resistensya, nagapataas sang aton nga energy kag nagamintinar sang proper blood sugar level. Nagapa-improve man sang aton nga blood circulation kag nag-alleviate sang problema ta sa digestion. Nang isa daw hindi kita blamatonawa, nagabutod aton chan, imninyo na sang Naan's Corn Coffee. Detoxify niya ang atong lawas na nag-elevate man sa problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Naan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation, mabakal nyo sa mga butika sa Bilogista sang Panay Kagdira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalik ta, magdarag ko ng mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:56 na sa kaagahon.
2: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang.
5: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema, afford pa.
2: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
6: Itrib Bio!
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang Itrib Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa Itrib Bio.
6: Itrib Bio! Ang Itrib Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! May DC! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Mabalik si Bibi! Mas masami ko binaan! Allergies, kaya magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C, mababaka sa mga butika.

0: Dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako sa Redel. Damo ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Samphone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Samphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores. Proud users ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
8: Char, fab, car, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng char.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
10: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magdiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Nuts! Herbal Capsule!
12: Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sa Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas, nga makatap na cirrhosis, kag kung ano pang balatian.
11: Nuts! Herbal Capsule!
12: May kombinasyon sa 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
13: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Kung may vaccine na da siya, may mga nutritional facts na da nga ara da nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
16: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ginatawag. So very happy yun ako na nga may-ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpormi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day. Yes. Pero ako yung 1 capsule, okay na ko.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath fresh.

0: Umaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
2: D3 Bio.
3: O si Rosita, Kapanluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba nakamudira? Para kompleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Mamahal ka.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
2: Mighty C,
4: mamahal sa mga butika.
8: Nagapalantulong pala ang imo panurukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uno.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
2: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydipaygig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na.
2: Lalakas.
8: At gaganda ka pa.
11: Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
12: Santon Plus
11: Herbal Capsule.
12: May mangosteen at malunggay.
11: Dobling sangkap sa isang kapsula.
12: Inumin araw-araw.
11: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
12: Santon Plus
11: Herbal Capsule.
12: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
13: Suggested retail price, 13 pesos lang.
11: Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
12: Santon Plus
11: Herbal Capsule.
12: May mangosteen at malunggay.
11: Dobling sangkap sa isang kapsula.
12: Inumin araw-araw.
11: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
12: Santon Plus
11: Herbal Capsule.
12: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
13: Suggested retail price, 13 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
18: ACS.
15: Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
4: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Maayong adlaw mga pinalangga natin na tagpamati. Upod natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala naka-apekto ang diabetes sa imo panulok?
1: Pirmi, nagaklabu ang akong panulok. No, pareho bala nga, pirmi ako nagatanaw sa adlaw. Grabe, gigataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
3: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
1: May isa ako kaabiyan na nag-suggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayong desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
10: Tilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Alas 5:06.
21: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
22: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
21: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
22: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
23: Ako si Maria. Basta asbit katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas mga butika.
24: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
25: Char!
26: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
24: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
25: Pangdog kumakablog sa Charm!
26: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
0: Alas 5:07 ang oras diri aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
5: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
0: Tambay na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang ini nga bahin durong na sa inyo sang DTX sa 500. Ang manami nga proteksyon para sa imo kidneys gikan salit sa mataas nga blood sugar tugas ang balatian nga diabetes. Ang sobrang nga pagtaas sa imo nga blood sugar nagapaguba sa imo kidney. Hindi na maghulat pa nga madamid sa mga kidney, mag-DTX sa 500 ka. Kagsimpre, kung nag-DTX sa 500 ka, parisigin din na sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Napamatundaan sa mga eksperto nga may natural ining antihistamine properties. Nagabulig para sa pagkontrolar sa tanan nga mga allergies, pinagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Mighty C, kag-DTX sa 500, manami ining kombinasyon mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, DICT ginpasiguro nga safe ang mga free public wifi sa bilog Western Visayas. Kasama mo sa balita Radyuman, Mon Kapalihan.
5: DYRI Radyuman Report.
6: Tinloy ang inyong colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin agod hindi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
9: Ginpasiguro sa Department of Information and Communications Technology nga safe ang mga free wifi sites sa bilog nga Western Visayas. Sunod kay DICT Director Edgar Navarro, naka-block ang mga gambling kag adult site rason nga hindi ini pwede masudlan. Pahayag pa sini nga ginamonitor ini sang ila ahensya paagi sa central monitoring system. Naibaluan nga naglabot sa 2020 ang free wifi site sa bilog nga Rion 6 nga sarang ma-access ang publiko nga ginbutang sa mga eskwelahan, hospital kag sa mga state universities and colleges. Naibaluan nga ginlunsyar sang DICT ang free wifi sites sa Rion 6 kadungan sang ginpatigayon na National ICT Month sang Hunyo 1 tuig 2026 sa siyudad sang Iloilo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Iales Kapalian Tata RMN.
6: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
5: Tata RMN.
0: Ang kapi ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakaidlawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Iningkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinakabago ang kape nga sigurado, makakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Rishi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract. Kang tagsa ka sa CIC na may unod pagid nga 200 ayo, nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the Miracle Vitamin Hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Mabakal inis sa mga butika kag sumuman sa mga grocery stores kag supermarkets sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
11: DTX 500, mataas ba lang presyon sang imo dugo? Ikaw bala ang may hypertension? Basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes ka kag wala ka makahibalo? Ang mataas nga blood sugar levels nagapatigas ang arterial walls kag nagapalapuyot sang dugo? Inang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagka-damage ang kidneys, kag manamo nga komplikasyon, kangay na gilamang sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos ang pilas, pagkautod sang tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 ka na adlaw. Ang DTX 500 by Charantina, Linsa Marguso, nga nagamimix ang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado ba ng BP mo? Ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw nagapanami sang tulog, nagatap na sang hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pa nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Parisan mga ni sang may TC. Dugay ka na bala nagaanto sang katol-katol sa panit. Problema mo bala, pilas, dugay magayo. Mag-may TC, ang alkaline nyo vitamin C. Makabulig ini sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon. Mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Sa aton nga police report, naglabot sa 952,000 nga balor sa illegal nga droga o kon 140 grams ang na-recover sa anti-drug bypass operation sa Iloilo City Police Drug Enforcement Unit batok sa subject nga isa ka high-value individual. Las 5.35 sang hapon, Hunyo 3 sa barangay Lanit Haro, distrito o sa Lanit Haro, diri sa syudad sang Iloilo. Ginkilala ang arestado nga si alias Banji, 50 anyos, may asawa kag isa ka sari-sari store vendor sa among nga barangay. Natigaw nga ma-recover ang 5 ka heat cell da transparent plastic sachet, kag 2 ka natay transparent plastic pack sang suspected shabu. Kalakip na ang buy-bust item, buy-bust money kag several non-drug items. Ang arestado ang yara subong sa custody sa Iloilo City Police Station number 3 nga natalana nga pasakaan sang kaso sa pagbailar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022 or 2002. Kalakip man sa nag-operate ang Iloilo Maritime Police Station ICPO SWAT team kag Station Drug Enforcement team sang Iloilo City Police Station number 3.
26: Tatak RMN.
11: Kaga ini nga bain dala sa inyo sang Mega Man Herbal Capsule. Number 1 ini nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Imaras. Ang Mega Man Herbal Capsule dagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal.

0: sa inyo nga mga ikog tawo ka naghatag sang dugang nga resistensya. Kag siyempre nag-amlig man sang aton nga prostate para hindi magdako kon maghubag, kaya ang prostate problem ko napabayaan mo pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner kon kay misis sa tiyon sa inyo nga paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkat ali, maka, kag supalmito. Ang iban ganit, ginseng lang ginagwanta. Ayan pa rin nga may ara sang tungkat ali, maka, kag supalmito. Ang supalmito, kinalaman ini nga nag-amlig sa prostate sang mga lalaki. Kaya panamit ang sabor niya, si Mise, si partner, pwede makainom. Hindi man lang ni pagpatindog lang sa ikong tao, kundi naghatag man idugang nga resistance. Labi na gin, kung nagapulaw ikaw sa imong nga obra, pinapuligan niya ikaw para hindi pagtuyohon kag pagkapuyon. Mega Man Gold the Coffee Mix. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Alas 5:16 ang oras diri sa aton nga pagpangaragad ini nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo nga panino sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagod mamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kaya para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, gamit kao Super Fiber. Kamakal ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. Opisina sa Iloilo City Hall balik na sa regular nga 5 ka adlaw kada semana. Sama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
1: City Hall Reports.
2: Ang hindi nga bahay, ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pagi sa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga beneficyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpabakod sa katong immune system. Nagpromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpalabas sa immune resistensya. Nagpataas sa immune energy. Nagpamaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpa-improve sa blood circulation. Nag-alleviate sa immune digestion problems, nagkapanubo sa pagbuton sa imutsan, nagdetoxify sa imulawas, sa nagabulig padulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
3: Magabalik na sa regular nga 5-day work week ang Iloilo City Government sugod sa Hunyo 8. Ining na isugtan sa sinapulos ang Crisis Management Committee sa syudad sa Tung Martes. Suno kay Joy Fantilaga Gurusal, spokesperson ni Mayor Reyes Atrenas, namat-amat na nga nagabalik sa normal ang sitwasyon. Kanina ka dapat na nga ibalik sa regular ang operasyon sa Iloilo City Hall. Natalaan ang makapagwas ang executive order para diri si Mayor Reyes Atrenas. Ginpabugal man sa syudad nga positibo ang resulta sa ipatumang austerity measures sa pagkinis sa konsumo sang gatong kakuryente. Maraso sa nagpagwas ang executive order number 30 si Atrenas nga nigamando sa pagpatuman sa austerity measures kaso sa pagtaas ang presyo sang gatong. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Pinigabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
1: Tatak RMN.
0: Ang inigabahin doon na sa inyo sang new and improved Nance Super Plus. Mas gin pa epektibo, kag mas gin pa baskog. Gintingob ang mangustin, guyabano kag balungay para sa mas mabaskog nga resistensya, duga nga enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy, kag pagparangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog nga isla sang Panay, kag dira sa probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pilian Nance Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
4: Card mag Nance Liniment Oil kay number 1 man ini nga bala nyo sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras, naghatag pa ini sang protection kontra dengue, malaria kag iban pang kabalatian, dala sang lamok, mosquito repellent gani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sang balay. May neem tree extract na pareho performance sa citronella, naghatag protection sa exposed nimo sini nga nga panit. Ang Nance Liniment Oil mayuman kontra sa skin problems, kangay sang arikis alap apalip po nga an eczema, katol-katol sa panit kag iban pang mga skin problems. Nance Liniment Oil, barato, ini, epektibo, ini mapilit sa panit, kag natural ang ingrediente. Ang

0: Liniment Oil, produkto inisang herbs med Pharma Corporation, mabakal man sa mga butika. Samtang dugang pa nga mga balita sa Kapitolyo. Kapitolyo nakakinot sang kapin 14,000 kilowatt nga kuryente sa 4-day workweek. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fiamme Otero.
1: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
2: Nakakinot sa panahon sa krisis ang Iloilo Provincial Capital pagi sa pagpatigayon sa 4-day work week sa tanang nga opisina sa nagdigad nga bulan. Sunod kay Attorney Cesar Emmanuel Buico, head sa Provincial Government Environment and Natural Resources Office sa Compigen RO, sa bulan sang Marso kag Abril nakakinot sa 14,000 kilowatt o kon 8.23 reduction rate sa total energy use. Dugang pa niya, ini may katumbas nga kapin 69,305 pesos nga paghinot sa balor sang kuryente para sa bulan sang Marso kag Abril. Ginpahayag man sa opisyal nga dako man ang nakinot sa Kapitolyo sugod nga nag-fully operate ang solar power sa building. Sang Hunyo uno nang inepektibong memorandum nga magabalik na sa regular 5-day work week ang tanan nga opisina sang Kapitolyo. Balita nang gikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI Araman Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero Tatak RMN.
1: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Population Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueto Street, Population South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
3: Tatak RMN.
0: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa irregular kung normal nga pagpagwa ang aton mga higo, ginimo ini pagi sa nagkalainlain kag purong ingredient nga nagalain sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps, mushrooms kag lainlain nga klase sa mga berries, agod dagahan sa nagakigo nga pagamlig ang aton chan colon, kag bilog kag gastrointestinal tract o kon gut para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, kag pagkatugas ang cancer sa colon. Super Fiber, piktibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal sa mga butika.
4: RMN. Kag siyempre rin ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang Nans Liniment Oil. Mayo ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipit kana paralisar nga mga kaugatan. Pwede pag ini nga panghaplas man sa mga nagaubo, sa mga nasipon, sa mga napungtan, palanakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga sorok-sorok kag sa nagadugo nga mga pilas. Kung mapilas sa gani siyempre madugo na, buboy diretso Nans Liniment Oil sa pilas kay siguradong dugo sa pilas matugon gidayon. Sa mga cases brother sang dengue sila nga mga lugar magwa sa balay pamanyos gid Nans Liniment Oil para hindi ka makagat sang lamok. Yang lamok amo ang posible may dala virus sang dengue. May sangkap ini sa nga neem tree, kilala kang epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amo ning ginagamit ni nato gadiliwat para hindi ka pagkanton kalamok pagkaplas kao Nans Liniment Oil. Mabakal nyo ini sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kang probinsya sang Guimaras, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: RMN News Panahon.
4: Check ta pinakauli nga nakat sang panahon upon sa pag-asa Iloilo upon ta Charlie Dipra. Char, mayong aga.
5: Yes sir, mayong aga sa Tarangyatag Palamatis sang RMN. Yari pinakauli nga nakat sang panahon karon nga adlaw, Hunyo 4, 2026. Southwest monsoon nagapikto sa Northern Luzon, Central Luzon, kag Western Sections sa Southern Luzon. Samtang diri sa aton sa may Western Visayas, particular na syudad sang Iloilo karon nga adlaw, padayon kita maka-experience sa nga pagkisa magalumang tubto magalumang nga kalangitan. May mga posibilidad lang sa mga isolated ng mga pag-ulan, pagpagilat para goob dala sa mga localized thunderstorms. Makasarangan naman niya hangin, magaling na bagat na nakatungdan pa na bagatnan, magadala sa makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. At sa ato temperatura, nasa 25 top 32 sa degree sentigrado. Forecasted heat index natin, posible naman magalabot sa 39 degree sentigrado. Adlaw, magabot lang alas 5:26 karon nga aga, magaturod alas 6, 10 karon sa hapon. Sige mo na yung pinakauling nga lakas ng panahon, gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
3: RMN News, Panahon!
4: Manamugid nga salamat Charlie Debra, nagikan sa Pag-asa, Iloilo. Balita naman sa Batag sang Hinampang, San Miguel Beerman nakuha si Jeric Amise kag Hernandez sang Tira Firma, kabaylo kay Chungson kag Miller. Kasama mo sa Balita Radyo Man Florentino Navarrete.
3: RMN News Sports.
6: Ang balita sa sports ang ginadulong sinyo sang kaluwan sang new and improved Nan Super Plus maskin pa epektibo kag maskin pa basko gakin tingob ang mangosteen plus kuyabano plus manunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabasko nga kurason, bulig kontra sa kapoy, tagpalang luya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Nakuha sang San Miguel Beerman ang serbisyo ng Jeric Amise kag Paulo Hernandez, nagikan sa Tira Firma Jeep. Inikasunod sa trade gin patigayo na kahapon nga adlaw, Hunyo 3. Samtang nakuha naman sang Tira Firma Jeep si Wami Chongson kag Chris Miller, kag second round pick sang Beerman sa PBA Season 52 draft. Naibuluan nga ang sharp shooting guard nga si Amise ang nag-average sang 21.2 points per game kag 4.6 assists per game. Samtang si Hernandez ang may average per game nga 9.8 points kag 3.2 assist. Samtang si Chongson ang magabalik sa Tira Firma kaupod sa rookie nga si Miller. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, piliang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
4: Alas 5.26 ng oras diri sa aton nga pagpangaragad, bamati na kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
7: Proud to say nga na-prove sa akong sa agulingon nga sinisipi gabi ako kaya sini nga Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule. Kaya bala mo Dok, labi mo, since 2000 nga pagka ano ko pang ka-fractured ko ay daw almost 1 year dito Dok, nga hindi ko katulogid mo. Kang I'm very thankful nga naka-ano ako gamit sini Herbal Capsule. Hindi mo very effective kag beneficiary sa akon. Kagayon, very affordable. Kung sa sabong ko, manging nabatsyar na para sa akon. Inang nag-invite ako sa inyo nga maggamit mga sininga herbal capsule.
4: Nabatian, user ta, Evergreen Herbal Capsule. Pang-cleansing, pang-narising, pang-balancing. Nagalimpyo, nagkapabakod, ginagabalanse sa mga sistema sang aton sininga lawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. Ano ang sobrang nga dapat buhinan nga nagkakabangdan sang balatian? Ang sobrang nga sugar, sobrang nga kolesterol, sobrang nga uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, kaya dapat likawan ta ang constipation. Orang ginahambal ni Dr. Crispin Hico nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang nga dapat tugangan nga nagaresulta man sa nagkarinain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag minerals sa aton silinga lawas. Dapat mas tantig kita sa vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium, kag zinc, radyumana, binro.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule, gintingo bininga puwersa sang pito para si kayong lawas, kumplito ang binipisyo ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation, saluyot ng GBT and beauty vegetable, malunggay, the miracle vegetable, ang palaya na ultimate blood purifier, wheatgrass na green blood therapy, barley grass APH or acid alkaline balancer, and vitamin C, the healing nutrient. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal ini sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Gani, magtumar kita sa Evergreen Herbal Capsule adlaw katimbang nato ini sa ikayong lawas. Sa dugang nga kasayuran, contact lang kay Dr. Chris Pinico sa numero 0910-126-4595. Sa hello, attorney, pamangkot sa tagpalamati, kung bala pwede nga mauna sulod ang pulis sa balay sa nga tao, agad nga i-clear ang area kag tatlo pa ka oras antes nila ginapakita ang search warrant sa tag-iya sang balay. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylin para onda.
8: Hello, attorney.
9: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad. Kon bala pwede nga mauna sulod ang pulis sa balay sang tawo agod nga i-clear ang area kag tatlo pa ka oras antes nila ginpakita ang search warrant sa tag-iya sang balay. Attorney?
10: No, hindi pwede. No? Prior to pang magsulod sa isa ka private property to implement your search, no? Dapat ginakaptan na yung mga search warrant. Otherwise, you have no reason to enter or intrude to the private property of another person. Pag sulod mo sa balayke ng land, clearly, nakabutangga nga this, we are in the implementation of a search warrant, here's a copy of your search warrant, then the authorities na pwede sila mag-search, no? Hindi pwede nga may mauna sulod tapos ang search warrant ulihi, no? That's not the proper procedure. It may subject the search warrant to be quashed. Pwede na siya ma-quash because ang procedure is the search warrant must be simultaneous sa pag-conduct ng search.
9: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
3: Tatak, RMN.
0: Mga kasamari, ang good news para sa inyo, ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo, ang pagpalangga nga ginatawag, haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima ini kendi basta-basta nga ingredient tingin pa idalumin ni sa maidig nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sang panit, nagapakupos ang singaw kag nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas man sang collagen. Ang eucalyptus nagapilayo sang kagat sang lamok kag sapat-sapat maayong man nga pangontra sa arikis kag katol-katol dalas ang fungus kag skin infection. Nagapahalo gini sang pungot sa ilong kaginawa kag nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guapo kag guapa, makabato sa artista mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax kag nagapamuhok sang tulog inabuligan dula ang kurinot nga panit. Gani mag Soft Touch Wonder Oil, balanyos nga may vitamin C. Hingagaw na kay bago pa lang pero paubos na. Soft Touch Wonder Oil, haplos na mula sa puso, mabakal ini sa mga butika, no? Kaga available sa may Miramart Mall, hapit ka dira kung magpa-city ka, no? Ara sa may main entrance, malapit sila sa inyong activity center, kag syempre pwede ka man kabakal online. Check mo lang ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Mayong aga sa aton sini nga mga mangunguma, mga agripreneurs naton, mga kasaka naton, exciting gid ini. Ang Iloilo nyo agri kag kubuta, nagapasalamat sa inyo nga dedikasyon kag pagpangabudlay. Gani makigbahin para gid ini sa inyo, no? Sa ilang raffle promo ang kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. Na chance mo na ni, no, nga magdaog sa mga brand new kag syempre di kalidad kay kubuta mo nga mga produkto. Bisan sinong nga magbakal sang kubuta equipment, genuine spare parts, makakuha sang coupon. Mas dako ang ginbakal, madamo nga coupon ang mas makuha mo. Kung damo coupon mo, syempre dako man chance mo nga magdaog. Gani kung may coupon ka, imo na fill upan, no? Fill out ka, sulatan mo pangalan, contact number, kag official receipt number, kag ibutang ina sa ila sini nga designated drop box. Siyempre, sa raffle draw sa December 5, nga patigayunon sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm sa Barotac, Nuevo, bantayan nyo kung sino magdaog. Who knows? Base mangin imo ang grand prize nga isagid ka brand new nga traktura. Kag syempre magluwas dira, may second prize nga kubuta rice transplanter, may third prize nga kubuta special power tiller with the engine, no? Kag may iban pa nga mga exciting nga mga premyo. Gani ha, magpasakop sa raffle promo sa kubuta kag Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
4: Kag syempre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Minsan nadikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. May kang tanan mga karadyuman sa importance ng antioxidant. Ang antioxidant sa muni ang mga maayong elemento sa lawas ta nga gaaway sang free radicals. Kung mataman kadamo nga free radicals sa lawas, magatuga ini sang nagkalain nga balatian pareho sang diabetes, heart disease kag cancer. Mga kasama, may suplemento na nga manabo antioxidants kag ini amo ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga manggaranon sa antioxidants. Ang Dr. Pinoy may manabo nga benepisyo, isa na diri ang vitamin E, isa ka powerful antioxidant nga nagabulig patay sa mga free radicals kag nagahatag proteksyon sa mga ugata para hindi maguba. Kag sunod sa pagtuon, ang vitamin E kag squalene ginausarman para nga magbulong sa mga tawo nga may high blood pressure, heart disease, diabetes, asthma, arthritis, tuberculosis, kag cancer. Tukod ang antioxidant sang Dr. Pinoy, ang ininga mga masakit hindi na makaporma pa. Dr. Pinoy Swalin Capsule, epektibo kag masaligan, sadto pa. Kapakal ini sa pututan sa Angel Pharmacy, Jaime Drugstore, Pharmacia Elena, Coop Drugstore, kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Kaga atensyon na ha, sa aton sining mga kauturan, may hahilig bala kamo sa seafood. Adlaw-adlaw na nga may Andy Paluto and Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. Magasugod na sa June 6, no? Sa Sabado na ininga adlaw dira sa Bitoon Branch. Kaga sa June 12 naman, dito sa may Pasi City Branch. Para sa gusto makavail sang 10% discount, ihambalang sa RMN Iloilo na Batian o kunay Baloan ang promo para sa 10% nga diskwento. Andy Paluto and Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant, Bitoon Haro and Pasi City. Sa gusto nga magpa-reserve, magtawag lang kamo sa mga masunod nga contact number 0927-8477-110 sa Paluto Bitoon Brands, kag sa 0968-1464-675 sa Paluto City Brands. O kung bisitahan nyo ang ilang Facebook pages. Andy Paluto and Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant, Bitoon Haro, kag Pasi City. Alas 5.36 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pagbalik na lugay-lugay, madalag ko ng mga balita lokal. Alas 5.36 na sa kaagahon.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
12: Sample Plus Gold.
13: Kasi yun, miss. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula. 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
12: Sample Plus Gold.
14: Mas pinalakas.
12: Pinagaling.
14: Pinahusay.
12: Sample Plus Gold.
14: Gold. Sa mga butika.
12: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch akong nga ubra. Alitugid ko sa banikotura. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
14: Mighty C, mabakal nga butika.
16: Ako si Regan Pandarawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Sunphone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sunphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
12: Sunphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako Gali sa Rhea. Ako nred lang, nagalabot sa duwa kasi mana. Hindi may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
3: Makikiraan.
4: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
3: Salamat, iho.
5: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue.
9: GTX 500.
10: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
11: Imo nga blood sugar test.
12: Kira tong score gani?
10: 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad.
11: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Yeah. Inom kamo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
9: GTX 500.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Oh, Charlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakutason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
1: Santo Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santo Plus Gold.
3: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
4: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Mega Man Gold Coffee Mix. Partner. Gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is...
10: Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: Sample. Para na sa itong pawan, try ko ang Santo Plus Gold. Sugod sa duwa ka mula.
1: Pinagali! Pinahusa! Santo Plus Gold!
12: Sa mga butika.
4: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente kaya dapat ara sa inyo kay ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag Health Fever. Mabaka.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
12: Mighty C,
14: mabaka sa mga butika.
12: TTX 500.
15: Juice 7 lot.
16: Ano ginabatsyag mo sa
15: mga? High blood gid ko.
16: Ano sa unang imo?
17: Blood pressure.
15: 180 over 100.
16: Sa isang adlaw, kapila ka mag-inom.
15: 3 times a day, ginako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
1: TTX 500. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang.
18: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
19: Alas 5.44 ng oras, diri sa aton nga pagpangaragad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
4: Radyo Man, Eric John Pamplona.
20: Eric John Pamplona.
4: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
20: Benroy Bernal.
4: Back to back sa unang radyo, unang balita.
19: Life Extension.

0: vitamin D3. Pataasan ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian labi na makamamatay nga cancer. Maginomatis duwag ka kapsula sang life extension vitamin D3 at lawadlaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero 1, the super vitamin, miracle vitamin, life extension vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches sang life extension clinic kag butika, malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod ang mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag magdako ang galastoson sa hospital kadto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor Robinson Small J Dillon Street sa sang Iloilo sa may tagbak sa distrito sang Haro, poblasyon sa may istansya si Mian Aguilar Street sa Pasig, SM City Iloilo, Bangka Dama, Santa Barbara kag JC Solita Street dira sa may Banwa sang Uton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation ko para mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the signs of longer life.
1: Mga unang balitang kailangan mong malaman, mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita, unang radyo, unang balita.
2: Mga darag ko na nga mga balita subong aga. Kung ara ka sa Facebook, ara ka sa social media, kuwerte ka damo subong sang mga constitutional experts. Kag subong man mga legal analyst. Radyo man na Binroy, no? Do ikaw matak-an ka basa ka mga analysis subong pero sa kay Senator Ping Lacson, pero sa iya kung may mga question diri regarding sa legalidad, constitutionality sang naging desisyon nila kahapon sa plenaryo sang Senate. Pero sa iya, si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, kaya nagpamuno sila ng grupo Radyo Man Binroy, dapat nga mag-question sini sa Korte Suprema. Dito niya questionon ang legalidad, no, sang pagbago sang liderato sa Senado kahapon nga daw. Kasi na, Radyo Man Binroy, at least may siren ini. Kaya kung hindi ini may siren as soon as possible, may ara kita sa natawag nga constitutional crisis.
0: Nag-kwan ni, may standoff ni nga matabo. Duwa ang Senado, takon matabo, no? Kung hindi ni ma-resolve, so that's why nga ti, mas maayo na malaniguro, no? Nga, ihatag ta sa final arbiter, Radyo Man Eric, no? Ang mangin interpreter, no? Sa nga problema sa aton sining problema legalidad, no? Ang aton sining Korte Suprema. Kay kabudlay sang aton subong nga setup because lain ang interpretasyon sang bag-o nga majority as they claim, no, nga sila ang majority, ang grupo nanday Suto kag Gatsalian. Lain man ang claim sang majority man kuno. Amo ni nga batay ni duwa sa majority pa lang, duwa ang majority. Majority sa piyak. Kundi Alan Peter Cayetano, ti gaklaim sila gyapon nga sila ang majority, gaklaim gyapon sila nga silang gapungko sa mga key position sa aton sining Senado, halin sa Senate President down sa committees, no? Ti ang piyak to kay kahapon nagpatigayon sila sang session, may changes nga natabo on their part, ang tanan nga mga committees ginpang islan hasta sa Senate pro tempore, no? Nga ti ginpugkuan ni Sherwin Gatsalian, ti amo ni ang ila sininga claim nga wala naman niya ginakilala sang piyak ka grupo sang aton sininga mga senador. Ti what will happen sini kon may standoff, ang piyak ginaklaim nga sila, ang piyak nagaklaim nga sila, ti duwa ang aton sininga Senate pro tempore, tig duwa-duwa ang aton sininga ang mga chairman sang aton sininga committees. Ang pinaka-importante nga Senate Blue Ribbon Committee nga ma-resume subong kay hambal nila mapadayon ang flood control scandal investigation, kilalahon bala ini naton o kung hindi kay tiyak to may chairman na to kag may composition na to sang Senate Blue Ribbon Committee, while ang grupo ni Cayetano nag-insist nga sila gyapon ang legal kag kag ang chairman ang iautod nga si Pia Cayetano sang Senate Blue Ribbon Committee. Budlay-budlay.
2: Actually ang first nga standoff ni karon ini matabo Radyo Man Binroy. No? Subungan daw ni kay si Senator Erwin Tulfo ang pagwa sang notice Radyo Man Binroy nga postpone ang Senate Committee investigation sa Senate Blue Ribbon Committee sa flood control projects. Kaya mag-resume ini sa June 8 sa masunod nga Lunes nga daw. Samtang sa grupo nanday naman nanday Senator Pia Cayetano, kaya Vice Chairman, amo si Senator Rodanti Marcolita, Nagambal man sila nga madayon ang ila sini nga Senate Blue Ribbon Committee as scheduled as subong iya nga adaw. Amang nga nag-time niya kagabi nga ang mga standby ko no sa mga pumuluyo kaya kung anong himoon nila subong adlaw will define the future of this country.
0: Wow. Grabe man si Agurang mo.
3: si Agurang Rudante, no?
2: Si Balantayan ng karon. Ang hambaw ko aning maipit diri mo ang staff no sa Senate.
0: Sino
2: no?
0: Kilalahon bala nila ang Senate? Kilalahon ni nila bala ang Marcolita led nga kwan nga ano ni nga Senate Blue Ribbon Committee or dito sila sa Tolfo led nga Blue Ribbon Committee.
2: Paikuan man diri mo may argumento man diri iban nga mga senador nga ara sa Kalyado anday Senator Wendy at Saliano. Because no sa ila, way pa maliterminar dere ang bugos ka membro sa Senate Blue Ribbon Committee. Kundi mga membro to nga gin pang butang nila to Radyo Manbinroy, puro to ya member sang majority. Tiambal nila, hindi pwede nga ang mangin membro lang sang Senate Blue Ribbon Committee, amo lang iya ang mga ara sa majority. Dapat ang komposisyon sine Radyo Manbinroy, amo iya ang majority kag minority. Tisubong iya sa by ni Senator Erwin Tulfo, sila niya ang tanan nga member sang Senate, member man sang Senate Blue Ribbon Committee. Sila niya paano ikaw makaproceed sa investigation sa Senate Blue Ribbon Committee kaya ang komposisyon niya way pagani ma-determinar.
0: Wala pa ma-determinar. So, amo nang medyo magkalilibog Radyo Man Eric Subong kay Hambal Tagani tunga, no? Ang interpretasyon sa tanan may claim kag may claim ang pihak. So crisis gini ang Pilipinas until nga ti maresolbar ini sang crisis gini nga katabo sa Senado until nga maresolbar ini sang Korte Suprema.
2: So bantayan tay ni subungan daw mga karadyuman
0: pa isay sa party sa kun na establish ang quorum kahapon kun wala malapuyot gid.
2: Malapuyot man. Actually ang ni Senator Ping Lacson gani sila niya kun willing ang majority. Majority nga daw minority man. Kun willing sila ang kalyado ni Senator Alan Peter Cayetano di balik sila sa session ni. Kay handa man ang grupo ni Senator Ping Lacson nga magdebate sa ila sa plenaryo.
0: Hindi
2: nga sa plenaryo may nagahaboy to sang istorya si Senator Alan Peter Cayetano sa Facebook Live siya nagasabat.
0: Di paano galing sila magbalik eh? Wala man nila ginakilala ang piyak, ang new majority, no? Kuno, mabalik sila, ti butang balon nga ti, kung sila tong mapatigayon sang sesyon, meaning ginakilala nila to. Kay ti, subong gani, way nila ginakilala mo, subo tambalon nga, wala gid sang may matabo nga.
2: May stand off gid niya.
0: Wala iya sang joint session. Isa lang sila tani, pro. Ang term matabo, joint eh. Kay ti, ang piyak.
2: Ang ginakulbaan man ni Abe ni Senator Alan Peter Cayetano, nga mag-attend sila sang session. Maislan siya bilang
0: di siyempre ka ma siyempre ang ma ano ang ganun eh mabutuhay to
2: ma technical sila sa numero.
0: Oo, pierde sila sa numero. Tikon maka-establish ka na to sa nga numero. Islan i-declare nga vacant tong Senate Presidency. Islan ka. Ti pag binutuhay, pierde ka. Ti mano ka. Kundi wala ka na. Amo nang ginakulbaan niya.
2: Butang tabi, hindi pa sama Islan bilang Senate President.
0: Oo.
2: Karon kung mag-move to karon nga i-declare ta niya position vacant magbinotuhay pirdi gani sila kay Siam lang sila.
0: Oo.
2: Unsi to kabilog sa piyak. Okay, may duwas la kaupod nga absent.
0: Ay gid panindugan niya. Sa una gina ang balila nga ang kongreso ay panindugan pero subong nagakatabo ang Senado yang wala panindugan. Ti tanawa si Jesus Escudero subong. Para lang niya sa survival yaman niya. Ti nag-jump ship siya.
2: Nakunan nga amo na ganahan bandila sa Manbinroy sa politika. Isa lang gid dira ang consistent mo.
0: Ang interest
2: nang personal interest nang
0: sino yung maguna-una nga isa ka Chief Escudero nga do halos mangin matay sa piyak tong nga kampo. Di bala?
2: Di bala sa si Mr. Fortuin nga si Mr. Dayon ka impeachment trial ni Vice President Sara Duterte?
0: Correct. Amo na to ang pagpakigbato ni Chief Escudero sa piyak nga grupo. Sino maguna-una nga masaylo sa di sa piyak? Although nga ti, waya man na ginaklaim nga pulit nga pa, bagod sa...
2: Pero pangdan ko ni si natalupangdan ko na ni si Senator Narciso Escudero nagligan. Kay isang time nga grabing binaisay halin to sang May to. Why na sa to nagasaligba?
0: Pag walk out gini? Wala sa?
2: Wala, wala to sa. Absent to siya. Yeah. Absent to siya.
0: Pag absent siya to,
2: basi amo na to. Sa kwan balakang kapin pa magluwas sila nga pwede ka mang pagwa statement mo bisan absent ka. Sa mo to yung higugada, ya way yaga tingog, way gatindog ya si Senator Narciso Escudero.
0: Ang magahod niya si Narciso Escudero, wala na imik no?
2: O gulpi lang to isaya nga daw ay nabla nagatindog tungko lang to sa saigad mati sa kag magyumyum sa mga opod niya
0: ikon ikaw manabi mabutang sa alang-alang Mariusip isa ka Chase Escudero prisuhon mo lang
2: kaya pang dan mo sa mga members subong sang kaliado ni Senator Alan Peter Cayetano may isa pa gid nang away rugawag at tingog
0: sino
2: Senator Joel
0: basi makibot ka lang makibot ka lang krisi na sila bala
2: amo na ganing hambal ko si mo basi siya nang natumod ni Senator Erwin Tulfo nga may isa pa gid
0: nga masaylo remember si Erwin Tulfo nagadilang anghel.
2: No.
0: Hindi bala? Hindi bala tigin kwan niya manang amay masailo. Hindi bala ti, ara na si Jesus Escudero. Kuno na sorpresa man sila. Ti, ginambal niya kamay mapriso. Pati ang adlaw gani, balaan niya. Ti na priso si Jinggoy. Ti, may isa pagig kuno nga masailo. Ti, kay si Tulfo nagambal at kada ambal ni Tulfo nagamatuod. Ti, ba si matuod eh?
2: Sa mga kwanabi ko, sa mga member abi ni isang grupo nila, si Erwin Tulfo ang pinakababaan.
0: Pero babaan spokesman.
2: At least ang ang nagagluwa sa baba niya,
0: tutuod.
2: Nagatuod. Tisinin ko ba si Senator Joel Villanueva tuod? Pasiba na son nga si Manab. Lamang gulpi na.
0: Hindi namin ay pamakuton si Erwin Tulfo. Ti ano may mapriso? Palawas kay Jinggoy, may masunod pa sa prisuhan. Kung ano ang iyang mga prediction, abi, kung ano nung mambalya, basi ang balon niya, ti daw wala naguro. Kaya nakuha naman na ang party mo. Ti kag may masunod naman nga isas di sa piyak na grupo. Iyan mo nang ambal, tabud lagi niya kung mapriso ka. Could you imagine niya pinundar mo sa pangalan mo? Halin sa katigulangan nyo, ngagin pundar nyo ina, sa lugar ninyo, kagin pundar mo sa Bilugang Pilipinas, nakilala kagin respeto ka sa Bilugang Pilipinas, nangin Senate President ka, maalam ka nga abogado, ginataha ka, pagkatapos pasok-sukon ka lang sa bayo nga yelo nga may ngalan nga PDL, sakit man ha?
2: Tapos may pusas ka pa.
0: O may pusas ka pa? Ang lain kay mag-apilar ka nga, masuksok ka lang sa plain shirt, ini ka papasugtan kay masuksok ka gid sang bayo nga yelo nga may ngalan sa likod PDL ti hindi na niya makakas ang ebidensya mintras nga nagakabuhi kaya ara na niya sa social media picture mo
2: may digital footprint
0: may footprint na niya kalaw ay gid man niya eh nga once na priso kay imo
2: bantayan tayo subong adlaw mga karadyuman very historic na tabo kagapon kay never ining na tabo sa history sang Senate untong ati may pila ka mga gatawag sila mga jurisprudence ni kaya sa mga journal sang kwani sang Senate may ara
0: damo sa natabo
2: may nagdayon man ang sesyon nga dosi lang for example may mga kwandyo grabe ning mga taga mga researcher niyo sang May 21 2008 kuno
0: simpo man day Loren kay Cayetano no
2: si Loren si Alan kag si Pia present gani di ang number of senators present dosi ti nagisige man sila sesyon sa February 11, 2009, present si Cayetano Alan, present si Pia, present man si Loren, 12 lang man sila, dayon man nila sisyon.
0: Establish man ang quorum, nang invalid man ang ilasining proceedings, di ba?
2: Kumbaga, sa record sang Senate Journal, may mga times nga 12 lang ang mga senador, nag-proceed sila sa sisyon kay may quorum, kapagkatapos, ang tatlong nga member subong sang sang grupo ng Cayetano, ara man to during that time. Ang pinakalitis ni kuno sang 2015, no? Kung saan 12 lang ang member sang Senate, no? Si Loren Liganda present on official official mission si Alan Peter Cayetano si Pia Cayetano.
0: Kasi may mga circumstances behind pag sinabi.
2: Pero 12 lang ang member kung nag-proceed sila sa sesyon.
0: May mga circumstances pag sinabi behind sina kag may mga argumento pag behind sina kung nga enable ang
2: ambal ko ma solbar la itarantaran kung may isa or duwa pagid bisan isa na lang gani. Halin sa kampo ng Cayetano nga magsaylo sa kampo ng Suto.
0: Amo na mag
2: man ni Cayetano kagabi nga sila niya ko may 3 sis lang ang numero hindi na ko kailan nga mag kwan pa magbais pa, ma-resign na ako.
0: Pero siguro ara na goro ika 13 ah.
2: Si Alan Peter kay Tano Blane. Sana taboto sila sa una ni former House Speaker Lord Alan Velasco. Mumanin tabo sa iya, nag-Facebook live man sa sagwa sang House of Representatives.
0: Di mo na ganing ambal ni Tulfo, sila niya, focus ka na lang sa karir mo kung gusto mo maging vlogger. Focus ka na sa vlogging karir mo. Vlog ka na lang.
2: Daw kwan iya, daw ang iya yung karir iya sa House of Representatives. Misinterpretar yaman to sang una ang hambal ni former President Rodrigo Duterte nga tumaon nila na term sharing sila ni Lord Alan Velasco. Tapos subong, naga-sesyon sa sang plenaryo, naga-Facebook live ta na.
0: Dito ka nga lang niya, Kwan, establish ka na isang...
2: Dito siya naga-bais, why siya sa plenaryo, ano pa natag siya ka mga upod niya, nga ma-vlogger. Tapos agad niya pagkagamit ang kwan ba lang, Ginoo blang. By Mario Josep Santissimo. Pamati na kita, user, isang life extension na vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ngayon, ating pakinggan ang testimony ni Corazon Saed para sa kanyang mister na si Manuel Saed.
6: Ako si Manuel Saed, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na mayroon akong diabetes.
7: Ang nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
2: Nabatyan si Manang Corazon na Saed o Pujiabana nga si Manuel Saed. May mga ginabatsyag ini sila sa ila sining kalawas. Pero regular sila, consistent sila nga nagamit sang Life Extension Vitamin D3 after few months, no? Na hatagan na libyo ang ilang nga mga ginabatsyag. Gani ka mo dira inom gid Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Amo ini ang pinaka-recommendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kaga probinsya sang Iloilo. Life Extension Vitamin D3. Kag bisitahin nyo Life Extension Medical Clinics and Pharmacy nga hamtang sa lower ground floor sang Robinson Mall, J. De Leon Street, Iloilo City, diri sa Tagbak Haro, sa Poblacion Sonto Istansya Iloilo, sa Simeon Aguilar Street, Pasig City, sa SM City Iloilo kag SM City Bacolod, Bangga Dama sa Banwa ka Santa Barbara, sa Poblacion South sa Banwa Sangoton, kag dira sa Davis Building, San Miguel, Jordan, Guimaras. May libre da nga medical consultation Lunes pa kadto Sabado. Ilang ginakombinar ang natural, conventional kag nutritional medical medicine. Upon sila nga mga lisensyado kag eksperyensyado nga mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life.
8: May
2: ginapapanawagan lang diri, no? Ginapanawagan ang tanan nga himata kag kakilala kaparintiyan ni Joel Fernandez Dimotica nga siya ang napatay sa tuwing Mayo 18, tuwing 2026. Kaya ang lubong sa June 7, 2026 sa sinawagan pututan pagkatapos ng alas 9 sa aga ng misa sa Rizal Baptist Church. Ang ang haya ara sa Dimotica residence sa barangay Layahan, Pututan, Iloilo. Ang nagaparawagan amo ang iyang pamilya. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
0: Ako si Radyo Man Ben Roy Bernal.
2: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
1: Tatak RMN.
9: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by NeoZap Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya!
8: kalagayan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
12: Mula noon hanggang ngayon.
13: All you need is Pride. All you need is Pride.
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: You need toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
16: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa. Unique.
15: Max Salaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: Protection.
17: Yakult.
18: With 8 billion live LCS.
17: Yakult.
18: That may reach the intestines alive.
17: Yakult.
18: Helps improve digestion and boost immunity.
17: Yakult.
18: With proper diet and exercise.
17: Yakult.
18: Kaya panalo ka chan.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
22: Oras alas 6:05 sang aga.
21: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN, straight to the point, news!
23: Straight to the point, headliners!
22: MMDA General Manager Nicolas Satore, gindayaw ang active mobility initiatives ng Iloilo City Government.
24: Mga Garadyo Man Haplos program sa Iloilo City Government mahimo i-avail sa napulog ka-hospital sa sudad sa Iloilo.
22: Congresswoman Baronda nag-file sa cyber libel case batok sa 18 ka Marines.
24: Sudad sa Iloilo may pinagkamadamo ng oposisyon sa application para sa voters registration sa 2026 BSKA suno sa COMELEC.
22: Balita nasyonal, sesyon sa Senado nagpadayon kahapon matapos nag-abot si Senador Escudero. Senador Gatsalian nagserbe nga acting nga presiding officer.
24: Hearing sa Senate Blue Ribbon Committee angos sa kontrobersyal nga flood control project madayon subong adlaw suno kay SP Cayetano bago nga chairman sang committee ba nga si Tulfo nagkontra.
22: Balita negosyo, presyo sang LPG nagnubo sang 5 ka pesos kada kilo siningabulan.
24: Sa hinampang New York Knicks kay San Antonio Spurs mag-aatubangay na para sa first game sang 2026 NBA final subong adlaw.
22: Sa entertainment, kamaragin manduan si Congressman Bong Suntay nga mag-issue sa public apology. Bangod sa nangin payag sini angot kay Ann Curtis.
24: Sa extra wow balita, robot dogs plano nga i-deploy sa Taiwan agud magpatrol sa South China Sea Islands.
21: Tatak RMN.
22: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
24: Mga karadyo man, ari kita sa adlaw ng Webes sa June 4, 2026.
22: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
24: Ako si Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
25: Dire-diretsyong mga balita. Dire-diretsyong komentaryo. Sa straight to the point. Tata, RMN.
26: RMN News, panahon.
27: Aga mga karadyo man ini ang lakat sang panahon subong adlaw. Padayon nga nag-aapekto ang southwest monsoon sa northern Luzon, central Luzon, kag western section sang southern Luzon sunod sa pag-asa. Bangod sini nga sistema magapangibabaw sa western Visayas sa magalumon nga kalangitan nga may isolated nga pag-ulan, pangilat kag pagpanag-uob sa iban nga bahin sang rehiyon dala sang localized thunderstorms. Maging makasarangan ang uyob sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makasarangan man na pagbalod sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo, Subong Adlao, yara sa 25 to 32 degrees Celsius. Samtang ang maximum heat index sa Subong Adlao, posibleng magalabot sa 39 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:26 ining aga kag magatunod la 6:10 karon sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Man Tia Panes Otero, Tatak RMN.
25: Tatak RMN.
22: Sa detalye sa aton nga mga balita, mao na kita sa mga balita nasyonal sa aton nga mga top stories of the day. Matapos ang duha ka adlaw nga wala sang sesyon ang Senado halin sang Lunes, nagpadayon na giman ini kahapon. Inibangon sa sorpresa nga pagabot ni Senador Chis Escudero sa plenary hall sa di nagahulat ang 11 ka mga miyembro sang anay minority bloc. Kasunod sini, nagsaka sa pulungkuan sang Senate President si Senador Win Gatchalian agud formal nga buksan ang sesyon.
0: The 69th session of the Senate in the first regular session of the 20th Congress is hereby called to order.
22: Ginsundan ini isang roll call sa din 12 ka senador ang yara sa plenaryo rason para i-declare nga may quorum.
0: With 12 senators present, the chair declares a quorum.
22: Matapos sini, nagmoson si Senador Tito Soto nga bakantihan ang tanan nga elected position sa Senado.
2: Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant.
0: Is there any objection? Second. Duly seconded. The motion is approved.
22: Bangod sini, gin-ileher bilang bagong Senate pro tempore kag acting Senate Presiding Officer si Senador Win Gatchalian kag Senador Mig Zubiri naman ang napilian bilang Senate Majority Floor Leader. Magluwas sini, ginpang-islan man ang chairmanship sa nagkalainlain nga komite sa Senado, Senate Secretary kag Sergeant at Arms. Antes magtakop ang sesyon, ginpatag ni Gatchalian kung nga nagpadayon sila apisar wala sang presensya sang anay majority block nga ginapamunuan ni Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Before we adjourn, ladies and gentlemen, the chair would like to state for the record that we are compelled to call the session. After the Senate adjourned on May 26, 2026, session was scheduled to resume on Monday, June 1, 2026, and on Tuesday, June 2, 2026. But the former Senate President failed to appear in both instances. Further, Article 6, Section 16.5 of the Constitution provides that neither House shall, during sessions of Congress, adjourn for more than 3 days without the consent of the other House. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore and members of the majority, we are compelled to call the session to order. The quorum of 12 is based on majority of 22 senators over whom jurisdiction can be obtained by the Senate.
22: Ang kabayan sa pagbatag ni Senador Sherwin Gatchalian, kasunod siniliwat nga nag-live sa Facebook si Senate President Cayetano sa diiging question niya ang legalidad sa mga pagbag-o sa Senado.
3: Ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon.
22: Ang kabayan sang payag ni Alan Peter Cayetano apang ginkontra ini sang palasyo kaginsiling ngang natabo nga pagbago sa Senado ang nasandig sa layi kag rule of law.
4: Ang nangyari sa Senado ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni acting Senate President Sherwin Gatchalian.
22: ang kabayen sampayag ni pala sa press officer Attorney Claire Castro.
25: Tatak RMN.
22: Ulamon ko kag namian ko sa ginambal ni Senador Ping Lacson, isa sa pinaka senior na senador sa Subong. Siling niya, pwede nga may punto kami. Pwede nga sakto kami.
1: Yeah.
22: Kag sa iban sala kami.
1: Mm-mm.

0: Ping grupo day Ping Lakson day Tito Soto sanday kay tano unsi man
1: yeah
0: pero galing isa na da sa ila mag preside
1: mm.
0: Kung mag preside ka hindi ka kabuto so pulo lang ila so magbuto ay pirdi sila in other words ining plano nga i-declare nga presang mm. Indesisyonan kapon
1: yeah.
0: Nga bakante ang tanan nga posisyon matabo man gyapon so amo nang ginalikawan ni kay tano amo na nga sa Facebook University sa iya.
1: Tika nugon gani Radyo Manuvi nga dito ka naman lang.
0: Mm.
1: Dayon hindi ka magkadto kay ginalikawan mo gani nga kung ara ka.
0: Mm.
1: Maano ka mo, ma-remove, makakaska as Senate President.
0: Amo man gyapon ang matabo. Amo man gyapon ang matabo.
1: Amo man gyapon.
0: Ting sa Justin eh, kay kung halimbawa, abi mag-reside na lang si Escudero nga magupod sa pihak.
1: Mm.
0: So, anong makapugong kay Joel Villanueva nga magupod naman lang? Kay sure na kuya si Loren din yung magsaylo. Nagpagwa sa statement na this time akin sa spiyak yeah. Eh.
1: Hindi sa masaylo.
0: Balaan ang kahipos ang duwa kabilyar pero mm. Te, hindi mo na matakos. Ya, kaya lang sa una may hipos gimana sila. Ya.
1: Mm.
0: Si Joel Villanueva nga vocal ni lawig na niya nga naghipos.
1: Yeah.
0: Kag remember may mga pa announce pa si Ombudsman Rimulya nga kay Joel Villanueva ma-delay lang na anay. Niya hindi na lang ta mag-istorya timetable kung saan nga dapat tani ulo na honi sa balo na ka muna no hindi na kita maging ipokrito sini
1: bala nyo na
0: gapangamot na di ang presidente no munang realidad sa politika no bisan diin muna dalon gapangamot na di ang presidente in the same way gapangamot man ato ang anay presidente o kunang incumbent mismo nga vice presidente so na
1: tiyo gapangangaramas ka mas mana Radyo Manuvi kadamo kun basahon mo lang ang mga komento analysis sa social media damo da alam damo da lawyers nga nabasahan ta nga daw gapabor sa pihak may nagapabor man din sa pihak pero husto to ang stand ni Senador Lacson kung may ara kita sa problema dirita istoryahan sa plenaryo
0: kag may isa pa sa kambal
1: yeah.
0: Sila niya damo subong abogado
1: damo abogado
0: nga may opinion sa amo ning issue nya pwede nga ang ban pabor sa amon tindog may ban pabor man sa tindog sa pihak. Di sila niya ang dalang panta sa legal questions para ma-resolve Supreme Court.
1: Supreme Court. Dalon sa Korte Suprema.
0: Di ang Supreme Court decision parte ni sa session nga ini.
1: Yeah.
0: Mga karadyoman sa Avellino versus
1: Cuenca.
0: Cuenca, no? Tiara naman ng mga meme na guluwa naman. Sila nila, Paolo Avellino versus Jake Cuenca niya nga kaso. No? Why pa ni Maislan na sa subong? The same rule applies. Kag ang sadya, istoryahantes la karon, na-apply na ini sa 2015 nga session. Yeah. Ng Senate President ang Ilunggo nga si Frank Drilon.
1: Mm.
0: 12 man, may majority sila. Naka-decide sila.
1: Tama na.
0: No? Kaya at the time, ang isa nga nakabakasyon, mismo si Loren Ligarda.
1: Mm-hmm.
0: Kag ang duha nga nagboto sa session nga to, at the time, si Alan Cayetano, kag si Pia Cayetano. So, hindi kambal si Alan Cayetano nga wahay ni Kagi nga nausara nga muna nga doktrine.
1: Nalipat sa guro, Radyo Manuvi. Si nga Cayetano, time nga to, ya, siya to iya ang nagbuto pabor.
0: Kung ano man niya ang disbintaha sa iya, hindi niya na iya madumduman.
1: Baliyo
0: pero ang bintaha sa iya, madumduman niya.
1: Kagdayon nga sa Facebook kay Imuya nag-alive.
0: Tikaroon istoryahan ka na dugang as nang inambal ni Anay Senador Dick Gordon. Sila niya nalipat siya. Nalipat siya. Nga sang House Speaker siya. Amo man ang pattern sa behavior niya. May arrangement sa kay President Duterte. Nga 15 kabulan lang siya. Kag 21 kabulan nga mag-House Speaker si Lord Alan Velasco. Best friend ni President BP Sara. Classmate ni Congressman Nonoy Defensor sa College of Law. Siya sang ara ng ika-15 kabulan. Di na siya minahog. Niya mo man natabo, namatay man sa kurinte, namatay man sa internet, kag may aman pa. Ginpapadlock niya ang House of Representatives. Amo tong ang butuhay, 181 or 187 congressmen, overwhelming nagbuto tiyo kay Velasco sa separate iyang session, kung dito sila yung nagtipon. Tingin question niya man to, sila niya, why nag-itarispito sa kongreso? Amo man ang script niya subong, why nagkamurispito sa Senado? Amo man ang script niya, nagligad, napatsan man aircon, napatsan internet, ang mga senador. Huwag niyo na kung ano ang pattern of behavior ni Cayetano. Pero mamangkot ka mo, ano ay hanang rason sini? Luwa sa craving for power, This is something

0: You know about his personality and his insecurities? O, balikan tang previous pronouncement niya. Kaysa iban sa inyo, wanyo ba si manotis? Nanotis ko niya sa ginambal niya ni. No? Ma-equate mo ni sa pag-overdo niya sa luhod-luhod niya kada pangamuyo gamit ang alan sa Diyos.
1: Mati
0: ka mo dugidugay kaysa komentaryo na mo ni Busay Dol, yambal ta na, ano posible ang rason? No? Luwas sa craving for power, ano ang gusto ni Alan Peter kay Tano, no? Nga mambalta ang mga posisyon nga ini addresses, no? His, no, insecurities which is duna sa kada tawo.
2: Yara na na.
0: Sa dugang pa nga top story of the day.
3: Ginmando ni Senate President Alan Peter Cayetano nga dayunon ang natarana nga hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Last day sumo nga aga, apisar bag-una ang chairperson sang among komitiba. Lakip sa mga pagbago sa Senado kahapon ang pagbulos ni Senador Erwin Tulfo kay Senador Pia Cayetano bilang pinuno sa Blue Ribbon. Apan suno kay Cayetano nga siya sa gihapon ang lehitimo nga Senate President gani magapadayon ang hearing bisan pamalabagan ini sa bago nga Senate majority.
4: Tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po, yung mga gumawa ng illegal ngayon. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people.
3: Ang kabahin sa pahayag ni Alan Peter Cayetano apa matapos ang sesyon kahapon, ginsiling ni Senador Erwin Tulfo nga igasaylo sa Lunes, July or June 8 ang hearing kag ginabisuhan na niya ang mga imbitado sa ini nga pagbag-o. Pahayag pa niya nga taran nga senador ang mangin miyembro sa Blue Ribbon.
5: There will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. We are just moving the scheduled date to prepare all members. Matter of fact, I declare and I manifested that all members of the Senate, be in the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee para wala po masabi na ikaw na may hocus pocus.
3: Ang kabahin sa pahayag ni Senador Erwin Tulfo sa piyak sinin ang pagwa sa gihapon sa direkta direktiba sa SP Cayetano nga ipabilin nga bukas as isang senado subong adlaw para sa papadayon sang hearing apang inuras lamang pagkatapos ni ginmando man sa bago nga Senate pro tempore nga si Senador Sherwin Gatsalian nga iga-implementar ang work from home arrangement sa mga opisina sang senado subong Huwebes agudatagan sang ligwa ang pag-organisar sa mga komite sa idalom sang panibag-o nga liderato.
0: Tanda-tanda si Gatsalian, no? This time, ang kontra ni Cayetano, human nature. Si Radyo Man Ronel mag-declare, abi nga buwas, tanang ang kurman, ma-work from home ka mo.
1: Aba.
0: Ay sos. Tapos, salimbawa, abi ma-declare iya si admin tadi, si Radyo Man Lori, nga tanang ang kurman, duty. Pilion na mo niya ang work from home eh. Not because kay may ara kami sa
1: human nature na iya.
0: Gusto sundon nga leader kung may class ang duha ka leader, kundi gusto namon iya nga sundon kung anong konbinyente sa amon.
1: May mga may binaisay na da Radyo Manubi.
0: Iban mapatraffic gid sila kadto para kay Cayetano. Nga balaan mo man nga kung sukmatan ka ni Cayetano assuming sa pagyapon, sa sunod nga mga report niyo sa opisina, may isa batman ka mo, ti, nag-order man abing isa to, nga hindi na kami
1: mag-duty. Pareho man lang ka mo?
0: Oo, pero kay pagkabalo namon, sila naman mo.
1: Pero dari abi Radyo Manubi daw, para sa akon daw, kundi, perdi di si Cayetano. Kaya ang Sergeant at Arms, kag ang Senate Secretary, hindi na iya. Iya na sang pihak nga kampo. Di karon pwede na sila iya ang ginasunod dito nga order. Ang kay Sherwin Gatsalian hindi nang iya kay hindi na gani iyang Sergeant at Arms kag ang Senate Secretary.
0: Wala lang pabalikon niya man tong iya man niya Sergeant at Arms Secretary.
1: Mabudlay na subong Radyo Manubi nga matabo nga pabalikon niya kay ang tanan nga gamiton mo for hearing mga stenographer, personnel, gamit ara da sa Senate Secretary. Then bantayan ka sang bago nga Sergeant at Arms. Eh sulod-sulod kini kay may inyo gid. Hindi hindi ka mo kasulod.
0: Tipati ka na nga kun diin si Cayetano may gamo.
1: Tama.
0: Tina ka mo?
1: Tama gini.
0: Kun diin si Cayetano may gamo. This is not about BP Sara.
1: Yeah.
0: No? This is not about Bongbong Marcos. This is about Alan Cayetano. Remember, may hambal ko karon. ano ang nag-strike dito do sa akon sa isa sa mga previous statements niya nga wala lang manotis ang kadaman pero gin backtrack ko bo sa idol siling ko do amoning rason gid no so this is about him siya kag siya kag siya gid lang kabalo kamo basta way ka gani bata no gagwa ginakon kay isa nga hindi mo ma-appreciate ang mas masanag nga beauty sang kabuhi no kun ikumpara mo sa iban nga may bata. I'm sorry, hindi tanan nga may ula bata mo ni. Pero si Alan kay tanong ginambalanta. Magun may bataan ni siya. Mapos magambal nga. Ah, sagal gi ko pinagamos ni. Karong malagaw ko minsan kabataan ko. Tapos sa kabataan ko, nasukmatan pa to sa mga classmate niya nga noon. Nastatay mo da, kagarot mo da sila, sinado. Ah, munang balantayan ta.
2: Tatak RMN.
0: Kaya daran si Jesus Cordero kay may bata siya. No, sa first wife niya before kay Hart. Lantawa bla, no? Dali saya isway sa mga bagay nga ay sagad ta kon papriso kon pwede man ita kon priso man.
1: Eh may mga memes ani nga nagaguluwa ra jo manuving si Hart kid kuno ang nagpahumok sa balat sa agon ni Chis.
0: Ati may kapate ko sina.
1: Posible na.
0: Hindi lang ni kay basta istorya nga generic blang behind the success of a man and the decisions of a man. There's always a woman. May rason na da.
1: May rason na.
0: May nakita pag ina kong rason po sa idol. No? Ihambal ta man akaroon. Mati lang ka mo. Basta Facebook Live kita. No? Parehas kay Alan kay Tano. No? Sa Facebook Live, ang mga sa app tada nga triple pag ina kadumoon, sa Facebook kita na ikaroon. Lasay, 27 sa aga. Ang balita ng inyong nabatian, Dulong Sang, Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga may collagen, ginapahinay, sinientin para nung pagtuhaw sa mga kurinot, kagkurit-kurit sa atong nawong, nga daw tigulang kita tulukon. Gani para forever young, mag Santon Gold Coffee Mix. MMDA General Manager Nicolas Torre, gindayaw ang active mobility initiative sang Iloilo City Government. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
6: Dalayawon ang Active Mobility Initiative sang Iloilo City Government sunok kay former Philippine National Police o kon PNP Chief kag subong Metropolitan Manila Development Authority o kon MMDA General Manager Nicolas Torre III. Ang Active Mobility nagatumod sa human powered transportation na konsarina sa baylo nga magsalig sa motorized vehicles magagamit ang mga tawo sang kawalingon nga pwersa agud makakadto sa isa ka lugar. Sa exclusive interview sang RMN Iloilo kay Torre ginpayag sini nga maswerte ang Iloilo kag mga Ilonggo bangod aware ang city government kon paano mangin sustainable ang mga development sa syudad kagyara ini sa husto nga direksyon.
7: Well, ang Iloilo noon, very lucky ang Iloilo nga this early very open and very aware ang local government sa pagsigurado nga ang development will be sustainable at sustainable and really within the correct direction. Kay ang problema nato sini kung ang aton nga disenyo imuon sang wala sang palangkot ba wala sa konsiderasyon sa future it will not be sustainable. So ayon ni nga gina-promote ni sang Iloilo Active Mobility kaya mo gina ang way forward stand the test of time hindi lang dapat subong adlaw valid ang data kundi 20 years from now the data will still stand, the design is still relevant and the infrastructure nga ginhimo based sa design nga na ay kwan lang yapon usable and practical.
6: Nagapati siya ng Active Mobility ang isa ka programa nga mahimo mapuslan sa mga masunod nga mga henerasyon sang mga Ilonggo. Malipayon man ang opisyal nga hindi na car centric ang Iloilo City kag halos tanan nga kinanglan sang publiko yara na sa sentro sang syudad gani practical lang nga maglakat. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flo kun Sumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Oras sa lasay, si Media sang agam balita ngayon na batian, Dulong Sang, Santon Plaza Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina, makabulig sa high blood diabetes, kag sa may kong adugo nga nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plaza Gold.
3: Congresswoman Baronda nag-file sang cyber libel case batok sa 18 Camarines. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Lineth Yulatris.
8: Nagpasakas ang kaso ng cyber libel si Iloilo City Lone District Congresswoman Julian Jamjambaronda sa Department of Justice batok sa nagpakilala ng 18 ka ex-Marines kagay Attorney Livito Baligod. Suno sa abogado ni Baronda nga si Attorney Jericho Caban nga hindi lang iniagod mapatahiran ang reputasyon kag integridad sang iya kliyente kundi nagaserbi man nga pamatok sa mga nagaubra sang hindi husto kag wala sang basehan nga akusasyon. Gintumod ni Caban nga paagi sa pag-file sang kaso ginapakita nila nga ang accountability kinahanglan ni gina-apply man sa mga nagahaboy sa akusasyon. Dugang paniya nga ang anuman ng alegasyon ang kinahanglan nga suportado sang kamatuoran kag ebidensya kag hindi lang sang pamulitika. Nahibaluan nga lalakip ang ngalan ni Baronda sa listahan sa mga individual nga ginpagwaas sang 18 kag ginaligar ex-Marines nga ginapahayag na kabaton sang kickback na gikan sa flood control projects sang gobyerno. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lineth Fernandez Ulatriz, Tatak RMN.
9: Tatak RMN.
0: Mga context ini, mayo na nga nag-file si Congresswoman Baronda. Kay ining 18 ka Marines sabi, kadamo man sang saligmato sa ila istorya. Oh, in fairness kay Congresswoman Baronda.
1: Tama man, Rajuman Uvi.
0: Pero more than that, what strikes me most, Boss Idol?
1: Ano na?
0: Ang abogado niya, si Attorney Jericho Caban. Nagligad amo ning sagad kadosdos ang grupo niya, nga sagad nila katake ang Uswag Ilunggo, nga hindi nila na grupo. Para pabalo niya nga detached siya sa Uswag Ilunggo. Bisan pa nga balaan taman nga sang una,
1: siya manada.
0: Man sila da.
1: Siya manada ng una-una da.
0: Kag, si Attorney Jericho Caban, anay opisyal sang Uswag Ilunggo, nga bugado niya nasubong. Muntiara na probe tagid, bugado niya gid si Attorney Caban.
1: Tiyo,
0: nga bugado sa una sang Uswag Ilunggo, nasagad niya kadistansya lawas niya, sang naiskandalo si Congressman Jojo ang parehas man saya sa flood control.
1: Kinagwagid.
0: Kinagwagid, no, nalipat na kamo, nagwagid nga ginadinay mo sang una kang tanan mo sa Uswag Ilunggo. No, tiara bugado mo, anay opisyal na sa Uswag Ilunggo.
10: Dokrad lawan.
0: Eh, amo na.
9: Tatak RMN.
0: Oras, 6:33 ang aga.
1: Sudad sang Iloilo, may pinagamadamo ng opposition sa application para sa voter registration sa 2026 Barangay SK and Barangay BSKA suno sa COMELEC. Kasama mo sa balita, Rajuman Mon Kapalihan.
11: May pinakamadamo nga posisyon sa aplikasyon sang voters registration para sa 2026 barangay kag sangguniang kabataan election. Ang syudad sang Iloilo nga ginpaidalom sa deliberation sang Election Registration Board sa Iloilo City, COMELEC. Suno kay Attorney Will Arsenio, Assistant Regional Election Director sang COMELEC 6. Naglabot sa 242 ang oposisyon nga ginfile sa ERB, rason nga naglabot sa 4 kaadlaw ang deliberation.
12: Okay, a total of 242 ka oposisyon, no, sa nakalain-lain nga barangay sa Iloilo City. So 242 applications o aplikante na gusto mag-transfer o new registration. Bala mo kung nag-apply ka for registration, walang na eh, application. Hindi man po sila kung nakapasa ka na, napicturan ka, botante ka na. So, labinagay ko may nag-oppose. So, ang basis naman niya na gina-file lang is hindi residente sa barangay or wala na ka 6 months residency sa barangay, no, up to election day.
11: Ginatagman sang opisyal nga hindi lang COMELEC ang nagadesisyon sa pag-approve kag disapprove sang application kundi kalakip man ang Schools Division Office of Iloilo City nga ginrepresentat sang City Schools Superintendent kag sang local city civil registrar. Kalakip sa 242 ka oposisyon ang nagalin sa siyam ka barangay nga amo ang mga barangay sang San Jose, Fajardo, San Vicente, kag Lopez Haina sa distrito sang Haro, Rizal sa La Paz, Nabai sa Mandurriao, Monica Blumintrit, Danao kag General Hadjes sa city proper. Matapos ang ERB hearing, sunod nga patigayunon sang komisyon ang verification sang project of precincts kung pila kabutante sa kada presinto ang ibutang. Sa Setyembre 28, tubtob Oktobre 3, patigayuno na ang filing sang Certificate of Candidacy o kon COC kagang pagpatigayon sang piniliay sa Nobyembre 2, subungat tuig 2026.
13: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man, Mon Yales Kapalian, Tatak RMN.
9: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:35 sang aga, ang balita ngayon na batian dulong sa DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares nyo ang Mighty C, alkaline na acidic hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Sa ato naman nga tingog, giligaynon ang tigulo kabuhi kag adlaw. Pagkabasahon ni Radyuman Fia May Otero.
14: Tingog, giligaynon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog, giligaynon. Ini binalaybay ginatiguluhan kabuhi kag adlaw. Pagsalop ni Haring Adlaw, nagadala sang kamingaw, kag gahadlok sang kadalom, diin tanan magasalom. Makabutwa balakita, kag sang aga makakita, sa pagkabuhi nga bag-o, sa kaluoy sang Ginoo. Maid-id nga usisaon ang aton kaugalingon, kon ano ang katuyuan sang aton kabuhing hulam. Sugaton naton ang aga sang guyang manayanaya, kag ang Diyos pasalamatan sa tanantang nalambutan. Ining binalaybay ginkuha sa libro nga binhi kag bunga nga ginsulat ni Retired Judge Nilo Parpamunag, tag-ubay sang sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagda nga ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Aramen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page DYRI RMN Iloilo. Ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kag kape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulaw, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kag ginpananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhin nyo, Capigenio.
0: Oras alas 6:38 sang aga. Sa aton nga pagbalik mga karadyoman, dugang pa nga mga balita sa health news. Pagpanubo sang temperatura sa lawas, makabanasig sang pagbatsag sang katuyo.
1: Sa labs ko si Mother Earth, pagkalukalo sang sobra nga kanon imbis nga ihaboy, makapaganagan sa climate change.
0: Hindi man kalukalo, ibubors manok.
1: Ang akong gani manok itong ginatag mo bala. Mm. Hindi sa iya magkaon sang maayos ang kanon. Mm. Ang gusto niya gidya, ang inabakal, feeds? Ang feeds.
0: Dati, siyempre, bisuso man. Ini kagiban pa ang mga balita sa aton pagbalik. Standby, mabulos sa nais na makadali ang online greetings ng aton nga Boss Idol. Lasais 40 sang aga.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by iBerry.
15: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Before we play the news update, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis. It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That is why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live Lacticaseae Bacillus Paracaceae strain Shirota, or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion combined with proper diet, exercise, and a balanced lifestyle. Drink Yakult every day para panalo katiana. Yakult every day okay. This is Rajuman Don. Stay tuned for more news and good vibes.
19: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
20: Hi, ako si Mitia, sales lady. Huldi na gating dog, smile ka smile, business stress na. Para sa benta girl, currently malikawan nga bangod sa stress kang pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang, may nag-recommend sa ako isang stress tabs. May vitamin C, E, kag na esenamay. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focus. Gani, permi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, Stress Tabs.
21: Multivitamins plus iron is his nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
23: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS. Ang galing! Pang matagalan!
25: Parang tayo lang, han.
26: Everest Appliances.
24: Babe, ano ever best decision mo in life?
25: Siyempre, building a home with you.
26: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
24: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
27: Charm!
28: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
24: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
27: Pangkong kumakablog sa Charm.
28: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
27: ACS.

0: Nikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3. Giga.

0: masyadong sarap, panalong-panalo ka.
1: Ay, hala. Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinyo mo.
3: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
4: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
5: Tilali man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang iBerry ay hindi gamot.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
2: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tatak RMN.
6: Oras alas 6:47 sang aga. Sa aton nga balita sa negosyo.
5: RMN News Negosyo.
7: Nagnubo ang presyo sang liquefied petroleum gas o kon LPG subong bulan sa isa ka advisory gipaig sang Petron nga nag-implementar sila sang 5 pesos per kilo nga rollback sa LPG sugod sang June 2. 2026 na buhay naman sang 5 pesos per kilo ang sulane sa ila 11 ka kilo nga LPG nang ganing epektibo subong adlaw June 4. Madunduman nga sang nagligat nga bulan nagsaka ang presyo sang LPG sa 1.22 per kilo o kunyara sa 13.42 pesos per 11 kilogram tank. Magkaradyuman sa biluhan ay 1 dolyar subong adlaw sa US dollar 61 pesos and 75 centavos.
6: Ang balita sa negosyo, dulong sa inyo sang D3 Bio, ang pinakabago garantisado kay epektibo nga panguntra sa kagaw nga naghahalit sa tao. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil, ngayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infeksyon, dulot sa bakterya kag virus sa tao. Fight infection with the best weapon, ini ang D3 Bio, kabulig mo batok sa ilanat, ubo kag trangkaso. Para lang sa mga butika, kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: RMN News Sports.
6: Sani pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na. Balantayan, subungad daw pinakaunang hampang sang New York Knicks kag San Antonio Spurs para sa 2026 NBA Finals. Mag-umpisa ang Game 1 alas 8:30 subong aga, oras sa Pilipinas. Exciting ini para sa mga Pinoy fans, bangod magatubangay ang duha ka Phil-Am, si Jordan Clarkson, nga nagakapot sang dual citizenship sa Pilipinas kag US kag may Philippine passport, pagay siya Lola, ang maghampang para sa New York Knicks, samtang si Dylan Harper, nga anak sang 5-time NBA champion nga si Ron Harper, kag ni Maria, nga isa ka Filipina, gikan sa bataan ng kabay naman sang San Antonio Spurs. Malikawan tang makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani o gali ang pag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Kagbisita kita sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre din ang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasarilan sila kundin malapit ang inyong lugar. San Miguel, Jordan, Guimara, San Jose, Antique, Poton, Estancia, Pasi, Pangadama, Santa Barbara, Tagbacaro. Kag sa tatlo naton ka mga mall sa SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
5: Life Extension Vitamin D3.
8: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
9: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
10: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
9: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
10: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Uh-huh. Nagtulong talaga.
9: Oh, hindi na sumasakit.
10: 100% daw.
9: First name po ninyo,
10: Bernardo Bailoses.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: RMN News Entertainment.
7: Ginmanduan sang kamara si Quezon City 4th District Representative Jesus Bong Suntay nga magpagwas ang public apology para kay Ann Cortez kasatanan ng mga kababainhan kasunod sa nangin remarks ni sa Marso 3 ang Jose Desire kag imahinasun sa nakitang actress sa buto nga 263 ang pabor wala walo ang nagpamalabag kag ano man nag-abstain ginatagan man sa direktiba sang House of Representatives si Suntay nga mag-render sang voluntary community service kag magpaidalom sa gender sensitivity seminar. Ginatagan man siya sa disciplinary action o reprimand matapos ginpamatbatan nga guilty sa disorderly behavior sang House Committee on Ethics and Privileges. Unang nga napayag sa paginulsol ang kongresista si sa ka-interview kaginsiling nga nagamit lang siya kuntani isang lain nga analogy.
6: Siya naglinong man sa no?
7: Luminong siya.
6: Paglawag siya na dula, matsag ko as a family kagas as husband na
7: batsa ganya man
6: ang nag-ilinaway ni sa pamilya.
7: Kagalaway gid. Ang hanot sa iya sa mga kababainhan na Jumanuvi. Grabe.
6: Ma-associate ka bala iya sa Minanyak Blas.
7: Pero bilib ko sa
6: ko nung lawas niya mo.
7: Uminit.
6: Sa nakita niya si Ann Cortez. Mo.
7: Kung ako asawa, bakulong ta ka kabra, oh, eh. Kabra ko na yun. Kagda yun, namian ko sang House Committee on Ethics and Privileges na Jumanuvi. Ti, gahulag sila mo, ginadisiplina nila balang ila kaupon. Kita mo, kakas nila si Barsaga.
6: Gani. Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing products ng Life Extension Philippines, sinong kaisa lang kasasye sa gabi para pagkagamahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kaya ang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines. Kag siyempre, Vita D Plus Cofemex ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties, kag 200 ka international units ang puro kag dekalidad nga vitamin D3 isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy ang aton kape, Vita D Plus Cofemex.
11: Extra! Wow! Balita! Balita!
6: Ini na kinanglan sa dugang nga puwersa militar o kung tao sa Taiwan sa palabuto na gud magpatrol sa South China Sea. Ini bangod ginakonsider na subuan sa nasambit nga pungsod ang paggamit sang robot dog sa pagpatrol, surveillance kag firepower. Ang mga robot patrol dogs ang ubra sang National Chongshan Institute of Science and Technology sang Taiwan. Ginbutangan ini sang kaugalingon nga technology para sa reconnaissance kag firepower. Tatlo ka bersyon sang robot dogs ang ginubra, sa rinang isa diri ang may nakaangot nga armas. Sa subong wala pa sang formal nga mando ang militar agud panugutan ang paggamit sang robot dogs para sa makabulig sa depensa sa ilang mga isla nga kabayen sang South China Sea. Ha, sadya lang. Ang aton nga extra wow balita, Boss Idol.
7: Magkaradyuman, mag-DTX 500 kita. Choy, ipacheck mo ang imo nga blood sugar. Basi ko nag-alawas na ina, hindi na na madali-dali, hindi mo na na madala sa imo sining diet-diet. Sa mga tapalamati na aton magkaradyuman, untatan mo anay ang kaon sang tamis, gamayon mo lang kaon sang karne kag kanon. Pa-doktor ka, pakwa ka laboratory, and bakal ikaw sa DTX 100. May charantin ini, nagikan sa Margusong nga nagabulig mabian, panubo sa atong blood sugar, di sugar-sugar cane nga nagalimpyo sa atong atay, kay mataas ang antioxidant properties niya para hindi dali ka magtigulang. Gani sa mga tagpalamati natin, mag-DTX 500.
11: Tatak RMN.
6: Oras sa 6:55 sa aga. Inyo nabatian ang pagbalita sa RMN straight to the point.
7: Subong adlaw sang Webes sa June 4, 2026.
6: Ako si Radyo Man Novi Guazo.
7: Reagan Arlos.
11: Tatak RMN. Narito na ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Nina Novi Guazo at Reagan Arlos. Straight to the point.
6: Good morning and welcome sa RMN Straight to the Point, Boss Idol.
7: Mayong aga, Radyo Manovi. Good morning sa aton nga mga suki. Subong Webes na, June 4, 2026.
11: Tatak RMN.
6: Mga ka Radyo Man, daw gintayog man ang bilog nga Pilipinas sa natabo naman kahapon sa Senado.
7: Grabe.
6: Wala ginlauman nag-sipot sa sesyon si Anay Senate President, Chis Escudero.
7: Kahipos-hipos lang si Chis, ha?
6: So in effect... No? May isip mo na siya nga dugang sa 11, 12 na. So sila na ang bago nga majority block.
7: Ato ni Radyo Manovi, 10-12.
6: Ha?
7: 10-12.
6: Oo, 12 na sila.
7: 12 sila sa pihak.
6: Pulo na lang.
7: Kahit plus 1 yes. minus 1 nimo.
6: So subong klarohon tani kay ti amon ning papel iya sang media mo.
7: Yo, gina dissect namon para maintindihan niyo din.
6: Yes, ano ang spelling sa dissect ka?
7: Die lang.
6: Kasi D-A-Y-S-I-K ba? Dissect.
7: Die na lang. Tapos na. Die, D-A-Y, oh, si
6: die. Die, siksik sa laman. Ano mo na? Sorry, oh. Tanan kita may opinion. Hmm. Tanan opinion. Nga bugado may opinion.
7: Opinion na.
6: Pero, marang ambal na ton nga ang opinion mo.
7: Opinion mo lang na.
6: Ma-resolve na siya kung dalon mo siya sa court of last resort. Mm. Amo na siya ang Supreme Court. Mm.
7: Siya ang last say, Radjumanovic.
6: Di siya ma-interpret mo para nga way chaos ang kalibutan.
7: Mm.
6: Ang higher court amo na ang ma-resolve.
7: Kay kung pamatian ka mo, Abi, sa inyo do...
6: Tanan ma lang.
7: Tanan yes. ma lang maalam, may mga punto, tanan yes. ma lang. Eh.
6: Nanotice nyo, Abi, kami sa RMN, mabalaan nyo mana sa mga posts, sa mga discussion sa radyo. Mm. Siguro nanotice nyo, why kami yagawag pang interview sang legal opinion sa mga abogado?
7: Why kami? Tama na.
6: Kay nagliligad, gamo man na kami.
7: Mm.
6: Galing kung lang taon mo bala, kung pro Duterte ganing interviewon mo,
7: tiang,
6: ituno niya man na sa ilatindog.
7: Ilatindog, tama na.
6: So, why kita natagan?
7: Mm-hmm.
6: Namati lang kita sang narrative sang Duterte Group.
7: Mm.
6: In the same way, kung pinklawan naman ang abogado,
7: kailain mo na ilaman na, ituno mo na nila.
6: Imbes nga matagan kita, namati lang tagingaan talang microphone,
7: hmm.
6: ang narrative naman sang pinklawan. Amo man na sa pro Marcos.
7: Yeah.
6: Kung matian mo ang opinion, daw wala ka man may na-learn.
7: Hmm.
6: Sa bailo, gin-amplify mo lang, gingaan mo opportunity na mabatian sa mikropono,
7: hmm.
6: ang tingog naman sang narrative sang pro Marcos. So, kita nyo, straight to the point, do wala na yung pangayo opinion.
7: Why kita yung pangayo o Radyo no? Manuvia?
6: So, mabudlay kung saligan mo lang ang opinion sa mga abogado. Kay kada adlaw, kay linaway, ganit sila sa korte, isama lang na kalayigin tunan nila, pero awayan pa nila kung anong gusto nga pag-interpretar.
7: Lain-lain na yung interpretasyon.
6: Gintudlo man na sang una sa ila, sang judgment nga kung kaisa, dira man sila kay linaway.
7: Ang sa abogado Radyo Manuvi, and or lang gani na awayan nila na eh.
6: Karon, kung makambal ini mga abogado naman, ang mga supporters ang kada grupo, nagasunod man.
7: Yeah.
6: Feeling naman sang iban abogado man sila.
7: Yeah.
6: Pero muna, no? Sorry, but I cannot, no? Respect opinions of idiots. When I say opinions of idiots, I'm not talking about these lawyers. I'm talking about those nga nakabati-bati lang gamay sa abogado nga nagsuot sa ilaman niya ginapatihan.
7: Feeling niya do may nabalaan na siya.
6: Na sila, but we should not respect opinions of idiots. Anyway, when I say idiots, no? May idiot sa Pink, may idiot sa Marcos, may idiot man sa Duterte.
7: Tibalan niyo man ako kung ikaw ang part da.
6: So, sundon ko this time ang wisdom ni Senator Ping Lacson. Sila niya, tanan kita may opinion. Pwede ngang tindog sa amon grupo, gapati ka mo sakto or gapati ka mo sala. Ang tindog nanday kay tanong nga grupo, gapati ka mo sakto, gapati man ka mo nga sala. Pero siling niya, ang final nga makaresolve sina, kurte. Parehas na sa impeachment ni BP Sara sa time ni Chief Escudero.
7: Dala sa kurte.
6: Gindala sa Supreme Court, tiyan mo itong ginrespeto sa tanan.
7: Ang kaso...
6: Bisa nga, grabyo ka pa sa desisyon, we have no choice. Kaya ti korte na na ang nagambal. Kag-amo na ang ila obligasyon in the same way, bla. Kudakpon ka sang pulis kay may krimen kagini mo, no? Bisan hindi mo tanik gusto, ay kamay mo, kay pulis na ang nagdakop sa imo. Sa mando man sang korte.
7: Yeah.
6: That's how the process works, diri sa aton, sa ginatawag na aton, gobyerno nga may laye, or government of laws. Okay? So, settle na tada. Wisdom pa gini, Senator Ping Lacson. Kung gina-question ni Alan Peter kay Tano ang ginimo nila kahapon, nga nag-session sila kag in-declare ang tanan nga posisyon bakante, kag nag-adjourn sila si ni Jie, no? Sa ilang trabaho bilang Senado, sila niya hindi sa magbae sa amon sa Facebook. Attend sa sang session, baison niya kami di. Te ginampangan sang mga pro kay Tano,
7: yeah.
6: Yung kamo gani nag-walk out, nagligad, okay. Pagpalagay na nating, sige, mali sila.
7: Mm-hmm.
6: Pero isa lang kadlaw, nagbalik sila eh. Si Kaitano, tatlo ng kadlaw, ay paginabalik.
7: Tatlo ng kadlaw, Radjumanovic, kagang iya sininga oh. Ginapanghambal subong, arang tartana sa social media.
6: Pero ang gin-walk out nila to, was a different story. Gusto ni Kaitano nga ma-proceed sila sa gusto nila nga wala pa madibatihan.
7: Butuhan nila.
6: Ti karon kay ga-question ng piha, nga way masunod ang proseso, si Kaitano gasali kay damo sila.
7: Yeah, butuhan nila.
6: Yeah, division of the house, magambal division of the house. Mabutuhay kita. Hindi niya kay mong balay, ha? No? Meaning, mabutuhay ta.
7: Yeah, isipun ta.
6: Para kung sino di madaog sa butuhay, muna na. Oh, ti ambal sa piyak, perdi ta kung magbutuhay. May tyranny of majority, niya magwa ta. Para nga dason, makamarasma siya, pagbalik ta, istoryahan ta, hindi ah, dibatihan ta ni anay. So, lain to yung case. Ini yang nga case subong, wala na sang iban ng Brown si Kaitano, attend ka lang sesyon, bisan ikaw na lang isa.
7: Yeah, preside ka to.
6: Pag preside mo, pwede na maistoryahan ang gusto mo, kag pwede man nila baison ang gusto mo. In the same way, pwede man nila i-plastar ang ilang gusto, pwede mo man niya baison ang gusto nila.
7: Ikaw
6: pero hindi ka mo kabaisay, kag official, nga madesisyonan ninyo ang results ng baisay nga ina, kung sila toto sa plenary hall sa Senado, ikaw ya ara sa Facebook.
7: Tinga nga hindi ka dito mag-attend.
6: Oh, tiyaring senaryo. Kung hindi mag-attend si Kaitano kagang grupo niya, no? Ti, kung nagligad unsi lang ang senador, wala sang matabo sa sesyon.
7: Wala-wala eh, wala quorum eh.
6: Kaya nag-abot si Escudero, nag-dose, may pwede na matabo. Kaya may Supreme Court decision, kagin practice man na nila sa 2015.
7: Balan man na nila.
6: Kag isa nga nag-practice na, nag-huo man sa kinami na kuno, pabor sa ila, si Kaitano Pia, kag si Kaitano Alan.
7: Mag-utod na.
6: Kag ara man si, kay, si Loren Ligarda.
7: Nga
6: ara sa mong hindi mag-unor, yeah. Sang gin-practice man, sang chimpo nila.
7: Kaya ginambalan gani nila Radjumanovic, nga lain man kuno to iya.
6: Oo. Oh. Ti apos mula na magambalain. Ti amo na gani kung lain-lain di apon interpretasyon nyo.
7: Dalunta sa Korte
6: Suprema. Dala sa Supreme Court. Hindi na kita magbinaisay sina. Hindi na ta magpinalam-alam sina. Kay kung hindi ka gani abogado, kag nakapamasa-masa ka lang sa ginambal sang abogado, we cannot respect opinions of idiots. Kagdala kita sa mga idiot nga na.
7: Tama na.
6: No? Kaya huwag kita yung background sa laye mo.
7: Kita yung gapamati lang Radjumanovic. Gabasa lang kita. Pag nabasa natin,
6: yes.
7: Sili natin, abase mo ning gusto.
6: Pero ibutang ta sa insakto. Hindi na ta magbayas laye. Sabi na isay talayin lahing nga pagpati, ano ang aton dalang pan? Supreme Court. Okay? Kung gusto ni Kaitano nga ibayas ang gusto niya,
7: dalo niya sa
6: to sa sesyon.
7: Yeah.
6: So muna yung nakita ta. Pag abot ni Escudero, may quorum na. Gakwestiyon ng iban, paano takso ng quorum? Sa rules ng Senado, hindi ka pwede kapili Senate President. Kay required ginaya sa 24 ka maisip regardless
7: kung na, ginaya.
6: Kung na ano man to yung duha, bato and jinggoy. No? Pero kung chairmanship lang sa komitiba, silent na yung konstitusyon. Kay sa Senate Presidency, ang konstitusyon yung nagambalda. Silent meaning wala na provide. Way isang laye nga pwede basihan except sa internal rules nila. Ang rules nila nagasiling kung wala sa coercive power sang Senado, meaning magambal coercive, hindi niya mapursa.
7: Yeah.
6: Nga magtambong, no? Hindi ka na pwede ka-insister. So dira ka maisip. Actually, ang isipay gani subong, hindi 23 lang?
7: Yeah, 23 lang. Gusto na. 23.
6: Si Bato bilang bisan fugitive subong, anytime pwede siya kadto sa Senado, kagdira siya mapadakop kung gusto niya, pero mabuto sa anay.
7: Pwede man, pwede mo una.
6: Ang sure na yan hindi kabuto,
7: si Jinggoy,
6: behind na niya sa coercive powers ng Senate, kaya hindi mo to pwede ang balon pagwada sa kapabutuha,
7: kaya hindi, na.
6: Hindi na niya rules ng Senado ma-apply. Hindi na yung will ni Jinggoy ma-apply, kaya may prisuhan to yan, may patakaran yung Xi Jinping, kaya, hindi mo na pwede pagwaon to yung kapabutuhon lang. So, 23 ang isipay. Pilang majority sa 23?
7: 12.
6: Si Escudero kapon among ika-12. So, may quorum. Okay? May quorum.
7: May quorum? May question? May quorum, Radjumanovic?
6: Even without Escudero, hindi sila kasesyon, kay unsay lang.
7: Yeah.
6: Bisan nga 23 lang ang senador. So kung makadto si Kaitano ka grupo niya, bisan duha lang sila, bisan isa na lang.
7: Bisan isa lang.
6: Parehas ang ginimo ni Chief Escudero. may sesyon. Kung may sesyon, ang matabo, bisan present pang tanan nga senador, ngara kay Cayetano, ang boto nila, bisan 11 sila, kahit yung una 13 mo, why na si Bato, why na si, Bung, si, si Jinggoy. Jinggoy. 11 lang sila, ma-preside ang isa. Pulo lang makabuto. Ang nag-preside, bisan sa vice mayor ta, sa mga city council ta.
7: Sa mga SB members na to.
6: O sa mga banwa ta. Makabuto lang niyang ga-preside ang vice mayor o kung ang senate president kung sa senado.
7: Kung patas.
6: Kung patas. So wala sang patas kay 11 ang grupo ni Soto. Why da yung may ga-preside?
7: Yeah.
6: Kay ti minorities lang mo.
7: Tiyo aras lang sa dalum?
6: Kay Cayetano, kay majority, 11 sila, pero ma-preside din yung isa.
7: So pulo na lang sila.
6: So magbutuhay.
7: Pirdi sila.
6: Pirdi sila. Amo nang ginalikawan ni Alan Peter Cayetano nga mag-attend session sa Baylo, dirasaga session niya sa Facebook. Kay kung ma-attento siya,
7: isigurado kayo na Jumanuvi.
6: Pirdi siya.
7: Pirdi sila.
6: So may islan siya. Kaya mo nang matabo o kung mag-attend sa session, may ma-propose na parehas ang inimo nila kapon to declare all elected positions vacant. So mabikan ang tanan, dala na lang pagka-Senate President. Pero, hindi mo maislan.
7: Yeah.
6: Amo nang ginambal ni Senador Lacson, hindi na Senate President subong si Cayetano. Pero why man sa may nagbulos siya.
7: Tama na, kaya kinahanglan nila.
6: Bakante lang.
7: 13.
6: Magbalik siya, dira kag maristisyonan, madesisyonan namon kung siya pagyapon Senate President. O, kung wala man, pwede man nga siya gyapon madaog Senate President kay wala 13 mo.
7: Tama na.
6: Dusi lang piyak, bisan ila pa si Chess. So kung wala sang 13, si Cayetano gyapon ang presidente sa Senado.
7: Kay 13 ang kinanglan, Radyo Manuvi.
6: Ang role niya galing, manog preside lang. Yeah. Kada butuhay, pirdi man gyapon grupo niya.
7: Kaya muna yung
6: kay pulo lang niya grupo, 11 yung piyak. So ang gwa ni Cayetano, daw hari nga way karian.
7: Muna.
6: No, hari siya, pero way man sa ginasunod sa mga desisyon, kay pirdi siya sa butuhay sang iyang board of directors.
7: Hari siya, pero wala siya Radyo Manuvi puder.
6: Amo nang ginalikawan diba? Niya, Busa Idol.
7: Bala niya na.
6: Amo nang away sa gaten sesyon. Kay subong abalonta na lang, abi. Nag-abusar niya ang grupo ni Soto. Illegal to ginubra nila, sige. Okay, kay illegal to, sige. Baliwala to tanan. Wala sang committed sa manship nga nagbakante. Why may isla ng, why mabakantehan posisyon sa Senate President? Pakantuan lang si Cayetano sa sesyon.
7: Yeah. Kay matabo, siya.
6: Kay matabo managyapon. Matabo managyapon. Mavikant ang tanan nga posisyon, maisla ng tanan nga committee chair hasta ang Senate President pro tempore, hasta ang majority floor leader, pero hindi mo maislan ang Senate President.
7: Tama na.
6: Amo na ang senaryo. Amo na ang ginalikawan ni Cayetano. Pero, advanced thinking, kag-review of related literature, may deal sang una kay President Rodrigo Duterte si Alan Peter Cayetano as House Speaker. 15 kabulan iya.
7: Siya na yung mauna.
6: 21 kabulan ng kay Lord Alan Velasco nga best friend ni BP Sarah.
7: Yeah.
6: Classmate na ni Nonoy Defensor sa College of Law si Lord Alan Velasco. Sang maabot ng 15 kabulan,
7: di na siya.
6: Ambal ni Cayetano niya, ipasarta na yung budget tapos unta lang. Niya kung may numero sa ati iya eh. Tikita mo, kung gentleman ka,
7: nag-istoryahan
6: na yun ang balon tapa majority sa mga congressman, imo. Pwede mo mana silang balon, pre. Balan ko, akon ka mo. Hindi, hindi ka mo gusto islan ko kahit kasaw na ka mo sa akon. Pero hindi pa na ganis. Sure, kutuod na.
7: Yeah.
6: Galing pre mo, yata may deal ko to kay Alan Velasco. Nag-deal kami na kay President Duterte. Yata ka siya.
7: Kaya na-istoryahan na ikaw mo balon.
6: Tis kahit ano, hindi na yung mag-batons na. Yan ako may numero sa tiara eh. Daw, teka raw ang bal ni Velasco, may numero ko.
7: Di ko naging kundita siya.
6: Aminin mo niya may numero? Ginpapadlakan niya ang Senado, ang Kongreso? Para why may makasisyon, kaya why binyo mo? O, 300 na silak dilog. Tapos, ginpapatsan niya internet, kag kurinte.
7: Muna style agad.
6: So, na hindi na ni bagong batasan ni Cayetano, no wonder nga nagligad, ginpatsan niya man aircon, kag ginkuhan internet, ang Senado. Why may nagako nga siya, pero siya firming head, what a coincidence? May mamatomato bala pang guba da sa muna kun wala mardo. Oh. Kag of all the places wala internet sinado gid. Wala kurente sinado gid or wala aircon. Para pilitan sila magguluwa na eh.
7: May batasan si Alan na amuna Radyo Manuvi.
6: So nga kun lang tao, this is no longer about defending Sara Duterte. This is about defending the power given to Cayetano. hindi na niya law, hindi na niya la iban nga tao na ba minsan niya lawas niya kay iba, hindi na ni bag-o siya kagare ang nambal ko si mo. Ano ang nag-strike sa akong tudo sa previous statements niya? Doon duman mong hambal niya. All my life, everyone around me doubted me. But the Lord never doubted me. Kung sa iligay, no? Nabot silingon sa nabot sa idol.
7: Sa palibot niya, mga tao nagapangduha-duha sa iya.
6: Bilog niya kabuhi, why sa ginasaligan?
7: Ginasaligan, may pagpangduha-duha.
6: Sili niya, pero ang mahal nga Diyos.
7: Why gidya nag...
6: Why gidya nagduha-duha sa akon?
7: Yan, tama na.
6: Ako niya pag-insindis na, ano kakasure? Ngang Diyos, why gaduha-duha sa imo?
7: Amo na kayo, why managambal?
6: Ginhambal niya na, because hindi taman mabalidate kung tuon na. Hindi taman may istorya ang Diyos.
7: Why, yan sa nakapamangkot sa Diyos, ha?
6: So ginahambal ina sa mga manipulative nga tao. Natabo na kay Kibuloy. Sa mga supporters niya, ginahambal niya nga anak sa kuno sang Diyos. Sino nagsiling? Nga ikaw ang anak sang Diyos.
7: Hindi taman mapamangkot ang Diyos.
6: Oo, why taman to makita ang record of birth ni Biren Maria?
7: Yeah.
6: Oo. So balaan gina sa mga manipulative nga mga tao nga hindi mo mapamangkot.
7: Sa Diyos mo na yan.
6: Usaron nila na. No? Lang tawag lang ibang nga tao kung why na inugbais. Nya, Diyos na lang bala sila. No. No. We need to engage facts with facts. Truth with truth.
7: Ang Diyos ya, hindi mo na iya mapamangkot ya mo.
6: Oo. Tiyan mo nang rason nga ang gina-overdo niya, ang luhod-luhod niya. Kita mo ang iba niya tindog mo lang piyong mata, iya yung luhod gidya sa carpet nga mayabok. No? Kagada live niya, ma-Diyos gidya ang iambal niya. Kay dira ang place of comfort niya. Amo ning excuse niya sa nakatago nga insecurity niya. No? Ano mga insecurities ni Kaitano? Tiyan mo na, all his life, he has always been doubted. Ambal niya na.
7: Tiyan siya nag-ambal na mo.
6: So, Diyos na lang ang nagatag sa iya sang confidence. Pero hindi pa nagani sure kay hindi tayong pamangkot ang Diyos kung huwag gaduha-duha ang Diyos iya. Oh. So, all his life, huwag sa ginasaligan, tiyan pamangkot, which part? Kay bugado man siya.
7: Malaman eh.
6: Oo. Oh,
7: mayo man ang pangabuhi.
6: Sinador ang tatay niya, Amerikana ang nanay niya. Yeah. Gwapo siya. Halin siya sa mayong pamilya. Oh, balikan tang family history. Of all the siblings, si Lino Cayetano, ang inatawag na Dagud Cayetano, nagrisgo ni sang kabuhi niya sang 25 anyos pa lang siya.
7: Ginlihap ni atay niya.
6: Gintunga ang atay niya, ginatag sa amay nila nga nagamasakit. In fairness kay Alan, siya kunong una nag-offer, why kapasar? No? Si Alan, si Lino Cayetano, muning ginataha sang tanan, kagwapo sa panulukan sa mga nakabalugit. Nga mga friends nila, no? Ining ginahambal ni Alan nga people around me always doubted me. Because siya ang magulang, no? Pero ang manghod pa ang hero. Kay si Lino Cayetano, amo ang nag-donate kang nagrisgo kabuhi niya.
7: Para kay tatay.
6: Para kay tatay nila. Nga ginhalinan nga nagsilinador ni sila ni Pia. Kay si tatay nila mo to yung may pangalan kag mayong record sa gobyerno. Oh. Amo man ang rason, how did he repay the sacrifice of his brother? Nagsakripisyo si Alan sa atay, nga dutayan lang sa mapatay.
7: Si Lino.
6: I mean si Lino. Nagsakripisyo pagidya sa last term niya bilang mayor, nagdalagan sa iya congressman to give way sa asawa sa magulang niya, si Lani Cayetano. Nagmantener na lang sa congressman nga siya taning mayor sang tagig.
7: Ang lain, Radzumanubi.
6: Ang lain,
7: ginpakontra.
6: Nagsakripisyo na siya, gin-endorse pa ni Alan kag ni Lani ang kontra niya. So, kung ikaw, Cayetano family, kaglapit ka nilang mga byan, hindi bala, bisan anong dayaw ni kay Alan, kay why na ito ni mabalaan diri sa bilog ng Pilipinas, kamo mismo nga lapit sa ilan ang kabalo kung paano nila gintabuli utod nila. After sacrificing his life for their father, after sacrificing

0: parehas ang gakatabo subong. Kay kita nga mga Pilipino, hindi niya utod.
1: Tatak RMN.
2: Kasunod nga kabanata, lantaunta kung madayon karon. Kaya hambal niya, sila niya madayon gid ang Blue Ribbon hearing subong adlaw. Pero ako nga pati, Radyo Manuvi. Why sa santawo nga gamiton, kag hindi matigayon ang hearing? Kaya ang hambal ni Erwin Tulfo, sila yung hearing sa Lunes. Ginatras ko lang. Why kuya gambal, hindi ba dayon ang hearing? Ginatras ko lang. And tanan ka mo. Invited miyembro ka mo sa Blue Ribbon Committee.
0: Yes. Pero pwede man nila na dayonon karon. Basta ang lagas malang niya, mga iskandalo mo. No? Why ganyan question ng investigasyon sa Blue Ribbon? Galing, ano klase testigo ang pangdalon nyo? Amo mala nang gusto mabalaan sa tao? Ano klase testigo itong ipang present ni Mike Defensor? Si Mike Defensor, siya man yung nag-present kay Bicoy isang una? Tibalan nyo man itong ginambal uli, nga parts ang uli, nangambal si Bicoy niya, sinugo mo lang ako.
3: Dr. Adlawan.
0: Kaya mo nang 18 marin, sangin patawag sila sa NBI, hindi man sila maglambal, kamagubra for the bet, nga tingob sila. Basta pulong preskon lang yung ila.
2: Gamito nila nga venue, Radyo Manuvi, ang hearing, para nga manudlo. Amo na nga daw nag-laway-laway gid si Marculeta kay si Alan Peter Cayetano. Kasi na yun nun eh, kay may itudlo gid sila, ti amo nang nagaguluwa subong, no? May magaguluwa subong records. Nga may ara kuno sang pilani daw 50 or 25 ka mga tao nga amo ang sa likod sang flood control project. Imagine kita ko tugin na mabal ko tugin na si imo. At tutuya si Juan, si Claire Castro.
0: Tayamak mo, si Claire Castro nga spokesperson lang. Anong panayiway na sa ipundos flood control? Dala pa kay si Claire Castro, vocal nga nagabara permis sang ilang propaganda. Ang bagay ba lang nga doon kay imposible na gid?
2: Imposible gina yan.
0: Nami ginatani mo, para sina si Marculeta. Amo nang gas class sila ni Lacson, himuon niya state witness sa mag-asawa nga diskaya. Bismo si Senador o si Mayor Bico Soto nga among unang nagbuyagyag sa ubra sa mga diskaya. Dibla itong mga luxury vehicles. Nga Bico Soto mga dispose. Anong hambal niya? Sila na ang mga most guilty. Why mo yung ginahimo state witness ang most guilty? Busa idol?
2: Tama na.
0: No? Ang least guilty ay ang ginahimo mga witness. Amo ni ngang kay Lacson, amo ni Day Bryce Hernandez, mga tigil ng PWH, kay ginpanugo lang na nibunuan ng sekretary nila. Ginpanugo lang na siya sa mga involved, even as na sa office of the president.
2: Kita nyo?
0: Ini mga diskaya, nadala ni sila sa most guilty. Ti gusto ni Marculeta ay moon witness. Tiyambal ni Lacson niya, hindi, prisuhon gina sila, hindi na sila pwede mga witness. Kaya sila niya, most guilty sila, luwas na, butigun pa. Oh. Ti sila niya, dira sila ga-class. So, hindi na sila yung nag-protekta ang pihak ng grupo sa flood control. No? Kumbaga, dalaman ka mo bala witness nga credible enough.
1: Tatak RMN.
0: Sige, kita few minutes lang karon.
2: Oh, dasig lang.
0: Kaya may NBA finals kita.
2: Kagamatian yung NBA coverage natin karon kay ang mga mga cover at Jumanovi, puro na tanan mga batikan ng mga sports analyst.
0: Oo, mga batikan kag mga batinggilan man eh. Pero bantayan nyo karon, tapos ang ampang, check nyo ginayon ang page sa Ngarimen, kag i-share nyo ang balita sa nga to naman ginpabalik nga ghostwriter. Kada NBA, blabalan nyo na ang mga superlatives da. Nga ginagamit sa results ng ampang, bantayan ninyo karon.
2: Nagmuno sa akon nga pamahaw lang kuno iya. Way na yaduro pa mamahaw lang sa kuno pamahawan lang. Okay na siya pro gambal gid sa nga tani ko magdaog kunong San Antonio Spurs.
0: Mas nami pagit.
2: Mas nami.
0: Okay. Ti ilang taon ta karon ah. Pero di nang home court karon
2: Spurs.
0: Na, ti ba si man. Radyo Man, Novi Guaso.
2: Regan Arlos.
1: Tatak RMN. RMN Network News. Rescue ng mga otoridad sa isang operasyon. Kasama natin si Radyo Man Ken Galinea ng RMN Cebu.
4: Matagumpay na na-rescue ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group kasama ang Department of Environment and Natural Resources, Midilien Police Station, ang mga exotic na mga hayop mula sa isang resort sa Sitio Tambo sa Barangay Kawit sa naturang munisipalidad sa Northern Cebu. Ikinasa ng CIDG Mandawi City Field Unit ang operasyon nito sa naturang resort sa Midilien dahil sa paglabag sa Wildlife Resources Conservation and Protection Law sa pag-aalaga nito ng mga exotic o mga wildlife na mga hayop na walang kaukulang permit. Nasa kustudiya din ng CIDG at DNR ang manager ng resort matapos walang maipakita mga dokumento kasama na dito ang Certificate of Wildlife

0: Registration o authorization mula sa DENR. Kabilang sa na-rescue ng mga hayop ay mga parrots, ilang mamahaling uri ng ibon, mga tortoise at iba pang mga hayop na nagkakahalaga ng 3.5 million pesos. Ang na-rescue ng mga hayop ay nasa pangangalaga ngayon ng DENR. Kasama mo sa DYHP, Arimen Cebu, Radio Mankan Galinea, Tatap Arimen.
1: Abangan sa aming pagbabalik, pulis na nag-viral dahil po sapilit ang inaresto ang isang senior citizen sa Taguig at Sinapulcom Chief Rafael Kalinisa nagkainitan.
2: At Pilipinas, bigong makasungkit ng pwesto sa UN Security Council.
3: RMN Network News.
4: Dagga Pilipinas sa Idupos.
5: Delegong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
4: Commission on Elections sa Dangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
6: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
7: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
8: Apat ang arestado sa paihi modus.
9: Impeachment complaint.
10: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
7: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilaga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
3: RMN Network News. RMN Police Report.
1: Construction worker patay matapos sumalpok sa truck ang minamanehong motor sa San Juan, Ilocos Sur. Kasama natin sa balita si Idol Mike Layante ng IFM Vigas.
11: Dahil sa malubhang sugat na tinamo sa iba't ibang bahagi ng katawan, ay hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang construction worker sa aksidente ng nangyari sa National Highway Barangay Imayos Norte, San Juan, Ilocos Sur. Sangkot sa aksidente ang wing van truck na minaneho ng 53 years old na residente ng Santa Rita, West Aringay, La Union at isang RS-100 single motor na minaneho naman ng 33 years old na construction worker na residente ng Barangay Baling, San Juan, Ilocos Sur. Sa investigasyon ng San Juan Municipal Police Station, binabagtas ng nasabing truck ang kahabaan ng National Highway patungong Hilaga at liliko sana ito pa kanan at dito na bumangga ang mabilis at paparating na single motor. Dahil sa lakas ng pagkabangga, nagtamo ng malubhang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan, lalo na sa ulo ang driver ng single motor at dinala ito sa Ilocos Sur District Hospital Magsingal pero idineklara dead on arrival. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng San Juan Police Station ang driver ng truck. Kasama mo sa IFM Bigan, Idol Mike Layante. Tatak RMN.
2: Teka, sa Bontok ay meron ding construction worker na sugatan naman matapos mahulog sa itinatayong gusali. Kasama natin sa balita si Idol Gilbert Bermudez ng IFM Baguio.
12: Isang construction worker ang agad na naisugod sa ospital matapos mahulog mula sa isang gusaling kasalukuyang itinatay sa barangay sa Moki, Bontok Mountain Province. Ayon sa ulat, nakatanggap ng tawag ang mga otoridad mula sa isang concerned citizen hinggil sa isang construction worker na nahulog at nagtamo na mapinsala sa construction site. Agad namang rumisponde ang mga tawo ng Bontok Municipal Police Station, Municipal Health Office at mga voluntaryo mula sa komunidad upang magsagawa ng rescue operation. Pagdating sa lugar, agad na binigyan ng paunang lunas ang biktima habang tinatasa ang kanyang kanyang kalagayan at dinala sa Botok General Hospital para sa karagdagang pagsusuri. Sa ngayon, ayon sa otoridad, stable na ang kondisyon ng biktima. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Gilbert Bermudez, Tatak RMN.
1: Magtungo naman tayo sa Pampanga. Umabot na po sa 27 ang na-recover na bangkay mula sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. 7:10 kagabi nang makuha ang ika-27 casualty na katabilang ng ika-26 na biktima. Sinasailalim sa Disaster Victim Identification Procedures ang mga biktima. Kahit maulan, tuloy-tuloy pa rin ang search, rescue at retrieval operations sa Ground Zero. Samantala, isa sa pamilya ng mga namatay sa trahedya ang nagsampa ng kasong kriminal laban sa may-ari, contractor at site engineer ng gumuhong gusali. Inaasahan naman ng madaragdagan pa ang maghain ng kaprehong kaso oras na matukoy na ang pagkakakilanlan ng iba pang mga biktima.
2: Siribak na po sa pwesto at pinakakasuhan na yung pulis na nag-viral na sapilitang inaresto ang isang senior citizen na nagmamaneho ng sasakyang nakagitgitan sa kalsada sa barangay Bagong Bayan, Taguig City noong Martes. Sa isang press conference kahapon, iniharap ni National Police Commission o NAPOLCOM Chief Rafael Calinisan ang pulis na sangkot sa insidente, si Police Corporal Simeon Suwan ng Rizal Provincial Police Office, pero ito po'y pumalag. Sa viral video, makikita ang pulis na si Suwan na hinahatak at sapilitang ibinababa ang senior citizen na driver ng utility van at pilit rin itong pinuposasan matapos umano niya itong makabanggaan. Dahil dito, ipinatawag ni Kalinisan si Suwan para magpaliwanag pero dumepensa naman ang pulis at kinatwiran na tinangka daw siyang sagasaan kaya niya ito inaresto.
9: Bago prior po yung incident na yon, tinangka po niya akong sagasaan. Deliberately po, meron po akong video dito na nakuha ko po sa barangay. Nasa sagasaan niya ako.
13: Corporal Suwan, the yes, point is, it's just a traffic accident. It's just a traffic accident. My God, matanda yung pinag-uusapan natin dito. Reasonable force. You're a policeman. And you're even answering this way in front of the whole Filipino people. Hindi ka ba nahiya?
2: Uminit ang tensyon nang sabihin ni Kalinisan na nagbayad umano ang senior citizen ng 30,000 pesos para sa pinsala sa sasakyan ni Suwan, bagay na mariin namang pinabulaanan ng pulis.
14: Nagkaroon pa na settlement. Sinubukan niya ang dalhin ito sa investigators. Tinanggihan siya ng mga investigators. Dinala niya sa barangay kung saan nagkaroon sila ng amicable settlement. Nagbayad pa yung taong pinatanda. Nagbayad pa ng 30,000 pesos. Doon sa damage sa kanyang 2005 Ford Link sedan. I'm surprised na 30,000 pesos pala ang halaga ng Ford Link sedan.
9: Wala pong matutuhanan yun, sir. Huwag po tayo magpapogi sa media, sir. Wala pong masasabi ko rito.
14: Okay.
9: Sana naman po, sir, ganito. Magbigyan niyo ako ng chance. Mali-mali po yung sinasabi niyo, sir. Hanggang ngayon wala pong binabayad sa akin kay Cinco.
14: Wala pala eh. Yes, so be it.
9: Huwag mo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi sa media.
14: Hindi kami nagpapapogi dito.
9: Papapogi kayo, sir.
14: Alam mo, Corporal Suwan, kung ganyan na mga klase ng polis dito, I'll be happy, the National Police Commission will be happy to dismiss these types of errant cops.
2: Sa gitna po ng mainit at tensyonadong press ko na yan, inagawa na ng mikropono si Suwan at pinalabas din ni Kalinisan sa press conference room. Sa ngayon ay nasa ilalim na ng restrictive custody si Suwan habang inuutos ng NAPOLCOM ang paghahain ng mga kasong kriminal at administratibo laban sa kanya, kabilang ang oppression at grave misconduct.
1: Sa kaugnipang balita, ang PNP kinundin na naman ang naging asal ng Police Rizal. Doon nga po sa NAPOLCOM briefing, isama natin mula Camp Crame, Radyo Man Marjo Domingo.
15: Kinundin na ng Philippine National Police ang anumang pagsasagawa ng mga bagay na kawalang respeto para pahinain ang disiplina, profesionalismo at integridad sa mga opisyal na public forums kagaya ng naganap kahapon sa tanggapan ng National Police Commission. Ito ay matapos na sumagot ang police sa mga tanong ng media sa nasabing briefing at nagbigay ito ng hindi nararapat na pahayag kay NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan kung saan pinaalis ito sa nasabing lugar. IGP PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang nasabing pulis ay maharap sa kaukulang administratibong pagsusuri na naaayon sa umiiral na batas at due process, kung saan tiniyak ni Nartates na ang nasabing usapin ay magiging patas, may pananagutan, transparent at consistent. Nabati na sa video kasi na kumalat sa social media, pinasasa ng pulis ang nasabing senior citizen matapos magkaroon sila ng girian habang sakay ng kanikanilang mga sakyan na kalaunan ay nagkaayos din naman. Kasama mo sa BZEC San Ormen, Manila, Rajuman Margie Domingo, The Talk RMN.
2: Samantala, nabigo po ang Pilipinas sa kampanya natin na makakuha ng non-permanent seat sa United Nations Security Council. Naungusan ang Pilipinas ng Kyrgyzstan matapos makakuha ng 142 votes sa ikaapat na bugso ng botohan kontra sa 49 votes para sa Pilipinas. Sa pahayag ni Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro, inirerespeto nito ang desisyon ng mga miyembrong kasapi ng UNSC o Security Council at nagpaabot ng pagpupugay sa Kyrgyz Republic matapos makuha ang pwesto. Una nang ipiniliwanag ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez na mahalaga sanang masungkit ng bansa ang UN Security Council seat dahil sa kinakaharap nating sitwasyon sa West Philippine Sea.
1: Bago ang pagpapalit ng liderato sa Senado, isang dismayadong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman ang humarap sa media nang matanong sa sitwasyon sa mataas na kapulungan. Ayon kay Marcos, dapat bumalik ang mga senador sa kanilang trabaho dahil marami pang kailangan gawin, lalo na ang pagkilos sa mga panukalang batas na susuporta sa tugon ng gobyerno sa oil crisis.
16: Get back to work. Get back to work because it's important. Dami natin kailangan gawin. Look, sa we had a meeting sa Uplift Committee and marami tayong kailangan pagawa sa mga batas na mga batas. Like we were thinking may baka magka-supplemental budget, baka magpaka-amendahan namin ang mga ibang batas. Ito ay kailangan para makapagbigay tayo ng tulong sa taong bayan dahil nga sa oil crisis.
1: Sa pagkakatanda ni Marcos, na minsan ding naupo bilang kongresista at senador, kailangang may mabigat na dahilan para suspindihin ang tensyon.
16: Ang rules dyan, bago ka mag-cancel ng session, you have to inform the other house 3 days before you cancel a session. And there has to be a very good reason for canceling a session. I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pumunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan yan para i-cancel ang isang session.
1: Hindi rin siya makapaniwala na sa matagal nitong ginugol ang buhay sa politika ay magiging magulo ang Senado.
16: And we cannot do that if the legislature decides to stay at home and have a vacation. That is anathema to everything that governance is about. I never imagined in my entire life, never mind my entire political life, that such a thing could happen, especially to the august, it's no longer august now, but to the august body of the upper house, the Senate of the Philippines.
1: Si Pangulong Bongbong Marcos.
2: Sa ibang balita, kinasuhan na po ng obstruction of justice ng grupong Tindig Pilipinas sa Office of the Ombudsman sina Senador Alan Peter Cayetano, Senador Robin Hood Padilla at ang suspended na Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ito'y dahil sa pagtulong umano ng nasabing mga individual para hindi maaresto at makatakas ang puganteng Senador Ronald Bato de la Rosa. Binigyang diin ni Tindig Pilipinas co-convenor Francis Kiko Aquino D. Dapat managot ang mga humahadlang sa pagpapatupad ng legal na proseso at nagpapahina sa katarungan ng ating bansa.
17: Sa point po ni Sergeant at Arms, inamin naman po niya na siya yung unang nagpaputok noong May 13 at talagang lapag po ito sa lahat ng mga security protocol ng Sergeant at Arms. No? Sa side naman po ni Senator Robin yung alam naman po ng lahat na may warrant laban kay Senator Bato. Pero tinulungan pa rin siya na umalis ng Senate premises ng Batugo. No? And then sa case ni Senator Alan, yung pag-place kay Senator Bato sa protective custody tsaka yung supervision niya kay Sergeant-at-Arms of Alaska, we think na ano, liable din po siya for obstruction of justice dahil sa mga instructions na binigay niya po nung tatlong araw na yun. I think kailangan may consequences po yung mga ginawa nila para magkaroon tayo ng rule of law.
2: Dismayado rin po ang tindig Pilipinas sa nangyayari ngayon dyan sa Senado na para po kay Aquino D. ay lubhang nakababahala dahil puro politika na lamang daw nangyayari at nakakalimutan na ng mga senador ang kanilang trabaho.
17: Nakakabahala yung nangyayari. And I think, I would encourage people na sumama din po sa mga ganitong statement. Pero two, I think, feeling ko magkakaroon talaga kasi, very, just from yung putukan ng May 13 hanggang sa talagang pag-abandon na sa tungkulin nilang mag-legislate ngayon, I think talagang nakakasuhan na yung nangyayari sa ating Senado. So I think lalabas at lalabas din po yung mga ganitong boses.
2: Si Tindig Pilipinas co-convener Francis Kiko Aquino D. sa panayam po ng DZXL RMN Manila.
1: Naglabas ng subpoena ang COMELEC sa mga campaign donor o mga nag-ambag sa election campaign ni na Senador Francis Escudero at Rodante Marcoleta. Kaugnay pa rin yan sa investigasyon sa umano'y hindi pagdedeklara ng campaign donations ni Lawrence Lubiano para kay Escudero noong 2022. Gayun din kina dating Congressman Michael Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Viray dahil sa pag-aambag sa election campaign ni Marcoleta noong 2025. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, pinagpapaliwanag nila ang donor at contributor kung bakit bigo silang ideklara ang kanilang donasyon sa kandidato sa loob ng 30 araw matapos ang eleksyon. Kung mapatutunayang may kapabayaan sa kanilang panig, maharap ang mga ito sa paglabag sa Omnibus Election Code na may 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong.
2: Radyo Man Report tayo, operasyon ng baliparan na nananatiling normal sa kabila ng mga ulat na bayarin o financial obligation ng Air Asia sa KAAP. Kasama natin sa balita sa XL Radyo Man Gerald Ulep.
18: Nananatiling normal at walang aberya ang lahat ng operasyon ng mga paliparang pinamamahalaan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o KAAP. Ayon sa KAAP, patuloy itong nakikipag-ugayan sa mga airline companies tinggil sa kanilang mga financial obligation upang matiyak ang pagsunod sa mga regulasyon at maayos sa takbirang operasyon ng mga paliparan. Binigyan din ng ahensya na anumang pagsakaantala o paghinto ng operasyon ng isang airline ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa ekonomiya, pagkawalan ng trabaho at pagkaantala ng serbisyo para sa mga pasahero at kargamento. Dahil ito ang pagbabayad ubano ang ituturing na pinakamainam at praktikal na solusyon. Nilinaw rin ang KAAP na binigyan nito ang Air Asia Philippines ng hanggang June 6 upang mabayaran ang natitirang obligasyon nito sa ahensya. Ayon sa KAAP, matagal na nilang pinag-uusapan ng airline ang naturang utapin mula pa ng nakaraang taon. Tiniyak naman ang KAAP na nanatili itong nakatuon sa kaligtasan ng aviation, pagpapatuloy ng operasyon at pagpapatupad ng mga regulasyon habang patuloy sa nakipagtulungan sa industry stakeholders. Una nang naglabas ng pahayag ang Air Asia at tiyak na nanatiling normal at tuloy-tuloy ang operasyon ng kanilang mga flight sa buong bansa sa kabila ng usapin hinggil sa kanilang utang at obligasyon sa KAAP. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Gerald, B. Ulet, Sapaka, RMN.
1: Balita sa Ibayong Dagat, patay ang 21 katao matapos na sumiklab ang malaking sunog sa isang hotel sa Delhi, India kahapon. Naganap ang trahedya sa Malviya Nagar sa South Delhi, isang residential area na madalas tirahan ng mga estudyante. 2 rin ang tumalon mula sa mataas na palapag para makaligtas. 4 katao naman ang matagumpay na nailigtas ng mga otoridad. Ayon kay local administration official Jitendra Kumar, hinihinalang sa isang restaurant. Sa ground floor ng hotel, nagsimula ang sunog.
2: Suntukan na!
1: Sa Senado ba yan?
2: Hindi. Sports na tayo. Sports tayo. Pinoy boxers, nakasungkit po ng gintong medalya sa European campaign. Makibalita nga tayo kay Neil Santua.
19: Umakot ng 4 na gintong medalya ang Philippine Boxing Team sa mga torneo ng Serbia at Netherlands. Nagkampyon sina Clark Visera at Riza Pasuit sa 63rd Belgrade Winner Elite Tournament sa Serbia matapos manaig sa kanilang mga finals bout sa pamamagitan ng desisyon. Nagdagdag naman si Paul Bascon ng tansong medalya sa 60 kg division. Sa torneo naman sa Netherlands, muling naghari si Visera sa kanyang weight class habang nagkampyon din si Tokyo Olympic silver medalist Carlo Paalam sa 55 kg division matapos talunin si Abdul Burton ng England sa championship bout. Samantala, dahil dito, nagtapos ang Pilipinas na may 4 na gintong medalya at 1 tansong medalya sa kanilang European tournament. Para sa ating Arabian Sports, Radyo Manuel Santua Tapak, Arabian.
1: Sa gitna po ng mga issue sa kanyang kasal, tuloy ba o hindi? Si Bea Alonso po nagparamdam sa social media.
2: Uy.
1: Undas na ba para magparamdam?
2: Ginawa mo ito mo naman.
1: Myra J. Nasayaw, good morning!
20: Sa gitna ng mga bali-balitang hindi tuloy ang kanyang kasal, nagparamdam na sa social media ang aktres na si Bea Alonso. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Bea nitong June 2 ang ilang larawan sa kanyang recent trip sa Europe, partikular ang pagbisita nito sa Eiffel Tower sa Paris. Enjoy rin ang aktres sa kanyang boat ride sa Amsterdam, pag-attend sa isang concert at paghihintay sa isang airport sa London. Sa comment section ng post, hindi napigilan ng fans na matuwa sa muling pagpaparamdam ng aktres. Pero, kapansin-pansin din ang emoji comment ng Nice Print Photo na kilala bilang photography at videography studio sa Pilipinas na nagbibigay ng services para sa iba't ibang events gaya ng kasal. Wala pa rin say si Bea kung tuloy nga ba ang wedding nila ng businessman na si Vincent Ko, pero sa ngayon, busy na ang aktres sa taping ng kanyang upcoming teleserye na Whispers from Heaven. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RM.
1: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
2: Ako naman yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosas.
1: Mula dito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Bayad nga timprano, mayong buntag mga kasam.
7: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
2: Oras 7:42.
7: RMN Network News. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
21: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
22: Unilab quality yan!
23: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
24: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
25: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
26: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
28: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
27: Wow, mas pinagaling pa.
28: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
27: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
28: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
25: Unilab quality yan.
26: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
2: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
6: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
7: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsapa ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, tita?
7: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
8: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Let's go for extra with McSaver. Sulit Busog Meals.
11: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
12: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
14: Mga Karadyo Man, la 7:48 na, antag na sa aga. Good morning, Radyo Man Mags.
15: Good morning, Boss Idol.
14: Kamustang imo, Webes?
15: Maulanan nga aga. Malamig nga aga,
14: malamig,
15: Boss
14: Idol. Malamigid man, no? Kagina, pagbugtaw naton, dopila na ni Kaadlaw nga nag-tulo-tulo ang kalibutan. Amo na ni Guro, ah. Medyo rainy season, nagin man kita, Guro. Ah. Pero anong napanagupnupan mo subong Radyo Man Mags? Sa Game 1, sang... NBA Finals. Matsag mo, ano madaog?
15: Dri kita sa West.
14: West kita?
15: Spurs Nation. Ano team mo, haw?
14: Natural Spurs. Spurs. Sa tanan nga nagpusta sa Knicks, wala na. Itip na kamo kay Nonoy Wimby. Nalangguhan ko kagabi si Nonoy Wimby mo.
15: As in? Oh. Nalangguhan mo?
14: Sus, gadulugo ko nung ilong sang taga New York Knicks. Ginapang si kuya. Lang taon ta ni karon kay ako niya panagupnop ko, ha. Istorya na kami ni Radyo Man doon. Sila niya New York na sa kuno. Mano kay mo sa New York next?
15: Very New York siya ba? Ikaw Radyo Man Jason at team mo?
14: Next?
15: Next? Lakers?
14: Lakers? Why
15: wala
14: na niya?
15: Na niya?
14: Mga malam na nada niya.
15: Next? Ay, ano ka na lang?
14: Nagli-Libron, Libron. Ano niya si Libron? Dapat siya na niya kay Libron. Mapuli na lang na niya kag mananom kamuti to. Ang sikat subong iya si Nonoy Wimby.
15: Nan.
14: Kag ang Pinoy nga bata sang Pinoy nga si Dylan Harper. Una yang sikat di mga kun ano-ano yang inyo.
15: Tigani kay ano may Ilonggo tuya ko no sa Knicks.
14: Amula na galing. May ara sang Ilonggo nga taga Knicks. Kag upod tagid diri. Karon ko lang na iambal. Karoon ko lang na yambal. Karoon ko lang naman. 8:30 ha. Mabatian yung aton mga ginpang ayugid nga mga
15: baskugan.
14: Sports analyst.
15: Nice.
14: Nga main kaupod na ito. Karoon mga baskog ni sila. Nag-train gin ni sila. Iya sa PBA ni sila nag-train. Ilang taon ta ni karon kung ano ang mga analysis nila. Why na ni Duro pa yung iban nga may mga coach pa nga maghulambal? Wala na sila na lang niya. Aga Radyuman, sa mga tapalamati natin, sumunga aga, anong kape mo, Radyuman Mags?
15: Nance Corn Coffee. Sa malamig nga aga, dapat agay higop na kamo sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Madami din sa benepisyo, nag-boost sang inyong immune system, nag-promote sang weight loss sa mga overweight, kag nag-palaba sang inyo resistensya.
14: Tandaan nyo lang, aga Radyuman, ang kape nga nagatibag, ang kape nga healthy. Amo ginapirming isulod ta, ang ginasulod ta sa tiyanta, healthy or unhealthy. Dari kita sa healthy, ang kape nga barato. 12 pesos lang, pero kaduwa mo sa imnon, kaduwa mo sa mabian gamiton, kaya nagatibag siya. So 6 pesos na lang. Ganit sa mga tapalamati natin, Magnans Corn Coffee, nakita.
13: RMN News, Derecho Headlines.
14: Agaradyo man, Kapitolyo, nagkakinot sang kapin na 14,000 kilowatt nga kuryente sa 4-day work week.
15: Sa showbiz, biniayag, inathag nga mag-abyan lang sila ni Kyle Itchari sa tunga sa espekulasyon nga nag-date sila.
14: Butsin nyo. Balita silang pang Pinoy Boxers na paulis ang apat kabulawan nga medalya gikan sa European Tour. Ligiban pa nga mga balita ginadulong sa inyo sa mga masunod.
15: Life Extension, Vitamin D3, kung Vitamin D3 ang inyong agidapangita, dari ka na sa best Vitamin D3 brand nga himo sa US, sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed, Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
14: Magaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw man ikaw nga protektado gani sa mga suki naton, inom ikaw sang Life Extension Vitamin D3 sa aton nga mga suki, aprobado ini sang FDA sa Amerika. Take note ha, sa Amerika. Gani sa mga suki naton 11 pesos lang pangitaon tang tatak ili tatak original Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
15: Rajuman Magi Areswelo Malaryado.
14: Sa detalye.
3: Tatak RMN.
14: Nakakinot sa panahon sang krisis ang Iloilo Provincial Capital paagi sa papatigayon sang 4-day work week sa tanan nga mga opisina sa nagligad nga bulan. Sunod kay Attorney Cesar Emmanuel Boyko, ang head sang Provincial Government Environment and Natural Resources Office o Configenro, sa bulan sa Marso kag Abril nakakinot sang 14,000 ka kilowatt hour o kon 8.23% reduction sa total energy use. Dugang pa niya, inimay katumbas nga kapin 69,305 nga pagkinot sa balon sang kuryente para sa bulan sa Marso tubtub sa Abril.
16: Kung ang aton nga total no reduction sir is mga nabuhi na ng aton na consumption by around 14,000 kilowatt hour halin sa pag-umpisa sa aton nga 4-day work week from okay. March to April. Wala pa namon mag-gather ang data for April to May, kaya lang natapos ang May. No?
14: Yeah.
16: Pero for March to April, 14,000 kilowatt-hour ang nabuhin sa consumption naton, which is around 8.23% reduction sa total energy use naton.
14: Ang gabayin sa pahayag ni Attorney Cesar Emmanuel Boyko, ang head sang Pigenro, gipaigman sang opisyal nga nakuman ang nakinos sang Kapitulyo sugod nga nag-fully operate ang solar power sa building. Sang June 1, nang inepektibo ang memorandum nga magabalik na sa regular nga 5-day work week ang tanan nga opisina sa Kapitolyo.
15: Ang iningabahin ginadulon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule na galimpyo, nagapabakod ka nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, bardygrass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule, aprobado sang FDA, a quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Kung mapamatud-an nga balido ang reklamo, posible nga isuspend the permit kag pauntaton ng quarry permittee sa pag-operate sa barangay Kag-an sa Anilao, Iloilo. Suno kay Attorney Cesar Emmanuel Buico, ang hepe sa Provincial Environment and Natural Resources Office o kon PENRO, ila pag ina-finalize ang data sa ila nakuha ng mga ebidensya. Sa impormasyon nga nakalabot sa RMN Iloilo, nagapulang lapaw sa required nga kadamuon ang ina-extract nga quarry materials sa dokumento nga nakuha sang RMN, si Ricardo Carterac sang JDM Quarrying Services and Aggregates ang nakakuha sang permit para sa basalt extraction. Sang nagligad na semana, ginpalabot man sa istasyon kay Attorney Buico ang impormasyon nga mayara sang blasting nga ginapatigayon. Ang barangay Kag-an mismo ang lugar kung saan nakapangalagad bilang punong barangay si Liga ng mga Barangay President Amalia De Buque.
3: Tatak RMN.
14: Magkaradyo man na 7:55 ang tangna sa aga, ini ang Philippine Standard Time sa mga tab para matiin aton mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may spirulina, may garlic, may mangosteen, kagbalunggay. Manami ni para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahigo nga dugo, hypertension, kamataas ka blood sugar. Gani tiyoy kag tiyay sa mga tab para matiin aton mag Santon Plus Gold na kita sa barato nga presyo. Untating sigarilyo, untati ang inom. Wala na anay ayon ko sa inyo. Ang iba di ko na pagayon base inyo nyo man mahatag. Diri lang kita maabyan para nga makalibre kita, hindi na kamo magastusan nga ang inyo income sentimos man lang. Pahubot ko pa kasigarilyo mo nga way kagani kwarta. Makatilaw ka karon. Inom ka sang Santon Plus Gold, available na sa aton nga mga butika.
17: Tatak RMN.
14: Naglabot sa 6.5% ang gadamoon sang volume sa production sa Mais sa Bilog nga Region 6 kung ikumparaan sang nagligad nga tuig. Santo sa corn statistics sang Western Visayas, naglabot na sa 81,253 metric tons ang volume sa production sa first quarter subong nga tuig kung ikumparaan sa kasubong nga quarter sa nagligad nga tuig 2025 gamayara sang 76,286 metric tons. Mas nagtaas man sang 5.7% ang area harvested dahil sa 15,752 nga naglabot na sa 16,653 hectares sa unang quarter sa subong tuig. Nagapanguna naman ang probinsya sa Iloilo sa corn production share sa rehiyon o kung 63.8% kung ikumparar sa tanan nga probinsya sa Western Visayas. Mas madamo man ang yellow corn production kung ikumparar sa white corn production.
15: Ang iningabahin kinadulong sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts, halin sa magustin, ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina, nga nagapanami ka nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santo Plus Gold, produkto ni kalidad, sang yes to health and wellness. Magagraduar nga may Latin honors ang 1,060 ka mga estudyante sang West Visayas State University Main Campus subong academic year 2025-2026. Sa datos sang Universidad, 23 ang magatapos bilang summa cum laude, 572 ang magna cum laude, kag 465 ang cum laude. Sa gabugusan, mayaras ang 1,871 graduates subong nga tuig kung sa diin, 1,441 ang baccalaureate, 262 ang graduate school, kag 168 ang post-baccalaureate. Wala akong ma-comment ka. Ano kaya gani? Magna?
14: Hindi. Cum laude lang. Pero gina... some time nga to, Rajuman Mags.
15: Pero stricto pa to, hindi pa to dahil.
14: Stricto pa to, ya. Why pa to, ya.
15: Google.
14: Ang pag-cum laude ko to, some time nga to, ya.
15: Inang, your effort, Ged.
14: Oo, gakanto ko sa library mo.
15: Gaano ka sa library?
14: Ga pamati ka ga tulog. Pinakahipos abi sa library mo. Ang cum laude, ang pagka cum laude ko sang una. Hairline gid lang ang
15: difference.
14: Ang difference ya mo.
15: Sa
14: magna.
15: Ay grabe. Abi ko gani magna pa mo.
14: Hindi, cum laude lang.
15: Buhi naman
14: ni. Hindi na tawulugan kay may basketball o alang-alang kita sa oras. So mata pala mati na ito mga karadyuman. Mainom kita sang Evergreen Herbal Capsule.
18: So wala po ko nakaano kagamit sang Evergreen. Ang ako nga ta, ako magigasak. Hindi kid ako makahigda nga nagatiklid bala sa right ko. So, paubong 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatiklid ako sa right. Ay, hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
19: So, subong makatulog, mayon ang tulog mo.
18: Yes, yun ang akong tulog. Wala akong hyperacidity, hindi nang ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
14: Magarajuman sa mata para matinaton mag-Evergreen Herbal Capsule.
17: Tatak RMN.
14: Padayon nga ginapasanyog sang Iloilo City Government ang iyang mga biserbiso sa ikayong lawa sa mga Ilonggo pagi sa pagpanagtag sang 21 ka-wheelchairs sa mga binipisaryo pinagi sa Atipan Center. Sunog kay Mayor Risa Trenias Builog ang Department of Health Region 6. Kabay din sa padayon nga paninguha sa sudad nga masigurado nga ang mga Ilonggo ilabi na ang may mga kondisyon sa panglawas nga nagakinanglan sa dugang nga suporta. Mabatsyagan ang pag-atipan kag pag-ulikid sa lokal nga panguluhan. Ginpaigman niya ang yahandom nga ang mga wheelchair nga ginapanagtag makabulig sa mga benepisaryo sa ila adlaw-adlaw nga pagpangabuhi ka maghatag sa mas dako nga kaylawayan sa ila pagawi. Samtang ginpakigbahin man sang sudan sa mga benepisaryo ang programa sa healthcare nga mahimo nila ma-avail. Lakip na diri ang medical assistance program nga gintawag HAPLOS o KUN Health assistant sa Pumuluyo Laboratory kag Hospital Service. Kung sa din tubtob sa 50 mil pesos nga medical assistance ang mahimo ma-avail sa mga indigent ka financially challenged nga mga residente nga iga-endorso pinaagi sa Atipan Center. Mahimo ini magamit para sa hospitalization, diagnostic procedures, laboratory services, bulong, medical supplies, kag iban pa nga kinanglanon sa pagbulong. Gidugan pa sa alkalde nga mayara man sang libre nga maintenance medicines para sa diabetes, high blood kag cholesterol nga mahimo ma-avail pagi sa mga district health centers, samtang nag-offer man sang libre nga serbisyo ang mga nagakinahanglan sang rehab.